0: importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 3 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
8: Bangon, bayang mahal.
9: Bangon, bayang mahal.
8: Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
9: Tatalakayin,
8: mga usapin dapat pagtuunan ng pansin.
9: At sasagutin,
8: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
7: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At pagbalik po namin sa amin po talagang frequency sa 738. Asahan po ang mas malakas at mas komprensibong serbisyo publiko para po sa inyo. Samantala mga kababayan, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, napakahalaga ng mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Pero bago natin papasukin at introduce ang atin pong panauhing pandangal sa umagang ito, tanggapin muna natin ang isang balita may kaugnayan sa atin pong paksa. Dito po sa nangyaring direktiba rin ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang na yung joint circular na pinirmahan, joint memorandum sa pagitan po ng DepEd at ng Department of Agriculture. Tagapin muna natin ang ulat na ito, regional kickoff ng school-based feeding program nagbigay lakas sa kampanya laban sa malnutrisyon sa Ilocos Region. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
4: Radyo Pilipinas Report.
10: Pinalakas ng Department of Education Region 1 ang kampanya laban sa malnutrisyon sa pamamagitan ng regional kickoff ng school-based feeding program o SBFP Central Kitchen sa Bacnotan Central School sa Bacnotan, La Union. Pinangunahan ng DepEd Schools Division of La Union, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Bacnotan, Department of Agriculture Philippine Carabao Center, Department of Health at iba pang ahensya ang programa upang mapahusay ang paghahanda at pamamahagi ng ligtas, masustansya at dekalidad na pagkain sa mga mag-aaral. Opisyal ding sinimula na ang implementasyon ng SBFP Central Kitchen sa Region 1 na naglalayong gawing mas epesyente at sustainable ang food preparation at distribution. Ipinakita rin ang aktual na operasyon ng Central Kitchen kabilang ang paghahanda, pagluluto at pamamahagi ng pagkain. Tampok din sa aktividad ang ceremonial milk toast at sabayang feeding ng mga benepisyaryong mag-aaral. Ayon sa DepEd, mahalagang bahagi ang SBFP Central Kitchen sa pagpapabuti ng nutrisyon, school attendance at academic performance ng mga mag-aaral sa Region 1. Dinaluhan ang programa ng mga opisyal ng DepEd, lokal na pamahalaan, partner agencies, mga school head, guro, SBFP coordinators, development partners at mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
4: Radyo Pilipinas Report.
7: Maraming salamat sa ulat niyan, Albert Kawile. Mula naman sa Ilocos, magtungo naman tayo sa Cebu. Higit 37,000 mga mag-aaral sa Cebu City, Cebu. Binipisyaryo ng school-based feeding program ng Department of Education, katuwang ang National Dairy Authority at Philippine Carabao Center. Ang ulat niyan mula kay Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu.
4: Radyo Pilipinas Report.
11: Nasa 37,000 na mga mag-aaral sa Cebu City ang isa sa ilalim sa school-based feeding program na sinimulan ng ipatupad sa lungsod ngayong buwan ng Hulyo. Layunin ng programa na mapabuti ang kalusugan ng mga batang kulang sa nutrisyon at mapabuti rin ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang pagkain. Ayon kay Arlene Pawiga, school-based feeding program focal ng Department of Education Cebu City Division, ang mga benepisyaryo ng programa ay lahat ng mga batang nasa kindergarten at grade 1 at mga batang wasted at severely wasted o may mababang timbang mula grade 2 hanggang grade 6. ikadalawang beses sa isang linggo makakain ng masustansyang hot meals ang mga benepisyaryo. Maliban sa hot meals, ang mga bata ay mabibigyan rin ng mga nutritious food product katulad ng Nutriban para naman sa kinakailangan calories ng kanilang katawan. Ngayon naman, kay Dr. Jeanette Ann Canoy Matiga, Medical Officer ng DepEd Cebu City, hinikayat rin nila ang mga paaralan na palaguin ang kanilang mga gulayan sa paaralan upang ang mga lulutuing gulay ay doon na mismo kukunin. Samantala, kapares ng hot meals at NFP na pinapakain sa mga bata ay ang fresh milk mula naman sa National Dairy Authority at Philippine Carabao Center. Sa isinagawang national kick-off ng programa, tiniyak ng NDA at PCC na makakapag-supply sila ng kinakailangang gatas ng mga paaralan sa lungsod sa tulong ng mga farmers organization na kanila rin tinutulungan. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Salamat, Angeli Valiente, at kaugnay nga po ng mga inilulunsad na school-based feeding program ng ating pong pamahalaan sa iba't ibang lugar dito po sa ating bansa. E what better way para mas maintindihan po natin at mas mapaalam natin sa taong bayan kung ano po ang ginagawa ng atin pong pamahalaan para labanan ang malnutrisyon. Makakasama natin ngayong umagang ito ang Administrator ng National Dairy Authority mula po sa Department of Agriculture, Attorney Marcos Antonius Andaya. Attorney Andaya, Administrator Andaya, magandang umaga po.
3: Magandang umaga rin sa iyo, Al, at sa lahat ng taga-subaybay nitong inyong show na Bagong Bayan Mahal.
7: Opo, maraming salamat po, Administrator, sa pagpapaunlak sa amin. Actually, ever since I took up the helm nitong programang ito, this would be the first time na nag-invite kami for a live studio interview. At tingin ko naman, marapat lamang po na gamitin natin itong first time para i-showcase sa atin pong mga kababayan ito pong napakagandang programa ng National Dairy Authority. Pakikwento nga po sa amin kahapon, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga pala ay nagpunta no, doon sa kick-off ng school-based feeding program sa Pulilan, sa Bulacan, if I'm not mistaken. Kamusta po? Ang parang natuwa yata ang Pangulo. Ayaw mo sa...
3: Oh, thank you very much, no. Al, una-una no, maraming salamat to na imbitahan mo kami, no. Kaya talagang gusto namin pumunta ng personal dito upang maihatid talaga no yung mga programa ng gobyerno natin. Okay, yung nangyari kahapon no, napakagandang event niyan, no. Ito ay nangyari sa Pulilan Central Elementary School.
7: Opo.
3: Okay. Dinaos diyan ang national kick-off ng school-based feeding program and milk feeding activity ng DepEd at ng Department of Agriculture. So dumating mismo diyan ang Pangulo. Nasaksihan niya ang saya ng mga bata, nakita niya yung saya ng ating mga lokal na magagatas dahil sa programang ito. No, dahil alam naman natin na ang kalusugan ng mga bata ay napakalapit sa puso ng presidente. Kaya siya mismo dumalo dito sa napakagandang event na to.
7: Opo, Administrator Andaya, sir, ito pong mga sinasagawa nating school-based feeding program, ito po ay dahil sa joint memorandum na pinirmahan sa pagitan po ng Department of Education at ng of course the Department of Education. Ito po ay nakapaloob na no sa programa ng ating pong pangulo sa paglaban sa malnutrisyon. Opo. Ano po yung mga maaari nating ibahagi sa ating mga kababayan na nakapaloob dito sa pinirmahan na kasunduan sa pagitan po ng DepEd at ng DA?
3: Okay. Alam, no, meron kasi tayong may programa ang DepEd, yung school-based feeding program. Okay, ito tama ka, no? Ito ay tutugon sa mga problema natin pagdating sa malnutrisyon. Bahagi ng programang ito ay ang milk feeding program naman, okay? So, sa aspeto ng milk feeding program, nagkaroon ng joint administrative order between the Department of Agriculture and Department of Education.
7: Yes, sir.
3: Itong JAW na to, no, tawagin natin JAW na to, ito ay isang kasunduan na magsisilbing gabay at panuntunan ng dalawang ahensya kung paano ipatutupad ang milk feeding program sa taong 2026. So, layunin ng JAW na to, na siguraduhin na ang ating mga batang mag-aaral ay makatatanggap ng mga gatas na locally produced, ligtas at de kalidad, no? So kahapon nung nagpirmahan ng joint administrative order ng dalawang ahensya, yan po ay simula na o simbolo na ng pagsisimulaan at pagbubukas ng milk feeding program na bahagi ng school-based feeding program for this year. So ngayon July, magsisimula na ang milk feeding program na gagawin ng Department of Agriculture through National Dairy Authority and Philippine Carabao Center.
7: Opo. I think ang pinaka-concern dito ng ating mga kababayan is sana tuloy-tuloy. Kadalasan naman po sinasabi ng ating mga kababayan, pag may magandang programa ang gobyerno, sana tuloy-tuloy. But pag-usapan po muna natin yung sa supply. Saan po ba nanggagaling yung mga ibinibigay po natin na gatas from the National Dairy Authority na ginagamit dito sa school-based feeding program?
3: Okay, ang gagamitin ditong mga gatas sa school-based milk feeding program ay locally produced.
7: Opo.
3: So locally sourced 'yan, ano? Mm-hmm. Kasi ito ay bahagi ng Republic Act 11037 o yung masustansyang pagkain para sa malusog na batang Pilipino Act, no? Sinasaad diyan na sa lahat ng mga school-based feeding program ng gobyerno, DepEd man 'yan o DSWD, dapat mga locally produced ang gagamitin dyan as far as practicable, no? Kasi nga ay ito ay bilang tulong din, hindi lang sa nutrisyon ng ating mga batang mag-aaral, kundi para na rin tulong sa ating mga magsasaka. Okay. So yan po ay manggagaling sa ating mga ina-assist na mga local dairy farmers, ina-assist ng National Dairy Authority, ina-assist ng Philippine Carabao Center.
7: Opo. At itong mga sinasabi natin na mga dairy farmers, ito po yung mga maliliit na dairy farmers.
3: Tama po kayo. Opo. Dyan. Al, ano? Ito yung mga tinutulungan nating mga maliliit na local dairy farmers, maliliit na dairy cooperatives. As much as possible, sila yung inuuna dito sa programa na to na matulungan sa pamamagitan nitong milk feeding program.
7: Opo. At matapos nga po itong kick-off na nangyari sa Bulacan naman, we are hoping dito rin sa Metro Manila, no, makapagsimula po tayo. Have we mapped out yung mga schools na may mga pinakamalalaking bilang ng mga estudyante rito? At syempre, mapupunta na po sa isip ng taong bayan, eh, lahat ba ng bata doon sa isang napakalaking paralan na yun yung mabibigyan?
3: Oo. Yung kick-off po ay nangyari kahapon. Sabay-sabay yan, ano? Iba-ibang region yan, iba-ibang probinsya yan, sabay-sabay. Ang nadaluhan lang nga po ni ating mahal na Pangulo ay yung sa Pulilan, ano? Pero sabay-sabay na nangyayari po yan kahapon. Dahil ngayon July, magsisimula na po talaga yung mga school-based feeding program. Now, pagdating sa Metro Manila, halos lahat ng eskwelahan dito sa Metro Manila ay makikinabang dito sa feeding program na to. Pero so far, pagdating sa milk feeding program, ang pinakamalaki na susuplayan dito is ang Quezon City.
7: Opo.
3: Dahil ang Quezon City, alam naman natin, anim ang distrito niyan.
7: Opo.
3: At sa mga estudyanteng makukover nito, sa pagkakaalala ko, no, about 79,000 students ang makikinabang sa Quezon City. Sino itong mga to? Ang covered po nitong milk feeding program is lahat po ng nasa kinder at nasa grade 1 sa mga pampublikong eskwelahan. Ganun din ang grade 3 up to grade 6, pero yung mga ma-identify na mga malnourished, kurang sa nutrition, at saka yung mga stunted o yung medyo may bansot, no?
7: Opo.
3: So sila yung isasama, pero kinder to grade 1, lahat kasama sa mga pampublikong eskwelahan.
7: Opo, alam niyo po, napakaganda niyan kasi very targeted itong ating programa, no. Talagang kung sino yung mga nangangailangan, sila talaga ang target na mabigyan ng ating pong pamahalaan. But of course, with the supply being there, pag-usapan naman po natin yung logistics. Yan. Sino po bang nakikipag-partner po ba tayo from private organizations for the logistical side naman ng pagpapatupad natin ng programang ito?
3: Maganda talagang nakikipag-partner tayo sa mga private sector, ano? Dahil siyempre hindi naman lahat magagawa ng gobyerno, no? Kailangan natin ng tulong ng private sector. Pero sa pagkakataong ito, sa milk feeding program, hindi na muna natin tinap ang private sector dito para sa logistics requirements, no? Dahil ipinaloob na natin sa supplier o dun sa ating mga maliliit na magsasaka, small mga cooperatives na kasama na po sa isusupply nila yung delivery. Dahil makakadagdag din to sa kanilang kikitain na sila na rin mismo ang magde-deliver sa mga school. Instead na bumayad pa sa ibang ng third party para i-deliver, yung mismong ating mga cooperatives na rin ang magdi-deliver at yung presyo ng logistics requirements nakapaloob na rin po sa presyo ng pagbili ng gatas.
7: Opo, so hindi lang yung mga dairy farmers ang matutulungan natin. Of course, yung mga distributors din, yung mga member din ng kooperatiba.
3: Tama po kayo dyan.
7: Talagang lahat na makikinabang po sa ilalim ng programang ito. But of course, we have to understand ito pong gatas. You know, when it comes to dairy products, talagang mabilis mapani. So, administrator. So, ang concern po natin dito is lalong-lalo na ang target nating mabigyan ay mga bata. Paano po natin nasisiguro na ligtas for consumption ng mga bata yung mga idine-deliver natin? Of course, during transport, hindi naman natin maiiwasan yung mga pagkakataon na mapapanisan talaga. Paano po natin tinitiyak yung kaligtasan naman ng mga kabataan?
3: Napaka-importante no, ng food safety pagdating sa lalo na sa gatas. Okay. At lalong-lalo na itong targeted beneficiaries natin ng mga batang mag-aaral. Ano? Mm-hmm. So, ang National Dairy Authority po, sinisiguro na ang ating mga batang mag-aaral ay makakatanggap ng ligtas at dekalidad na gatas. Paano po yan? Dahil ang National Dairy Authority po, sa ilalim ng isang bagong batas na nilagdaan din ang push, of course, ng ating mahal na Pangulo, ano? Itong Republic Act 12308 o yung Animal Industry Development and Competitiveness Act, no? Nakasaad po dyan sa batas na ang regulatory functions ng pagdating sa livestock ay nilagay na sa isa pang ahensya ng Department of Agriculture, which is yung BAI, the Bureau of Animal Industry, no? Now, yung mga regulatory functions na yung pagdating sa gatas ay inilipat sa National Dairy Authority sa pamamagitan ng isang deputization order. Ano po yung regulatory functions na yon? Alam niyo po ba na ang ating mga dairy farms may lisensya yan? So, para makapag-operate ka as a dairy farm, kailangan ka may license to operate. Okay. So, ang National Dairy Authority, ini-inspect natin ang mga farms na yan na talagang sumusunod dun sa mga patakaran. Ano? Okay. Now, yung mga gatas na mapuproduce niyan, bago dalin niyan sa mga planta, ng mga processor, ini-inspect din natin yung mga planta na gagawa ng gatas. No? Mm-hmm. At i-issuean din ng National Dairy Authority ng license to operate din yan. At pag nagawa na yung gatas, bilang bahagi po ng aming pinalawak na tungkulin sa batas, ang NDA po ang nag-i-issue ng Certificate of Product Registration. Meaning, yung ginawang gatas, bubusisiin din po namin yan kung pasok sa food safety standards, no? Para dalhin sa merkado bago namin sila bigyan ng Certificate of Product Registration. So, sinisiguro po natin at sisiguraduhin po natin na dumadaan po yan sa masusing quality assurance inspection at pasado yan sa national standards. Okay. Now, pagdating naman po sa pag-handle niyan, tama kayo, mabilis mapanis yan. Kaya ang paalala namin sa DepEd, sa actual implementation nito, yung pong pasteurized milk, yan po yung mabilis mapanis, no? Ilang araw lang yan. Dapat po talaga sa araw mismo yan ng distribution, ipainom sa mga bata.
7: Opo.
3: Hindi po yung inuwi. At para talagang ma-monitor yung progreso ng kalusugan ng bata, dapat inom. Now, doon naman po sa mga malalayong lugar, ang dadalhin po natin gatas dyan is yung mga sterilized milk na merong mas mahabang shelf life.
7: Opo.
3: Hindi katulad ng pasteurized. Kasi nga po, ibabiyahe pa. So, ang gagamitin dyan ay yung mga sterilized milk.
7: Opo. Kumbaga parang sa cellphone po pala, parang three-factor authentication, ano, yung ginagawa ng NDA.
3: Ay, tama po yan. Dapat siguraduhin kasi dahil gatas po yan. Ano? Dairy ang requirement. So, kailangan siguraduhin na ligtas yung ating at dekalidad ang ating mga gatas.
7: Opo. Nabanggit nyo po kanina, no, from the dairy farmers to the processing plant hanggang doon sa mga nagde-deliver natin, yung mismong product ay binubusisi po ng NDA. Kano po ba karami yung mga dairy farmers natin dito sa Pilipinas?
3: Well, sa dairy farmers natin, no, siguro na by estimate nasa mga 3,000 yan, ano? Dairy farmers, ano? Pero mga cooperative siguro nasa mga 120 plus. Nasa mga 300 plus na mga dairy cooperatives yan. Magkasama ng PCC, mga cooperatives ng PCC at cooperatives na ina-assist ng National Dairy Authority.
7: Apo. So, we are assuming na lahat po itong mga dairy farmers na ito ay kabilang sa mga kooperatiba o meron po bang mga independent na dairy farmers tayong namo-monitor?
3: Meron din po. Meron din tayong mga dairy farmers, individual dairy farmers na hindi kasapi sa isang kooperatiba, no?
7: Apo.
3: Pero mas marami tayong mga dairy farmers na kasali sa isang kooperatiba, which is mas maganda para sa kanila dahil mas mapagsasama-sama nila yung resources nila kung sila po ay nasa isang kooperatiba.
7: Opo. Ano po ba mga programa ng NDA para naman po tulungan yung ating mga dairy farmers, yung mga kooperatiba, ano, to

0: Isa po sa mga programa natin na nakakatulong po sa kanila ay yung ating pag didisperse o pagbibigay ng mga gatasang hayop ng libre.
1: Libre po.
0: Grant po yan, no? So, para dun sa mga qualified na smallhold farmers at medium-scale farmers and cooperatives, no? Mm-hmm. Yan po ay kung sa aming validation ay qualified sila, mm-hmm. mabibiyayaan sila ng libreng dairy animals, ano? Opo. Na aalagaan nila na pagsisimula ng kanilang kabuhayan.
1: Mm-hmm.
0: At yung programa namin ay hindi natatapos na ibibigay lang. Yan mm-hmm. ay continuously, tuloy-tuloy naming imo-monitor.
1: Opo.
0: Kung yan ba ay naaalagaan ng tama, nangangailangan ng nutrisyon,
1: mm-hmm.
0: Natututukan ng health ng mga animals na yan.
1: Opo.
0: Kasama po yan sa programang ibinibigay namin.
1: Mm-hmm. And actually po, ano, gusto ko rin malaman, ano po ba yung qualification para makatanggap? Para po doon sa ating mga kababayan, siguro na nagpa-plano na parang magandang gawin itong dairy farming. Eh, ano po ba yung qualification para makatanggap po ng libreng dairy animal?
0: Okay. Unang-una po is, ang isang kababayan natin ay pwedeng sumulat po sa amin, no? Susulat sila ng letter of intent, no?
1: Opo.
0: Papadala sila ng letter of intent. Sasabihin nila doon na interesado sila, meron po silang lupa na available para sa dairy farming.
1: Mm-hmm.
0: Ang requirement po namin is at least 1 hectare. Sa isang 1 hectare po, depende sa validation namin, sa inspection namin ng property, kung kakayanin talaga, pwede kaming magbigay ng 3 hanggang 5 ulo ng baka sa isang kababayan natin.
1: Okay.
0: No? Bakit po 3 lang, 5 sa isang hektar? Kasi mm-hmm. the rest of the land, gagamitin po yan para pataniman nila mm-hmm. ng pakain.
1: Okay.
0: Para itong mga kababayan natin, hindi na sila bibili para ipakain.
1: Apo.
0: Meron silang sariling pataniman at doon nila kukunin yung pakain para sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Now, ano naman po ang obligasyon nila? Ang obligasyon naman po ng ating mga kababayan is bukod sa dapat may lupa siya,
1: mm-hmm.
0: siya po ang magpe-prepara ng kanyang magiging bahay mm-hmm. ng mga alaga niyang animals.
1: Apo.
0: At siya siyempre ang mag-aalaga niyan, siya ang magpapakain niyan.
1: Mm-hmm.
0: Pero gagabayan po namin sila hanggang sa sila tuloy-tuloy ng nag-aalaga. Dahil hindi po natin papakawalan yung mga dairy animals natin mm-hmm. nang hindi handa ang ating mga kababayan na pumasok sa dairy farming.
1: Mm-hmm.
0: Naturuan sila, na-train sila, ayos na yung bahay, ready na yung patanim nila bago po natin bitawan sa kanila ang ating mga alagang hayop.
1: Apo.
0: At ang kondisyon lang po na binibigay natin sa kanila is, abay, dapat kumita ka. Yun lang.
1: Apo.
0: Wala nang iba. Wala kaming hinihingi kapalit.
1: Apo.
0: Ang kapalit na gusto namin makita ay pagbalik namin, dapat kumikita ka na.
1: Apo. Parang yung laging sinasabi ng mga magulang natin, ano, ay makita ko lang na kumakain ka, masaya na ako, busog na ako.
0: Yes.
1: Grabe, napakabait naman ng NDA. But ito po, balikan po natin yung ating mga school-based program. Ang kadalasan din, bukod sa ano, tinatanong ng mga kababayan natin, eh hanggang gaano katagal magpapatuloy po ito?
0: Para sa taong ito, no?
1: Opo.
0: Actually, ang nasa batas po ay 30 school days lang ang ating milk feeding program. Not
1: Opo.
0: The other feeding program,
1: yes,
0: ng school-based feeding program. Particular sa milk feeding program, 30 days lang po to, pero ang coverage nito ay about 4.8 million students.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kung gagawin po natin yan is napakaikli.
1: Yes.
0: Dahil 30 working days ko. Kaya ang ginawa po natin ng PCC at sa pakikipag-ugnayan sa Department of Education, yung 30 days na yan, ginawa po natin 4 batches.
1: Mm-hmm.
0: So ginawa po natin yan na 30 days, 1 million students.
1: Apo.
0: Another 30 days, second batch, 1 million students. 30 mm-hmm. days, another, and the fourth batch, another. So masusunod natin yung requirement na 30 days for 4 million students.
1: Apo.
0: Okay. Yan, magtutuloy-tuloy yan, magsisimula yan ng July at matatapos yan February of 2027.
1: Mm-hmm.
0: So, anong magiging epekto niyan? Tuloy-tuloy ang feeding program. So, sa mga lokal na magsasaka, lokal na magagatas, tuloy-tuloy ang bilihan ng gatas, okay, hindi lamang sa loob ng 30 days.
1: Mm-hmm.
0: So, from July up to February of 2027, merong bumibili ng gatas nila. Hindi katulad nung araw, pagtapos na ang feeding program, 21 days,
1: mm-hmm.
0: may mga magsasaka po tayo, ha? na mga local na magagatas na yung mga umaasa lang sa milk feeding program.

0: program.
1: Opo.
0: Na pag natapos na ang milk feeding program sa loob ng 21 days, umiiyak na dahil wala nang bumibili ng gatas nila. At tuloy-tuloy pa rin ang pagtulo ng gatas ng kanilang mga alagang hayop. Literally, tinatapon. Ngayon, sa ginawa nating arrangement with DepEd and with PCC, tuloy-tuloy, July to February, hopefully tuloy-tuloy ang bilihan ng gatas.
1: Opo. Napakalaking bagay po niyan sa ating mga dairy farmers.
0: Ay,
1: ano
0: nako.
1: Po? Ang laking kasayangan kung matatapos yung season kung saan nagagatas yung baka. Tapos walang bumibili. Tama, tinatapon lang. Nakakalungkot po. Ano. Lastly po, ang atin pong mensahe, of course, July is Nutrition Month. Ayan. Mm-hmm. Kahalagahan po ng paglaban ng atin pong bansa sa malnutrisyon. At along with that, hindi lang naman po malnutrisyon ang nilalabanan natin. Of course, nilalabanan din natin ano, yung mga kahirapan na dulot po. No? Siyempre, ng tumataas na bilihin, natutulungan po natin yung ating mga magsasaka. Natutulungan po natin yung ating mga producers, yung ating pong mga nagbebenta, no? Yung nagmamahagi po ng ating mga dairy products. Ano po ang ating paalala sa ating mga kababayan at ang kahalagahan po na meron, lagi't-lagi meron na mga dairy products na nakukonsumo ng ating mga kababayan?
0: Okay. Ang alam naman natin, hindi na natin pwedeng ikaila. Ang pag-inom ng gatas ay maganda para sa katawan. Ano?
1: Okay.
0: Dahil ito ay meron itong sangkap na protina, calcium, mga iba't ibang klaseng importanteng minerals at vitamina, no?
1: Okay.
0: Na tumutulong sa pangangatawan ng mga, lalo na ng mga kabataan. Ano? Kalusugan, katawan at sa brain development ng isang bata. No, isa sa mga solusyon daw no ayon sa pag-aaral is ang pag-inom ng gatas ay makakatulong para maibsan yung problema sa stunting o yung pagkabansot o yung mabagal na pag-unlad ng brain development ng isang bata no na sa maagang panahon, sa maagang edad ng bata naa-address na no. At itong nutrition month ngayon, ano, itong nutrition na kinakailangan ng mga bata ay ina-address ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga po tuwan-tuwa ang mga tao kahapon sa ating Pangulo dahil napakaganda ng talumpati ng Pangulo kahapon. No? Kung uulitin ko to, no, it may not be verbatim, no? Pero sinabi niya kahapon doon, malapit sa akin ng kalusugan ng mga bata. Alam ko maraming mga kabataan, maraming mga batang nag-aaral ay hindi makapag-aral ng mabuti dahil wala silang makain, gutom, hirap sa pag-aaral, pag nasa klase. Pero yan ay tinatapos na ng gobyerno. Dahil ang sabi ng Pangulo kahapon, hindi na aalalahanin ng mga magulang ang kakainin ng mga bata sa eskwelahan dahil gobyerno na ang magpapakain sa mga bata habang nasa eskwelahan. At habang ginagawa natin to, sinabi din ng Pangulo kahapon, sa ating mga lokal na magsasaka, garantisado na ang merkado nyo. Dahil sa feeding program na to, sabi niya, dalhin nyo rito ang inyong mga produkto at dadalhin natin sa mga bata upang ipakain sa kanila. Yan ang mensahe kahapon ng ating presidente. Napakagandang talumpati.
1: Opo. Actually, Administrator, nabanggit nyo po ano, yung usapin ng nutrisyon at ang pamahalaan na magpapakain sa mga kabataan. Nagiging concern po kasi ngayon na yung mga bata medyo nahihirapan nga doon sa kanilang pag-aaral. Ano, we are below sa the standards required doon sa ila sa ating mga estudyante. Ang connection po nito kasi is we've read the peer-reviewed studies na may kinalaman daw ang nutrisyon doon sa brain development ng bata at sa performance niya sa eskwelahan. Ano po? Kaya napakaganda po nito ng ating programang ito dahil we are solving hindi lamang po yung nutritional needs ng ating mga kabataan but we're also solving yung crisis natin sa edukasyon one milk bottle at a time.
0: Eh, tama po.
1: Maraming salamat po Administrator Andaya Sir sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. And of course, maraming salamat po sa National Dairy Authority at sa DepEd sa napakagandang programa nito para sa atin pong mga estudyante. Mabuhay po ang National Dairy Authority sa inyong pong panguna. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din. Al, ano, uso ko lang iparating sa ating
1: mga
0: lokal na magsasaka. No? Lagi po niyong tatandaan, ang NDA po ay katuwang ng Diyos para sa gatas.
1: Mm-hmm.
0: Ang NDA po ay tumutulong para sa bata. Kaya huwag ka na mangamba. May NDA.
1: Iyon.
0: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga dairy farmers. Mabuhay ang mga magsasaka ng ating pong bansa. Ang oras po natin, 32 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, makayo ng mayaman. Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 34 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Yan po ang ating panayam sa National Dairy Authority Administrator Attorney Marcos Antonius Andaya. Pakagandang programa po yan ng ating pamahalaan, kaya mga kababayan, atin pong tangkilikin yan. Ano po, at sana magamit po natin itong mga programang ito to justify yung taxes na ibinabayad po ng ating mga kababayan. Mantala, narito mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Mula sa ating mga kasamaang reporters sa Philippine Ports Authority, isa sa may pinakamalaking remittance sa pamahalaan. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kinilala ang Philippine Ports Authority o PPA bilang isa sa top performing government owned and controlled corporations matapos pumang-anim sa pinakamalaking dividend contributor sa national government. Tinanggap ni PPA General Manager Jay Santiago ang pagkilala sa 2026 GOCC Day Recognition Ceremony sa Malacanang. Batay sa Republic Act No. 7656 o Dividends Law, kailangan mag-remit ang isang GOCC ng hindi bababa sa 50% ng kanilang annual net earnings sa national government. Mula 1986, umabot na sa 62.33 billion pesos ang kabuang dividend remittance ng PPA, habang 5.33 billion pesos naman ang idineklarang dividend nito para sa fiscal year 2025, ang pinakamataas sa single remittance sa kasaysayan ng ahensya. Ayon pa sa PPA, naitala rin ito ang pinakamataas na annual revenue na 30.09 billion pesos noong 2025, bunsod ng pagtaas ng vessel traffic, cargo throughput, regulatory income, storage revenues at revenue optimization initiatives. Sa tala ng pamahalaan, umabot sa halos 139.8 billion pesos ang dividend remittances mula sa 50 GOCCs ngayong 2026. Nanguna sa listahan ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Bank of the Philippines, Philippine Deposit Insurance Corporation o yung PDIC, Manila International Airport Authority at Philippine Amusement Gaming Corporation. Kasama dyan, syempre, ang PPA. Tiniyak din ng ahensya na ipagpapatuloy nito ang port modernization, digital transformation at infrastructure investment upang palakasin ang trade, tourism, national connectivity at public service. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Samantala, Quezon City Police District naka-alerto na para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Yang gulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naka-alerto na rin ang Quezon City Police District bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Typhoon Inday dito sa lungsod Quezon. Ayon kay QCPD, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, nakahanda ang lahat ng mga police station at unit ng QCPD para agarang tumugon at tumulong sa publiko bago, habang at matapos ang pananalasa ng bagyo. Katuwang rin ito ang QC, Disaster Reduction and Management Office, pati ng iba pang ahensya na sinusuri ang kahandaan ng kanilang mga tauhan, sasakyan, rescue equipment, communication system at iba pang resources para sa agarang deployment. Mas pinaigting din ang pagbabantay sa mga flood-prone areas, evacuation centers, mga pangunahing lansangan, transport terminals at iba pang critical na lugar para matiyak ang mabilis na pagresponde at pagbibigay ng agarang tulong sa mga residente. Nananatili rin naka-standby ang mga disaster response team ng QCPD para sa search and rescue operations, evacuation assistance, traffic management at iba pang humanitarian response. Kasabay nito, hinikayat naman ni Silvio ang mga residente na makipagtulungan sa mga otoridad at sundin ang abiso ng mga lokal na pamahalaan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: Mga proyekto kontrabahan ng administrasyon masusubukan ngayong inaasahan ang epektong dulot ng superbagyong Inday. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
8: Tiyak na masusubukan ngayon ang mga natapos ng proyekto ng pamahalaan o pamalabanan ang mga pagbaha sa tuwing bumubuhos ang malakas sa ulan. Ito ang inihayag ni MMDA Chairman Atty. Don Artes. Matapos maglabas sa mga babala ang ahensya hinggil sa epektong tulot ng superbagyong Inday, lalo na ngayong weekend. Kabilang dito, ayon kay Artes, ang mga napagada ng pumping station sa Sunog Apog sa Maynila gaya din ng rehabilitasyon ng Araneta Avenue sa Quezon City. Pero binigyan din ni Artes na disiplina pa rin ang sa pagtatapon ng basura ang susi upang maibsan ang mga pagbaha sa Metro Manila. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
9: Walang silver bullet dito na isang proyekto can solve kaagad yung ano, kailangan talaga magkatulong-tulong. At itong mga proyektong ito, again, paulit-ulit kahit na anong gawin namin na proyekto, kung hindi kami tutulungan ng ating mga kababayan tulad sa Araneta, nakita nyo naman, napakalaki ng drainage na pinagawa. May set bids doon. Ang bilis na tapos, binisita ng ating Pangulo. Pero kahit anong laki niyan, kung tatambakan mo ng basura, wala rin po mangyayari.
8: So maray, niling ni Artes ngayon ha, sa mga may-ari ng mga mall sa Metro Manila na payagan na muna ang overnight parking sa mga sasakyan na bilang paghahanda na rin sa napipintong paghagupit na ng superbagyong Inday. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: At sa ibang mga balita, Department of Energy nakipagpulong sa Nomura Research Institute sa Singapore para sa pagtitiyak ng development ng Philippine biofuel sector sa bansa. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
10: Tiniyak ng Department of Energy ang balancing approach ng pamahalaan sa pagsusulong ng National Biofuels Roadmap na mainat na isinasaalang-alang ng National Biofuel Board ang ilang may tuturing na pag-calibrate ng plano ng blending ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon sa DOE, kasunod ito ng pakikipagpulong ni Energy Undersecretary Alessandro Sales sa mga kitatatawan mula sa Nomura Research Institute ng Singapore upang talakayin ang mga development sa sektor ng biofuels ng Pilipinas at ang patakaran ng bansa para sa mandato ng biofuel blending. Kabilang nga dito ang kahandaan ng kasalukuyang production facility ng biofuel, katatagan at pagiging abot-kaya ng supply ng feedstock at ang potensyal na epekto na makapatakaran sa presyo ng gasolina. Ang pakikipag-ugnayan ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DOE na pasiglahin ang dialogo sa mga international stakeholder, makipagpalitan ng mga pananaw at pagpapaunlad ng biofuels at sumusuporta sa mga patakaran na nagpapahusay sa seguridad at pagpapanatili ng enerhiya sa buong bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
11: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At yan po ang mga kalipunan ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan at kaugnay pa rin ng pagbabantay naman natin sa Bagyong Inday. Makakausap po natin ngayong umagang ito live via Zoom ang Regional Director po ng OCD-NCR, RD George F. Kaiser. Magandang umaga po, RD Kaiser sir. Magandang umaga po.
12: Magandang umaga po sa inyo, Mr. Al, sa ating pong nanonood sa inyong programa.
1: Po. RD, magandang umaga po at marami salamat po sa pagpapaunlak sa amin for this morning. Una po sa lahat, ano po ang mga ginanap kahapon na paghahanda? Sa nangyari pong pagpupulong sa pagitan po ng MDRRMC at of course ng OCD para po sa paghahanda natin sa Bagyong si Inday?
12: Una po sa lahat, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang aming paghanda at aming coordination ay nagsimula pa po last week, no? Nung parating pa lang ito, mayroon na po kami preparatory interagency meetings at ang aming CV Office of CDPS at mayroon na po kami mga meetings na nagbibigay ng gabay sa amin sa paghanda, no? Nung last Monday, ang Metro Manila DRM Council ay nagkaroon na po kami ng pre-disaster risk assessment na kung saan ay nabigyan na kami ng babala ng pag-asa yung mga posibilidad na effect nito sa Metro Manila. Kaya kahapon po, nag-decide pong aming chairman, si Romando Rizartes, na magkaroon ng emergency meeting. Kasama po dito ang head po ng Mayor Metro Manila League, si Mayor Zamora. Kasama po ang ating mga member agencies at mga NGOs. At nagkaroon po kami ng resolusyon na dahil po sa report po ng pag-asa na may posibilidad po na sa Friday, between Friday and Saturday ay magkakaroon po ng napakalakas na ulan na pwede pong umabot ng 100 mm sa isang araw. Ang ating pong threshold sa Metro Manila ay nasa 50 mm lang, no? I-compare sa mga probinsya. Dahil po, alam po naman po natin na sa Metro Manila, sementado, parang po sementado rito, konti po lupa. Kaya yung pag-sitrip ng tubig sa lupa, mas konti na lang. No? Kaya ang threshold natin, nasa 50 mm lang. Dahil po dito, na pagkasunduan po, na magkaroon po kami ng blue alert, mag-raise ng blue alert, starting po ngayon umaga, alas 8 ng umaga, hanggang po alas 8 ng umaga ng Lunes. Big pong sabihin, lahat po ng ating agency, member agencies, ng mga regional offices, ng ating national agencies, mga local government units, mga support groups, kasama na po ang pagbabantay at pag-guidance po ng Office of Civil Defense National at ang NDRMC, ay kami po ay 24 hours na po na available. 24 hours available kami para kung sakasakali, real time, nag-iugnayan po kami, para makatugon po, no, sa anumang dapat i-responde kung meron pong mga pangyari. Ito na rin po ay sabihin natin na pagsunod na rin po sa direktiba ng ating presidente na maging ang ating pwersa ng gobyerno ay full force po sa pag-responde sa pangangailangan ng ating kababayan. Ngayon, kung napapansin nyo, no, bagamat bukas pa yung inaasahan natin malakas pag-ulan, kung napapansin nyo, mga billboards po sa ESA, medyo na-roll down na. No? Ang ating mga NGOs din, nakabantay na rin po yan kung sakasakali sa kanilang preemptive evacuation. At ang ating mga assets at resources, kung tawagin, no, tao at gamit, naka-preposition na po yan. No? As early as today, no, naka-preposition na po tayo. No? In fact, ang last niya, nag-suspended po ng klase, no, itong araw na ito. Yun po yung mga paghahanda. No? DOH, naka-white alert na rin po. DPWH, naka-standby na rin po ang kanilang mga strike team in case sa mga floodings. Gumagana po ang lahat ng mga pumping stations ng MMDA. At ito po ay pinaghahandaan po natin at ang pati ang DSWD, nag-report din po sila ng kanilang standby funds at preposition ng relief stockpile, mga food packs, family food packs, mga non-food relief items.
1: Opo, RD, napag-usapan po ba kahapon yung possibility naman, sabi nyo nga po kanina, no, 50 mm lang ang threshold dito sa Metro Manila dahil nga sementado at hindi masipsip ng lupa yung tubig. At inaasahan, ayon na rin po sa datos mula sa PAGASA, na 100 ang magiging pagbagsak ng ulan, yung sukat. Ano po? Are we also exploring the idea na maaaring bumaha dito sa Metro Manila? At ano yung mga areas na nakita natin na yun ang pinakamalulubog talaga sa bahay, the most affected areas dito sa Metro Manila? Natukoy na po ba natin?
12: Ang DPWH po, no, through their district engineering offices, nakapag-identify na po ng 123 flood-prone areas. Sa MNJ din po, meron din po silang mga listahan po niyan, makikita po natin sa website. Mahirap lang isa-isa yan, no? Napakarami. Pero kung kayo ay taga Rian, no, kung taga Quezon City, alam niyo naman, may mga suki talaga ng lugar dyan na binaba. No? Gusto lang natin malaman, no? Yung mga ating kababayan, pag alam natin yung lugar, bahay na talagang ganito, may babala. Huwag na lang natin subukan pang dumaan pag alam natin bumagsak ng ulan. Yan po mga flood-prone area, makikita naman po yan sa website at ang ating mga media, no, laging nagbibigay ng status po niya, no, ang MMD, laging po nagbibigay ng status. Ganun lang po, no, ganun lang po ang gawin natin na yung mga bahay, okay na po yan. Kahit yung 1 hour lang na ulan, no, hindi na madadaanan yan. Alam na po natin kung saan yung mga lugar yan. Pero kung gusto po natin malaman, nasa website po yan at 123 po ang flood-prone area sa Metro Manila. Yan po ay ni-report po ng DPWH kahapon sa aming council.
1: Nabanggit po ninyo, no, na nasa blue alert status na ang Metro Manila ayon sa DRRM Council. Gaano po karami yung mga resources natin na naka-deploy sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila? Is there a specific area na mas marami yung concentration ng ating mga resources? Ano ba yung mga inaantabayanan po natin at mga naka-standby o naka-deploy na resources natin?
12: Ang unang-una sa lahat, no, ang mga NGOs. Siyempre, alam nila kung nasaan naka-preposition sila, no? Pinakamarami pa rin resources ang LGUs. No? Madami silang mga DRM workers. At ito po ay suportado ng mga regional offices, no? Ng NCR Command, no? Na naka-preposition, no? Sa Tamanaba area, no? May mga suki na po tayong area, no? At yan, naka-preposition yung ating mga resources. Pag sinabi natin resources, ito yung mga rubber boat, no, mga truck, pati ang mga pagkain, mga family food packs and DFW, nagpipipotation din po yan. Ang MMD din po, no, mayroon silang mga areas na naka-standby, no, kung sila yung pupunta north, south. Napakarami po na ito kung isa-isayin natin, no. Pero ang masisigurado lang po natin, naka-preposition na po sila. Ito naman, lagi na natin ginagawa. At ini-improve lang natin, no. Tuwing may makikita tayong gaps, no. Bigyan ko example, no, kahapon kausap po natin yung traffic management ng MMDA, no. Napaka-importante yung traffic management kasi gusto natin bigyan ng clear ang daan yung mga responders at yung mga relief efforts, no. Gusto natin ma-clear yan at hindi sila ma-traffic kung sakasakaling mag-rescue po.
1: And of course, RD, ang ating pong mensahe sa ating mga kababayan, ang ating pong mga paalala, wala pa man yung bagyong si Inday, ano po ang mga gusto nating ipaabot na mga paalala sa ating mga kababayan, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
12: Okay, ito po lang po, no? Ang lagi natin sinasabi, makinig po tayo sa ating NGOs. Number one po yan, no? Kasi kung merong magbibigay sa atin ng warning at unang-unang mag-responde sa ating NGOs. So, yung mga total, mahilig naman tayo sa Rasokmed, no? Sigurado mag-follow at mag-like sila doon sa Facebook na kanilang LGUs. Of course, ang Office of Civil Defense, NCR, Civil Defense Philippines, kompleto rin po kami kasi kami po ang nag-collate po ng mga reports ng mga iba't ibang government agencies. At sa radio po, sa TV, no? Mayroon po tayong mga nandiyan po. Importante kasi information na alam natin kung ano nangyayari sa paligid natin. At kung alam natin na baha sa isang lugar, huwag na po natin sundan. At huwag po kayong mag-alala sa ating mga kababayan, ang ating gobyerno po, no? Ang ating presidente, ang PCO, ang NDRMC, ang Office of Philippines, Kasama po ang lahat ng member agency ay nakahanda 24 hours at endrimit, hindi po tayo natutulog at handa po kami rumispande sa pangangailangan po ng ating mga kababayan.
1: Opo, at RD, ang amin pong himpilan ay kaisa po ninyo sa pagpapaabot at pagpapalaganap ng mga impormasyon kaugnay po ng kaligtasan ng ating mga kababayan sa ganitong mga klaseng sakuna. Maraming salamat po, RD, at mabuhay po ang ating mga kasamahan. Mabuhay po kayo at isang magandang umaga po sa inyo.
12: Magandang umaga rin po sa inyo.
1: Maraming salamat po ang atin pong Regional Director ng Office of Civil Defense National Capital Region, Regional Director George F. Kaiser.
11: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

kababayan, hindi lamang po yan ang inaantabayanan po natin at binabantayan nating sakuna dito po sa ating bansa. Bukod sa mga nararanasan po natin na mga kakaibang panahon, lalong-lalo na dulot ng mga bagyo na tumatama dito po sa ating bansa, inaantabayanan din natin. Binabantayan po natin ang mga nangyayaring volcanic activity dito po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.

0: antabayan po natin ang ulat ng ating kasamahang si Jessa Aguaylanan ng Radyo Pilipinas Cebu kaugnay po nitong ashfall at nararanasan po ito ng Canloon sa Negros, sa siyudad ng Canloon sa Negros Oriental kasunod nga po ng moderately explosive eruption ng bulkan Canloon sa Negros Island Region. Antabayanan lang po natin ang ating kasamahang si Jessa Aguaylanan. Pinatay ng ulat na ito ni Jessa, nakaranas ng ashfall ang siyudad ng Canloon, Negros Oriental, kasunod ng moderately explosive eruption ng bulkan Canloon na nasa Negros Island Region. Ang ulat na yan mula kay Jessa Aguaylanan ng Radyo Pilipinas Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Al, kasalukuyan nga na may nararanasang ashfall ang lungsod ng Canloon na sakop ng Negros Oriental na nasa Negros Island Region. Itong Canloon City ang lokalidad kung saan naroroon ang tuktok o crater ng Canloon volcano. At base nga sa kumpirmasyon ng FIVOX ngayong umaga ay may naganap na moderately explosive eruption na natapos sa pasado alas 7 kanina. Mismong si Canloon City Mayor Bacho Cardenas ang nagkumpirma ng ashfall na naranasan sa kanilang syudad at may ibinahagi nga siyang video na makikita na nasa ibabaw ng sasakyan. Yan, makikita ang abo na pagpatak ng abo maging sa kamay ng kumukuha ng nasabing video. Samantala, ang lokal na pamahalaan naman ng Canloon ay nag-abiso na sa mga residente na maging handa, bagaman kalmado at tandaan yung kanilang napag-usapan at napaghandaan na mga emergency protocol kagaya ng paghahanda at pagsusuot ng face mask, pananatili indoors o yung huwag paglabas ng kanilang bahay kung hindi naman importante at kung lalabas naman ay siguraduhin nakasuot ng face mask at ang pakikinig sa abiso ng lokal na pamahalaan lalo na kung kinakailangan ng ilikas yung mga nasa landslide at landslide at flood prone area. Inaabangan din at inaantabayanan din ng lokal na pamahalaan ang posibilidad na maglahar flow dahil nga sa lakas ng ulan na naranasan sa Canloon City nitong umaga at naranasan na rin natin sa mga nakaraang mga buwan na kapag malakas ang ulan at may mga bagyo ay malaki nga ang posibilidad na magbaha maranasan ang baha sa nasabing area. Sa ngayon ay inaantabayanan din natin yung karagdagang abiso ng lokal na pamahalaan lalo na sa suspension sa trabaho at pasok. Pero yung mga karatig na mga LGU sa Negros Island Region ay may preventive suspension na ng kanilang klase dahil nga sa bilang paghahanda sa Typhoon na Inday, ang hindi nga napaghandaan at na-anticipate ay yung pagputok din ng bulkan Canloon. Sa ngayon ay yan yung latest ng ating impormasyon mula sa lokal na pamahalaan ng Canloon, Negros Oriental. Mula dito sa Cebu, Jessa Aguaylanan para sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam. Ito po ang palatuntunang Bango na Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Mga kababayan, isang magandang umaga po sa ating lahat at bumangon, Bayang Mahal.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:59.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte naging payapa at maayos ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na naging maayos at mapayapa ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon kay Gatchalian, naging maayos at organisado ang mga pagdinig na nagbigay daan para magampanan ng Senado ang konstitusyonal nitong tungkulin bilang impeachment court at ganito anyang inaasahan nila sa buong impeachment trial. Dagdag pa ng Senate President ang ipinakitang disiplina at wastong asal sa mga unang araw ng paglilitis ay patunay ng pangako ng Senado na gampanan ang tungkulin nito ng naaayon sa mga prinsipyo ng katarungan at pagiging patas. Nagpasalamat din si Gatchalian sa mga Pilipinong patuloy na sumusubaybay sa mga pagdinig at pinuntong ang pagsubaybay ng publiko ay nagpapaalala sa kanila na hindi ito laro ng politika kundi usapin ang katotohanan at pananagutan. Pinuri din ng Senate President ang kapwa niya Senator Judges dahil sa mahinahon, disiplinado at pagiging bukas sa proseso ng paglilitis. Pinigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa mahigpit na pagsunod sa due process sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pagkakataon sa parehong panig ng prosekusyon at depensa na maipresenta ang kanilang mga ebidensya at argumento. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Testigo ng prosecution, hindi natibag sa mahigpit na cross-examination ng depensa ayon kay Impeachment Manager and Spokesperson Robert Ace Barbers. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: At ito ang binigyan diin ni Impeachment Manager at Spokesperson Robert Ace Barbers matapos isa lang sa cross-examination ng depensa ang testigo ng prosecution na si NBI Agent John Mark Kalilong. Ayon kay Barbers, buong tapang na pinanindigan ni Kalilong ang kanyang testimonya at teknikalidad na kaalaman hinggil sa isinigawang pagsusuri sa kontrobersyal na video clip kung saan nagbanta si Vice President Sara Duterte. Patunay umano ito sa katatagan ng testimonya na iniharap nila sa impeachment court matapos mabigo ang depensa na pahinain sa kabila ng mahabang cross-examination. Ang cross-examination ng pangunahing pagkakataon ng depensa para subukin ang kredibilidad ng saksi at maghanap ng butas sa ebidensya ng prosecution. Anya kumpiyansa ang prosecution panel habang naghahanda para sa pagpapakita ng iba pang mga saksi at ebidensya sa mga susunod na pagdanig.
6: Ngayong araw na ito ay ngayong linggo ito ay tinapos natin ang unang witness na ipinisinta ng ating prosecution panel at nakita po natin dito sa day 3 ng impeachment trial na kung saan ay nagkaroon ng cross-examination ay hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o binigay ng ating witness no, na si Agent Mark Kalilong.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Dating DILG Secretary at ngayon Cabinet Secretary Benher Abalos nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitiwala at muling maging bahagi ng gabinete. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagpaabot ng kanyang pasasalamat si dating DILG Secretary Benher Abalos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng muling niyang pagiging bahagi ng gabinete at ng administrasyon. Kasunod ito ng pagkakatalaga kay Abalos bilang Cabinet Secretary o CABSEC kung saan ay kanya ng pinanumpaan ang kanyang bagong tungkulin. Ayon kay Abalos, isang karangalan na siya ay mabigyan ng appointment ng Pangulo at ito anya ay kanyang itinuturing na pagkakataon na muling makapagsilbi sa punong ekotibo. Oportunidad din niya ito, sabi ni Abalos, para muling makapaglingkod sa administrasyon at sa mamamayang Pilipino ng buong integridad, dedikasyon at may resulta. Tagunin ito ilan sa magiging responsibilidad ni Abalos bilang CABSEC ay ang tulungan ng Pangulo sa pagbibigay ng mahalaga at strategic na payo hinggil sa mga bumabangong isyong pambansa, lokal at pandaigdigang usapin. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
8: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
15: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocopo.
20: Leslie Bocopo
1: live. Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinaka pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
20: Leslie Bocopo
1: live kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:08 ng umaga at ang petsa po ay July 9, 2026 at it's a beautiful Thursday morning. Medyo makulimlim but once again it is a blessing to be alive and awake and productive in this trying time. So I'd like to greet my viewers and my listeners a good morning to all of you. Kumusta po kayo? I'm sure this is the break muna from the Senate impeachment court. No, we had them for the first 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday, on break sila. They will resume on Monday. Kayo ba'y natutuwa o naiinis sa mga nangyayari ngayon, yung bangayan at exchange, no, yung debate between the two opposing sides, which is the prosecution and the defense. Before I start, I'd like to greet again my colleagues at the Cagayan Economic Zone Authority, led by my friend and my boss, Secretary Katrina Ponce Enrile, the Administrator and Chief Executive Officer, and my MPR group. Kumusta kayo? Tuloy ang serbisyo sa taong bayan. At ang aking mga senior group, mga kasin ko, yung mga ka-senior ko, again, may yung panawagan ko, ipagpatuloy ang pag-inom ng maintenance medicine, whether you feel good or you don't feel too good. That is important for life. Magpunta na tayo sa aking special guest. I finally found her again. Busy na siya kasi. Malayo kasi ang kanyang programa mula kung saan tayo narito ngayon, no? I met her a few years back, and I must say, kayo na ang humusga. Walang pagbabago. Talagang, how should I describe her? She is like the first day of springtime. Tama ba? Parang hindi siya niniwala. Well, she is a litigation lawyer and a program host next door, PTV4. No? And she has always been a very vocal advocate of, I must say, not only women's rights, but the right of every Filipino citizen, lalo na yung inaapi. So, ngayon, pag-uusapan natin isang aspeto ng kanyang expertise, no? Yung litigation. Ako, I had to look up the meaning of litigation, but we will ask her to explain. Ipapasok na natin siya. She's joining us in person. Walang iba kung hindi si Attorney Mariz Manalo. Attorney Mariz, good morning to you.
2: Good morning to you, Leslie, at sa mga nakikinig po, nanonood sa programang ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you for your kind words.
21: Nako. On the way here, sabi sa akin, kasi I made an announcement na you'll be my guest this morning. Sabi niya, Sir, tiga Rome, Italy ba yung guest niyo ngayong umaga, si Attorney Mariz? Hindi, tiga Quezon City yan. Bakit? Vatican siya, Vatican. Vatican na abogado. Sabi ko, ang corny mo. Kumain ka muna ng breakfast. Pero sabi ko, I agree with you. She is a Vatican na abogado. In fact, munti ko siya naging abogado eh. Pero that's another story to say in my next program. Anyway, Attorney Mariz, we were witness to the first 3 days of the Senate impeachment court, no? Tapos, syempre, hindi natin maaalis na obvious na obvious yung mga bias ng mga senador natin, no? Ano masasabi mo dyan, Attorney Mariz?
2: Well, syempre kasi, Leslie, alam naman natin na ang impeachment proceedings, ito ay, although nakaugat sa ating saligang batas, you know, the Constitution, may process yan eh. Yes. Kaya nga sinasabi nila na ang impeachment proceedings is a constitutional process.
21: Yes.
2: Kasi nga, rooted yan sa ating Constitution. However, it is also political.
21: Yes.
2: Okay? Political in a sense that yung pagsasampa ng kasong ng Articles of Impeachment sa Senado ay through the House of Representatives.
21: Yes.
2: And then the Senate is the one acting as the court, or yes, they call the Senate as the impeachment court.
21: Yes.
2: So, yun eh. Kaya paano mo sasabihin, it's political, although it's constitutionally rooted. It's there's a process, kumbaga. Yes.
21: Attorney Mariz, I've had several lawyers here in this program, and it seems, I had Father Dean Rani Aquino, Tranquil Salvador, Lorna Kapunan, Jess Falsis, and several other lawyers. I seem to still have difficulty on the matter, Attorney, baka mabigyan mo parang karagdagang kapalinawagan. Kasi yung two-thirds na requirement of the 24 senators. And it says all, di ba? Paano po ngayon na 21 na lang ang senador? 2/3 pa ba? Or 16 pa ba ang kailangan? Or nabawasan na yun?
2: Actually, nasa Constitution kasi, ang to convict, dapat 2/3 vote of the whole Senate. Yung membership ng whole Senate. So, okay. Kung 24, 16 yan.
21: Okay.
2: Yun yung isa sa mga sinabi na agad ni Senator Chi sa umpisa pa lang.
21: Yes.
2: So, it's 16. Ngayon, di ba, mayroong mga nagsasabi, hindi kung sino lang yung present.
21: Yun, tama.
2: But the Constitution kasi, sa pananaw ng iba, is malinaw. 2/3 of all the members of the Senate. So, kung members dito, 24, silang lahat. Whether or not ito ay nakakulong, whether or not ito ay nagtatago. So, dalawang views yan eh.
21: Oo.
2: Kaya nga, ang issue dyan ngayon, Leslie, eto na yung binigay from the start ni Senator Chi, it's 16.
21: Okay.
2: 16 is an uphill for the prosecution.
21: Correct.
2: But, meron akong sasabihin na, yung 16 old is an uphill for the prosecution to reach. Yun namang defense, kung paano nila sisirain, kung paano sisirain ng defense yung mga kaso, yung mga sinampan nilang kaso, especially dito tayo sa Article 4, is also uphill.
21: Okay.
2: Ang hirap din ng paano mo pabubulaanan.
21: Tama.
2: Yung tungkol doon sa videos. Doon muna tayo. Ayoko muna i-discuss yung ibang articles. So, alam mo yung pareho silang hirap.
21: Okay.
2: And, so, balik tayo sa 2/3 vote. So, pagdating sa 2/3 vote, sabi nga nila, justiciable controversy. Because there is already a ruling that 16 yan. Can we now go up to the Supreme Court and question about it?
21: Ayun.
2: Probably we can. Kung sino man ang pwede magsampa. Kasi justiciable na yan eh. Pwede sabihin ng Supreme Court, hindi pwede sabihin na wala pa namang kaso. No, there's a case already. It's already 16. We want an interpretation, Your Honor.
21: Okay.
2: Diba? So we want to know whether the 16 is really constitutionally rooted or hindi naman. O mali ba yun or hindi. Diba?
21: Okay. Ngayon, Attorney Mariz, naalala mo, recently lang, ipinagdidiin ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat ang presiding officer ay yung Senate President. Mm-hmm. Alala mo yun. Ako, ang tingin ko doon, kasi alam ni Alan Peter Cayetano na ang Senate President ay si Sherwin Gatchalian, mm-hmm, at hindi siya abogado. From the point of view of Cayetano, which we know naman his bias, sa isip niya, kayang-kaya namin ito kasi hindi abogado ito. Ano masasabi mo na si Cheese Escudero ang presiding officer na kasi siya ang abogado? Ano masasabi mo dyan?
2: Okay, yung point of view ko lang muna dito, it's already moot and academic, okay? Nag-election sila dyan.
21: Tama.
2: Who are voting for Senator Chis, may bumoto.
21: Yes.
2: Sino yung against kay Senator Chis, may bumoto.
21: Yes.
2: So, is the participation already a waiver such that you can be a stop from questioning it later on?
21: Yes.
2: Or is that a continuing objection on the part of the Cayetanos? That's one.
21: Yes.
2: Pero, pangalawa, Senator Chis, to be fair, is really very good as a presiding officer. Yun ang observation ng marami. He's very cool.
21: Yes.
2: Kalmado. He knows ang ruling is mabilis.
21: Yes.
2: Hindi mabagal. He knows what he's doing kasi nga abogado. And I think it's fair enough naman. So, if you gonna question about it sa Supreme Court and somebody has already filed a motion for that, sila Attorney Torion, they can do that if they want. But, you know, the Supreme Court will not meddle on it. Kasi, ano na yan eh, siguro the Supreme Court would say, you participated already, it's already ongoing, so it's mooted, di ba?
21: Yes.
2: What are we gonna talk about? Are we going to declare void and ab initio the proceedings just because hindi kayo magkasundo kung sino ang presiding officer?
21: Yes.
2: Everybody is already participating. Even yung mga drivers sa kalye, yung mga kapwa, yung mga simpleng tao is already participating. How? Nanunood sila eh. Pagyamba, sinabi ng Supreme Court na, that's mali. So, ano mangyayari? That's gumagulo. You know what, Leslie? Impeachment is also a court of public opinion.
21: Oo, sure.
2: Hindi. Kaya, lahat dito tinitignan ng tao eh. Ng taong bayan. Ang Senado, ang House of Representatives, si VP na siyang akusado, ang Supreme Court.
21: Yes.
2: Yeah. At lahat tayo, pero ang dehado rito actually is the Senado. Why? Because in case there will be magbobotohan kung tungkol sa acquittal or conviction, sila yung tatamaan dyan.
21: Kasi may magagalit.
2: Meron at botohan na eh.
21: Oo.
2: 2028 na eh.
21: Oo.
2: It's a prelude to, you'll see the preview of what's gonna happen in the 2028 election.
21: Nabanggit mo, Attorney Maris, magbobotohan ang mga, naalala mo yung 2012, yung Senate impeachment ni the late Chief Justice Renato Corona. Tatlo ang bumoto na i-acquit ang late Chief Justice, no? One of them is already not with us, si Senator Joker Arroyo, and the other one, si Senator Miriam Defensor Sansago, and the third one is now our current President. Ferdinand Bongbongma. Dito sa kasalukuyang Senate impeachment 2026, obvious na kilala na natin kung sino yung mga senador na bias sa pangalawang pangulo or sa nakaraang pangulo. Pero we are hoping that they will render a verdict based on their conscience and based on the evidence. Are you hopeful for that or already hindi na kahit sunugin mo yan mag-aamoy? How do you see that?
2: Actually, Leslie, alam na rin ng taong bayan yan during the voting, yung nagbotohan,
21: yes,
2: the result sa presiding officer. It's 12-8, di ba?
21: Yes.
2: 12 dun sa kay Senator Cheese and 8.
21: Yes.
2: So if that will be the basis for the conviction or acquittal, you will not get a 16 to convict because it's 12-8.
21: Yes.
2: However, wala pa hong ebidensyang nilalabas, isa pa lang ngayon eh.
21: Oo.
2: So we're still wala pa. So hindi mo pwedeng sabihin na yan na yun eh. Wala na.
21: Tama.
2: Ma-acquit na si Sarah, si VP Sarah. Hindi rin po kasi isa pa lang yung ebidensyang na ilalabas ng prosecution. As we proceed, diyan makikita ng taong bayan. Ah, ito pala yung ebidensya. Ito pala yung ganito. Ito pala yung depensa nila kung dito sa ebidensya na nilalabas ng prosecution. Then the people will weigh. And then also the senators will weigh. The senator judges.
21: Yes.
2: They will weigh. Kahit sabihin mong may loyalty ka dito, Leslie. Maski naman nung panahon ni CJ Corona, may mga loyalty dito.
21: Ah, syempre.
2: Pero look what happened. There are only three na bumoto.
21: Tama, no?
2: Magsusway yan. Kasi makikita yan ng taong bayan eh. Halimbawa, kung overwhelming ang evidence ng prosecution and then you acquit, what's gonna happen?
21: Ayun.
2: Kung ma-shallow naman yung ebidensya ng prosecution and you still convict, what will happen? Diba?
21: Oo.
2: So,
21: lalo na yung tatakbo sa 2028.
2: Yan yung teka muna, ano bang gagawin ko rito? Kasi alam mo, at this point in time, sa ating mga nanunood, nakikinig, nagkakaroon na po ng political realignment by now.
21: Oo nga, no?
2: Teka muna, hindi ako pwedeng ganito kasi baka matalo ako.
21: Hindi, diba? At ako'y nasisiguro, yung mga senador judges, kinakausap na yan ng kanilang mga constituents.
2: Yes. At saka ng mga political strategies nila.
21: Oo.
2: Kasi hindi, tinitignan nila yan eh. Ano ba to? Ano ba mangyari? Teka muna, paano kung because of the overwhelming evidence against VP Sara, example lang po ito, kritiin natin ng inyong pag-iisip.
21: Sige.
2: Halimbawa, overwhelming yung kay VP Sara na evidence. Talagang alam nyo for a fact na, sa sarili nyo lang, na for conviction to. And yet, inacquit pa rin. Doon muna tayo sa political career ni VP Sara. What's gonna happen? Dalawang scenario.

0: sa'yo pa, paano pag presidente ka na? Tama. So, di ba, dalawang pwede mangyari. Pwede mag-boomerang. Lalo, pwede siyang bumagsak doon. Kasi kung ako, doon kasi independent kukuha. Yung mga talagang hardcore, wag na yun. Hardcore na yun eh. Balik-baligtarin mo langit, hindi na yun, hindi na yun lilipat. Yung mga nakatingin lang kung ano nangyayari. Pag nakita nila yung mga ebidensya, and then nagkaroon ng acquittal. Example lang, kung sinasabi ko lang po ito kung overwhelming. Tapos nagkaroon ng acquittal. Mag-iisip to, I will not vote for this person.
1: Ayun. Attorney Maris, nabanggit mo. Ito, layman's point of view, layman's question. Ito naisip ko. At the course of the trial, naging masyadong obvious na ang panig ng ilang senador para kay VP Sara. Alam na natin kung sino sila. Pwede bang humingi ang prosecution na mag-inhibit yung mga obvious na senator judge? Pwede ba yun?
0: No.
1: Hindi.
0: Because the Constitution does not provide for that.
1: Hindi pwede.
0: At yung mga inhibition na yan is only for the yung mga judicial judges.
1: Yung presiding officer, pwedeng sabihin, mag-inhibit ka na, masyado ko. Hindi pwede.
0: Hindi pwede. Lalo ka mawawala ng quorum noon. Lalo ka mawawala ng... Pag nawala yung... Lalo ka mawawala ng boto noon.
1: Hindi. In fact, sabi mo kanina, kahit anong mangyari, 16 pa rin needed.
0: Yes. No?
1: Ngayon, sabi nung kabila, iniisa-isa na kami dito. Inaaresto na kami, kinukulong na kami. Eh kung yung 16, 15 na lang matira sa kanila.
0: You just need a majority to have a quorum. Okay?
1: Yes.
0: So, to have a quorum.
1: Yes.
0: Ngayon, in order for you to convict, you need a 16.
1: Ayun. So that really sticks, no? Yan
0: yeah.
1: pa rin.
0: Unless of course, 'di ba sabi ko nga mag-akyat niyan and then the Supreme Court rules otherwise.
1: Yes. Ngayon, Attorney Maris, kahapon siyempre nanood tayo nung day 3. Meron ako napansin between si Attorney Carlo Darvasa and Attorney Virgil Ligutan. After the si Narvasa was questioning the witness, may redirect dapat si Attorney Ligutan. Sabi niya, we have no more.
0: Yeah.
1: Anong strategy yun? What, ikaw, from a lawyer's point of view?
0: Hindi, kung wala naman dapat pa siyang linawin doon sa pagka-cross-exam doon sa witness, you don't need to have a redirect. Sometimes I don't do cross eh. Kung alam kong wala naman laman yung direct na yon, government witness na
1: yes.
0: wala namang testimony yan, kundi nag-authenticate lang naman yan eh.
1: Yes.
0: Technical lang yan. So bakit dapat nga yan hindi mo na kinross? But anyway, ano nila yon? Wala na redirect yon. Okay lang, tama naman siya doon.
1: Okay yun, that's a good strategy.
0: Yes.
1: Kasi marami nagsasabi, hindi ni redirect, ibig sabihin na wala silang masabi.
0: Hindi, ibig sabihin nun, wala siyang dapat itanong kasi sa tingin niya, yung mga cross is not material for them or not relevant na kailangan mo pang i-refute through a redirect.
1: Ayun. And then of course, sinubukan nilang gibain yung credibility ng isang NBI agent, no. Of course I'm speaking from a biased point of view, no. They were trying to destroy his credibility. In fact, one of the senators was asking for his credentials, no. But on my own point of view, ang hirap talagang gibain ang isang credibility ng isang tao nagsasabi ng katotohanan.
0: Yes, kasi yung sa kanya naman po, yung testimony naman po nung NBI agent na isinalang ng prosecution nung dalawang araw na yan.
1: Si John Mark Calilong, yes.
0: Is only for purposes of authenticating yung video.
1: Yun.
0: Nothing more. Actually, sa totoong buhay, sa husgado po, we just stipulate on that.
1: Yes.
0: Tsaka hindi naman ito pinipresent. Hindi naman po siya ipinresent as an expert witness. Pag expert witness ka, Leslie, yung experience mo matindi.
1: Oo.
0: Dapat may libro kang sinulat.
1: Ayun.
0: Dapat talagang known ka, nagle-lecture ka. Yun ang mga expert witness.
1: Oo.
0: Ito naman po ay competent witness sa lang nang dating niya. Ako lang naman po ang nag-authenticate.
1: Ayun.

0: under the rules in electronic evidence, I think, tinuruan kita dyan sa iyong mga sinasangguning kaso sa akin before na libel.
1: Naku!
0: Anyways, pag po may mga, kasi yung kanilang ebidensya is an electronic evidence.
1: Yes.
0: It's a video.
1: Yes.
0: So, parang ano yan, parang email, parang text messages yan. Yeah. So, bago nyo po ipresenta sa husgado ito, kailangan nyo authenticate ito, di ba? So, pag inauthenticate yan, dapat may mga taong maggagawa ng affidavit of authentication. I always do that in all my cases. Pag may pre-present akong emails, ganito, kailangan may affidavit of authentication. Otherwise, it is inadmissible. Yun lang po yung purpose nitong agent na ito. Ako nag-authenticate niyan, eto yung proseso niyan, that's it.
1: Ayun. Attorney, we'll take a break in a while, pero gusto kitang tanungin ng isang question. May napansin, kasi I was also a keen observer on the proceedings. Sabi ng defense, si Attorney Mark Vinluan, sabi niya, the Vice President was merely reacting not as a Vice President or as a Deputy Secretary, something like that, but as a mother that the life of her family members were in danger. Mamaya, I will ask you, what does that mean, no? So, magbe-break muna tayo. We'll be back.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas!
6: Hindi ko napansin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
7: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
7: Nanay naman eh.
8: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bukobo Live with my special guest, Attorney Mariz Manalo. Ang oras po ay 9:32 na ng umaga. Attorney Mariz, I will ask you for your reaction on this matter. No? Sabi ni Attorney Mark Vinluan, he's one of the counsels for the defense. Sabi niya, kasi yung video na 2 hours something, the important was the 2 minutes something. Okay. Ang sabi niya, when VP Sara uttered those words, she was not responding as the VP, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. What can you say about that?
0: Actually, nung pinanood ng tao kasi yon, ang nakita nila doon, hindi yung being a mother, being a daughter, or kapatid. Ang nakita nila is VP Sara. nakalaban ng Pangulo. Yun lang yun. That's as simple as that. It's not, hindi ka, I mean, how, poproteksyonan mo yung pamilya mo para, because, kaya ka magte-threat, magbibigay ng ganun threats. Well, ganito lang yun, Leslie. Ano ba ang tingin ng tao the moment na nakita nila yung videos na yun? Yun lang yun. Yung sinasabi mo na, yung sinasabi ng defense na gusto lang niyang protektahan, that's different. Sa intent, ano yun, nasa isip yun eh, hindi yun nakikita. Ang tignan mo, nung napanood mo yun, ano yung nakita mo? Si VP Sara.
1: Ayun. Tapos, napansin ko, Attorney Maris, tinanong ni Senator Alan Peter Cayetano if Agent Kalilong believed that the threat is absolute. Sabi niya, yes, it is absolute. Kasi, ang parang pinag-uusapan din yung pag ito nangyari, ito ang gagawin mo. I'm sure, yung parang, I'm pertaining to the assassin. Pag ako'y pinatay, ito ang gagawin mo. Anong masasabi mo dyan, attorney?
0: Kasi sa mga threats naman, wala naman yung, kaya nga threats eh.
1: A threat is a threat is a threat.
0: Wala naman yung conditional or absolute. It's a threat.
1: Kasi ang depensa nila, hindi. Pag pinatay ang pangalawang pangulo, patayin
0: mo. So okay lang yun.
1: Yun ang, I'm glad you said that.
0: Common sense, so okay lang yun. Na pag pinatay yung ganon, papatay. Pataya na lang lahat.
1: Yun ang depensa nila.
0: Yun nga yung ano, ayoko kasing, hindi pa rin natin kasi nakikita yung mga defense nila. Pero yung mga ganong ako lang mo, minsan, yung mga ganong pananalita o pag ganong pagtukoy, at pinapakita mo sa taong bayan ngayon, tamo, nagko-comment na yung, yung sinasabi ko, yung mga taong hindi nakikialam before, tapos maririnig yung mga ganyang salitain galing sa kabilang panig, eh, ang daling is, so, kung may threats na gano'n, ganito rin ang gagawin mo, so magpapataya na lang, pangit yun, hindi maganda. So, yan ang defense mo ngayon?
1: Oo nga.
0: Na kasi conditional yan, papatayin mo lang pag napatay ka. Wala pong sa threats, wala namang conditional or absolute. Kaya mali yung tanong na conditional yan eh.
1: Tama.
0: Kasi ibig mong sabi, parang okay lang magpatayan kasi nauna kang pinatay.
1: So gantihan, parang ubusan. Hindi, at that's may wrong. Napansin ako, Attorney Maris, yung the choice of words of the Vice President, hindi na sinabing pag ako'y pinatay. Ang sinabi niya, pag ako'y namatay. Iba yun eh. Pansinin mo yung video.
0: Hindi, tsaka ano yun, Leslie, eh. Hindi ako ha, sa pananaw ko bilang abogado, trial lawyer din ako. Kaya, yung mga bagay na ganon, sometimes ayoko nang, hindi mo na dapat pang itinatanong kasi pangit. Although, hindi mo magtanong yung defense, tatanungin ng mga senators.
1: Tama.
0: I think senators yung nagtanong dyan eh.
1: Tama, tama.
0: Kung conditional ba to o hindi. Kasi nga, hindi naman yun yung, ano, yung threat is a threat. Kung threat, merong threat na sa akin, hindi threat. Yan. Sa'yo, threat, natitreaten ka. Nakuha mo, iba-iba rin yun. Parang object, paano ba to? Sa kay Pedro, tinakot mo siya. Pero kay Juan, hindi mo naman siya tinakot.
1: Tama, tama.
0: Eh, sino ba yung nagdemanda? Si Pedro, di ba? Hindi naman si Juan.
1: Tama.
0: So, tingnan mo kung ano yung pananaw ni Juan. Ganun po yun.
1: Ayun.
0: Yung threat sa'yo at hindi threat sa kabila, magkaiba. Pero depende kung sino yung nagsasampa ng kaso.
1: Ayun. Importante ba sa'yo, Attorney Maris, na present dapat ang pangalawang pangulo? Or okay lang presented, represented by counsel?
0: Prerogative niya yun kung gusto niya pumunta. Wala naman sa rules na dapat siyang pumunta. Si CJ Corona went on the first day. Kasi gusto niyang ipakita na malinis ang kanyang
1: program. I wish you'll be back here. Anyway, ako yung magpapaalam na. Thank you sa RP, Radyo Pilipinas Publiko Tech Team. Si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, si Mark Boqueron, and Mary Ann Milios. Of course, the executive producer, si Tess Ramirez, at si Christopher Tirambulo. Maraming salamat sa iyo, and thank you to Attorney Maris Manalo. Until next program, God bless everyone.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA

0: affordable. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: 9:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, Lee Sang-wa, nakatakdang mag-farewell call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga. Swedish business leader Marcus Wallenberg, bisita ng Pangulo ngayong araw sa Malacanang. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas report.
2: Nakatakdang mag-farewell call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, Lee Sang-wa. Alas 10 ng umaga ang pagkikita ng pangulat ng outgoing South Korean Ambassador to the Philippines sa palasyo. Nagsimula ang tour of duty ni Lee Sang-wa sa Pilipinas bilang ambassador ng kanilang bansa noong July 10, 2023. Bisita din ng Pangulong Marcos ngayong umaga si Swedish business leader Marcus Wallenberg na sinasabing isa sa mga pangunahing kinatawan ng makapangyarihang pamilyang Wallenberg na may malaking impluwensya sa industriya at negosyo sa Sweden sa loob ng mahigit isang siglo. Nagsilbering chairman si Wallenberg ng International Chamber of Commerce mula 2006 hanggang 2008 at itinuturing na isa sa mga pinaka-maimpluensyang business leader sa Europa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dalawang Filipina scientists pararangalan ng National Academy of Science and Technology bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa bansa. Yan naman ang balitang hatid ni Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Bibigyang parangal ng National Academy of Science and Technology o NAST Philippines ang dalawang Pinay scientists dahil sa malaking ambag ng mga ito sa larangan ng agham. Environmental Science Award ang igagawad kay Rachel Gotanco ng UP Diliman Marine Science Institute dahil sa kanyang mga research na nakatulong para mas maintindihan ang halaga na pangalaga ng ating mga karagatan. NAST Award for Outstanding Research for Tropical Medicine naman ang para kay Rachel Gay Paler ng UP Los Baños dahil naman sa kanyang mga pag-aaral sa parasitic diseases na nakatulong sa pagbuo ng mga polisiya sa sektor ng public health. Isasagawa ang awarding ceremony mamayang hapon dito sa Manila Hotel sa ikalawa at huling araw ng isinasagawang 48th Annual Scientific Meeting na layong iangat ang pamumuhay sa bansa gamit ang agham at teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagpresenta ng depensa ng video clip ni Attorney Zulaika Lopez, nagbigay katwiran sa prosecution na iharap siya sa susunod na linggo ng paglilitis. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Epektibay ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng prosecution na iharap bilang testigo si Attorney Zulaika Lopez sa susunod na linggo ng paglilitis. Kasunod ito ng pagpapalabas ng ilang video clips ng depensa kung saan tampok si Lopez. Ayon kay Impeachment Manager at Spokesperson Robert Ace Barbers, maging ang mga mambabatas ay nagtaka sa naging hakbang ng depensa. Mismong si Senator Judge Risa Ontiveros umano ang nag-usisa kung ano ang mahalaga o kahalagahan ng ipinalabas na video at kung ito ba ang nag-udyok sa mga naging binitiwang pahayag ng Vice Presidente. Dahil sa naging takbo ng na nakaraang pagdinig, asahan na magiging mainit ang pag-upo ni Attorney Zulaika Lopez sa witness stand. Narito ang pahayag ni Impeachment Manager Robert Ace Barbers.
5: Ang napakahalaga na development sa ngayon, no? It helped the prosecution panel justify why we needed the testimony or why we needed Attorney Zulaika Lopez as the witness for the prosecution. So, yan po ang magandang nangyari ngayong araw.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, Visayas Grid, isa sa ilalim sa yellow at red alert. Ngayong araw, may live report tungkol dyan, si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagpaabiso ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na muli isa sa ilalim sa yellow at red alert ang Visayas sa grid. Usod pa rin ang kakapusan ng supply ng kuryente. Batay sa abiso ng NGCP, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon unang iaakyat ang yellow alert. At saka naman susundan ng red alert alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi naman, muling ibababa ang status sa yellow alert. Batay sa abiso ng NGCP, 10 planta ang kasalukuyang bagsak habang 14 naman ang gumagana ngunit nasa derated capacities. Kabilang sa mga itinuturong dahilan ng pagtataas ng red alert ay ang unavailability ng pinakamalaking coal plant sa Visayas, gayon din ang mataas sa demanda nito. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan po ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo publiko.
17: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

there. Hello at hello pa. Nice timing, Engineer John. And sino nga ulit yung kasama mo? Alright, Tata Rolly, good morning. Hello, hello. At si Mark. Alright, Mark, tama, no? On that. And, oh, Kuya Leslie B is in the house. Alright, si Glory Fe at syempre si Aisa. Ganda umaga po, 10:06 in the morning. Kumusta po kayo? Yung may mga birthday ngayon, kahit masama ang panahon dyan sa Northern Luzon, ay binabati pa rin namin kayo ng good morning. Oho, chill, chill para sa iba. Pero trabaho ngayon, balik tayo sa trabaho. Focus sa mga trabaho dahil na meron pong kailangan tayong paghandaan. Alam nyo na yung paghahandaan, di ba? Ngayon, Tata Rolly and Mark, aba, ikapitong buwan na po ng taong 2026. Takaw! Alam ko na yan. Opo, ang ganyan pala gahandaan yung pang-Desyembre, no? Huwag kayong magmadali. Trabaho muna. Sa mga nagmamaneho ng kalimang sasakyan, ingat, mga kababayan, nansan man kayo, nandyan man kayo sa mga expensive highways, North and South Luzon expensive highways naman, ingat po kayo. Focus doon sa inyong pagmamaneho, mga kababayan. At dito po, mga kabisyo sa serbisyo, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Bueno, eto na po ang mga headlines ngayong araw na ito sa mga babantayan yung mga balita at sa pag-usad ng oras dito sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM. Nasa 104.3 FM po kami ngayon sapagkat kami po'y mayroong ginagawa rito ng technical adjustment. Opo, pero nasa social media platform pa rin kami. At syempre, lahat ng mga nanonood, okay, good morning. Samantala, narito mga headlines. Republic of Korea Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa nakatakdang mag-farewell call kay Pangulong Marcos ngayong umaga. At Swedish business leader Marcos Wallenberg bisita ni Pangulong Marcos sa Malacanang ngayon ding araw. Aba, mga pinaigting ng mga pulisiya at syempre, di ba pang mga laban sa tumataas na kaso ng online child exploitation, isinusulong ng Department of Labor and Employment. Uy, dalawang Filipina scientists pararangalan ng National Academy of Science and Technology. Nako, malungkot mga taga Visayas. Ay ba, ang Visayas grid isa sa ilalim sa yellow at red alert ngayong araw. Yan po mga kababayan ang ating mga headlines sa araw na ito. Ang mga detalye niyan ay inyong mapapakinggan sa pag-usad ng oras dito sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan at sa ngalan po ng Radyo Publiko Servicio Program. Radyo Pilipinas ngayon ay nasa 104.3 FM. Uy, kumusta? Mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, nandyan po sa the Visayas Avenue. O dito lang, nasa Visayas po kami, Avenue. At saka yung nandyan po sa Quezon Avenue. Ay siya, yung mga naka-standby dyan sa Sentries. MRT station na nasa panulungan ng EDSA at saka Quezon Avenue, nag-aantay ng kanilang mga pasahero pero nakikinig, naka-monitor sa Radyo Pilipinas. Ingat ha mga

0: extra na cellphone o kaya communication system katulad ng mga itinuturo ni na Lawrence Atanasio at ni na Raquel Espiritu sa Philippine Amateur Radio Association. Nako, eh kung meron kayong mga maliliit na mga two-way radio na kayang within the area ng community ninyo ay magagamit para sa communication. Opo, hindi natin masabi mga pagkakataong pag nawala ang signal mula sa mobile phone or cellular phone, nako, eh magagamit niyo yung mga over-over na yan. Oo, oh, di ba? Isa, over, Isa, calling Isa. You there? Good morning, Isa. Good morning, Tata Rolly. Hello, over. Oy, si Miss Makalina, ang ganda umaga. 10:24, ready na mga taga Malaybalay. Oo, aking kakausapin ng city disaster na si Mr. Arian Johnson Kagaanan, ang head ng Operations and Warning Division ng Disaster Risk Reduction and Management Office. Mayong buntag, Mr. Arian Kagaanan. Good morning.
1: Yes. Hello. Good morning, sir.
0: Good morning. Mayong buntag. Ay, nabaliktad ang iyong view sa iyong sa iyong monitor. Pakiayos lang. Kundi babaliktad pa din ang usapan ng tatlong mga nanonood. Ah, sige, iangulo mo sa vertical.
1: Vertical na.
0: Ayan. Ayos. Kaya lang may maingay sa likod mo ah. Sabi mo quiet, quiet. Oh, mga kababayan, quiet. Kahit po dahil magre-report, mag-aalamin natin.
1: Meron kasi mga bay dito sa office.
0: Mga bay, the quiet muna at kakausapin. Mag-uusap po kami ni Mr. Kagaanan. Mr. Kagaanan, yung nare-report na nang pag-asa na may epekto dyan ng habagat, pero meron flash flood, ano? Go ahead. Ano bang nangyari? Paano bang nangyari?
1: Yes, sir. Yung cause ng flooding incident dito sa amin sa Malaybalay City, especially sa Basakan area district, is due to heavy rains na na-spirit sa kahapon. So, nangyari kasi may part doon sa Manangok na barangay is yung creek na nag-overflow. Hello?
0: Go ahead. Yung nag-overflow, tumayo kayo.
1: Kita muna, sir.
0: malikot yung
1: kanyang video. Change location lang muna ako.
0: Sige nga.
1: Change location muna ako, sir.
0: Ano pa?
1: Change location muna ako, sir.
0: Change kasi location. Hindi mo mapakiusapan yung mga nandyan sa likod mo, no? Sa katabi mo. Sige, kausapin natin. Off nyo muna. Off muna natin.
1: Okay na, sir.
0: Okay ka na ba? All right, nag-test location ka. Oh, sige, game ulit. Pakita natin. Ayan. Nasabihin mo na 'yung mga kasamahan diyan na quiet mo na, quiet. Oh, ipaliwanag mo, naputol ako eh. Nagkaroon ng flash flood. Saan lugar ito para sa mga kababayan 'yung nandito ngayon sa Metro Manila?
1: Yes, sir. So, 'yung dito kasi sa Malaybalay, meron kaming tinatawag na Basakan District Barangays.
0: Okay.
1: So, yun yung affected ng flooding incident at landslide incident kahapon. Mm-hmm. So, nangyari kasi may malakas na ulan. So, nag-overflow yung creek na dun sa Manangok na barangay. Mm-hmm. So, may around 3 p.m. po nangyari, sir. Tapos may mga radio information kami na na-receive sa barangays na may mga affected na ng mga houses.
0: Katulad niyang pinapakita ngayon sa video galing sa inyo. Matindi ano, kulay tsokolate ang tubig. Ayan, pakidagdagan mo nga yung tubig galing sa mataas na bahagi ng diyan sa area, yes, sa barangay na sakop ng Malaybalay.
1: Yes, sir. Yes, sir. Para kasi naging catch basin yung certain part ng barangay na yon. So, lahat ng overflowing na kani yung water is doon papunta sa una is yung sa Langkasihan, City of Langkasihan sa Manangok na Chaber area yon. So, yun, sir, doon nagsimula yung flooding incident. Tapos, sa taas na bahagi ng sitio ng Basanis yung tinatawag.

0: namin nasabit na yung sa barangay Managok at bounded ng barangay Managok at barangay Miglamin na barangay din sa isang barangay din sa Malaybalay City.
1: Ilan so, talaga na apektuhan ang barangays, Mr. Kagaanan?
0: As of our information, sir, is limang barangay yung affected.
1: Limang barangays. Habang nag-uusap tayo, ganun pa rin ang sinasabi ng mga tao niya, nanapuntahan ng inyong mga kasamahan? Limang barangays pa rin?
0: As of now, sir. Yes, sir. Pero yung latest na update natin, sir, yung mga affected na barangays, yung may mga evacuees, as of 7:40 kaninang umaga,
1: opo.
0: May mga tao na bumalik sa kanilang mga bahay.
1: Kasi, so, ilang barangays ang naapektuhan?
0: Five, sir. Yung,
1: lima pa rin, limang barangays. Totoo nga ba na merong nasawi, may namatay? Ilan ito?
0: Yes, sir. Sa kasamang kalan, sir, may isang casualty kami na natala na nakasualty doon sa flooding incident kahapon.
1: Ibang ilan? Pakiulit nga.
0: Ilan? Isa lang, sir.
1: Isa. Okay. Akala ko yung nadagdag dito na mayroong information na mayroong pa. Sa, may nadagdag pa. So, anong nangyari? Natangay siya ng baha?
0: Yes, sir. Sa initial na information kasi na natanggap namin is pinurse niya yung yung baha. Kasi mayroon siyang tinahak yung tubig na malakas na tapos yun, natangay siya. Yun yung kinasawin niya, sir.
1: Na-recover naman na ito, Mr. Kagaanan?
0: Yes, sir. Kahapon rin, sir, na-recover yung
1: body. At na, ang pamilya, alam na ng pamilya niya?
0: Yes, sir. Pinanood.
1: Ilang taon ito, Mr. Kagaanan?
0: 47 years old, sir.
1: Lalaki, babae?
0: Lalaki, residente rin ng sa report na natala ng
1: pero ni sabi niyo
0: barangay Managok rin.
1: Oo, limang barangay sa ang apektado. Sa ngayon, nakakadaan ba ang mga sasakyan na tatawid sa iba o pupunta sa ibang mga barangays?
0: Yes, sir. Kasi yung nangyaring landslide kahapon na yung landslide kasi nangyari sa connecting road from barangay Managok to Miglamin and Upper Pulangi Barangays, na-clear na yun kahapon.
1: Nakalimutan ko na yung barangays na daanan dyan patungo sa poblasyon. Tama ba ako? Yan ba yun? Yung the link na papunta na sa poblasyon o sa kabila pa?
0: Kabila, sir. Bali na sa south southern part ng Malaybalay yun, ang Basakan area. Papuntang kabilang munisipyo, which is yung sa Kabagnasan. So,
1: yun yung papunta sa susunod na bayan, mula sa Malaybalay.
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Yes,
1: at least na yun talaga, pasensya ka na. Ay tatlong, limang taon na ako hindi nakakadalaw dyan ang nakakapunta sa Malaybalay.
0: Pagka dito, sir.
1: Oo, hayaan mo. I-arrange sin ng Glory at nakan ni Miss Aiza. Pagka may mga training programs sa kong ginagawa, ay napupunta ako hanggang doon sa may bahagi ng mga kaduluduluhan ng bukid noon.
0: Yes, sir.
1: O siya, mayroon ka bang panawagan dito sa National Government Agencies, sa Office of Civil Defense, Central Office, o kay National Disaster Risk Reduction Management Council para sa tulong ninyo para dyan sa Malaybalay?
0: Yes, sir. For the meantime, nagkakandak yung office namin ngayon ng Ardana, Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. So, after nung Ardana, matutukoy talaga namin kung ano yung extent ng damages sa lugar namin. So, as of the moment, sir, is na-deploy pa sila tapos wala pang information na nakuha dito sa EOC natin. Pero hopefully, mamaya siguro mga hapon pag makaka-uwi na yung mga Ardana team natin, kung positive pa sila yun, sir, meron kasi yung sa office namin, sa City Health Office, sa Engineering, sa Agriculture, sa CSWD also. Pag dumating yan na yung data, malalaman na natin hopefully na ano yung extent ng damage at ano ang pwede naming mahingi na tulong sa mga national government agencies.
1: Alright. Maraming salamat, Mr. Kagaanan. Ingat din po kayo at kung merong mga developments, aming pong aantabayanan Feel free anytime. Yes, tawag po kayo sa ating aming mga production assistants dito. Ingat din po, Mr. Kagaanan.
0: Yes, sir. All right. Thank you, sir. Thank you.
1: Nagkasalamat. Mr. Arian Johnson Kagaanan, ang head ng Operations and Warning Division, yan po sa Malaybalay, Bukidnon. Oho, yan ang kanilang opisina at nakasentro dyan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. 10:34 ang oras, mga kabayan. Ay, bago ako mag-break, shoutout muna kay Jay Guillermo. Aba, hello, hello. At magandang umaga din po sa mga nakikinig na katulad ni Aling Neneng. Si Aling Neneng, nandiyan din siya sa Grace Park, Caloocan City. At ito pa, si Mr. Tony Ribache na nakikinig sa Pasig City. Gandang umaga po! Ay, kumusta si Mayor Vico, Mr. Ribache? Gandang umaga, pakika, kumusta na lang. 10:34, Mark and Tata Rory. Eh, kayo na muna.
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, guys, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Publiko, serbisyo.
2: Radyo Publiko, serbisyo.
1: Welcome back. Alas 10:37 ng oras, yung mga ginagawa pong relo, ang himpilang ito ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Serbisyo. Kayo po nakikinig, nasa 104.3 FM po kami ngayon, sapagkat yung 738 AM namin ay may technical adjustment po kami. Ang ganda, no? Galinga, Tata Rolly, no? Naririnig nyo kami sa mga social media. Nakikita nyo rin po kami sa mga social media platform. At syempre, mga iba pang inyong napagtutunan ng pansin sa pakikinig dito po sa Radyo Pilipinas. Samantala, oy, makinig po kayo. Ito, lalang ng mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, mga motorista. May magandang report sa J-Mark Dagala. Pero, ilakas-lakas mo ng konti ang inyong pagpakikinig. Ano? Ibig sabihin, focus. Kasi yung no contact apprehension policy violations, aba, makikita na rin doon sa super app ng electronic gov o kaya e-gov super app. Alamin natin yan kay J-Mark Dagala sa kanyang report. J-Mark, gandang umaga sa
2: iyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Good morning, J-Mark.
7: Magandang umaga, Kuya Kiko. Wala na talagang lusot ang mga etomak o yung mga kamote sa kalsada.
1: Ganun ba tawag nun ngayon? Ano ka mo? Mga, ang tawag ay?
7: Mga etomak.
1: Ekomak?
7: O kamote.
1: Ah, baliktaran. Mo, kamote. Ano? Kamote talaga naman.
7: Nawala nga yung, naghahanap nga ako sa palengke. Wala na pala sa palengke yung kamote. Nasa lansangan, nag-alat na, Kuya Kiko.
1: Oo nga. mga nas, mga peddlers, kanilang dinadala. Aba, tatlo-tatlo yan. Pero baka maiba tayo sa usapan. Tuloy mo muna. Tuloy mo muna yung Ego Super Up na yan. Maganda
7: ito,
1: yan eh.
7: Ito yung, ito yung para sa mga kamote sa kalsada, Kuya Kiko. Ha? Dahil formal lang inilunsad ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ng Department of Information and Communication Technology ang integration ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa E-Gov Super App. Sa programa sa Pasig City, sinabi ni MMDA Chairman na Tony Don Nartes na ang hakbang ay bahagi ng digital innovation para sa pagseservisyo sa publiko. Sa pamamagitan ng integration, mas magiging accessible at convenient na para sa mga motorista na makita ang kanilang violation sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy. Para makita ang violation, kailangan na pumunta sa E-Gov Super App at i-search ang MMDA MCAP. I-check ang rehistro ng sasakyan at plate number at makikita na roon ang violation at mamili ng mode of payment. Nabatid na ang NCAP ay isang automated traffic enforcement system na gumagamit ng high definition CCTV camera at traffic cameras para makuha ang mga paglamag sa batas trafiko na walang pulis o traffic enforcement at traffic enforcer sa mismong kalsada. Sa panig naman ng DICT, sinabi nito na sa mahigit 1,000 government services ang maaaring i-avail sa E-Gov Super App.
1: Kaya Kiko. Jay Mark, yung Super App, makikita sa pamagitan na ikaw ay nakakonect din doon sa internet. Ano? Pero kung wala internet,
7: tama yan.
1: Makikita.
7: Oo.
1: Number one.
7: Tama.
1: Number two.
7: Tama. Kailangan meron kang data sa iyong cellphone.
1: Oo. Siyempre naman, ngayon sa bagay, lahat naman ngayon, marami ng data. Pag iyan, ano mga nakalagay? Yung halimbawa, makikita pati yung video mo na ikaw ay gumagamit ng cellphone tapos habang nagmamaneho?
7: May ano yun. May video
1: may
7: din? Resibo yun, Kuya Kiko.
1: May resibo?
7: Screenshot ng CCTV.
1: Oo.
7: Hindi lang siya basta dun sa, di ba merong inilunsad ang MMDA noon na may huli ka app.
1: Oo.
7: Doon makikita yung detalye kung saan, kung ano yung violation mo, saan ka nahuli, anong oras, anong petsa, tapos may picture. Yun din na makikita mo dun sa super dun sa E-Gov app. Meron na ring ano yun, meron na ring resibo yun ng pagkakahuli, Kuya Kiko.
1: Diyan ba sa E-Gov app, malalaman din magkano nga ulit yung violations? May features ba na malalaman ng mga, halimbawa, ako o si Tata Rory ay gusto niyang malaman, aba, nandiyan na, ikaw ba'y kasama doon sa nakuhanan ng camera sa NCAP. Tapos, susunod, ano yung violation? Tapos, magkano ba ang babayaran?
7: Yan, Rory, alam na alam yan ang mga lumalabag sa batas trafiko, Kuya Kiko, dahil kung doon sa may huli ka app, makikita mo doon ano yung mga kumbaga parang ano yan, parang restaurant yan, may menu yan eh. Ano bang una mong paglabag? Kung sa unang paglabag, ito ang babayaran mong multa. Sa pangalawang paglabag, ito ang babayaran mong multa. At meron na rin doon doon sa E-Gov Super App, Kuya Kiko.
8: Sa mga gagamit ng gasolina dahil namumuro na magkaroon naman ng rollback sa susunod na linggo dahil posibleng bumaba batay sa pinakuling trading sa pagsipat natin sa bolang kristal sa world market ay posibleng bumaba ng 80 centavos so far ang posibleng ibaba sa kada litro ng gasolina. At tiyak na matutuwa ni Boss Ninong Kiko, yung co-pilot mo dyan, si na birthday Tata boy Rolly, na si Ninong Rolly Bumatayo. Birthday yata niya, babatiin ko lang.
1: Hindi lang bating gagawin mo, magparamdam ka daw.
8: dapat maramdaman ko rin yung pansit tinapay. Oo, ni Boss Ninong Rolly Bumatayo. So yun na muna, Kiko, ha, ang ating pagsipat sa trading sa world market. Pero ito ay nakadepende pa dahil meron pa tayong
9: family food packs, meron nga tayong ready to eat food boxes, non-food items. Kami naman po naka-standby dito sa DSWD and we're in close coordination of course with local government units or national government agencies.
10: Ang tinig ni DSWD spokesperson Irene Dumlao.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Philippine National Police o PNP umapela sa publiko na sundin ang payo ng mga otoridad sa paglikas kasunod ng pinangangambahang pinsalang hatid ng Bagyong Inday. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ted, naka-heightened alert na nga ang Philippine National Police sa lahat ng Police Regional Office at National Support Unit.

0: nito bilang paghahanda na rin sa posibleng hagupit ng Super Bagyong Inday. Ayon kay Police Colonel Jonathan Abella, ang Community Affairs Division Chief ng Directorate for Police Community Relations, epektibo ngayong araw ang heightened alert status upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa harap ng inaasahang epekto ng bagyo. Pinagana na rin ang Disaster Preparedness and Response Protocols kabilang na ang pagpapakilos sa search, rescue and retrieval teams, quick response teams at iba pang emergency response unit. Tiniyak naman ng PNP na nakahanda ang kanilang mga tauhan na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang maibigay ang kinakailangan tulong sa mga maapektuhang komunidad. Umapela naman ang PNP sa publiko na sundin ang abiso ng mga otoridad at manatili nakatutok sa lagay ng panahon, partikular na sa mga babalang inilalabas ng pag-asa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: The PNP remains committed to ensuring uninterrupted police service and the protection of lives and property throughout the duration of this weather disturbance. We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation, avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards.
0: Yan ang tinig ni Police Colonel Abella ng DPCR, Community Affairs

0: anib ng pagbaha. Una nang sinabi ni Dizon na ngayong pagpasok ng malalakas na pag-ulan ay masusubok ang mga ginawang flood control na naisaayos matapos mabuko ang mga ghost at substandard na proyekto.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inalerto na ng National Electrification Administration o NEA ang lahat ng electric cooperative sa bansa na agad magpatupad ng contingency measures bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Kabilang sa mga ipinagutos ng NEA ang pag-activate ng emergency response teams, mahigpit na monitoring sa lagay ng panahon at paghanda ng sapat na kagamitan at buffer stocks para sa mabilis na pagkukumpuni ng mga pasilidad ng kuryente. Layunin ng hakbang na mabawasan ang pinsala sa power distribution facilities at mapabilis ang pagpapanumbalik ng serbisyo kung magkaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente. Pinayuhan din ng NEA ang publiko na unahin ang kaligtasan, magtipid sa baterya ng mga communication device at agad iulat sa kanilang local electric cooperative ang anumang naputol na linya ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras 11:25, sa iba pang balita, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na dumanas ng moderately explosive eruption ang Mount Canlaon kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, naganap ang eruption bandang alas 7:30 ng umaga kanina. Nasa alert level 2 na ang bulkan buhat noong July 29, 2025 dahil sa pagiging aktibo nito. Sa klaw ng Mount Canlaon ang halos 25,000 hektarya ng lupain na may rainforest at vegetation. Sa ilalim ng alert level 2 ay ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone. Sa ngayon, wala pang utos ang lokal na pamahalaan na lumigas sa mga residente kundi maging handa lamang sa anumang kaganapan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sumentro sa economic growth at modernisasyon ng government systems ang naging pulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating British Prime Minister Tony Blair sa Malacañang. Kasama ng dating British official sa Malacañang ang mga kinatawan ng kanyang think tank na Tony Blair Institute for Global Change, isang non-profit, non-partisan consultancy firm na nagbibigay ng payo sa mga pamahalaan, negosyante at politiko tungkol sa polisiya at teknolohiya. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na pakikibahagi ng dating Prime Minister sa pagpapabuti ng pamamahalad sa pamamagitan ng Tony Blair Institute for Global Change. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang sa mga napag-usapan ay mga estratehiya para panatilihin ang panglago ng ekonomiya, pagpapalakas sa National Crisis Management Systems ng Pilipinas at paggamit ng Artificial Intelligence o AI para mas gawing epesyente ang mga operasyon ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng Amazon Web Services o AWS Incorporated na maglaan ng $5 billion o mahigit 300 billion pesos para sa pagtatayo ng digital infrastructure sa Pilipinas sa susunod na 15 taon. Ipinresenta sa Pangulo ng panukalang digital infrastructure investment na inaasahang magpapalakas ng digital transformation initiatives ng bansa at lilika ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang sa panukala ang posibleng pagtatayo ng AWS region sa Pilipinas, isang grupo ng data centers na magbibigay ng cloud computing services mula mismo sa Pilipinas. Kapag naisa-ikotuparan nito, makakatulong ito sa digital transformation ng Pilipinas, magpapabilis ang e-government initiatives, makakahikayat ng mas maraming teknolohiya at AI investments at magpapalakas ng digital infrastructure ng bansa. Lilikha rin ito ng high-value jobs at poposisyon sa bansa para maging competitive regional hub sa digital infrastructure at artificial intelligence.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakakuha ang Pilipinas ng 8 bilyong pisong investment pledges mula sa IT BPM companies sa Canada, kabilang ang mga kumpanyang BlackBerry, CGI, Everise, InTouch CX, Manulife, NQX, OpenText, Sun Life at Telus sa nakapulong ng delegasyon ng Pilipinas sa Canada. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, layon ng investment plans na lumikha ng dekalidad na trabaho, pabilisin ang digital transformation at palakasin ang posisyon ng Pilipinas bilang isang pinagkakatiwalaang global technology hub. Dagdag pa nito, lumalawak pa ang workforce mula sa dating back-end capabilities at nagiging mahalagang katuwang ng global enterprises na nangangailangan ng skilled talent at AI-related operations.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Kaugnay nito, positibo si DFA Officer in Charge of the Office of Public Diplomacy Spokesperson Annalyn Ratonel na mapapadali.
1: Pwede na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
2: Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
3: Yusek, good morning. Yusek, ano po ang opisyal na assessment ng Malacañang sa naging takbo po ng unang tatlong araw ng impeachment trial?
1: Hindi po mandato ng ehekutibo ng palasyo ang mag-assess sa nakaraang tatlong araw na hearing sa impeachment na involving the Vice President. Ito po ay trabaho po ng mga sa Senado.

0: umabot sa halos 500 na mga doktor ang na-deploy ngayong taon sa mga 4th, 5th at 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng DOH Doctors to the Barrios o DTTB program. Alisunod din sa utos ng Pangulo, mas pinadali at mas pinabilis na rin ngayon ng ahensya ang pagkuha ng medical assistance ng mga pasyenteng lubos na nangangailangan. Sa utos ng DOH, kahit sino ay pwede nang makakuha ng medical assistance mula sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng Electronic Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o EMAIFPIP.
1: At nasisiyahan ako ng makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar.
2: Sa mga lugar na malayo at madalas nakakalimutan, mas tumitindi ang hamon. Mga komunidad na kinakailangang marating kahit gaano pa ito kalayo o kahirap puntahan. Isa si Dr. Jofel Angela Bravo sa mga magigiting na tumugon sa panawagan ng serbisyo bilang doctor to the Barrios. Para kay Doc Bravo, ang mga health worker ay ang sandigan ng komunidad, tagapagpagaan sa karamdaman ng mga may sakit, tagapagtanggol ng kalusugan, at tagapaghatid ng pag-asa.
0: Kalusugan inaalagaan, buhay iniingatan. Yan ang nais ng Pangulo. At lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagalang sa buhay ng bawat tao, makadiyos at makabayan, at hindi naguutos na kumitil ng buhay. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
3: Sa pagkatapos lang ng press briefing ni Alice Secretary Kay Castro dito sa Malacanã, ibinalita ng opisyal na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakaling nakabantay sa pinakauling lagay ng panahon sa bansa kahit anya yung paghinga into bagyong kategory si Uday. Sabi ni Yusek, Castro, kumikilos sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno na kumadaming ng family footpaths at iba't ibang kinang mga kagamitan na gagamitin para magpababay kung isa't iiwan ng bagyo-ulay sa bansa. Samantala na yung tanghali na hinga ni Ms. Jacinta Malacanã sa impeachment trial for Vice President Sara Duterte, sabi niyo si Castro, hindi mandato ng Malacanã na mag-assess ng hearing ng impeachment. Trabaho daw yan ng Senado. Ang taong bayan, dapat sila yung mag-monitor sa mga nangyayari sa Senado para ma-assess nila sa sarili nila kung ano na yung nangyayari sa bansa. Ngayon, ito naging patas doba, umaayos itong impeachment trial, ang hilingan ng Ninito Jolong Marcos, sundin ng mga senador yung batas at yung proseso at nakikita naman ng palasyo na maayos yung baloy o yung hearing ng nalaganap na impeachment trial sa Senado. Kung may kayo sa impeachment trial, yung aligasyon na umani mayroong control si Pangulong Marcos sa National Bureau of Investigation, sabi ni Jose Castro, yung ganitong argumento pinakamababa ayon sa official. Hindi naman dapat mag-question yan dahil kahit wala ba mong pagbabatanong si VP Sara, ang National Bureau of Investigation, under naman talaga yan ng Department of Justice at ang DOJ, bahagi yan ng Ekotibo. Mandato ng anya ng NBI na investigahan yung banta sa buhay ng Pangulo lalo pareha sa proteksyon ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa sinabi naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang evidence o walang evidensya yung brave threat laban kay Pangulong Marcos at kay FL Visa dahil hypothetical and conditional lang naman daw yung mga salitang ginamit noon ni VP Sara. Ang sabi ni Jose Castro, yung pagbibigay ng salita ni VP Sara noon na kumausap na siya ng tao para patayin yung first couple, hindi daw yung hypothetical, hindi yung ginawang isip lamang, hindi daw yung pantasya dahil mismo si VP Sara yung nagsabi niya at hanggang sa kasalukuyan, hindi pa yung daw yung pinapasinungalingan ng italagang Pangulo. So, hindi yan masasabi yung hypothetical lang. Nagsabi rin ni Bibi Sara doon yung mga salitang no joke. So, siniseryoso daw yan. Okay naman doon sa isa pinang offline operation domino, sabi ni Yusek

0: Castro, ang partido ni VP Sara, yung sabi niya, sila dapat magbigay ng detalye kaugnay niya at ang lamang na kanya. Si VP Sara, binigyan sila ng pagkakataon ng NBI para malaman na matulungan siya doon sa mga sinasabi niyang death threat, ubanta sa kanyang buhay. Hindi rin kasalanan ng kahit sino man na mayroong existence na pwedeng out na doon. Dahil mismo si VP Sara mismo, yung hindi naman tayong patunayan yung mga death threat na umano yung natatanggap niya. At kaugnay doon sa pagkakataraga kay Secretary Benjamin Avalos, bilang cabinet secretary, kung matatandaan kasi natin, una nang inagolish yung opisina na yan, nag-habsec. Ang sabi at pinilinaw nila si Castro ngayong tanghali, ibang posisyon yung ibinigay ni Pangulong Marcos kay Benjamin Avalos. Bago daw ito, hindi ito kagaya ng special assistant to the president. Ang pinaka-itos at pinaka-mandato ni Pangulong Marcos kay Avalos, make sure na mapakakinabangan at mararamdaman ng publiko yung serbisyo ng administrasyon. Inatasan daw ito si Avalos na mag-ikot-ikot sa buong bansa para masiguro na matutupad itong mandato na ito. Yung mga cabinet secretaries, anya kasi ng administrasyon, kanya kami sila ng trabaho at si Pangulong Marcos halos araw-araw na nag-ikot at iba pa ng Pilipinas. Kaya mention daw si Avalos, mas maraming mapuputa ng administrasyon, lalo si Avalos na yung kakatawad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi na daw mga ilangan ng panibagong executive order para dito kasi na-exercise lamang ang ng Pangulo yung plenary power to office. Ito na muna ang pinakulang mula dito sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Oras sa buong kapulungan, may dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang

0: wala pong na-report nga na flooded nung last na merong isolated thunderstorm.
1: Mm-hmm. And I understand, ma'am, dito sa may Quezon City Circle, eh, meron din kayong ginagawa na detention and retention pond bilang bahagi pa rin ng inyong flood control measure. Kailan po kaya ito mapapakinabangan ng ating mga kababayan, mga QC-tizen? Ayan.
0: Opo, ongoing din po yung sa circle pero it's a retention pond po. Part siya ng parang landscaping to beautify Quezon Memorial Circle. It's the retention pond, not a detention basin. Kasi yung detention basin po, ilalagay po namin yon sa mga several chosen barangays po na talagang flood-prone areas po.
1: Mm-hmm. Sa tingin po ninyo, malaki kaya ay maitutulong nito sa pagbawas ng baha sa elliptical road na konting oras lang ay talagang tumataas na yung tubig?
0: Opo, malakas ang ma-effect noon, makakatulong po. Plus, yung continuous po na pag-declogging ng engineering department ay isa rin pong bagay na nakakatulong po. At sa ilang naman pong mga bagyo at baha na nangyayari sa QC, we are learning naman po and adjusting and dinedevelop po namin ang lahat through our drainage master plan para po talagang maging safe ang lahat ng QC citizens sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Kamusta naman po yung coordination ninyo sa mga government agency para nga po dito sa Bagyong Inday at na may habagat nga pong kaakibat?
0: Usually po pagka ganyan na medyo merong kailangang ma-rescue or meron kaming mga ini-evacuate, tumutulong po sa amin usually ang Coast Guard po and PNP po and AFP po. Nagpapadala sila ng extra manpower, nag-check in po sila sa aming mga campsites para po magbigay din ng serbisyo at tulong sa Quezon City po.
1: Mm-hmm. Ano na lang po ang inyong maibibigay na mensahe sa mga taga Quezon City, mga Q-citizen natin, ang ngayon papalapit ang Bagyong Inday at patuloy nga na umiiral itong banta ng habagat.
0: Okay, sa mga Q-citizens po, unang-una po, bantayan po natin ang update from the Quezon City Government Facebook, kasama po ang QCDRRMO Facebook, kung ano po yung latest balita sa bagyo. Pag naman po walang pasok, usually announce po namin yan 4 a.m. before the class, before the day begins. Tapos, pag wala pong pasok, ang mga magulang po sana, huwag pong hahayaan ang inyong mga anak na maglaro po sa malapit sa mga waterway, sa mga ilog at river, kasi delikado po ito, lalo na kung malakas ang ulan, maaring mag-cause ng pagkalunod or aksidente, kaya iwas po tayo, bantayan po natin ang ating mga anak, at for any emergency po, dumaya lang po tayo sa 122 hotline po ng Quezon City.
1: Mm-hmm. At delikado rin po, maidagdag ko lang Ma'am Peachy, yung pagkakuryente, no? Minsan di natin alam na may live wire pala dun sa ano, dun sa lugar. Maraming
0: yes, po.
1: maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Ingat po tayong lahat at isang magandang araw sa inyo.
0: Thank you rin po. Thank you.
1: Yan nga po ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Ma'am Peachy De Leon.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: Ang bilis ng oras, meron na po tayong 29 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ngayon naman, tanggap tayo ng pag-uulat mula naman sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Mga LGU sa Cebu nagsuspinde ng mga klase dahil sa epekto ng ashfall mula naman sa Bulkang Canlaon. Mga residente, pinapasuot ng face mask bilang pag-iingat. Sa detalye, mula kay Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot na sa mga lungsod at bayan ng Cebu ang epekto ng ashfall o pagpatak ng abo mula sa Bulkang Canlaon sa kalapit na lalawigan ng Negros Oriental kasunod ng moderately explosive eruption ngayong araw. Dahil ito, pinag-iingat at pinapasusuot ng mga face mask ang mga residente upang maiwasan ang pinsala sa kalusugan na epekto ng pagputok ng bulkan. Nagsuspindi na din ang mga klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan ang mga local government unit o LGU dito sa Cebu. Kabilang sa mga nagsuspindi ng mga klase, ang mga lungsod ng Cebu, Toledo, Naga, Talisay, Lapu-Lapu at Mandaue, pati na rin sa mga bayan ng Konsolasyon, Balamban, Pinamungahan at Alugansan. umaapila ang mga LGU.

0: na ito sa kanilang mga residente na isara ang mga bintana at pinto upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa mga bahay at manatili sa loob ng kanilang mga tahanan, lalo na ang mga bata, matatanda, buntis at ang may mga sakit sa baga o puso. Hinimok din ang publiko na kung nakakaranas ng hirap sa paghinga, patuloy na pag-ubo o pangangati ng mata, ilong at lalamunan, humingi ng agarang tulong medikal sa pinakamalapit na pasilidad ng kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Maraming salamat, Sheila Gravinas, ang ating kasamahan dyan mula sa Radyo Pilipinas, Cebu. Hindi nga bagyo ang kanilang binabantayan dyan, kundi ito namang pag-alboroto ng bulkang Canlaon. Talagang marami tayong pinag-iingatan dito sa ating bansa. Talagang prone tayo sa iba't ibang klase ng mga ng mga kalamidad. Kaya dapat talagang palakasin natin yung tinatawag na culture of preparedness, ano? Dahil hindi nga natin masabi ang mga bagay-bagay. Ayan, sige. Okay, meron pa tayong isang tatanggapin na report dito naman sa Metro Manila. Itong DSWD, nakahanda na rin tumugon sa mga maapektuhan ng muling pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Si Mary Ann Bastasa sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: And siniyak ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda itong tumugon sa mga residenteng maaaring maapektuhan ng panibagong pag-alboroto nitong Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalian, may sapat na nakapreposisyon na family food bank sa Visayas para agad may pamahagi kung kinakailangan. Sa kasalukuyan ay nasa higit 192,000 na family food bank ang naka-imbak sa Negros Island region. Habang may karagdagang 100,000 family food banks rin ang nakapreposisyon sa Central Visayas. Sinabi rin ni Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na tuloy-tuloy yung produksyon ng family food bank sa disaster o sa Visayas Disaster Resource Center para matiyak ang sapat na supply ng relief goods. Kasabay nito, binigyan din naman ng kalihim ang direktiba ni Pangulong Ferdinand O. Marcos Jr. na hindi lamang tiyakin ang sapat na ayuda sa mga apektadong pamilya, kundi maging mas maayos at komportable rin ang kanilang pananatili sa mga evacuation center. Ito ang yung dahilan kung bakit naglalagay na rin ang DSWD ng mga modular flooring sa mga family tents na i-deploy sa evacuation centers para maiwasan ang pagpasok ng putik at tubig sa loob ng mga evacuation center. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
4: Problem namin kapag may disaster, hindi naman natin kayang gawin kasing komportable yung evacuation center ng bahay nila. Pero ang direksyon ng ating Pangulo is to make sure na we come close to that comfort. Kailangan kompleto sa pagkain, sa mga gamit.
2: Mary? Yes, Mary?
3: Yan ang tinig ni DSWD Secretary Rex Cachalian. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Update mula sa iyong kinaroroonan.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Meron pa tayong report na kukunin. Ito naman mula sa area ni Lawrence Tanhoco. Ex-Congressman Kiko Barzaga, tuluyan ng sinampahan ang kasong cyber libel sa Regional Trial Court.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Chad, official na nga kinasuhan ng cyber libel ng Office of the City Prosecutor ng Maynila sa Manila Regional Trial Court ang napatalsik na congressman ng ika-apat na distrito ng Cavite na si Kiko Barzaga, kaugnay ng isang online post na umani na kasisira sa reputasyon ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Batay sa informasyon na inihain sa Regional Trial Court ng Maynila, naharap si Barzaga sa paglabag sa Republic Act No. 10175 o yung Cyber Crime Prevention Act of 2012, kaugnay ng Articles 353 at revised penal code ng 355 base sa reklamo na post umano si Barzaga online na tumanggap ng pera ang National Unity Party na nabibilangan ng mababatas mula kay business tycoon Enrique Razon para makapupo sa pwesto si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakasa din sa impormasyon na ang naturang post ay naipakalat sa publiko at naipahagi ng iba't ibang online news outlets na umano'y nagdulot ng pinsala sa integridad at reputasyon ng kongresista bilang isang opisyal na pamahalaan. Base sa impormasyon na pirmado ni Senior Assistant City Prosecutor Wilber Arimboyatan na City at ni City Prosecutor Jovan Lim, may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction batay sa mga testimonial, dokumentaryo at iba pang ebidensya na nakalap sa isinagawang preliminary investigation. Nakasa din na nabigyan si Barzaga ng pagkakataong magsumite ng kanyang panibagong panig bago isinampa ang kaso. Inrekomenda ng prosecution, Ched, ang piyansang 10,000 pesos para sa pansamantalang paglayo ni Barzaga habang dinidinig ang kaso. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Okay, magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik, inaasahan po natin na meron pa tayong mga kausap, isa namang nutritionist at iba pang mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw, si Dinggong po ito. Tagbagyo na naman, kaya Asya.
7: Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
6: Araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alak.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
9: Oh, eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
8: Naku, maghapon, naka-computer.
9: Okay, isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
8: Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Health is wealth.
11: totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
12: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
1: Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Dalawampung minuto bago mag alas dos ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Meron pa tayong natanggapin na report mula naman sa ating kasamang si Luisa Irispe. Isang flight mula Maynila ang hindi nakalapag sa Cotabato dahil sa masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Bigungang makaabot sa Cotabato ang flight gap 2959 kaninang 11:23 ng umaga dahil sa masamang panahong dulot ng bagyong Inday at habagat. Ayon sa tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines na si Eric Apolonio, imbis na sa Cotabato na pilitang lumapag sa Mactan Cebu International Airport ang eroplano. Apektado naman dito ang 178 pasahero. Sa ngayon, walang signal number na nakataas sa Cotabato pero ayon sa PAGASA, nakakaranas ng pag-ulan sa lugar dahil sa habagat. Samantala, ito naman kakapasok lang din na balita mula sa KAAPA, ang kanselado naman ng Philippine Airlines Flight 2279 at 2280 dahil naman sa aktibidad ng Bulkang Canlaon. Ito ay Cebu-Bacolod-Cebu flight sa Bacolod-Silay Airport na nasa Negros Occidental. Higit 100 pasahero rin ang apektado dito. Sa ngayon, hinihintay pa natin ang notice to airman o abiso mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP hinggil sa mga apektado pang flights dito sa Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Ayan, maraming salamat, Luisa Irispe, sa mainit-init na balitang yan. Ngayon naman, pag-usapan natin itong tinatawag na dyslipidemia. Ayan, sa ating Filipino adults. Bilang pakikisa pa rin natin sa selebrasyon ng Nutrition Month tuwing sumasapit ang buwan ng Hulyo taon-taon. Hindi natin papatagalin pa, tutulungan tayo na unawain ito at iba pang bagay kaugnay dito base sa resulta ng 2023 National Nutrition Survey. Na makakasama natin via Zoom si Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o FNRI Supervising Science Research Specialist si Ms. Chona Patalen. Magandang hapon, ma'am. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
14: Magandang hapon po, Ma'am Shed. Can you hear me well po, ma'am?
2: Loud and clear po, Ma'am Chona. Ayan, sana rin
14: sa
2: po.
14: Sa lahat po ng, yes, opo, sa lahat po ng nanonood ng Radyo Pilipinas, especially dito po sa inyong segment na Doctors on Board. Good afternoon po to everyone.
2: Yes, opo. Sige po, actually ngayon ko lang na-encounter ito eh, itong term na ito na dyslipidemia. Para po, mas madali nating maintindihan, ano po ba ang termino na ito?
14: Actually po, dyslipidemia is a condition. Hindi po ito tinatawag or kinakategorize po nating disease or sakit, pero ito po ay condition kung saan meron pong abnormal na level or may kataasan po ang ating cholesterol sa ating katawan, specifically total cholesterol. May kataasan din po yung low density lipoprotein or LDL cholesterol po sa ating katawan, as well as yung ating triglycerides. And yung tinatawag naman po natin na HDL cholesterol or the good cholesterol ay may kababaan. So, ang dyslipidemia po is a wide term or a condition where kung meron ka pong isang abnormal lipid o yung sa mga nabanggit ko po dun sa apat po na lipid components, may abnormal levels po sa iyong dugo, makakategorize na po ang isang tao or ang isang individual as having dyslipidemia. Ganun po siya, ma'am.
2: Ayun.
14: By definition.
2: Mm-hmm. So, isa siyang condition, hindi siya kumbaga yung ano eh kasi parang nakakalito siya kung ikukumpara mo din dun sa cholesterol at dun sa triglyceride. So, ito matataas yung level ng fat sa dugo. Yun yung kondisyon na tawag doon. Ayun. Okay. Sige po. Go ahead, ma'am.
14: So, usually po, pag tayo po ay pumupunta sa clinic at magpapa-check up, sometimes or most often, our doctors would order or would request for laboratory tests. Tama po, di po pa, ma'am.
2: Opo,
14: so
2: oo.
14: Apart from getting your blood pressure, magre-request po siya ng test para malaman po niya kung tayo po ba ay may dyslipidemia, kung mataas po ang sugar sa ating dugo, or meron pong problema pa sa iba pang mga components po, iba pong body organs po in our system. So kung ang lipid profile po ay nire-request sa atin ng ating doktor, usually po nagpa-fasting tayo, di po ba, ma'am?
2: Opo.
14: So with ideally 10 hours of overnight fasting na ginawa rin po namin sa field, we collected blood samples at inanalyze po namin ito sa DOST FNRI para malaman po natin yung prevalence of dyslipidemia in the country.
2: Mm-hmm,
14: so makikita niyo po sa ating screen, mm-hmm, yung ating pong mga registered medical technologists collected blood samples from our participants.
2: Mm-hmm. Kaya pag lumabas yung resulta ng iyong lab test at matataas yung level na iyong cholesterol, triglyceride, eh positive ka sa kondisyon na dyslipidemia. Ayun.
14: Yes, ma'am. Mm-hmm. Yes, ma'am, Shed. Mm-hmm. Totoo po.
2: Mm-hmm. Ano po yung pangunahing nakita ng inyong pag-aaral tungkol sa dyslipidemia sa mga Filipino adults base doon sa 2023 National Nutrition Survey, Ma'am Chona?
14: Okay, Ma'am Shed, pauna lang po, hindi po ako nananakot sa ating mga viewers. Pero po, ang pangunahing nakita po natin sa recent survey, the 2023 NNS po, ay may kataasan po ang prevalence ng dyslipidemia in the Philippines. So halos dalawa sa bawat tatlong adults po na aming na-cover in the 2023 NNS ay may dyslipidemia. So around 66%. So kung susumahin po natin sa tatlong individual, dalawa po doon ang may kataasan po either sa cholesterol, LDL cholesterol, triglyceride, o mababa po yung kanyang good cholesterol, HDL cholesterol.
2: Mm-hmm.
14: So ang if we disaggregate our results into the different socioeconomic parameters po, nakakalungkot po dahil significantly higher ang prevalence natin among women sa mga kababaihan, especially among those na nasa bahay lang or housekeepers po na tinatawag natin. So makikita po natin, maaring may epekto yung living environment po natin sa kabahayan, specifically kung sila po ay wala masyadong physical activity, at kung sila po ay kumakain especially ng mga matatabang pagkain, high in fat, high in sugar, yung madalas po na pritong pagkain. So marami pong mga aspeto na tinignan po natin sa survey. So apart from that, we also found out na in terms of wealth status, mataas po ang prevalence po, pinakamataas po among adults na naninirahan po sa poorest households. So nakita po namin sa aming bar graph na mataas po among the poorest and poor households po yung ating prevalence on dyslipidemia.
2: Ayun, yung mga lumabas sa ginawa ninyong mga pag-aaral. Ang susunod kong tanong, Ma'am Chona, bakit mahalagang matukoy itong mga high-risk groups sa dyslipidemia?
14: Mahalaga pong matukoy ang mga high-risk populations, especially ito pong mga ginagawa po namin mga in-depth studies after po magsagawa po kami ng survey, para po magkaroon ng intervention or matutukan po with our intervention programs specifically on management of non-communicable diseases, ito pong mga high-risk populations na ito. For example po, nabanggit ko nga mataas sa kababaihan, among housekeepers, pagdating po sa edad, among those in the middle-aged adults, and then pagdating naman po sa educational attainment, those without education and those na preschool lang po ang natapos, may kataasan din po ang prevalence sa kanila. Maganda pong malaman po ito mga risk factors na ito or high-risk population groups para sila po yung matutukan sa ating mga intervention programs o policies na alam ko po ay sa kasalukuyan ay meron na po tayong in place sa ating mga health centers or primary healthcare facilities. So, kung tayo po ay bumibisita, for example, sa isang health center para magpa-check up, magkakaroon po ng motivation or trigger po sa atin na dahil ako ay baka high risk, kailangan ko pong magpa-check up. So apart from the socioeconomic factors, tinignan din po namin yung sinukat din po kasi namin yung anthropometric parameters or measurement. So napag-alaman po namin na kapag ikaw po ay lumampas na or overweight or obese, ikaw po ay may mataas din po na risk for having dyslipidemia. Specifically, yun din pong may mataas po na waist circumference or sobra po sa sukat. So those with
2: malaki yung bewang.
14: Opo, malaki ang bewang at saka yung ratio po ng bewang sa balakang, waist-hip ratio, sila po yung may mataas na likelihood or risk sa pagkakaroon ng dyslipidemia.
2: Ayun, no, very interesting na ano yan, ha? Nakaalaman yan, Ma'am Chona. Kasi nga, itong dyslipidemia ay konektado sa pagkakaroon ng ano eh, sakit sa puso, pwede right rin mauungna ito doon sa stroke. Kaso itong mga bagay na ito ay kadalasan ano ito eh, wala itong sintomas eh. Paano po kaya malalaman ng isang tao kung ang kanyang lipid levels ay nasa borderline o sa mataas na level na bukod doon sa sinasabi ninyo na sukat ng ano, no? Bukod doon sa physical aspect ng pagsukat.
14: Yun nga po, ang dyslipidemia is a silent condition. Although common siya sa atin, kahit ako po ay, inaamin ko ako po ay nagtitake ng statin, I have dyslipidemia.
2: May maintenance.
14: Opo, sorry po to say, ako po ay nutritionist, pero ako po ay kailangan mag-maintain for my normal lipid profile. Ang tanging paraan po talaga para malaman po natin ito is through the laboratory. Kailangan po tayong magpa-request or magpa-lipid profile para malaman po natin yung antas ng cholesterol po sa ating dugo. Although unlike po with elevated BP or alta presyon or having diabetes, may mga classic symptoms po ang mga sakit na ito, but in terms of lipid profile, mahirap po siyang malaman, no, sa ating physical yung in terms of physical symptoms. Although meron po sinasabi sa ating mga pag-aaral yung tinatawag po nating santelesma, kung saan nagkakaroon po ng cholesterol deposits sa paligid po ng ating mata or sa eyelids po natin. Kung meron po tayong nakikita mga deposits po sa ating mata, maaari na po tayong masasabi natin maaring meron pong kataasan ng cholesterol po sa ating dugo. So if we see that in our eyelids, for example, kailangan na po talaga natin magpa-check up. Although in terms of yun nga po, physical symptoms, that is one of those physical symptoms na kailangan po nating talagang ipa-check. But in terms of yung iba pang symptoms, lipid profile lang po talaga yung definitive or specific for dyslipidemia condition, ma'am.
2: Nabalitaan po namin na may mga makabagong pag-aaral at innovation tungkol sa pagkain at nutrisyon ang itatampok sa inyong daunang seminar series. Siguro mabilis na lang po, Ma'am Chona, dahil konting oras na lang natitira sa amin. Pwede nyo bang ibahagi yung mga ilang detalye tungkol dito sa 52nd DOST FNRI seminar series at ano yung mga paksa ang dapat naming abangan?
14: Yes, Ma'am Shed. So, ang aming agency po, ang DOST FNRI, ay nagsasagawa ng taunang seminar series kung saan we share our new technologies, mga bagong pag-aaral, information at innovation on food and nutrition. So, this year po, ang team namin is FNRI Move. So, ibig sabihin po nito ay mobilizing opportunities for vision para po sa ating future, evidence for intervention and policies, and science. So ito na po yung different innovations po na ginagawa namin on food and nutrition. So this is for sustainable food and nutrition. So ito po ay gagawin malapit na, ilang tulog na lang, next week on July 15 to 16. At ito po ay via Zoom. So virtual po namin ito gagawin, Ma'am Ched, para makapaghikayat po kami ng mas marami pang participants for the upcoming seminar series. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat ng nutritionists, dietitians, katulad ko po, food technologists, health professionals, and researchers, mga scientists po, even media partners, kayo po, Ma'am Ched, and especially mga officials and staff ng local government units, mga partners po namin sa aming National Nutrition Survey. Tara na po at mag-participate sa ating 52nd FNRI seminar series next week.
2: Ayan.
14: So thank you very much po, Ma'am Ched.
2: Maraming salamat din sa inyo, Ms. Chona, hanggang sa uulitin dahil pag-usapan pa natin yung iba pang mga datos mula dito sa 2023 National Nutrition Survey na mahalagang malaman ng ating mga kababayan. Hanggang sa muli po at ingat kayo.
14: Thank you very much, ma'am.
2: Yan nga po si Ms. Chona Patalen, ang Supervising Science Research Specialist ng DOST, Food and Nutrition Research Institute.
15: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
2: Yan na po ang kabuuan ng ating programa dahil wala na nga po tayong sapat na oras. Maraming salamat dun sa lahat ng ating mga nakapanayam. Siksikliglig tayo ngayong araw na ito. Siyempre maraming salamat din sa inyong pagsama sa amin at sa lahat ng bumubuo na ating malusog team. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Jomari Rifarial, Marvin Toledana, Matet Segovia at siyempre sa ating executive producer na si Miss Jam Season. Ang tabayaran po ninyo, 5 minutong pagbabalita mula sa ating kasamang si Omar Anthony Aquino at pagkatapos niyan ay si Miss Jamie Quinto na para sa Juan Trabaho. Sa ngalan na ating opisyal na magagamot, si Dr. Claro Kayanan, Ched Oliva po nag-iiwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
16: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 2024 performance-based bonus sa mga kwalipikadong kompanya ng pamahalaan, tiniyak ng palasyo na makukuha sa loob ng taong ito. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Siguro ng Malacanang na makukuha ng mga qualified government employees ang kanilang performance-based bonus kasunod ng ginawang pag-aaproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa fiscal year 2024 PBB. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro na sa loob ng taon ay tiyak na maibibigay ito sa mga government workers. Ibig sabihin, maaaring mas mapaga pa para sa ibang ahensya ang pagbibigay ng performance-based bonus sa kanilang mga kawani. Ito ni Castro ay ipoproseso pa na kung saan ang budget ay nakapaloob sa General Appropriations Act ngayong 2026. Para makatanggap ang mga kawani ng pamahalaan ng PBB, dapat ay makakuha ang kanilang ahensyang kinabibilangan ng hindi bababa sa 70 puntos sa performance assessment. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
18: Fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ay ipoproseso at inaasahang maipagkakaloob ngayong taon. Okay? Baka mas maaga pa earlier.
17: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Soleika Lopez nagtungo sa Senado ngayong araw. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagtungo sa Senado ngayong umaga si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na una ng pinasabina ng Senate Impeachment Court. Hindi nagbigay ng pahayag si Lopez kung bakit siya nagtungo ng Senado. Pero nilinaw ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na administrative matters lang ang pakay at tinanong sa kanya ni Lopez at walang kinalaman sa kaso o sa impeachment court. Ayon kay Bantog, kabilang sa mga tinanong ng VP Chief of Staff ay ilang guests ang pwedeng imbitahan ng defense team sa trial at ang logistics sa holding area ng defense team. Nilinaw rin ni Senate Secretary na hindi niya inisyu kay Lopez ang sabina ng impeachment court sa pakikipag-usap nito sa kanya dahil hindi niya ito hawak ng oras na yon. Dinagdag rin itong ang Senate Sergeant at Arms ang mag-i-issue ng warrant at hindi siya bilang impeachment clerk of court o Senate Secretary. Narito ang bahagi ng pahayag ni Bantog.
20: Housekeeping administrative, nothing to do with my mental health. it was me meeting them more as a Secretary of the Senate to the Chief of Staff of the Office of the Vice President, rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Again, it was purely housekeeping, purely administrative. It was signed by the presiding officer last night. I had it pick up this morning. So, the subpoena is ready to preserve at any moment.
21: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Samantala, prosecution, kumpiyansa sa mga susunod na kaganapan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Kumpiyansa ang House Impeachment Prosecutors at spokesperson sa mga susunod na kaganapan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference sa House Media, pinasalamatan ni Representative Bel Zamora ang publiko sa pagsubaybay sa unang linggo ng paglilitis kung saan nakita umano kung paano gumalaw ang defense at prosecution sa loob ng impeachment court. Binigyan din niya na umpisa pa lamang ito at hindi pa tapos ang pagpresenta ng mga witnesses patungkol sa Article 4 o yung grave threats at sedition. Nakatakdang iharap ng prosecution sa Lunes ang isa pang opisyal ng NBI na si Attorney Jeremy Lotok. Narito ang pahayag ni Congresswoman Bel Zamora.
24: Umpisa pa lang po ito, naintindihan po namin na narinig ninyo ang closing statements ng dalawang panig. Kahapon po binigay ng depensa ang kanilang closing statement. Pero sasabihin ko po na hindi pa po tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 or yung grade threats article.
23: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa ibang huling balita, Senador Rodante Marcoleta nananatili pa rin sa PNP General Hospital. Mataas na kolesterol nakita sa laboratory test. May live report si Diane Lea.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
25: Yes, Omar, hindi pa maaring ma-discharge sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta habang hinihintay pa ang resulta ng iba pang mga pagsusuri, kabilang na yung kanyang resulta nung to the echo. Ayon na kay PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani, lumabas sa isinagawang laboratory test na may dyslipidemia o mataas na antas ng bad cholesterol ang senador. Ipinaliwanag ni Bayani na ang mataas na bad cholesterol ay maaring magdulot ng pagbabara sa mga ugat na maaring makaapekto sa daloy ng dugo. Dagdag pa ng opisyal, nakararanas pa rin ng chest pain si Marcoleta, gayon man bumaba na sa 140 over 90 yung kanyang blood pressure batay sa pinakahuling pagkuha nung kanyang blood pressure ng mga doktor. Samatala, sinabi ni Bayani na nakapagsumiti na rin ng unang medical report ang dito nga sa senador, alinsunod yan sa kautosan ng Sandigan Bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
27: Hari ina,
0: daw nandidong warano ni anarampay na.
26: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
4: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
30: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
31: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
32: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
30: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
33: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
30: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
34: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
35: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
36: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
30: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
37: Ang tawag namin, hindi na farm to market.
36: ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
30: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Juan Trabaho, Trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho, Trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho, Trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho, Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Namiss ko po kayo, namiss ko po ang ating mga kahuan trabaho. Kamusta po kayo? Nakapanood na po ba lahat ng briefing? Ay, briefing. Impeachment trial pala. Kamusta po? Diba? Mula Lunes hanggang Miyerkules. Ayan po ang ating magiging schedule. Simula po nung Monday and then ito po ay pre-SONA, no? Monday to Wednesday. At during SONA naman, dahil ang SONA po ay ginaganap every last Monday of the month ng July, kaya ang magiging post-SONA schedule for the impeachment ay Tuesday, Thursday. Ayun. At 3 p.m. Pero dahil po tayo nga ay nasa pre-SONA pa lang, so yan po yung ating magiging schedule. Monday to Wednesday for the impeachment. And then ang JT naman ay syempre pa alas 2 pa rin hanggang 2:55 ng hapon, Thursdays and Fridays. Ayun. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Kami po rito ay syempre pa mabuting mabuti. Tuloy pa rin ang ating mga trabaho. At kami po ay napapakinggan pa rin doon po sa mga sumusubaybay sa atin. Last week, I think, ay na-announce na rin po ito pero ipinapaalala lamang po namin. Kami po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At syempre sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang aming, eto na miss ko to, 1.8 million subscribers sa Facebook. Maraming salamat. Kaya doon sa mga hindi pa po naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming Facebook page. Na again, meron pong 1.8 million subscriber. At syempre pa, lahat po ng aming Facebook page. Lahat po ng Radyo Pilipinas Facebook page. Hindi po kayo ma-fake news dito. Meron po kaming blue check seal. Kami po ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. At alam niyo ha, very interesting ang ating pong pag-uusapan. Ngayon pong ipinagdiriwang ang Cultural Communities Week 2026. Meron pong pagkakataon ha, yung mga mahihilig sa photography na gamitin ang kanilang talento para maipakita ang tunay na kwento ng ating mga katutubo or ito pong indigenous cultural communities at indigenous people, di ba? Sa pamagitan po ng IPITIC Photojournalism Contest na may temang katutubo, kasaysayan at kaunlaran, layunin nitong maipakita ang mayamang kultura, tradisyon, kaalaman at mahalagang ambag ng ating mga katutubo sa nation building at sustainable development. At para po mas malaman pa natin, no, ano ba yung mga kasama dito or yung mga criteria, no, sa patimpalak na ito at mga dapat tandaan sa pagsali, no? Maaari po nating siyempre, makakasama po natin at maaari din kayong magbigay ng inyong mga katanungan, no? Para po sa mga mechanics, ayan. Kasama natin via Zoom ang Division Chief ng Information and Research Division ng Office on Policy Planning and Research ng National Commission on Indigenous People o NCIP, si Sir Alvin Del Castillo. Magandang hapon po sa inyo, sir.
0: Magandang hapon po, Ma'am Jamie, at sa lahat po ng taga-subaybay ng pantrabaho.
10: Opo, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Ang bata pa po pala ninyo, Director. Okay. Sir, ito pong ano, siguro umpisahan muna natin. Ano, ito hong National Commission on Indigenous Peoples ay under ng anong opisina po? Ahensya ng gobyerno?
0: Pinapangasiwahan po ang NCIP ng Office of the President po. So under po kami ng OP.
10: Okay. And ano ho yung mandato or layunin ng inyong trabaho, no? Yung National Commission on Indigenous Peoples or NCIP.
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples po ay ginawa sa pamamagitan ng Indigenous Peoples Rights Act. Mm-mm. Tapos ito po ang layunin po namin, o kaya ang mandato ay kami po yung pangunahing ahensya na tagapagtaguyod at taga ng karapatan at kapakanan ng ating mga katutubo at saka kanilang mga katutubong pamayanan.
10: Okay. So talagang kayo ho ay kumbaga parang lumilibot din sa buong Pilipinas at tinitingnan po yung kalalagayan ng ating mga katutubo.
0: Oh, yes, Ma'am Jamie. Meron din pong regional offices po kasi ang ahensya na sila naman po ay katuwang din natin sa pagtaguyod ng karapatan at saka yung mga kailangang serbisyo at programa para sa ating mga katutubo po.
10: Okay. So, bilang kayo po ay nasa policy planning and research, no, meron ho ba tayong parang bilang kung ilang grupo po ng mga katutubo mayroon sa buong bansa?
0: Sa ngayon po, sa datos po ng NCIP, meron hong 222 indigenous cultural communities po sa ating bansa. Ito po ay nakapalibot sa 7 ethnographic areas. Mm-mm. Kung saan po ito ho ay pinangangasiwaan din o tinitingnan ang kanilang karapatan ng ating ahensya po.
10: Okay. So 222. Sa 222, yes, po ma'am, na ito, iba-iba ho ito yung kumbaga parang dito ho sa Luzon, ilan ho meron, and then sa Visayas and Mindanao.
0: Yung exactling bilang per island wide yun, hindi ko lang ho makabisado, pero meron hong iba't ibang kumbaga iba't ibang kultura po kasi sila. So makikita po natin dun sa 222 may kanya-kanyang kumbaga distinct culture on each of the island regions, na ito naman po yung kumbaga nakikita nating kayamanan o yung unique individualities of each of the cultural communities po sa ating bansa.
10: Oho. And halimbawa po, kasama po ba, correct me if I'm wrong, no? Kabilang ho ba dyan yung halimbawa yung Muslim tribe like Tausug, mga ganon? Kabilang
0: meron
10: po ba sila?
0: Po, meron po kasi sa mga indigenous cultural communities yung tinatawag na Islamized Indigenous People Community. Sila po yung mga katutubong pamayanan na kumbaga ay ang relihiyon nila ay Islam. So yun po, magkakahalo na po yun. doon sa ating mga indigenous cultural communities.
10: Pero so kung, kabilang ho sila doon sa 222?
0: Yes, maapo. Meron pong ganun na bilang po sa ating mga katutubong pamayanan.
10: Aha, okay. Pwede ho bang, kumbaga parang, i-anon nyo lang po kami, i-walk through nyo lang po kami, ano po yung mga kadalasan na ginagawa po ng trabaho ng NCIP para maprotektahan naman po yung ating mga, indigenous, ayan, sorry dun sa aking pagkakabanggit kanina, hindi pala indigenous, okay, indigenous, okay,
0: ako,
10: so
0: yes,
10: kumbaga parang ginagawa ho ng NCIP upang maprotektahan po sila?
0: Una po, yung sa kanilang karapatang panlupa, ang NCIP po ay nagbibigay ng yung recognition in terms sa pag-aari. Ito po yung Certificate of Ancestral Domain Titles na kinikilala po yung kanilang kalupaan bilang pagmamay-ari nila. So, meron din naman po tayong programa tungkol sa pagbibigay ng legal na tulong. Meron hong programa in terms of providing legal assistance in terms of pagpapayo tungkol sa mga usaping legal na maaring kinakaharap ng ating mga katutubong pamayanan.
10: Mm-mm.
0: Meron din naman po sa mga panahon ng sakuna, sa panahon ng mga kinakailangan ng livelihood programs o kumbaga yung pagtulong, agarang pagtulong para sa mga naapektuhan ng mga kalamidad, nakakapagbigay rin po ang ahensya. Siguro ho gusto ko lang hong i-contextualize na ang NCIP po ay kumbaga yung nasabi ko kanina ay primary agency. Katuwang din ho natin yung iba't ibang mga sangay ng ating pamahalaan at ibang-ibang ahensya. So, yung pong paglapit sa kanilang pangangailangan ay maaring ang NCIP po ang naunguna sa aming mga programs na nabanggit ko po kanina. Pero nagtutulungan po ang buong pamahalaan sa pagbibigay at pangangalaga ng kanilang karapatan at sa kanilang mga kapakanan.
10: Oo. Alam nyo, Director Alvin, no, di ko nabanggit kanina, meron ho kami before na naging, recently lang, no, bago mag-impeachment, meron po kaming naging... kumbaga parang guest, meron kaming naging guest na Aita po siya, no?
0: Yes, ma'am.
10: Oo, dyan po sila sa area ng Pampanga. And nabanggit ho niya na talagang medyo may kahirapan ho yung going to school, mga ganyan, yung mga bata. And naitanong ko din sa kanya na isa kasi sa mga parang masasabi natin na ano ba, yung parang ano nila, yung characteristic ba? Yung lagi silang... nagmo-move from one place to another. Oo. O nomadic, ayon. Okay. So, pagka ho mga ganito, paano ho natin natutulungan, lalo na yun pong mga ano, yun pong mga kabataan na mga katutubo, no, para ma-reach natin yung importante ho, yung edukasyon, syempre.
0: Apo, meron din po kasi tayong programa na may kumbaga merit-based scholarships para sa ating mga katutubong pamayanan. Ito po yung binibigyan po natin sila ng iba't ibang hindi pangangailangan para sa kanilang edukasyon. Hindi ho ito full scholarship pero may mga ilan-ilan ng mga financial na aspekto ng pagtulong upang mabigyan sila ng tulong po para maitaguyod ang kanilang pag-aaral. Yun ho naman sinasabi nyo na in terms of the different, tama po yung sinabi nyo, minsan may mga paglalakbay ng iba't ibang katutubong pamayanan sa iba't ibang lalawigan. Ito naman ho ay tinitignan din ng ating mga regional offices para makita nila kung sino yung mga kumbaga populasyon sa kanilang area ng jurisdiction upang mas maibigay yung mga natatanging programa na makakatulong po sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan.
10: Oho. In terms of ano naman po, mga livelihood po, paano po nakakatulong yun pong NCIP, no, sa kabuhayan ng ating mga kababayan po or mga katutubo natin ng kababayan?
0: Kung tinitingnan ho kasi natin yung pagbibigay ng komprehensibong pagtulong in terms of the livelihood po.
10: Okay.
0: Maaari po kasi yung kanilang ancestral domain ay maaring gawing isang, sabihin natin po, isang ecotourism. So, binibigyan ho natin sila ng mga natatanging mga culturally sensitive capacity building in order para ho mapalago yung ganong industriya sa kanila mga ancestral domains. At maaari rin po minsan ay bigyan sila ng mga pwedeng ilapit sa ibang ahensya na maaaring makapagbigay sa kanila ng mga kapital upang mapagsimulan yung mga kabuhayan na maaring paukol sa agrikultura o paukol naman po sa iba't ibang kabuhayan na maaring natatangi doon sa kanilang mga lupaing ninuno.
10: Aha, oo, okay. So, tamang-tama ho yan kasi, di ba, kumbaga, yun naman ho yung kailangan din ng ating mga kababayan, lalo na yung mga katutubo nga na hindi na kailangan pupunta dito sa Metro Manila. Yung iba kasi, di ba, pag minsan nagpupunta sila tapos nanlilimos.
0: Opo, may mga ganun ho pa naman kami pong natatanggap na mga reports po in a sense. Pero yun ho naman ang kagandahan din ng pagkakaroon natin ng kumbaga mas malawak na saklaw sa pamamagitan ng ating iba't ibang opisina sa iba't ibang lalawigan po ng bansa upang kumbaga mas mailapit yung serbisyo sa ating mga katutubo po.
10: Okay. Balikan po natin yung kaninang intro naman natin, ano, kasi yes,

0: Yun po.
1: Pwede ko kami sumali dyan.
0: Yes ma'am, opo. Ang IPTIC naman po ay open po sa lahat ng photographer, professional or amateur or kahit anyone ho na enthusiast in terms of pagkuha ng mga retrato o ika nga'y sinasabi natin na sa colloquial term in terms sa ating mga photographers ay yung pagpitik. Pipitikan natin yung isang larawan o isang retrato. So, ito po ay kumbaga open for all po at kailangan nyo lang ho muna yung i-follow yung ating Facebook page tapos i-share yung ating banner photo po para makita nyo rin
1: po. Ay, naka-follow na ako, sir.
0: Yes, sabay ka na. Yun na lang, ma'am. Sige, maghanap lang po tayo ng kumbaga subject po. Ang tinitignan po natin dito, syempre, yung dahil siya ay tungkol sa ating mga tutubong pamayanan, yung pagtaas din po ng kamalayan para sa kanila sa pamamagitan ho ng pagkuha ng mga retrato. So, maaari pong ito ay sa komunidad ng mga ating mga katutubo, maari naman po yung mga pang-araw-araw nilang gawain, ika nga yung mga natatangin nilang pamamaraan ng maaring pagluluto o kaya yung paggawain sa kabukiran na nakakapagbigay ng identity o kaya nung kanilang identification in terms of their uniqueness as a Filipino po doon sa kani-kanilang mga gawain. Maari din pong pitikan natin yung kanilang mga hobby, yung kanilang mga iba't ibang gamit sa pangingisda o sa pagsasaka. Yun po yung gusto sana natin maipakita sa ating mga mamamayan kung yung kayamanan ng kanilang kultura at saka yung kanilang mga natatanging pamumuhay para maitaas po yung kaalaman tungkol sa ating mga katutubong pamayanan.
1: Okay. Isa-isahin muna natin, sir, ano? So, sabi ninyo, open sa lahat. Pwede ho bang halimbawa kahit na amateur and then yung iba naman ay professional, magkakasama sila?
0: Yes ma'am, meron naman po meron naman po tayo mga in terms of kumbaga pagtingin kung sino yung sa in terms of the guidelines in terms of judging yung mga entries po ako. Basta lang ho yung isasubmit nila na photo ay or retrato ay hindi pa ho nananalo sa anumang patimpalak.
1: Okay. And then yung before nagkaroon kami ng ano eh ng guest din I think from ano naman to Pagcor yung photo contest naman nila parang tatlo meron yung gamit lang yung phone, meron naman yung tawag dito yung professional na ano, and then I think kasama din yung drone. So dito ho ba sa inyong pa-photo contest bukod sa magkakasama yung amateur and professional, and then paano po ninyo ihahati yung category? Ano po ba ito, yung kumbaga parang for device po ba or paano ho yung pagpili?
0: Okay po. Yes ma'am, hindi na ho natin hinati dun sa per device kasi po doon ho sa pagtingin natin na yung paano nila mapapalitaw yung natatanging kultura doon sa may tema po kasi siya na katutubo kasaysayan at kaunlaran. So yung doon ho kami mag-focus in terms of paano ho yung pagtingin ng mananalo kung paano nila mapapalitaw yung tema at yung paano mapapaiugnay ito sa mga katutubong pamayanan. Kung makikita niyo po yung merong kaunlaran, so nasa panahon po tayo ng kumbaga advancement in technology tapos yung kasaysayan. So doon ho siguro sa composition ng photo kung paano iyon mapapalitaw noong mamimitik o kaya yung photographer doon ho yung kumbaga mas focus natin in terms of the pagdetermine po kung sino yung mananalo sa ating photo contest.
1: So kumbaga mas mahalaga sa inyo yung mensahe at maipaabot yung kumbaga kwento sa likod nito, itong katutubo, kasaysayan at kaunlaran.
0: Yes ma'am Jamie, kasi kung makikita natin yung sinasabi nga nung kanta na a picture says a thousand words.
1: Totoo naman.
0: Yun yung kumbaga ano yung naratibo o yung kwento noong retrato na yon na maaring iugnay sa dun sa tema at yung makikita rin po natin dun sa mekanismo

0: na kailangan nilang ikwento ito sa pamamagitan ng isang maiksing kwento kung ano yung ipinapahiwatig ng larawan para sa kanila.
1: Mm-mm.
0: para sa pamayanan at paano pinapahalagaan ang kultura at mga gawain ng at mga kabuhayan o natatanging kalagayan ng ating mga katutubong pamayanan.
1: I see. Sige po. Babalikan po namin kayo, sir, no, Sir Alvin.
0: Yes, sir.
1: Siguro isa-isahin natin yung criteria for judging and bukod sa 50,000, saan ba gagamitin itong photo na ito? Kumbaga may plano po ba kayong gawin itong kalendaryo, mga ganyan, or ano ho yung kailangan ba ng printed copy pa niyan, 'di ba? Or sasubmit lang via email. So mamaya po, no?
0: Yes.
1: Tamang-tama doon po sa mga ano ba sa Tagalog ang photographer. Meron akong naisip eh pero hindi ko sure kung Oo nga, yun nga ata 'yan. Totoo 'yun. Maniniyot. Okay. So 'yun yung Tagalog ng photographer. Ayan. Okay. So sige, mamaya po, no, ay atin pong makakapanayam pa rin ang NCIP, no? Ang National Commission on Indigenous, ayan, people. Ayan. Okay, so sige, babalikan po natin pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras natin 2:32 ng hapon.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
3: I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
0: Yes, sir.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
0: May mga previous years na siguro sa pero.
8: Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS,
9: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Puwang trabaho.
11: Kasama si Jamie Quinto.
10: Buwang Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: 2:36 ang ating oras at binabalikan po natin ang ating pong panauhin. Kasama pa rin po natin si Sir Alvin Del Castillo, ang Division Chief ng Information and Research Division, Office on Policy Planning and Research ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP. Kanina po sir ay tinanong po namin yung posibleng saan magagamit yung mga entries ng mga kalahok sa photojournalism contest na ito, no, yung IPITIC photojournalism contest. Pwede ho ba ito, saan po ba gagamitin ito, sa kalendaryo po ba or promotional material po ng NCIP sa inyo pong mga SOCMED?
0: Yes, ma'am. Apo. Gagamitin ni po rin ito ng NCIP sa kanyang mga iba't iba rin pong public collaterals po in a sense para ho sa pagpapataas din ng kamalayan sa ating mga tutubong pamayanan. Pero amin po namang kinikilala rin na yung pagmamayari ng photo o yung retrato ay doon pa rin po sa kumuha ng larawan. Mayroon din, kumbaga hihingi rin po kami ng pahintulot na sa paggamit nito ay ilalathala po namin maaari sa aming mga iba't ibang publications at iba't iba rin. Pwede rin kasi siyang gamitin in a sense as a photo exhibit kung mapag-isipan po ng ahensya na kasi po sa darating po na Oktubre ay buwan na naman po ng ating mga katutubong pamayanan, no? Anibersaryo rin ng ating Indigenous People's Rights Act. Pwede rin ho itong magamit sa mga panahon po iyon. Pero nandun ho kami sa paghingi pa rin po ng pahintulot sa mga mananalo o kung sino man yung mapiling pwedeng gamitin doon sa iba't iba pa pong mga activities ng NCIP.
1: Oho. Sir, yun pong pamantayan naman when it comes to pagkukuha sa mga bata. Paano ho ba yun? Like halimbawa kung minsan hindi ba yung iba mga nakabahag or sabihin na natin may mga nakahubo or ano po, no? Ia-allowed din po ba yun? Paano po?
0: Yun po ay kailangan pong magkapagbigay ng kumbaga prueba yung kumuha ng larawan na meron silang pahintulot sa magulang kung may kabataan man na makukuhanan ng ating pong mga larawan. At kasi po doon sa pag-isa ho doon sa titignan natin doon sa criteria, ika nga yung paghingi ng pahintulot sa komunidad.
1: Yes.
0: Nandun po yung tinatawag natin yung photo, yung magiging cultural sensitive naman po yung photo.
1: Mm-hmm.
0: So hindi sila basta-basta pupunta sa isang komunidad na kukuha ng larawan kasi maaari ho yung kukuhanan nila, sabihin natin na ito ay isang landscape ang kanilang tema. Maari kasi yung kukuhanan nila ay masasabi nating sacred area or sacred grounds ng ating katutubong pamayanan.
1: Mm-hmm.
0: So ito ho yung kailangan ibagbigay na hintulot kung papayag po yung community in terms of paglathala or paggamit ng larawang iyon.
1: Uh-huh.
0: So yun ho yung una natin sanang ipinag bibigyan diin na kailangan ho may pahintulot yung sa paggamit ng ating mga larawan ng komunidad at kung sino man ho yung sabi natin kung ito isang pamilya o isang sabihin natin ang gusto niyang as feature as a subject ay isang matanda na nakasuot ng kanyang damit pang kasali ka nga. So iyon yung kailangan ho may pahintulot. Maaari yung ito isang marami, pwede kasulatan mula dun sa tao o kasulatan from the community na binibigyan natin ng pahintulot yung paggamit ng kanilang larawan.
1: Oo. At sana dun sa mga mananalo or I don't know ha, kung meron pong ilalaan din, like halimbawa kung itong tribo na ito ang i-feature, baka pwedeng yung ilang mananalo dun mabigyan din yung tribe, paano?
0: Ayan po yung amin po rin pinag-aaralan kung paano rin ho meron din hong makuha rin ang ating mga communities po.
1: Oo, kasi in a way parang nagiging model sila and then mananalo ng cash prize itong photographer, edi sana kahit man lang parang portion of that proceeds mapunta din dun sa sa minodel, sa mga nag-model na tribe, mga ganyan.
0: Yes, opo. Maganda ho mong kahit, Ma'am Jamie, opo. Aming pong pag-aaralan yan para mas mapaigting ho natin yung ating patimpalang.
1: Oho, oho. Anyway, sir, ito pong contest ninyo ay first time po ba ito or previously meron na po?
0: Meron din hong mga ibang photo contest po na nagawa naman na ng ahensya, pero ito po kasi ay inklusibo lang dun sa ating tema ng Cultural Communities Week. So yun po yung kumbaga dito po nakapaloob doon sa tema lang po ng ating Cultural Communities Week.
1: Oo, oh, siguro ma-flash natin para maisa-isa ko din yung criteria. Ano ba yung criteria na hinahanap ni na sir dito sa kanilang photo IP tick. Ayan. Oo. Oo, para at least ay makuhanan din or magkaroon ng interest din yung iba na kukuha sila ng litrato, no? Okay. Oo, sige. Okay, so sir, sandali lamang ho, mukhang meron lang po tayong papapasukin. Ito po ay isang flash report. So babalikan po namin kayo, sandaling-sandali lamang. Okay. So si Senator Robin Padilla, dumating na daw po sa PNP General Hospital sa Camp Crame para bumisita kay Senator Rodante Marcoleta. Si Diane Liar sa detalye.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
12: Yes, Jamie, dumating na nga dito si Senator Senator Robin Padilla sa PNP General Hospital dito sa Campo Crame para bumisita kay Senador Rodante Marcoleta. Nauna nang kinumpirma ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG-NCR Chief Colonel John Giagi na humiling si Padilla na makabisita kay Marcoleta na kasalukuyan ngang nasa kustudiya ng CIDG. Sa panayama ng media kanina kay Giagi, sinabi niya na nakatanggap sila ng kahilingan mula sa senador at ipinaliwanag din niya na ang lahat ng kahilingan para makadalaw kay Marcoleta ay kailangang dumaan sa pag-aproba ng CIDG Director dahil nasa ilalim siya ng kanilang security watch. Sa ngayon, nananatiling ang naka-confine sa PNP General Hospital si Marcoleta habang hinihintay yung kanyang medical clearance bago siya mailipat sa detention facility dahil sa kasong plunder. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat sa iyo, si Ms. Diane Lear. Baka mamaya may maglalakad na naman dyan, ha? Maglalakad lang daw. Anyway, balik po tayo dito po sa ating interview kay Sir Alvin Del Castillo. Sir Alvin? Okay, so yun pong criteria natin, ito, criteria for judging, no? Ang pinakamalaki palang percentage dito, ay ang relevance to the theme, 30%. Ayun. Okay, and then storytelling and the cultural significance, 25. Uh-huh.
0: Apo.
1: Pag sinabi ho nating technical excellence, ano pong ibig sabihin nun?
0: So dito na po, ma'am, yung in terms of the composition nung sa ng larawan po, retrato na dito, yung proper exposure, lighting, yung in terms of pag-blend niya in terms ng colors, in terms ng pag-blend niya nung sa mga different elements dun sa kanyang retrato. So maaring gamitin niya ay black and white kung yun yung gusto niyang i-highlight. Kasi kung sa titignan sa photography, kung portrait, baka gusto niyang i-highlight yung kumbaga tattoo o kaya kung anuman. So, ganun po in terms of editing. At saka, sana ho yung hindi siya, sa dahil may AI na po tayo ngayon, yung sobra namang in-enhance ng AI to the point of hindi mo na ma-recognize kung yun ba talaga ay isang totoong larawan o totoong tao, totoong lugar. So yun po, in terms of yung pagbalanse ng iba't ibang elemento nung sa retrato po, yun po yung tinitignan natin dun sa technical excellence po na criteria.
1: Okay, may isa pa eh, ano pa ba yung mga nakalagay dito bukod doon sa binabanggit ho ninyo? Ito yung creativity and originality. Ayun. So kailangan kumbaga parang yung konsepto niya ay talagang kakaiba.
0: Opo, kaya yung ika nga yung may oh moments na mapapagulat ka. O may angking kumbaga pag-antig po doon sa larawan na yon. So siguro nandito ho yung in terms of utilizing yung expressions kung ito ho ay sa iba't ibang mga sa kung sa tao yung kanyang subject o maari po yung paglutang noong isang sabi natin naka-focus siya sa isang lugar na mahalaga sa mga katutubong pamayan at paro ito papanlutangin against the background. So yung mga ganun pong creativity in terms of yung pagbibigay noong naratibo sa pamamagitan ng isang tingin pa lang dun sa ating mga larawan.
1: Oo, wala man hong parang ano, kumbaga parang let's say yung paano natin poprotektahan laban sa mga AI kasi syempre baka gagamitan ng AI or kung ano pa man.
0: Opo, yun po sana yung ating din-discourage na yung sobrang paggamit ng AI. Makikita naman po ito doon sa pag-submit nila ng mga retrato pag masyado ng kumbaga too enhanced na ukanga or yung yung meron po kasi minsan sa isang larawan ay yung may certain imperfections that make it more creative or more expressive in a sense. So yun ho yung mga tinitignan nating balanse para makita natin yung kumbaga yung authenticity of the photo in terms of yung subject matter, in terms yung pagbangga dun sa naratibong kanilang isusulat. So yun po yung mga elemento ng ating titignan at bibigyan diin para ho kung sino yung mananalo ay kumbaga yun ho yung pinaka nakapagbigay nung matataas na antas bali ho dito ho sa ating mga sinet na criterias.
1: Okay. So paano ho sila ulit saan nila isasubmit yung kanilang mga gawa? Paano pong gagawin po nila?
0: Doon ho sa ating Facebook page, i-click lang ho nila yung QR code doon. So lalabas ho yung ating mga guidelines, general guidelines doon sa pagsali ng ating patimpalak. So meron ho after makita po nila, ito ho ay ilalagay nila sa isang gumawa po kami ng isang storage area na kung saan po pwede nilang ipasa yung kanilang mga entries na mga retrato. Tapos it's in JPEG format, tapos nandun na rin ho lahat yung mga technical specification in terms of pixels, in terms po of size ng mga photos para ho mailagay po nila doon yung kanilang mga entries at saka ilalahok po nila ng mga larawan.
1: Mm-hmm. Okay, maraming salamat po sa inyo, Sir Alvin. Baka meron ho kayong shout out?
0: Ayun po, inaanyalaan ko po lahat na sana ho ay patuloy na itaas yung kamalayan ng ating para sa ating mga katutubong pamayanan at sa lahat po ng tumutulong sa NCIP, nagpapasalamat po kami at sa lahat po ng aming regional offices na patuloy po na nagbibigay ng agarang serbisyo at saka masusing pagbibigay ng iba't ibang programa para ho makatulong sa ating mga katutubong pamayanan. At papasalamat din po kami sa Radyo Pilipinas sa pagpapaunlak sa amin ng ganitong mga oportunidad upang mas lalo ho naming magampanan ang aming mandato bilang NCIP.
1: Opo. Thank you so much po, Sir Alvin. Mabuhay po kayo.
0: Opo. Maraming salamat din po, Ma'am Jamie.
1: Thank you so much, si Sir Alvin Del Castillo, ang Division Chief ng Information and Research Division Office ng Policy Planning and Research ng NCIP.
13: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At public service announcement po tayo, speaking of mga indigenous, ayan, from Teacher Janet Rodriguez Cibal, ang AITA teacher po na nag-guest po natin, para po sa donations ng Haduan Negrito Integrated School. Ang address po ay sa Sitio Haduan, Barangay Marcos Village, Mabalacat, Pampanga. Ang kanila pong mobile number 0910-149-249 0910-149-2430. Ayan, maraming salamat po. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga balitaan dito po sa Juan Trabaho.
13: Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Ay, naku po. Okay, sige. May iahabol lamang po tayo na mahalagang balita. Okay, mukhang meron hong paglindol na nangyari dyan po sa Luzon. Kung saan po yan, alamin po natin kay Dr. Teresito Bakulkol. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Director.
14: Yes, ma'am.
1: Opo, saan ho ba itong pinakahuling paglindol po? Dyan daw po sa area ng Luzon.
14: Meron po tayong lindol ngayon. Pero mag 4.5 lang naman, yung lalim niya is 10 kilometers and yung pinakamataas na intensity is intensity 5 sa may Baguio City and intensity 4 naman sa may Arinay La Union, intensity 3 sa Sison, Pangasinan, and intensity 2 sa may Ordonet, Pangasinan, and intensity 1 sa may Quiapo and Lingayen, Pangasinan. So kapag ganito, hindi naman tayo mag-expect damage and kasi 4.5 lang naman just a hindi na sa ganun malakas.
1: Oho. So ito po ay naramdaman sa parte ng norte, Baguio, Pangasinan and La Union.
14: Yes, so far.
1: Okay. Mukhang nandiyan dyan pa ba, nawala ata si director. Okay. So yun pong 4.5 magnitude so far ang na-confirm pa lang natin ay sa Baguio, La Union and Pangasinan, tama?
14: Hello.
1: Okay. So ito pong okay. So sige po. Siguro ay makikibalita na lang tayo sa mga susunod na programa, no? Kay Director Bakulkol. Okay. So basta meron hong nangyari na lindol sa area ho ng Baguio, La Union and Pangasinan. Tama ba ako ng dinig? Okay, sige. So yan po ah. Alamin po natin maya-maya sa mga susunod pa hong programa, kaya tumutok lamang po kayo dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. And kami po naman ay magpapaalam na rin, pero bago yan,
15: Happy Birthday!
1: Happy birthday muna. Ayon sa atin pong mga nag-birthday. Ayan, July 7 and 8. Ayan, happy birthday kay Tito Rod. Kay Tito Rod Labugin. Ayan, happy birthday Tito Rod. At syempre, si Ma'am Nini Rubia at saka si Miss Melanie K. Ayan, kaklase natin yan. At noong July 9, ngayong araw na ito, happy birthday kay Ate Maria Teresa Tavares. Ayan, si Ate Tere, happy birthday.
15: Happy birthday!
1: At si Dr. Pamela Calixto Muhi. Ayan, happy birthday po, Doktora.
15: Happy birthday!
1: Si Ma'am Doktora Pamela Calixto Muhi.

0: Okay, hahabol pa daw. Sige, pahabulin natin itong dalawang balita natin dito. Public consultation sa minimum wage adjustment sa Calabarzon. Isinagawa ngayong Huwebes si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isasagawa ngayong araw ang public consultation ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Calabarzon para sa magiging dagdag sahod sa rehiyon. Ayon sa Regional Wage Board, mahalaga ang partisipasyon ng publiko para makakuha sila ng mga pananaw, concern at rekomendasyon kaugnay sa minimum wage adjustment. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 508 hanggang 600 pesos ang arawang sahod sa minimum wage earners sa mga rehiyon ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ito ay matapos ang pinakauling wage hike na ipinapatupad sa dalawang bugso noong October 2025 at nitong buwan ng Abril. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat po sa inyo, si DK Zarate. At okay, sige, nagbabalik sa line si Dr. Teresito Bacolcol ng FeeBox. Okay, Doc, magandang hapon po muli.
3: Yes ma'am, magandang hapon din po sa inyo.
0: Okay, at least better po yung line ngayon. So, yun pong epicenter ng lindol. Paki-confirm nga po ulit yung epicenter and then anong oras po nangyari yun pong 4.5 magnitude po, no, na lindol.
3: Okay, so meron tayong 4.5 na lindol kanina at 2:33 p.m. And yung depth niya is 10 kilometers and yung location niya is 9 kilometers south-southwest of Tuba in Benguet. And the highest intensity that we recorded is intensity 5 in City of Baguio in Benguet. Intensity 4 naman sa may Arinay in La Union. Intensity 3 sa may Sison, Pangasinan. Intensity 2 sa may Urdaneta, Pangasinan. And intensity 1 sa may Cuyahoga and Lingayen, Pangasinan. So, again, nangyari po yan at 2:33 p.m.
0: Oho. And then, sabi po ninyo sa La Union din po, meron din pong naramdaman yung pagyanig?
3: Yes, it was felt as intensity 4 in Aringay, La Union.
0: Oh, okay. So, tama po, no? 9 kilometers south of Tuba, Benguet, and then naramdaman po yung intensity 5 sa Baguio at umabot din yung pagyanig sa La Union and Pangasinan.
3: Yes, tama po kayo. South-southwest of Tuba in Benguet.
0: Oho. Okay, so far wala pa naman pong mga aftershocks na naitala.
3: So far wala pa naman tayong aftershocks na na-record. Pero kapag ganito kasi 4.5 halos if there are aftershocks hindi na ito masyadong malalakas kasi by definition aftershocks are 1 degree lower than the main shock.
0: I see. Okay. Hindi na po namin kayo pakakabalahin pa, Director. And baka po meron pa po kayong mensahe na gusto naman po ipaabot sa ating po mga kababayan.
3: Okay. So, para sa ating mga kababayan, you know, Philippines is part of the Pacific Ring of Fire and this is part of our reality na every now and then may mga paglindol tayo. So, paalala lang natin kapag may malakas na lindol, you do the duck cover and hold that. And once the shaking stops, evacuate immediately to a higher, to an open space.
0: Okay, ay may pahabol lamang po yung sa Mount Canlaon po, mukhang nagkaroon na ho ng cancellation ng flight. So, ano ho ba yung kalalagayan ngayon ng Mount Canlaon?
3: Okay, so yung tapos na yung eruption kanina, it only lasted for 3 minutes actually, from 7:33 to 7:36. And actually, this is the fourth eruption we had this year for Canlaon volcano. So, magiging unique lang ito kaysa mga previous na eruptions kasi yung hangin kasi towards the east, kaya may abo na umabot hanggang Cebu. Normally, yung hangin papuntang south or papuntang west. This time, papuntang east. So, kaya medyo nagtaka yung mga tao bakit napunta sa Cebu. Again, yung ash naman, depende po yan sa direksyon ng hangin.
0: And ang Mount Canlaon po sa kasalukuyan ay nananatili sa anong level of alert po?
3: Right now, Canlaon Volcano is still on alert level 2, meaning there is a moderate level of unrest. And paalala natin sa mga kabayan living around Canlaon Volcano na mga ganitong activity ng Canlaon still consistent sa kanyang alert level 2 status and paalala din namin sa kanila na huwag pumasok inside the 4 kilometer permanent danger zone kasi katulad ng nangyari kanina, diba na lang nagkaroon ng moderate explosive eruption. And it, again, as I mentioned, this is the fourth time it happened this year. So, pwede maulit na naman ito. That's the reason why kung out, they're outside the 4 kilometer permanent danger zone, safe sila kasi pwede magkaroon ng pyroclastic density current. And kung nasa loob sila, baka umabot sa kanila.
0: Opo. Naku, maraming salamat po sa inyo, Director. And thank you for your time po talaga. No? Ingat po kayo sa biyahe.
3: Maraming salamat din po.
0: Okay. Si Dr. Teresito Bacolcol, ang Director ng DOST FEBOX. And with that, kami po naman ay magpapaalam na maraming maraming salamat sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at sa lahat po ng mga nag-like, nag-follow at nag-share ng ating pong programa ngayong hapon. Thank you so much. At dito po sa studio, kasama natin ang ating mga engineers Marvin Toledana, Matet Segovia at si Ms. Rose Ann. Ayan. Erno. Ayon, okay, si Ms. Rose Ann Erno. At ang atin pong mga executive producers, sina Aiza Dan and si Ms. Tess Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan trabaho.
1: Juan Trabaho, trabaho. Dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga Pilipino dapat magbantay sa itinatakbo ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte upang maging maalam sa nangyayari sa bansa. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Napalyuhan ng Malacanang ang mga Pilipino na i-monitor ang nagaganap na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte upang ma-assess na mga ito sa kanilang sarili kung ano na ang nangyayari sa bansa. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang hinga ng reaksyon tuog na sa nagaganap na trial sa Senado. Sabi ng opisyal, hindi mandato ng ehekutibo na i-assess ang itinatakbo ng impeachment hearing. Trabaho anya ito ng mga senador. Mas mainam anya kung ang mga Pilipino ang magbantay sa impeachment trial at mag-assess nito. Kaugnay nito, sinabi ng palasyo na ang hiling lamang ni Pangulo Marcos sundin ang batas at proseso sa pagdaraos ng trial. At sa kasalukuyan, maayos naman anya ang daloy ng mga pagdinig sa Senado.
6: Ito po ay trabaho po ng mga sa Senado at definitely, ang mga taong bayan din po ay dapat din po siguro mag-monitor para ma-assess din po nila sa sarili nila kung ano ang nagaganap sa ating bayan. Naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magpapatuloy hanggat hindi ito pinatitigil ng Korte Suprema. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
7: Hiniyak ni Senate President Sherwin Gutierrez na magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hanggat walang inilalabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema. Tugon ito ni Escudero sa inihaing very urgent manifestation with motion ng isang grupo ng mga abogado sa SC nitong Lunes. Komunikasyon ng grupo pagkakahalal ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na ibinatay sa rule amendment na ginawa ng Senado noong June 3, 2026 session. Sa isang panayam, sinabi ni Gutierrez na nabasa na niya ang petisyon kung saan hinihiling ng grupo na maglabas ng SC ng status quo ante order at PRO na hindi naman iginawad ng korte. Kung sa tingin niya ng SC na magkakaroon ng irreparable damage ang pagpapatuloy ng impeachment trial, ay naglabas na sana ito ng TRO. Pero dahil wala ang inilabas ng Korte Suprema, ay magpapatuloy lang ang impeachment trial. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: House Prosecution Panel, binaliwala lang ang salita ni Office of the Vice President and Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na maghanda sa pagdating ni Typhoon Inday. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Binaliwala lamang ng mga House Leaders ang sarkastikong hirit ni OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na maghanda raw ang publiko sa pagdating ng Typhoon Inday. Matatanda ang binitiwan ni Lopez ang salita ito sa isang ambush interview sa Senado bago ang nakatatan itong pagsalang bilang testigo ng prosecution para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Nang hinga ng reaksyon, hindi napigilang bumanat ni Deputy Speaker Paolo Ortega V. Anya, baka ang kampo ni Vice Presidente ang dapat maghanda. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Paolo Ortega.
9: Oh, maghanda rin sila kasi usually pag bagyo, wala sila. Kaya baka maghanda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat.
8: Samantala, literal naman itong tinignan ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na nagpapaalala lang na may totoong bagyong Inday na pumasok sa bansa, kaya dapat talaga mag-ingat ang lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Panibagong warrant laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na isilbi na ayon sa CIDG-NCR. May live report si Diane Layar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Yes, sa Omar na isilbi na ng sheriff ng Sandigan Bayan na panibagong warrant of arrest laban kina Senador Rodante Marcoleta at nating Congressman Michael Defensor kaugnay ng kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Natong batas ay nagbabawas sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno at pribadong individual. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region o CIDG-NCR Chief Colonel John Giyagi, agad nilang verifika ang inilabas ng media advisory ng Sandigan Bayan 4th Division at nakumpirmang na-serve na nga itong warrant sa dalawang akusado. Sinabi naman ni Giyagi na may kaukulang piyansang 30,000 pesos yung naturang kaso at hiwalay pa ito sa naunang kasong plunder na kinakaharap ni na Marcoleta, Defensor at dalawang iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard PCG nakahanda na para responde sa mga maapektuhan ng bagyong Inday. Detalye sa ulat ni DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nakahanda na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard upang agad na makaresponde sa mga lalawigan na posibleng daanan at maapektuhan ng Super Typhoon Inday. Batay sa pinakahuling ulat ng PAGASA, inaasahang magdadala ng malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang kaugnayan sa panganib sa ilang lalawigan, particular na sa Southern Tagalog Region. Naka-full alert na ang kanilang pwersa habang nakantabay ang mga tauhan sa sakyan na gagamitan para sa agarang pagsasagawa ng search and rescue operation. Dahil dyan ay patuloy na nanawagan ng PCG sa publiko na manatiling mapagmatsyag at regular na subaybayan ang mga opisyal na abiso hinggil sa lagay ng panahon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, Taguig City, nagsasagawa ng emergency meeting bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyo at habagat. Balita hatid sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Agad na pinulong ni Taguig City Mayor Lani Cayetano ang iba't ibang departamento at sangay ng mga ahensya ng pamahalaang lungsod para paghandaan ang posibleng pananalasan ng bagyong Inday at habagat sa Metro Manila. Ayon sa alkalde, naway mapanatili na flood-free ang lungsod tulad ng mga nakaraang linggo at buwan na nagkaroon ng malakas na bugso ng ulan. Pinasalamatan din ni Cayetano ang kanilang mga tauhan sa lungsod dahil mabilis at maayos ang koordinasyon para matiyak ang kaligtasan ng mga Taguigenyos. Nagpaalala naman si Mayor Cayetano sa mga residente na sumunod, maghanda at manatiling alerto upang makaiwas sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pagsasailalim sa yellow at red alert ng Visayas Grid, iniimbestigahan na ng DOE Electric Power Industry Management Bureau. Nagbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Iniimbestigahan na ng Department of Energy Electric Power Industry Management Bureau ang dahilan ng pagsasailalim sa yellow at red alert ng Visayas Grid mula kahapon. Sa inisyal na report ng DOE, nagkaroon ng aberya sa 138 kilovolt line sa Iloilo at 69 kilovolt line sa Lapu-Lapu, Basak at force outage sa Panay na dahilan ng pagnipis ng reserbang kuryente sa Visayas. Taugnay nito ay natasan na ni Energy Secretary Sharon Garin ng National Grid Corporation of the Philippines, generation companies at iba pang operators na agad ayusin ang mga apektadong transmission lines at generating units para may balik sa normal ang supply ng kuryente. Tiniyak naman ng DOE na sila ay magsasagawa ng heightened monitoring at pagpapatupad ng kinakailangang mga hakbang upang maibsan ang epekto ng mga aberya ng planta ng kuryente. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Filipina neuroscientist na tubong Mindanao kabilang sa 12 Outstanding Young Scientist Awards ngayong taon. Report hatid sa atin ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ng neuroscientist na si Rohani Sena Navarro na mapabilang sa 12 2026 Outstanding Young Scientist Awardees ng National Academy of Science and Technology. Si Navarro ay kawani ng National Institutes of Health sa UP Manila. Anya ang naturang parangal ay magbibigay daan para sa kanya upang mapaigting ang pagbabahagi niya ng kaalaman at inspirasyon, lalo na sa mga kabataan at mga kababaihan. Narito ang kanyang pahayag.
14: Itong malaking karangalan dahil at malaking responsibility din po dahil tayo ngayon ay nabibigyan na ng platforma para maging boses at magkapag-communicate ng science at research para po ma-encourage natin ibang mga na mag-pursue ng career in neuroscience.
13: Bukod sa trophy, tatanggap ng tig 150,000 pesos kada awardee at meron din silang 1 million research grant mula sa DOST. Iginagawad ang Outstanding Young Scientist Award sa mga Filipino scientists na di lalampas sa 40 years old ang edad na nakagawa ng mahalagang ambag sa larangan ng agham at teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinalakas, pinalawak,
15: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
16: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
16: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
16: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
18: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
16: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
16: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
19: Pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado.
20: kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
21: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
22: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, Maparim o Octagon, usapang padyak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan Roundup, heavyweight na mga sports balita. Sinong nabang, sinong napag-iwanan, at steady lang. Sports Roundup
23: 9:18 AM. Isang magandang araw sa inyo lahat. Ang Sports News Roundup dito lang sa Sports Radio 918 AM. Ako po si Timmy Tapalas, ang inyong kasamang yung araw ng Huwebes, July 9, 2026. At para sa mga headlines: Philippines to send second biggest athlete delegation to Asian Games. Richard Lim named as chef de mission. Hussein Loranya races for 800-meter gold in Asian Under 23 Athletics Championships. Cebu City plays host to FIBA Women's Asia Cup 2027. Alexandra Diaz bears dreams of becoming an Olympian just like Aunt Heidelin. Junmar Fajardo leads Season 50 MVP race. Juan Gomez de Leano tops Rookie of the Year list. Decathlon score sprints to Stage 5 win in Tour de France. Train of Uno X maintains GC lead over Pogacar. Britain's Ferry becomes first wild card to reach Wimbledon's men's semis. Those are the headlines of the news in full. 443 athletes will comprise Team Philippines in the 20th Asian Games September 19 to October 4 in Aichi, Nagoya, Japan. This was announced by the Philippine Olympic Committee early today during its General Assembly at East Ocean Palace Hotel in Parañaque. The number is the second biggest Team Philippines in the continental event, next to the 524 in the 1994 Hiroshima Games. The delegation totals 753, including 258 officials, 27 medical personnel plus 17 headquarters and admin personnel, and chefs de mission. The POC will also officially introduce Karate Pilipinas President Richard Lim as chef de mission alongside deputies Alexander Suit of Judo, Volvinam's Jose Malonzo, Curling's Jared Bello, and Samahan Basketball ng Pilipinas Erica D. The Philippine targets to improve its 4-12 medal harvest in Hangzhou in 2023. The Philippine Olympic Committee formally unveiled the country's 9-athlete delegation to the 4th Youth Olympic Games in Dakar, Senegal, scheduled from October 31 to November 13 during its General Assembly on Thursday in Parañaque City. The final 3 athletes to secure berths were artistic gymnast Shelly May Maayo and Hilarion Palace III, along with windsurfer Jade Justiniane. They will join the 6 athletes previously named by the POC: Pai Durden Wangkai and Naomi Cesar from athletics, Rihanna Chantel Coleman and James Ray Michael Ahido from swimming, road cyclist Maritania Krog and wushu taolo specialist Angel Polo. SEA Games champion Hussein Loranya advanced to the boys' 800-meter final in the inaugural Asian Under-23 Athletics Championships in Ordos, China. The 21-year-old Loranya finished third in Heat 2 with a time of 1 minute 52.82 seconds to book a spot in the final set on Friday at 7:50 p.m. Prior to that, Loranya will anchor the mixed 4x400 meter relay team, which includes Jasper Arsenal, Naomi Johnson, and Leia Ordinario in tonight's final slated at 9:30 p.m. Also competing today are sprinter Kent Francis Hardin in heat 3 of the boys' 100 meter run at 7:44 p.m. and Edna Magtubo in the girls' 3,000 meter steeplechase at 9 p.m. Completing the 8-man Philippine athletics team are Caris Pantonial, who entered in the boys' 400-meter event, and Marielle Abuan in the girls' high jump. Accompanying the national team are coaches Isidro Del Prado and Bonifacio Loranya, together with Batava Deputy Secretary General Flubert Cosway. The Philippines finally landed on the podium of the 4th Taolu World Cup in Haikou, China. The trio of Mark Anthony Polo, Mark Lester Ragay, and Sandrex Gainsan captured the gold medal or the bronze medal in the men's Dulian event with 9.630 points, finishing behind gold medalist Iran, which tallied 9.66 points, and Indonesia, which settled for silver with 9.660 points. Meanwhile, Jones, Liabres, Ingso, and Agatha Wong concluded their campaigns after both placing 7 in the men's and women's Taiji Jan events. Filipina light flyweight Sian Baguhin saw her medal hopes come to an end in the Asian Boxing Under-19 and Under-23 Championships in Jakarta, Indonesia. The 20-year-old boxer from Cagayan de Oro City lost to Uzbekistan's Gulsevar Ganyeva by unanimous decision in the Under-23 Women's 51-kilogram quarterfinals, with all judges scoring the bout 30-27 in favor of the Uzbek. Baguhin earned a silver in the Under-19 category last year, is the fourth Filipino to exit the tournament. Meanwhile, Under-19 campaigners Shirel Porres and Ermerly Caballero will aim to secure semifinals berths and guaranteed bronze medals in their respective bouts today. Porres will take on Indonesia's Angie Intiana Chalik in the women's 45-48kg division, while Caballero faced Thailand's Kanyapat Baonok in the women's 51kg class. The Philippine National Badminton Open 2026 continues today in Mandaluyong City, with top seeds looking to continue their dominance. Defending champions Mika de Guzman and Jewel Angelo Albo both swept their initial assignments to enter the rounds of 16 in the women's and men's singles respectively. De Guzman, who is aiming for her fourth consecutive title, smashed Adamson University's K. Aubrey Fuerte 21-7-21-8, while Albo dominated National University's Benjamin Dictado 21-11-21-9. Meanwhile, the mixed doubles top pair of Salomon Paris Jr. and Mary Destiny Untal eliminated National Juniors Roquean Marie Ramos and Eva Emmanuel Behasa 21-15-21-14 to face Adamson's Zet Kiambao and Altea Rio Fuentespina. In the men's doubles, Paris and Julius Villavrilla will continue their title defense against Gian Arabde and James Carl Capin of De La Salle University in the round of 32. After they eliminated Jerickson and Jefferson Obao of the Philippine Army and Philippine Air Force 21-9-21-16 yesterday. In addition, Smash Filipinas duo Andre Hernandez and Mary Destiny Untal reached the women's doubles round of 16 after eliminating Mariel Alvarez and Angelica Raca of University of Santo Tomas 21-5-21-13. Cebu City will host the FIBA Women's Asia Cup 2027 from July 10 to 28 next year. The first time tournament will be held in the Philippines. The event will feature 8 of Asia's top women's national teams competing for the continental title. Australia won the crown for the first time in the 2025 edition in Shenzhen, China. Organizers also unveiled the tournament's official brand and logo during a launch ceremony in Cebu attended by the FIBA and Philippine basketball officials. FIBA said the tournament aims to showcase elite women's basketball while highlighting Cebu as the host city. Officials added that the event also provides Gilas Pilipinas women the opportunity to compete on home soil. The Philippines finished 6th overall last year. Gilas Pilipinas youth will seek action in the 2026 B-League Under-16 Challenge Cup from July 28 to 30 at Higashi Arena in Tokyo. The Philippines Under-16 basketball team is one of the two international squads invited to compete in the tournament alongside Chinese Taipei's Nengren. Gilas Under-16 men were drawn in Group A, where it will face Chiba on July 28 before taking on Ryukyu Golden Kings and Tachikawa Dise Under-15 on July 29. Far Eastern University Diliman standouts Hisham Mampau and Dwayne Madrigal banner the 10-man roster with Ateneo High School's Marco Yoro and University of the East Jason Mercado. Completing the team are Sam Esomochi, Eman Simple, and Briel Salazar of Lazal Green Hills, Lawrence Copia and Zap of Sendeda Rizal, and Josh Saga of Perpetual Health. The Philippines enters the tournament as a defending champion after the FEU Diliman Baby Tamara swept last year's edition at the Yoyogi National Stadium second gymnasium. Nengren, on the other hand, is in Group B with Fighting Eagles, Nagoya, Rising Zephyr, Fukuoka, and Saga Ballooners. Following the group stage, all eight participating teams will be ranked based on the standings before advancing to the classification matches on July 30. The top teams from each group will then battle for the championship. Alexandra Ann Diaz wants to follow the footsteps of her aunt Heidelin Diaz, the Philippines' first Olympic gold medalist. The 15-year-old weightlifter recently completed a golden treble and a set of couple world records at the IWF Youth World Championship.

0: Ang oras sa buong kapuloang Pilipinas, mga kababayan. 10 minuto makalipas ang alas 4.
1: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Thursday. Webes nga ngayon po, mga kababayan. Time out muna ha sa impeachment trial dahil meron tayong tatlong araw no na impeachment trial sa Senado. So ngayon ay may programa tayo. Siyempre, na-miss ko rin kayo ha. Kahit na nandito lang ako, nagmamasid-masid ha. Pero patuloy pa rin nating inaantabayanan yung mga pinakamalalaking mga balita ha. Partikular na yung ating mga aktibidad ng ating pong Pangulo. Sapagkat lingid sa ating kalaman, eh, mahigpit pong tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ito pong paggalaw ng super bagyong Inday. No? Kung sa Senado, nililitis si Inday, dito rin sa buong bansa, meron tayong binabantayan. Super bagyo. Inday din ang pangalan, ha? Kaya pagka ganitong sa next week, no, mula Lunes hanggang Miyerkules, alas 2, ay matutunghayan po ninyo dito sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko ang impeachment trial. Yan tayo naka-hook up, no, sa Senate of the Philippines para mapakinggan natin ang takbo po ng mga pagdilitis. Siyempre, pero pagkatapos po ng SONA, mapakikinggan nyo po ang impeachment trial mula Martes hanggang Webes. So, Lunes lang tayo magkakarinigan, ha? Alas 3 naman yan, ng hapon. Oo. Kaya naman, mga kababayan, dahil nga ngayon lang ulit tayo nagkasama, abay, atin pong tutukan ang mga iba pa mga naglalaki ang mga balita na nangyayari po sa ating kapaligiran. At syempre, atin na ngang binabantayan ngayon ito pong super bagyong Inday.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: Dahil lang super bagyong Inday, mga kababayan, kanina na-report ng ating kasamang si Marian Bastasa na bahagya raw humina ang bagyong Inday, no? Eh, pero ano pa rin ito, nasa super typhoon category pa rin ho ito, mga kababayan, ha. Para bigyan tayo ng pinakahuling balita, may kaugnayan po rito sa super bagyong Inday. Makakasama natin mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa si Binibining Lori De La Cruz. Miss Lori, magandang hapon.
2: Magandang hapon sa lahat ng kababayan. Hello po.
0: Yes, so, yeah, opo, opo. Okay. Miss Lori, sandali ha, i-re-establish lang natin yung linya para mapakinggan ng maigi ng ating mga kababayan, ano, si Miss Lori din De La Cruz Galicia ang nasa linya po natin. I-re-establish lang natin yung ating signal sa kanya para humabigyan no tayo ng pinakahuling sitwasyon. Ulat, no? Latest report mula po dyan sa Pag-asa, may kaugnayan nga po sa super bagyong Lori. Ay, nandiyan na ulit si Miss Lori. Miss Lori. Miss Lori, magandang hapon po muli.
2: Yes, magandang hapon at ating mga kanig. Patuloy nga pong minamonitor natin si Bagyong Inday. Huling nakita sa layong 865 kilometers sila ng Northern Luzon with maximum winds na 165 kilometers per hour near the center at kasi na sa 205 kilometers per hour. Signal number 2 na po ngayon sa Batanes, signal number 1 sa Cagayan kasama ang Baboy Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, dito rin sa Caringa, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion of Aurora, northern and central portions ng Catanduan. So, pinag-iingat natin at pinaghahanda ang ating mga kababayan, bagamat wala pang gaanong mga pag-ulan doon. Of course, may lead time po tayo, 24 hours to 36 hours. So, at least po, mag-ihanda po tayo sa mga posibilidad po ng mga pag-ulan at especially yung gusty winds na dala po nitong bagyong si Inday. Bukod dyan, may binabantayin din tayo mga pag-ulan na dulot ng enhanced habagat. Halos sa western sections po yan ng bansa and halos buong Visayas, including the whole of Visayas and most of Mindanao.
0: Ayan. Miss Lori, may nagbago ba dun sa ating forecast a day before, kahapon, mga isang araw, di ba? Dahil ito ay ang bagyo ay gumagalaw no? Gumagalaw ito pahilagang kanluran, tama? May nagbago ba dun sa kanyang track? At sabi nga, yung epekto nga nito, bagamat sabi nyo nga, hindi ito direktang epekto ng super bagyo, pero paiigtingin nito yung hanging habagat. Gano'n pong kalakas na ulan ang ating aasahan na during the weekend, Miss Lori?
2: Well, during the weekend, expect po natin may mga malalakas na pag-ulan, especially the western section of the Luzon and Visayas. Hindi pa natin totally or mabibigay yung talaga eksakto
0: yes,
2: amount niya, pero yung kanyang range, maaari pong mag-range from 50 to 100 millimeters of rainfall in 24 hour period.
0: Mm-mm. So, kumbaga, dun sa kung sa color coding na ating ibinibigay sa ating mga kababayan, we expect yellow to orange rainfall, parang ganoon. Ayun, oho. Pagka ganyan ho ba, Miss Lori? Sa ulan lang ba ang malakas ang super bagyong Inday o pati sa hangin din meron?
2: Kailangan po nating i-emphasize na pareho pong hazard na dala ng bagyo is yung ulan tsaka yung hangin.
0: Mm-hmm.
2: Pero dahil hindi naman po ito magla-landfall, ibig sabihin, yung severity ng hangin po, hindi po natin gaanong, hindi po at its maximum.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga, meron tayong minor to moderate threat to life and property doon sa mga nakatasang signal natin.
0: Yes.
2: So, bukod dyan, yung pag-ulan, sure yan, ma-experience ng Northern Luzon. Pero yun nga po, as I mentioned, yung habagat, yun po yung magdadala talaga ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa starting tomorrow until weekend.
0: Ayan. So, buong bansa ito ang apektado, hindi lang Luzon, no? Pati sa Mindanao, may mga pag-ulan din, di ba?
2: Yes po.
0: Ayan. Miss Lori, maraming salamat. Keep us posted. Salamat sa lahat. Maganda hapon.
2: Okay.
0: Miss Lori De La Cruz, mga kababayan ng Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update. Mark in. Mark out.
0: Ayan, mga kababayan, sabi nga, dapat mag-ingat lalo ho. May bagyo, may super bagyo. Hindi man direktang magla-landfall, pero palalakasin po nito ang hanging habagat. Kaya't iba yung pag-iingat at paghahanda po ang kinakailangan, no? Maganda ho maging handa at yung mga pagkukulan ninyo, samantalahin niyo ng pagkukulan ninyo para at least pagdating ng bagyo, Friday, no? Friday, Saturday, Sunday, inaasahan, no, ang epekto ng super bagyong Inday. Padalangin nun natin ating basa na sa gayon, no, maiiwas tayo sa anumang mga pinsala. At wala ho sanang masawi. Ayan, target ng ating pamahalaan. Zero casualty. No? At doon sa mga pamilya ho, sa mga kababayan natin na sa mga mabababang lugar, alam nyo na ang drill. Hawak nyo ang bit. Ha? eh alam niyo na kung anong dapat niyong gawin. Okay. Wala nang sapilitan pa, no? Bagamat sabi nga, ang sabi ng PNP, magpapatupad sila ng force evacuation kung kinakailangan, no? Pero dun sa mga residente, sinupin niyo na. Kaysa nang matirik ang araw at napakainit, marami nagsasabi rin, nagko-comment dito sa ating Facebook Live. Dito sa amin sa Laguna, napakainit. Sabi ko nga sa inyo, mabuti na hong maagap kaysa mahuling nakatunganga, no? Ihanda nyo na ang dapat ninyong ihanda. Kaya tumirik ang araw, kaya bumuhos sa malakas sa ulan, importante handa tayo. Kaya pag dumating ang sakuna, ayan na tayo. Okay na. Di ba? Secured na tayo. Yung mga gamit ninyo, iakyat nyo na sa taas. Di ba? Yung mga appliance na hindi naman masyadong ginagamit, medyo hugot-hugotin nyo muna sa mga saksakan at itago nyo muna sa mga tukador sa itaas ng bahay ninyo. Kung wala kayo kay itaas ang bahay, isinupin nyo na. Para nang sa gayon, wala na kayong maging problema.
1: Mark in, mark out.
0: Atin po muna ang dakuha ng mga malalaki mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Super bagyong Inday, bahagyang humina habang tinutumbok ang direksyon patungo sa Taiwan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakamonitor naman sa lagay ng panahon. Rule of government approach ipatutupad ngayong may sama ng panahon. TNP umapila sa publiko na sundin ang mga payo ng otoridad sa pagdilikas kasunod ng pinangangamba ang pinsalang hatid ng Super Bagyong Inday. Ilang biyahe po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kanselado na. Dahil sa Bagyong Inday at Tabagat, ilang pasahero na BBI sana ngayong araw, hindi na muna tumuloy. Diyan sa Bulo din nakahanda na rin tumugon sa mga maapektuhan ng muling pag-aalboroto naman ng Bulkang Canlaon. Tubo Benguet, niyanig ng magnitude 4.5 na lindol kanina alas 2:33 ng hapon. Ito, mga government employee, makinig kayo. 2024 performance-based bonus sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Kwalipikado ha? Hindi yung 8-5 lang, kala mo nasa marathon eh. Ah, pagdating pagsapit ng alas 5, kala mo naka-forma na sa marathon? Para kayo nasa racing track? Ha? Magkakaripasan ng takbo pa uwi? Ito, mga kwalipikado lamang. Tiniyak daw po ng Malacanang na makukuha daw ho sa loob ng taong ito. Appointment ni dating DILG Secretary Ben Orabalos bilang Cabinet Secretary. Tiniyak daw ho na mas maamot ng government service ang bawat sulok ng Pilipinas. Ito, mga motorista, yung pong mga paglabag ninyo sa no contact apprehensive no contact apprehension policy, ha? NCAP. Makikita na rin 'no doon sa eGov Super App. Kung may eGov Super App na ho kayo, nandiyan na 'yung mga serbisyo ng gobyerno eh. Pati 'yung huli niyo makikita niyo na rin diyan.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Alas 4:24 ang oras sa buong Kapulauan Pilipinas. Ang bahagi po ng Bulkang Canlaon muli na naman hong nagpamalas ng kanyang pag-aalboroto eh. Oo. Sandali, medyo ano tayo? Bantay Bulkan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Dahil lo sa nag-aalboroto ho ang Bulkang Canlaon dyan sa Negros. Makakasama po natin ang Director ng Office of Civil Defense Negros Island Region, si Director Donato Sermeno III. Director, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
3: Magandang hapon sa iyo, J. Mark, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang hapon po sa lahat.
0: Director, una po, kumustahin po muna namin ang sitwasyon ngayon. lalo na ho dyan ho sa Bulkan Canlaon. Ano po ang pinakahuling ulat sa inyo ng Feebox kaugnay po sa aktibidad ng Bulkan at may naapektuhan daw po dahil sa ashfall?
3: So kaninang umaga, Sir J. Mark, no, may pagsabog po na nangyari, isang minor explosive eruption, no. Katulad po ito ng nangyari nung February 19, February 26 at March 15, no, kung saan nakaranas tayo ng tinatawag na minor explosive eruption. So sa ngayon po, ang advice po ng FEVOX ay nananatili po tayo sa alert level 2, kung saan ang mga residente po ng ano, no, ng nasa loob ng 4 kilometer na permanent danger zone ay dapat ilikas. Subalit nung 2024, June 3, 2024 po ay nailikas na po itong mga residente sa loob ng permanent danger zone. So wala na pong pangangailangan na magdagdag ng ililikas or walang advice ang FEVOX na mag-evacuate yung nasa loob ng extended danger zone, no. Subalit yung sa Canlaon City ay nagpa-preemptive evacuation na lang sila ng at least na 7 families para maiiwas na po sa danger po.
0: Mm-mm. So medyo magaan po yan sa ngayon dahil wala nang tao dun sa permanent danger.

0: Abot po nga talaga ito sa may Cebu City, no? Kasi ayan yung ano, no, may dumating na report sa amin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po yung wind direction ngayon ay habagat.
1: Yes.
0: So northeast yung pong direction, plus siguro hinihigop siya ng ano, no, ng super typhoon Inday. Mm-hmm. Kaya siguro doon na ano, no, medyo malayo po narating ng abo. So sa San Carlos City po may reports na tayo na ano, na nag-umpisa na po sila ng mga clearing operations nila. At doon din po sa ano, no, sa Canlaon City po.
1: Mm. So as of now, Director, gaano karami yung mga individual na apektado nito since the last time na nag-alboroto pa to? Sabi nyo nga hindi pa sila bumabalik doon sa kanilang mga tahanan. Na meron po ba tayong datos? To refresh lang yung ating mga kababayan na Director.
0: Yung mga residente po natin na nasa loob ng 4 kilometer permanent danger zone ay kung ano, no, doon sa Canlaon City po, meron po tayong mga 42, I think. Pero yung nasa loob na nanatili na lang sa evacuation center ay 16 na lang po, kasi yung iba ay nakitira na lang sa mga kamag-anak. Dito po sa La Castellana, meron po tayong 66, 66
1: apo
0: na pamilya na nasa loob ng evacuation center po. Dahil po sila ay nasa, ano, no, nakatira po doon sa 4 kilometer permanent danger zone. As to the extent naman po ng ano, no, ng affected population po ng ano, no, diyan sa may Canlaon City tsaka San Carlos, wala pa po akong ano, no, wala pa po kung kaming datos na ano, no, ng exact na ano, no, na figures.
1: Mm-mm. And nabanggit nyo nga kanina na medyo na less, no, yung need for evacuation dahil lahat naman ay nakalikas, ano po. Pero meron pa rin hubang mga sabi nga mga nagpumilit pa rin umuwi sa kanilang mga tahanan despite dun sa kanilang pag-evacuate, Director?
0: Sa ano po, so far wala na rin po, no. Di gaya nung nakaraan na yung ano, yung mga nag yung lumikas ay nakatira po doon sa extended danger zone, no? Mm-hmm. Hanggang 6 kilometers po yung radius na ano, no, na mga residente na iniligas namin, kung saan yung iba po medyo nainip na sa katagalan na,
1: yes,
0: at nagpumilit na bumalik.
1: Mm-hmm.
0: So sa ngayon po dahil 4 kilometer permanent danger zone po, at alam po naman po nila ano na yung danger na manatili doon, kasi mahirap po talagang lumikas pag nagkataon na pumutok yon.
1: Yes.
0: So hindi, wala naman nagpupungilit na ano, na bumalik doon.
1: About doon sa mga livestock natin, agricultural products, Director, meron pa rin ba tayong naitala na mga pinsala sa pinakabagong aktibidad daw ito ng Bulkang Canlaon?
0: Sa ngayon po, wala pa po akong ano, no, wala pa po kaming datos na natatanggap from the LGUs. Subalit kung makita mo sa mga pictures na talagang naliligo po uli sila sa abo, at for sure affected po yung ano, no, mga agricultural products natin dun sa ano, especially sa Canlaon City po, no.
1: So given ito sa mga litrato na to na ating nakikita, Director, so itong pag-alboroto ng Bulkang Canlaon, nakadagdag din ho ba dito yung sa pinsala nitong ashfall na ito, yung ulan na dala ng habagat, Director?
0: Siyempre po, sir, no, na nakadagdag po ito ng ano, ng pinsala, no. So ngayon po, yun nga po ang ano, no, binabantayan din namin, dahil ang taya ng pag-asa ay bukas at sa Sabado.
1: Yes.
0: Medyo lalakas po ang ano, no, ang
1: habagat.
0: Habagat dito po sa ano, Negros Island region, at binabantayan po namin ng ano, no, especially dito sa La Castellana, dahil may mga karanasan po tayo na may ano, no, pagdaloy ng lahat diyan. So yan po yung patuloy naming binabantayan po sa ngayon, sir.
1: Sa kasalukuyan po, may sapat pa ho ba tayong mga supply dahil for sure, dahil yung ating mga kababayan na nag-evacuate, tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong dyan. Ano po, sa ngayon po ba, may sapat pa ho ba tayong mga supply like pagkain, tubig, pati na rin face mask, o may pangangailangan po ng augmentation from the national government? Nasa inyo po pagkakataon, Director?
0: Yes, sir. No, ayon po sa aming ano, no, pre-disaster risk assessment na ginawa recently dahil sa bagyong Inday, ang sapat po ang ano, no, ang ang inventory po ng DSWD, no,

0: sa mga food and non-food items. Yung iba po naka-preposition na po yan sa mga ano na, sa local government units na mayroong facilities for ano no, for storing ng ano ng mga food and non-food items. Sapat po ang ano no, ang ating ano no, ang stock store, ang inventory po.
1: And lastly, Director, nasa inyong pagkakataon, kausapin yung inyong mga constituents diyan, mga kababayan sa Negros Island region. Dahil ang range natin ngayon ay naaabot po diyan. Nasa inyo po pagkakataon, Director.
0: Thank you, Sir J. Mark. So sa ating mga ano no, kababayan dito po sa ano sa Negros Island region, especially yung nasa palibot po ng ano ng Bulkan Canlaon, patuloy po tayo makipag-ugnayan sa ating mga local officials no. At maghanda po no ang dahil maliban doon sa pag ano ng bulkan ay may meron po tayong super typhoon na Inday, so patuloy po tayong magmatsyag at makipag-ugnayan sa ating mga local officials po.
1: Director, kami nagpapasalamat po sa inyong pagtaga sa aming tawag, pagsagot po sa mga katanungan. Ingat po kayo diyan. Ang panalangin po namin ay nasa inyo po. Salamat po, ingat po kayo.
0: Maraming salamat din po, Sir Jay Mark, at magandang hapon po.
1: Director Donato Sermeno III ng Office of Civil Defense, Negros Island Region.
2: Mark in! Mark out!
1: Oras!
3: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
1: Alas 4:34.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Good news!
5: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
5: Fake news!
2: Disinformation!
5: Disinformation!
2: Mark out muna yan!
6: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas!
6: Report!
1: Appointment ni dating DLRG Secretary Benor Avalos bilang Cabinet Secretary. Check daw na mas maabot ang gobyerno, mas maabot ang government services sa bawat sulok ng Pilipinas. Detalye mula kay Raquel Bayer. Raquel!
7: Ibang posisyon ang mandato bilang cabinet secretary ang pupunan ni Benhur Avalos sa papel na itinalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ni Communications Under Secretary Claire Castro. Sa halip kasi na tumutok ang cabinet secretary sa mga miyembro ng gabinete, ang utos ng Pangulo, mas tutukan ang mga ibinababang serbisyo sa bawat sulok ng...
8: Merong stake ang ating publiko na papanood natin kung paano yung usual na nangyayari sa ordinaryong korte ay nakikita natin sa isang malawakang stage na ganito. Kaya yung minsan yung publiko hindi naiintindihan yung pangangailangan ng mga formalidad na ganon. Dahil nga meron tayong rules of court, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan pagdaanan yon ng lahat ng mga parties para maging yung kanilang ebidensya ay mag-rise up to the level of evidence under the law. So, hindi pa siya talaga ebidensya pag pinakita siya sa una, kapag pin-remark siya. Mag-rise lang siya to the level of evidence kapag natapos yung identification, saka authentication at yung marking. So, yun yung kailangan tandaan ng ating publiko na itong mga rules na to ay para rin sa kasiguruhan na yung mga hukom natin, makikita lamang nila yung tamang ebidensya. Ito yung parang sinasabi natin na yung katsa, no? Di ba? Para matanggal yung mga impurities. So yung rules na yon ensures na dadaan yung mga

0: kahit na anong mga dokumento o ebidensya, testimonya, doon sa katsa na yon ng rules. Mm. At yung mga nahulog lamang sa baba, yun lamang yung pwedeng gawing o ikonsidera ng ating mga senator judges na bilang ebidensya sa kanilang pagde-decide ng ultimate question kung guilty nga ba o hindi yung respondent, Sara Duterte. So this is part of the due process na sa system of justice.
1: Yan. So kumbaga, yun yung mga sabi nyo, mga, yung mga sediments sa babagsak dumula sa katsa, yun ang pupunta doon sa timbangan.
0: Tama
1: para
0: ka,
1: mabalanse.
0: Tama ka dyan. Oh. Yun lang yung titimbangin at mabalansahin ng ating Lady Justice.
1: Yan. Attorney, lastly, may parang may nakitang bago rin yung ating mga kababayan kasi during the Estrada impeachment trial at dun sa Corona impeachment trial, never pang na dinig yung salitang oral arguments. Madalas ang oral arguments naririnig yan sa Korte Suprema kapag may mga mahalagang issue na pinag-uusapan. Pero mukhang bago yata ngayon sa impeachment trial ngayon na magkakaroon ng oral argument sa impeachment court.
0: Ah, hindi naman po bago to, no? Yung mga previous impeachments din po, hindi na po siya natatawag na oral arguments. Pero ang nangyayari po, kapag may motion, talagang doon na po tinatalakay. Kaya nagkakaroon ng argumento dati yung mga opposing counsels. Kaya yun yung nagiging exciting sa atin nung mga panahon na po yun, naalala ko, no? Nung mga bata-bata pa tayo, J. Mark. So, nung... Ngayon, parang ini-schedule lang para lang sa orderly processing. Kasi nga, dati-dati, hindi kinakailangan magpasa ng mga motion o mga objection masyado. Pwedeng ginagawa lang yon in open court dati. Pero with the rules of court being amended noong 2019, nakakita na po tayo ng kailangan as much as possible, meron na pong time frame na 5 days para magkasagutan po sila sa papel. At yung ating presiding officer po ay para makita ng madla, kasi hindi nyo naman po babasahin yung mga isasubmit nila sa korte, para po makita po ng ating mga publiko yung mga nakalagay doon po sa kanilang mga memorandum na ipapapasa sa kanila sa Lunes, kailangan maisaad po nila yun sa oral arguments po sa Wednesday para naman po sa appreciation both ng senator judges at saka ng mga publiko po na nanonood po doon sa proceedings. So ito po ay ginagawa para lang maging kasama yung publiko doon sa mga mangyayaring desisyon ng presiding officer at ng impeachment court.
1: Iyon. So next week, abangan natin si Attorney Lotok, si Attorney Zulaika Lopez. Meron pang isa.
0: Si Belinda Bello po. Ayun, yung sa Tuesday.
1: Sa Tuesday, ano ho. So opo. Talagang aabangan natin 'yan ano po. Baka may gusto kayong sabihin sa ating mga kababayan na sabi nga masugid na sa tumututok dito sa impeachment trial na ito. Nasa inyo pagkakataon na 'to, ni kausapin niya ating mga kababayan.
0: Ay, salamat po. First time akong mahingan ng ganyang message sa kababayan po natin. Ang gusto lamang po iparating ng impeachment court po sa ating mga kababayan ay maniwala po kayo sa kakayanan at kredibilidad ng ating impeachment court. Alam po natin na this is a politically divisive proceeding at merong mga kanya-kanya pong mga manok ang bawat publiko po, no? Pero ang hinihingi lamang po namin ay pagpapasensya, maintindihan po at aralin natin yung mga prosesong nangyayari po. At saka po yung ating masugid na pakikinig sa bawat sasabihin po ng mga tao na involved po doon sa proceedings. Para po tayo mismo, kahit na meron na tayong mga predisposition kung sinong nanalo, sinong natalo, o sinong dapat managot, sinong dapat hindi managot, medyo lumambot naman po yung posisyon na yon at makonsidera natin na maaaring baka mali rin yung ating iniisip sa mga panahon na yon. Depende po sa ebidensyang mailalatag. So yun lamang po yung gusto ng impeachment court ay mailabas po yung katotohanan at ebidensya sa within the confines of a formal proceeding. At maniwala po kayong nag-aaral lahat po ng senator judges and they are doing their homework halos napupuyat na rin po yung staff nila, pati rin po sila, dahil napakarami pong kailangan i-digest na mga ebidensya, mga dokumento, at saka po mga puntos ng batas. So, saka, manood lang po kayo at pagsubaybay, huwag kayong mawalan ng pasensya.
1: Yan, at saka isa pa, pag nanood, sana bumase pa rin doon sa facts, ano, at huwag maging eksperto sa social media, ang daming ganyan. Mga biglang eksperto, oo, yun ang madalas pinagmumula kasi ng disinformation.
0: Oo, pero J-Mark, alam mo, maganda rin yung sa demokrasya, yung maraming mga opinion.
1: Yes, kasi tama naman.
0: Kasi diba na open up yung utak mo sa mga bagay-bagay.
1: Correct.
0: Na, ano, hindi ko naisip yun dati, parang na ngayon, maaring tama nga rin naman sila. Parang ganun. Oh, so, parang maging open-minded lang tayo, I think.
1: Saka, ano, huwag mag-aaway.
0: Oo, tama po. Dahil isang bansa lamang po tayo, alam natin, pare-pareho tayo ng gusto na umunlad yung ating bansa. Yun lang po.
1: Attorney, kami nagpapasalamat sa inyong edukasyong ibinigay sa ating mga kababayan, lalo na't itong, sabi nga, itong proceedings na ito ay hindi pangkaraniwan para sa ating mga kababayan. Madalas ito ay
2: At nakakuha din sila ng 24 points galing sa errors nitong Akari. So, sa mga nag-aabang, kung kailan ang sunod na laro ng Zeus Coffee, ngayong darating na Sabado sa Batangas City, kalaban nila ang Choco Mucho. Meanwhile, ang Akari, matagal-tagal pa to. August 1 na ulit ang sunod nilang laro. Aba, August 1 na, July. Ang tagal nito. Ang tagal ng pahinga nito. July, August 1 sa Pulomulok, South Cotabato, mga kalaban nila ang Choco Mucho.

0: dun sa ano ah, in my own opinion, dun sa kay Paulinho, hindi siya masyadong umaatras dun sa baseline. Kasi nga, pag umatras siya, mas malaki yung court coverage niya. Eh si Alex, hindi umatras, magaling siyang mag-create, paano siya mag-construct ng point. Kaya siguro yung, ano pa rin yun na, dun sa stick siya dun sa neutral zone. Kasi hirap eh, pag si Alex na mag-dictate ng bola, sobrang hirap. Magaling si Alex sa ganun, paano mag-create ng point.
1: Masasabi mo ba, coach, na may malaking difference yung naging galaw ni Alex from her game kay Iga Swiatek dito sa naging paghaharap nila ni Paulini?
0: Well, oh, kasi laban ni Alex kay Iga, as in, sobrang ganda yung pinakita ni Alex talaga. Which is, ito naman kay Paulini, maganda naman talaga yung pinakita niya. Kaso nga alam po, yung same sila na magaling na mag-return, return observe. So, pag may chance, therefore, it's sila eh. Same sila ni Alex. Ganun si Alex. Si Alex, kilala ko na isa sa pinakamagaling na mag-return ng serve.
1: Yes,
0: ganun, coach. Kumbaga, breaks of the game lang din yung nangyari sa kanila.
1: Yes. Coach, kumbaga kung babalikan mo, no, yung naging performance dito ni Alex, ano yung masasabing pinaka-proud ka mula sa pinakita niya dito sa Wimbledon, sa kanyang second Wimbledon niya na to eh, coach?
0: Siguro yung mga shots niya siguro kasi ako kasi naglalaro ako mostly favorite shot is drop shot. So nakikita ko pag nagda-drop shot si Alex, parang nakikita ko rin yun yung mga drop shot niya. Kung yung isa sa pinakapaborito ko yung slice niya, yung drop niya, which is yun talaga yung gustong-gusto ko kay Alex na ginagawa niya minsan. Marunong siya mga variation, galing niya eh. Ang dami siyang palo. Para si Alex kasi kompleto eh. Kaya saka si Alex, hindi kasi siya na one-dimensional na player eh. So, ang galing niya mag-construct ng point. Paano siya mag-create ng point? Ang galing. Pag may pagkakataon, go for it siya.
1: May nakita ka ba dito na specific, no, tactical decisions, no, ni Alex na sa tingin mo ay naging effective doon sa buong match?
0: Iba po yung, ano niya, yung mentality niya. Hindi basta-basta digital siya, lalo na yung pag paano siya mag-construct ng point. Sabi ko, may mga ano lang talaga. May mga point lang dito. Pero yung decision making niya, tama eh. Siguro may mga hindi lang pumapasok, ganun. Pero, kakonte. Pero, which is tama yung decision niya. Yung sa mga points, ano niya. So, selections niya pala, actually.
1: Gano'ng naging kalaking epekto, no? Yung experience si Paulini sa grass court, lalo na sa mga pressure situations, gaya nung naging laban nila.
0: Actually, nagulat din ako sa game style ni Paulini kasi minsan may, nagulat ako, may pasok din siya sa net eh.
1: Oo.
0: Minsan, pinapasok niya si Alex, nakagulat din. Kumbaga, may surprise din siya na ibang ginawa, hindi lang siya yung sa baseline lang. Which is, magaling din yan, yun talaga yung ano, grinder si Paulini. Which is, ganun din si Alex. Kaya may mga surprise na mga ginagawa si Paulini na like, pumapasok siya minsan sa net.
1: Yes.
0: At saka yung stage set kasi big pack mo talaga yung serve. Na yes. Maganda yung ano niya, maganda yung percentage ng stage set ni Paulini yung serve niya.
1: Yes. Sa kabila nung naging exit ni Alex, talagang binit-bit niya, no? All the positivity dito sa naging Wimbledon run niya na doon.
0: Knowing Alex, iba si Alex talaga. Baka iba yan. Warrior yan.
1: Yes, warrior. But of course, coach, ano yung mga lessons na tingin mong magandang makuha dito, no, ni Alex mula sa mga nakaharap niya?
0: Siguro, experience na nakakalaban niya yung mga top players na which yung iba tinatalo niya. This is good experience yun kay Alex kasi para sa akin, hindi na siya takot sa mga ganyang level.
1: Yes.
0: Oo. Tinalo ko ito, ba't ako matatakot? Kumbaga, alam niya na yung mga pagganyang mga level na. Which is ako, naniniwala ko na yung level ni Alex, yung caliber ni Alex, nasa top 10 talaga. Ang top 10 caliber yan.
1: Yes, totoo yan. Coach, kung titingnan mo yung buong Wimbledon campaign ni Alex Ayala, paano nyo i-rate overall yung naging performance niya out of 10? Well,
0: kung ako yung ako po yung tatanungin nyo, 10 out of 10 po ako kasi sobrang overwhelmed ako, happy ako, and proud ako as a hitting partner ni Alex na gano'n nangyari siya. And 10 out of 10 ako sa kanya. I mean, sobrang impressed ako kay Alex.
1: Overall, Coach

0: Joven. So, naniniwala ka, coach, no, na from Alex Ayala's historic run ngayong taon dito sa Wimbledon, eh talagang masasabi na natin na level na talaga, talaga siya doon sa top or elite athlete, no, ng WTA.
1: Yes. For me. For sure, nang iba alam din ang lahat yun.
0: Yes. Talagang dun sa pinakita niya, wala talagang ano-ano. Hindi imposible na matatalo niya even yung talagang mas ano, mas matataas sa kanyang mga players.
1: Kaya niya, kaya niya. As in, kaya niya. Mm-hmm. Yung level na nandun na siya sa level na po na nasa top 10 na po siya. Yung level ng style, yung laro niya.
0: Mm-hmm. Yes. Coach, base dun sa nakita niyo po na development niya, gaano pa yung, or sabihin natin, gaano pa kalapit si Alex, no, para maging regular quarterfinalist or maging isang tunay na Grand Slam contender?
1: Yung example, yung parang nandito, umuwi siya ng Pilipinas, parang every time na uwi siya, ang bilis niya mag-improve, ang laki ng pinagbago, ganun siya eh. So, nakikita ko naman pagtuloy-tuloy lang na yung run niya sa mga tournaments, which is kaya yung hindi lang po kwarto sa abutin. I mean, mas mataas pa, kaya kang mag-champion. Kasi mabilis, ang progress ni Alice, mabilis lang po eh. Ang ganda po ng performance na pinapakita niya. Even last year, mas lalo ngayon.
0: Ano yung ibig sabihin ng achievement ni Alex Ayala sa Philippine Tennis?
1: Sobrang, ano eh, laking tulong na naging yung mga achievements niya. Kasi syempre, daming na-inspire ng mga bata, daming na gusto mag-tennis ngayon, daming na-inspire si Alex. Kumbaga, yung mga achievements niya para talaga sa bayan eh. Alam mo yun, yung mga, like dito sa Valley or sa ibang club, more on tennis na kasi nakikita nila si Alex, influential talaga na yung ginagawa niya ngayon. Mga achievements na nakikita niya.
0: Yes, and tingin mo, Coach Toto, ito na rin yung pagkakataon para, alam mo yun, mas mapalaki pa, mas mabigyan pa ng pansin or tutok, no, yung ating tennis dito.
1: Yes po, sa tingin ko po, kasi grabe yung impact na ginawa ni Alex dito sa atin. Sobrang grabe. As in, lahat na kahit sa province na, no, Alex Ayala, alam mo yun, yung impact ni Alex iba.
0: Yes, talagang ano, naiangat niya talaga lahat. Itinaas niya, no, dito sa naging performance na to. Pero syempre, Coach Toto, yes, Coach.
1: Imagine mo, sinabi niya dito sa interview na yung ibang mga some Grand Slam player na ano na nakakuha, pero siya maliit man na bagay sila, pero sa kanya napakalaki. Nasa isang Pilipino na nandiyan sa level niya, naka-fourth round ka sa Grand Slam na isa sa most prestigious tournament. Alam mo yun? Iba yun eh. So, nakaka-inspire yung gano'n.
0: Yes, very inspiring. Coach, gusto rin nating malaman yung parang personal na naging ano mo, no, encounter mo or paano mo nakilala ito si Alex. So, nagkakilala po kayo, 7 years old pa lang, di ba, si Alex. So, tell us, ano ang impression mo sa kanya nung batang Alex Ayala?
1: Iba, kasi siya, kasi sa may mga pinapalaan ako before, hindi ganyan. Sabi ko, nirarali ko siya. Sabi ko, iba to, yung bata ito, nagulong pumapasok agad sa net. Marami na siyang mga shots na sa ganung edad, walang gumagawa. Like, nagsisibing bully. At saka iba yung kitang pa lang, bata pa lang, yung mindset niya iba. At saka, at 7 years old, yung mental niya iba, maano siya mag-isip sa court, yung paano siya kaseryoso. And yun, siya din yung work ethics niya, which is yun ang pinakagusto ko sa kanya.
0: Kumbaga, dun sa edad na yon, nakita mo na agad, na-foresee mo na agad, na may potential to, posible itong maging
2: next. Tapos sa second set, she held serve for 5-5 and then dun sa next game, nag-double breakpoint siya dun with a forehand winner. So, 2 out of 11 lang yung na-convert yung breakpoints, but kung yung timing dun sa punto ng laban, yun yung naging crucial para dito kay Noskova, who finished with 31 winners including 7 service aces. Ang kanyang mga katapat in the semis is number 12, Marta Kostyuk, na tinalo yung tumalo kay Alex

0: Pascal at number 13, Jasmine Paolini, 6-3, 6-2. Unang Wimbledon semifinals para dito kay Kostyuk. And she matched yung pinakamagandang Wimbledon performance by a player from Ukraine. Pareho niya si Elina Svitolina na dalawang beses umabot sa semifinals ng Wimbledon. Ginamita naman ni Kostyuk ng kanyang powerful ground strokes. Etong si Paolini at siya yung nakakuha ng first break of the match sa fifth game ng opening set. And from there, dire-diretso na yung panalo niya. Naka-break ulit siya in the ninth game para makuha yung first set 6-3. 19 winners para kay Kostyuk, 8 lang para dito kay Paolini. And wala rin siyang nasayang na service game. Etong si Marta Kostyuk na dinedicate etong kanyang panalo sa kanyang nanay at sa kanyang 89-year-old na lolo. So Linda Noskova and Marta Kostyuk, semifinals ngayong gabi po, 9:40 p.m. sa Center Court. Pero baka ma-move pa yan dahil magbago yan. Meron munang laban si number 7 Coco Gauff and number 10 Karolina Mukova. Sila na lang yung 3 of the top 10 players na natitira dito. So sila yung mag-uumpisa ng laban at 8:30 p.m. So definitely tingin ko baka ma-move pa tong Kostyuk versus Noskova. Samantala, sa gentlemen singles, quarterfinal matches kahapon, Arthur Ferry 6-4, 7-6 and 6-love win para over Flavio Coboli. Siya po ang lowest ranked men's single semifinalist dito sa Wimbledon since Goran Ivanišević back in 2001. At that year, number 125 in the world etong si Ivanišević and siya rin yung nanalo ng Wimbledon in 2001. Meanwhile, etong si Ferry is ranked number 114 in the world. Siya ang ikalamang British male player na umabot sa semifinals ng Wimbledon in the open era. Inagaw niya yung opening set by winning the only break in the 10th game. And then coming from 0-2 sa second set, nakascore siya ng ace in the second set tiebreak to a 4-1 lead. And in the third, dahil nga bagel yung ginawa doon ni Ferry, a love hold made it 4 games to love. 27 winners and only 15 unforced errors para kay Ferry. Yung Flavio Coboli, merong 21 winners pero 41 unforced errors. Ferry will face number 2 Alexander Zverev na pinauwi na si number 6 Taylor Fritz, 6-4, 6-4, 6-2. Unang Wimbledon semifinals para sa reigning French Open champion. And he is the 5th German player sa open era na umabot sa semis nitong Wimbledon. Medyo lumiit din yung gap ng head-to-head series niya against dito kay Taylor Fritz. 6 na panalo para kay Zverev, 10 panalo para kay Fritz. Now, sa laban, while serving for the set, 5-4, humahabol si Zverev, 15-40. 4 na deliveries yung binigay niya ron. 2 aces at 2 unreturned serves para maagaw yung opening set na yon. Second set, service break para kay Zverev, 4-5-4. And then in the third, 5 sunod-sunod na games yung kinuha niya after Fritz won the opening game. Yung kanyang 14th na service ace sa laban ang nagbigay sa kanya ng double match point. So, ngayong gabi sa men's singles, wala pang oras etong magiging malamang mamayang madaling araw na to. Dahil depende pa sa kung anong oras matatapos yung laro ng mga sa women's singles. But Ferry takes on Zverev and then the other semifinal matchup ay sa pagitan ni Jannik Sinner, the defending champion and 24-time Grand Slam champion na si Novak Djokovic. At para sa huling bahagi ng ating post-game ngayong araw, dito tayo sa Tour de France. Stage 5, natapos with Olav Koy ng Decathlon CMA CGM. Winning his first stage win sa kanyang unang sabak sa Tour de France sa unang sprint stage. ng karera ngayong taon. Naging stressful actually yung naging finish dinong karera kasi with about 5 kilometers left, nagkaroon ng malaking crash. Siyempre, maraming sumemplang, yung mga nasa likuran, nahirapan.
1: Financial assistance na pwede natin maibigay sa mga na-affected na families po doon sa barangay na nabahan po.
2: Sa datos naman ng Office of Civil Defense Region 10, higit 470 pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa buong lalawigan ng Bukidnon. Higit 7 barangay ang naapektuhan. Dahil sa paghinto ng ulan, ilang pamilya na lamang ngayon ang nananatili sa mga evacuation center. Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng mga relief items sa mga apektadong pamilya.
3: Due to the enhanced monsoon, enhanced southwest monsoon, nagkaroon ng may mga areas na may mga lumakas ang ulan, like for example in Bukidnon, no? So aside from Bukidnon naman, wala namang ibang flooding that was reported to us.
2: Samantalang nakaranas din ng malakas na pag-ulan ang lalawigan ng South Cotabato. Nagdulot din ito ng pagbaha at landslide. Patuloy itong binabantayan ngayon ng pamahalaang panlalawigan dahil sa mga naiwang tension cracks mula sa naranasang magnitude 7.8 na lindol noong nakaraang buwan.
4: Yung mga namataan ako, ibig sabihin nakita, na mga tension cracks sa mga area na yan, in particular sa bayan ho ng Tiboli, at sa bayan ho ng ibalik dun sa lugar nila dahil mayroong tension crack. Ang tension crack is another risk factor for the possibility of landslide.
2: Nagdeklara na rin ang suspensyon sa klase ang iba't ibang lokal na pamahalaan ng naturang lalawigan. Samantala, higit 2,000 pamilya ang apektado sa baha at landslide sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ilang individual din ang naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa baha, agad na naglunsad ang munisipyo ng Emergency Response Operation. Nagsagawa rin ang LGU ng Rescue Operations at kinuha ang koordinasyon para sa paghahatid ng mga tulong sa mga apektadong residente. Mabilis ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD para sa mga naapektuhan ng malakas na pag-ulan. Nakatanggap ng DSWD Family Food Packs ang mga pamilyang naapektuhan ng pag-ulan at baha sa barangay Kulube sa Palimbang, Sultan Kudarat. Bukod sa Family Food Packs, namigay din sila ng mga hygiene kit, kumot, shelter repair kit at iba pang emergency supplies. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
5: Target ng Cagayan Valley ang zero casualties sa harap ng banta ng Bagyong Inday. Kaya't inalerto na ang quick response team sa rehiyon kasabay ng iba't ibang paghahanda. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
6: Definitely zero casualty ang target po.
7: Yan ang target na makamit ng PDRMO sa posibleng epekto ng Bagyong Inday sa Cagayan Province. Kaya naman, ang mga tauhan ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team naka-alerto na. Naka-preposition na rin ang mga equipment, floating assets at mga heavy equipment na gagamitin sa pagtugon at pag-rescue sa mga maapektuhang residente. Isa sa mga pinatututukan ng PDRMO sa mga LGU ang flood at landslide prone areas, lalo na ang coastal towns na lalapitan ng Bagyong Inday, gaya ng Babuyan Island sa Kalayan.
6: Bagamat hindi ganun ang advisory na baka magkaroon ng storm surge, ang preparation na hiningi natin sa kanila, ang senaryo na baka tumaas yung mga alon. So yun yung preparations ng mga coastal municipalities natin.
7: Naihanda na rin ng Provincial Social Welfare and Development Office ang supply ng pagkain na agarang ipamamahagi sa mga maapektuhan ng Bagyong Inday. 8,500 na piraso ng family food packs, 7,000 packs ng tig-5 kilo ng bigas at 1,800 packs ng tig-10 kilo nito ang nasa bodega ngayon ng Kapitolyo.
6: At this point in time, ay nakahanda na ang mga trucks natin, ang personnel natin, ang food stockpile natin, even the non-food, through the help of our other partners. Kaya sa ngayon, ang masasabi ko, handang-handa po ang probinsya ng Cagayan.
7: At para mabilis na makakatugon sa pangangailangan ng mga residente, siniguro ng PDRMO na maayos at gumagana ang mga handheld radio na gagamitin sakaling mawala ng supply ng kuryente at signal sa probinsya, lalo na sa isla ng Kalayan. Bagamat maaliwalas pa ang panahon sa probinsya, panawagan ng PDRMO sa lahat, huwag magpakampante, makinig sa abiso ng otoridad para mailayo sa peligrong maidudulot ng Bagyong Inday.

0: Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At bagamat bahagyang humina po ang bagyong Inday, puspusan pa rin ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Tugay-Garao sa posibleng epekto ng bagyo. Alamin po natin ang kasalukuyang sitwasyon doon. Nasa linya ng telepono si Tugay-Garao Mayor Myla Tingke. Magandang gabi po, Mayor. Brian Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
2: Good evening po. No? Maraming salamat sa pagtawag sa amin at pangangamusta sa Tugay-Garao City. Sa kasalukuyan po, ma'am, maganda naman po no, na ang ulan na bumabagsak sa Tugay-Garao, we are under signal number 1 as we speak. Nakamonitor po kami kung meron po mga darating na malakas na hangin at ulan. But so far, as of now po, napakatahimik ng ating kalangitan. Napaka maayos po ang lagay dito sa Tugay-Garao City.
1: So far, maayos pa po ang lagay ng panahon dyan. But despite po ng ganong sitwasyon at yun na nga rin po sa pag-asa, humina po ang bagyong ito, ano-ano po yung mga ginawa po ninyong mga hakbang para po paghandaan ang posibleng epekto po nito pong bagyong Inday?
2: Yung ma'am, ang Tugay-Garao City is a catch basin for the Cagayan Valley, no? And so, sa amin po, pag may narinig na kaming parating na bagyo, mahina man po ito, super typhoon na classified, or just an ordinary typhoon, agaran pong nag-meeting ang aming CDRRM Council, or aming City Disaster Risk Reduction Management Council, para po tayo ay alam na natin dati kung saan magsiset up ng ating mga evacuation centers, pre-positioning of goods, pre-positioning of equipment, pre-positioning po ng ating mga personnel, ang ating ICS or Incident Command Center, na ayos na rin po natin, ano? Nakanda po yung ating mga ambulances, yung ating mga emergency personnel, gayon na rin po yung ating social workers, CSWDO, upang siguro din meron po tayong mga food packs available kung sakasakaling magkaroon man ng mga pangangailangan para sa ating mga residente. Kami naman po ay talagang hindi humihinto ng pagsisiguro na natawagan natin lahat ng ating mga uniform personnel at tinatanong natin ang available manpower. Ngayon na rin po, before sa typhoon season, namiguro po kami na nagkaroon ng mga pruning sa iba't ibang lugar sa ating syudad. Ano? So these are just some of the things that we did to prepare, pati mo sa aming agriculture sector, we have more than 2,000 farmers dito sa Tugay-Garao, at talaga hong sinasabi na namin sa kanila na naghahanda po kami na patulungan din po sila magkaroon po man ng pagbaha. Ngayon lang ho, ngayon po ay planting season. So medyo sa totoo lang, i-welcome po sana ng ating farmers yung at katamtamang bagsak lang sana po nito. So those things are what we prepared. We have enough medical supplies. We have food packs for our kababayan. Even our evacuation centers, kausap po natin ang ating mga eskwelahan. Alam na po namin kung saan dadalhin at nagpahingi po tayo ng mga listahan muli ng ating mga possible evacuees. Nang sabihin, alam po namin, no duplication of work. And even the local government of Tugay-Garao City, yun pong ating mga department heads, dahil po kami nga ho ay catch basin of Region 2, naka-set up na po sa amin ng aming mga department heads, nag-hot kitchen po kami, ng hot meals, na kitchen kami na third clustered. So these are just some of the things na ginagawa po namin habang kami ay nakantabay.
1: So handa na po ang lahat, equipment, personnel, even po yung mga evacuation centers. Now, yung atin naman po mga kababayan dyan, paano po yung koordinasyon doon sa mga komunidad kung sakasakali pong kailangan po ng preemptive evacuation po, Mayor?
2: Yes, ma'am. Ready po ang ating kapulisan, ready po ang ating rescue personnel. All the vehicles, tatambuli po ang ating TNT, nagtatambuli rin po ang ating mga barangay officials. Bago pa man po talagang dumating, nasasabihan na ho sila na kinakailangan ho yung ating mga bubong, kung pwede hong pabigatin, maglagay ng pabigat, and kung ating mga bintana, isecure na po natin. We keep reminding no on social media, on radio shows, at ang papatawag tayo, nabigyan ho ng mga video, handheld video ang ating mga barangay officials. para po in case po na mawalan ng signals sa mga cellphone, meron na tayong mga radyo na maaaring tawagan sila. So, na-prepare po natin yung ating mga kababayan. We normally do preemptive evacuation doon sa mga barangay sa alam talaga namin heavily flooded, no, pag dumarating na mga tubig.
1: Mm-hmm. So as of the moment po, as we speak, wala pa pong mga nag-evacuate, particular po yung mga nasa coastal areas, Mayor?
2: Ma'am, dito sa Cagayan, dito sa Tuligaraw mismo, no, we don't have yung sa dagat po, ilog po ang amin. So, as of now, ma'am, sa totoo lang ho, yung signal number one natin, wala pong ulan. Mm-hmm. So, sa monitoring po naman namin, hindi ho magkakaroon ng malawakang pagbabaha. Mm-hmm. Nakatingin ho kami, hindi lang ho sa Pag-asa, naging din pa ho sa iba pang mga weather bureaus ng iba't ibang bansa. We have been very lucky, ma'am, na sanay na ho kaming magbasa at nabibigyan tayo ng tamang advice ng ating TDRRMO, ng ating Pag-asa Bureau, yun po mga kasama naming mga eksperto pagdating ho sa mga ganitong pangyari. In fact, ma'am, just to expound further, no, ang Tuligaraw City is one of only four cities na napagbigyan ng mid-fuse na project. Ito kami sa tumutulong sa mga bagong datos ngayon na kinakailangan sa Pag-asa para magkaroon po ng mga early warning systems na ginagawa. So Tuligaraw City is one of only four cities in the entire country na meron pong ganitong mga sistema na nabidevelop na. Kaya po sinisirte ko kami kahit paano dahil as of now, wala kaming kailangan i-evacuate kasi according to all the news reports, weather reports, alam po namin ito po magkakaroon ng baha sa Tuligaraw City.
1: And we hope and pray na hindi naman po ganun magiging kalaki yung epekto ni putong bagyong Inday na ito. Now, nabanggit yung mayor na planting season. May nakalatag po ba kayong plano saka sakali pong maapektuhan po itong sektor ng agrikultura?
2: Naawa na ho kami sa farmer. Kung tutuusin po, sabi nga nila, sana ma'am, kahit konting ulan lang kasi talaga hong tagtuyot na po, no? Kung pagdating sa pagtuyot naman, ma'am, sa amin, we have been helping our farmers through the subsidy to the fuel na ginagamit ng aming mga tractors. Ang city government ay sarili pong tractors na sinasubsidize namin para sa mga pag-aarada ng mga farmers namin. Take turns po sila. Pero mo kaming ibinibigay through the President's program, President Bongbong Marcos's program para sa mga farmers natin, yung ating mga pinamimili po na abono, yung po mga binibigay na bringi sa mga farmers. Nagkaroon na rin po ng cash subsidy, ano ho. In case naman pong nagkaroon naman ng baha, ganun pa rin po yung mga gagawin natin sa kanila. Meron mo tayong tulong pag sobrahan ng tubig, meron din po tayong tulong pag kinulang naman po ang tubig.
1: Well, Mayor, mensahe niyo lamang po sa inyong pong mga kababayan dyan po sa Tuligaraw.
2: Po, lagi ho natin yung pinapaalala sa ating minamahal na mga anak sa Tuligaraw City. Sumunod sa mga alituntunin ng gobyerno, sumunod po sa mga sinasabi po namin, lalong-lalo na when we call for preemptive evacuation, lalong-lalo na po kinakailangan nakahanda po sila sa kanilang mga bahay-bahay ng mga kagamitan. Naniniwala po ang gobyerno ng Tuligaraw City na kinakailangan may shared responsibility ang bawat isa sa pagliligtas ng ating buhay at ng ating mga komunidad. So, tayo po'y nananawagan sa lahat. Continue to monitor the weather stations. Continue to monitor yun po mga pages ng gobyerno kung saan nakikita niyo po ang kalagayan ng ating bayan. Dito, lalong-lalo na dito sa Tuligaraw City. Mag-iingat po tayong lahat. Huwag po matigas ang ulo. And most of all, please save our hotline numbers. It is please there, 0917-111-3500 po for any emergencies. Pagka nyo lang po kami at may papapunta tayo ng tulong sa inyo. Yun po yung pinakamahalaga. Maraming salamat po.
1: At maraming salamat po at ingat po kayo dyan, Tuligaraw Mayor Mila Tingke. Salamat po, Mayor. Bahagyang humi Pilipinas sa typhoon category ang Bagyong Inday. Malakas pa rin po yan habang gumagalaw sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Itinaas na ang wind signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan.

0: Sakyang Pandagat. Base po sa ating latest na track ng Bagyong Inday, hindi man tatawid ang kabuuan nito sa Luzon pero patuloy magpapaulan ang enhanced habagat sa mga susunod na araw. Bukas ng gabi, Biyernes, ay tinatayang lalabas na ang Typhoon Inday. Sa ngayon, nakataas pa rin ang heavy rainfall advisory. Maging alerto po sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. Ngayon hanggang bukas ng tanghali, magpapatuloy ang ulan sa Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Provinces, Zamboanga del Sur at Lanao Provinces. Bukas ng hapon hanggang sa araw ng Sabado, mas malawak na ang pag-ulan dahil sa habagat. Kabilang sa makararanas ng above normal rainfall, ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, Panay Island, Negros Provinces, Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Sur. Abot naman sa heavy to intense ang pag-ulan sa Antique at Occidental Mindoro. Magpapatuloy ang mabigat na pag-ulan sa Sabado hanggang sa araw ng Linggo. Mas mabigat ang buhos ng ulan sa Bataan, Zambales at Occidental Mindoro, habang heavy rains din sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito rin sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Provinces, Aklan at sa Antique. Sa ngayon ng Inday, bahagyang humina sa kategoryang typhoon kasalukuyang nasa hilaga ito ng Philippine Sea. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layo na 780 kilometers silangan ng hilagang Luzon. At ang taglay nitong hangin umaabot sa 165 kilometers per hour, pabungso ng hangin malapit sa gitna na sa 205 kilometers per hour. Mabilis ang galaw nito sa 20 kilometers per hour pakhilagang kanduran. Samantala, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Sa unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ng prosekusyon na matibay ang naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung. Inangulat ni Sheila Natividad.
2: Hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o ibinigay ng ating witness.
3: Ito ang paniniwala ng House Prosecution Panel sa kanilang ipinresentang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilung sa ikatlong araw at unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination o pagtatanong ng depensa, siniyasat nila si Kalilung tungkol sa mga dokumentong isinumite nito, kabilang ang kanyang mga sworn affidavit at mga record mula sa investigasyon ng NBI. Nagpahayag naman ng objection o pagtutol ang prosekusyon. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, nang lilito lang ang ilang tanong ng defense team at nagbibigay ng mga impormasyong hindi pa naman naaprubahan o napatutunayan sa impeachment court.
4: For the record, Your Honor, please, that document is not yet presented in courts as the documentary evidence, Your Honor, please. So highly improper for the defense to elicit that document through this witness, precisely because this witness did not yet identify the affidavit of investigation.
3: Pagkatapos naman ng pagdinig, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na nabigo ang depensa, napahinain ang testimonya ni Kalilung at i-impeach umano ito bilang witness. Dagdag pa niya, wala namang naging pagbabago o consistent ang mga pahayag ng testigo mula pa sa umpisa ng investigasyon hanggang sa pagharap nito sa impeachment court.
2: Yan ay isang magandang development at aming nakita na sa susunod na mga araw mailalatag pa rin ang mga ebidensyang inihanda ng ating prosecution panel.
3: Nagpaalala naman ang House Prosecution Panel sa publiko na huwag manghusga agad o magbigay ng maagang desisyon dahil nag-uumpisa pa lamang ang impeachment trial. Ayon naman kay Impeachment Prosecutor Ramon Rodrigo Gutierrez, dapat tingnan ang proseso base sa lakas ng mga ebidensyang ipinipresenta sa korte.
5: This is not the process, the whole process of impeachment trial is not about yung paramihan po ng mga motion that was granted or paramihan po ng puntos na binibilang po ng ating mga kababayan na nanonood. But it's actually about the quality of the questions that are being asked.
3: Samantala, humiling na rin ang sabina ang House Prosecution Panel para sa kanilang mga susunod na testigo. Sa Lunes, July 13, nakatakdang isa lang ng prosecution

0: panel si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Kasunod naman nito si Attorney Zuleika Lopez na tumatayong OVP Chief of Staff sa darating na Martes, July 14. At maging si House Legislative Security Bureau Executive Director at former AFP Captain Belinda Bello sa July 15, Miyerkules. Samantala, ipaalam naman ang prosekusyon sa impeachment court sa susunod na linggo kung maiharap nila bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag. Sheila Natividad, para sa bayan.
1: There is no such thing as conditional threat. Yan ang naging komento ng prosecution sa kampo ng depensa kaugnay ng ipinalabas na video evidence sa impeachment trial ngayong linggo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Kumpiyansa ang panel of prosecutors sa ipinakitang kredibilidad ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilung sa isinagawang cross-examination sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
3: He was consistent in his statements, he was credible, and he was competent.
2: Ani Zamora, kwalipikado si Kalilung para i-authenticate ang video evidence at gawin ang affidavit authentication. Kung bibigyan naman ng grado ang naging presentasyon ng prosecution at defense team ni VP Sara sa unang tatlong araw ng impeachment trial, A positive na grado ang bibigay ni Deputy Speaker Paulo Ortega V at para naman sa defense team.
4: Siguro masyado pang maaga, pero baka B positive na lang. Para B as in blood. Pero B positive pa din. Kasi productive naman yung weeks, ay yung tatlong araw pareho ng prosecutors saka defense.
2: Komento naman ng prosecution sa depensa ng kampo ni VP Duterte na conditional threats lamang ang sinabi ng pangalawang pangulo sa ipinalabas sa video evidence.
3: There is no such thing as a conditional threat.
5: Hindi ho yan pinapababa kung gaano kamali.
2: Samantala, iginiit ang prosekusyon ng tibay na ebidensya ang makakasagot kung karapat dapat bang manatili sa posisyon sa pagkabisi presidente si VP Sara. Kasunod ito ng paratang ni Davao City Mayor Basé Duterte na nais lamang pigilan ng administrasyon ang pagtakbo ni Vice President Duterte sa pagkapangulo sa 2028, kaya isinasagawa ang impeachment.
5: Everyone's entitled to their own opinion, no? But at the end of the day, ang importante ho dito, pakinggan ho natin pare-pareho at suriin ho natin ng maayos, no? Masinsina ng ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig.
2: Inaasahang tatayong witness si the NBI Regional Director Attorney Jeremy Loto, OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, at House of Representatives Office of Sergeant at Arms Captain Belinda Bello sa susunod na linggo. Vel Custodio, para sa bayan.
6: Sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inilarawan ng Malacanang na naging maayos naman ang naging takbo nito. Muli rin iginiit ng palasyo na hands-off ang ehekutibo sa isinasagawang paglilitis. Sinang-ulat ni Kenneth Paciente.
7: Sa pag-arangkada ng unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng palasyo na maayos naman ang itinakbo ng unang bugso ng trial.
8: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
7: Sinagot din ng palasyo ang naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo na hypothetical lang ang naging pagbabanta ng biso sa buhay ng Pangulo, First Lady Liza Marcos, maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Castro, malinaw sa kanyang online press con noong November 2024 ang binitawang pagbabanta ng bise.
8: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke.
7: Sinalagdin ng Malacanang ang ipinunto ng defense lawyer na si Attorney Carlo Narvaza sa cross-examination nito sa witness na si Senior NBI Agent John Mark Kalilong, kung saan sinabi nito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umano ang may control sa NBI at DOJ sa investigasyon sa kaso ng bise.
8: Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
7: Sa depensa naman ng kampo ng bise na dahil umano sa Operation Romanov o banta sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya ang ugat kung bakit nito nagawa ang pagbabanta, sabi ng palasyo, binigyan ng pagkakataon ng bise na magbigay ng mga ebidensya patungkol sa sinasabi nitong banta sa kanyang buhay, pero hindi umano siya tumugon sa NBI.
8: Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo? Kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
7: Muli namang iginiit ng palasyo na hands-off ang ehekutibo sa impeachment trial dahil sa separation of powers. Pero kung may issue na lulutang sa paglilitis na kinasasangkutan ng Pangulo, sasagutin ito ng Malacanang base sa katotohanan. Umaasa naman ang Malacanang na gagawin ng Senator Judges ang kanilang mandato sa pagsasagawa ng trial ng naaayon sa rules and procedure at magkaroon ng desisyon ng naaayon na rin sa ebidensya. Kenneth, pasyente para sa bayan.
1: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo, siniguro ng Senado na nakahanda ang lahat ng kinakailangang hakbang sa seguridad sakaling dumalo ang pangalawang pangulo. Sa kabila nito, inaasahang haharap din sa susunod na paglilitis ang ilan pang testigo. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
9: Prepare for Typhoon Inday. Yan ang tila sarkasikong pahayag ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, matapos magpakita sa Senado ngayong araw. Ayon kay House Deputy Speaker Paolo Ortega V, dapat ding maghanda ang kabilang panig.
4: Maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat. Siyempre, alam naman natin yung mga nakaraang taon malalakas po yung hagupit ng mga bagyo. Meron naman po yung mga bagyo na lumilihis at umiiwas.
9: Sinugundahan ni San Juan Representative Isabel Zamora ang paalala ni Ortega.
10: Totoo naman pong may bagyong Inday, so maghanda po tayo para sa bagyo.
9: Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug, purely administrative ang naging pag-uusap nila ni Lopez, kabilang mga guests na maaaring payagang makapasok sa session hall. Napag-usapan din ang kahilingan ng defense panel na makapagpasok ng ilang gamit sa kanilang holding area, gaya ng refrigerator, coffee maker at catering services na kanyang pinayagan.
11: Housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the chief of staff of the office of the vice president rather than an impeachment court matter.
9: Nilinaw din ni Bantug na hindi nila tinalaka impeachment case laban kay Vice President Duterte. Bagamat personal niyang nakausap si Lopez, sinabi ni Bantug na hindi niya formal na isilbi ang subpoena sa chief of staff ng pangalawang pangulo.
11: That would not have been proper of me. Unang-una, ang ano naman dyan is the sergeant at arms, who will do the service. Not the clerk of court.
9: Nakatakdang humarap si Lopez sa impeachment court sa Martes, July 14, bilang bahagi ng pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnay sa alegasyon ng grave threats. Hindi patiya kung sasamahan siya ni Vice President Duterte sa kanyang pagharap sa Senado. Gayunman, tiniyak ng Senado na kahanda ang lahat ng kinakailangang security arrangements sakaling dumalo ang pangalawang pangulo.
11: Basta prepared lang, such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready.
9: May kabuang 11 trial days ang inilaan para sa pagdinig ng Article 4. Sa susunod na linggo, inaasahan ding humarap sa witness stand sina NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Bernard Ferrer para sa Bayan.
6: Sinubukang ilihis ng kampo ng depensa mga ebidensya at katotohanang inilahad ng unang testigong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial. Pero naging epektibo ang paraan ng prosekusyon sa paglalatag ng kasong may kinalaman sa pagbabanta ng Vice Presidente sa First Couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para ipaliwanag ang mahalagang punto sa unang linggo ng paglilitis, narito ang panayami dyan na Madrid sa isang political analyst.
12: Ang Article 4 sa impeachment complaint ay nakatuon sa grave threats at assassination plot na binitiwan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez. Sa kabila ng paglilihis ng depensa, naging matibay ang argumento ng prosekusyon tungkol dito.
13: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Labi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Morales. No joke. No joke. Nagbilin na ako man. Pag namatay ako, sabi ko, kapumigil na. Ang gamit mo magpatay sila.
12: Nakausap kong isang political analyst na si Professor Antonio Contreras at narito ang ilang bahagi ng aking panayam.
14: Pag ikaw ay magbabanta sa buhay ng Pangulo, klaro na it doesn't matter whether you were triggered. In fact, as a vice president, you should even be more prudent to contain yourself because you're supposed to be a top official of the land and you should not just be you're not an ordinary person who can just issue threats. You're second highest and you're threatening the highest. So, laro pang ang magiging parang pinakita ng vice presidente na hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Kaganoon. Kasi kapag nakaupo ko sa posisyon, tapos ang daming mga bati ko sa iyon, you know, I'm sure other, the president would also be receiving threats, right? I'm sure the president is also receiving a lot of criticisms and a lot of, negative pressures. So lahat naman ganun ng politiko eh. So, pero kailangan sa kanila, na ibatas tayo eh, hindi po pwedeng labagin ng batas. Hindi pwede magpakawala ka ng mga pagbabanta na delikado.
6: Kung ang BNP General Hospital umano ang tatanungin, hindi nila irerekomendang ihalo sa general population si Senador Dante Marcoleta sa oras na mailipat na ito sa regular na kulungan. Ito ay dahil sa iba't ibang sakit na iniinda nito at dahil sa edad nito na nasa 72 taong gulang na. Samantala na, isilbi na ang panibagong warrant of arrest laban sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
15: Hindi pa man naihahatid sa kulungan, panibagong warrant of arrest na naman ang isinilbi kay Senator Rodante Marcoleta sa loob ng PNP General Hospital. Ang panibagong kaso ng senador ay paglabag sa Presidential Decree 46. Patuloy na nagpapagamot sa PNPGH si Marcoleta. Sa pinakahuling resulta ng mga laboratory test nito ay nakitang mataas ang kanyang bad cholesterol. Hinihintay pa ang resulta ng kanyang 2D echo na magpapakita naman ng kondisyon ng kanyang puso. Ginagamot naman ang mild pneumonia ng senador. Sabi ni Police Colonel Ben Ali Bayani, ang chief ng internal medicine ng PNPGH, na kung hihingi ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor ng PNP, mas mainam na huwag ihalo si Marcoleta sa general population sa oras na mailipat na ito sa regular na kulungan.
16: Kung di pa po natitreat yung mild pneumonia niya, pwede naman. Wala naman po problema tayo doon. Kaya lang kasi, kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. Okay, 72 na po si...
17: Kung siya ihalo dun sa karami.
16: Kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi po advice na isama siya.
15: Dahil sa mga iniinda ng mambabatas, ay malabo pa na mabigyan siya ng medical clearance.
16: Kaya lahat po ng kaya natin gawin dito sa ospital, bibigay po natin sa kanya. Kasi sa ngayon po, pasyente namin siya ngayon eh. So responsibilidad po namin siya ngayon. So lahat po ng mga kaya po namin offer sa kanya na kailangan po niya para sa health condition niya, bibigay po namin.
15: Samantala, dumalaw sa PNP General Hospital ang kaibigan at kaalyado ni Marcoleta na si Senator Robin Padilla. Pasado las dos nang dumating sa ospital ang senador, pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam sa mga mamamahayag na nakaabang sa labas ng ospital. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
6: Samantala, isa umanong malaking kalokohan ang tila pag-angkin ngayon ng China sa Batanes. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr., dapat itong pasinungalingan kaagad. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
17: Kaagad kinontra ng gobyerno ang kumakalat na impormasyong bahagi rin umano ng China ang Batanes. Paniniwala ito ng ilang Chinese scholars na kanilang sinabi sa isang symposium sa China bilang sagot sa delimitation talks sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sabi ng mga Chinese scholars, walang legal na basehan ang kontrol ng Pilipinas sa Bataan Islands na nasa ilalim umano ng jurisdiksyon ng Taiwan na itinuturing naman ng China bilang breakaway province. Tinawag ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na malaking kalokohang dapat masinungalingan kaagad.
18: Sa kanilang closed society, sa tao nila, naniniwala ang mga tao nila dito. Kaya nila, brainwashed ang mga tao nila. So, ito'y concerning kaso, ito'y dapat labanan. All academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh.
17: Welta pa ng kalihim, maaari itong ikonsidera sa totoong intensyon ng China na magkaroon ng buong kontrol sa rehiyon.
18: It also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito, and it's ludicrous. Hindi na nila tayo masisisi, no? Sa feeling laban sa kanila. At ito yung malaking krimen sa mga mamamayan nila.
17: Sa monitoring ng isang maritime security think tank sa mga nakalipas na buwan, lumalagpas umano sa 10-line claim ng China ang kanilang pagpapatrolya sa silangang bahagi ng Taiwan at Batanes.
19: They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
17: Wala pang tugon ang Chinese embassy kung suportado ng gobyerno ng China ang pahayag ng mga Chinese scholars patungkol sa Batanes.
20: Alam naman natin na ang Chinese embassy laging align ang kasinungalingan nila mula mainland China hanggang dito sa embahada nila. Baka next week ang kininarin nila Ilog Pasig, no? So we just have to keep on telling the international community that these are all lies.
17: Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines na mayroong mga barko at iba pang asset ang nagpapatrolya sa hilagang bahagi ng bansa. Patrick De Jesus, para sa Bayan.
6: Magandang balita po para sa mga empleyado ng pamahalaan dahil matatanggap na ng mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno ang kanilang performance-based bonus ngayong taon. Ang kay Palace Press Officer Claire Castro para ito sa fiscal year 2024. Uhugutin po ang pondo mula sa 2026 General Appropriations Act. Tiniyak naman ni Castro na ipoproseso ito ng Department of Budget and Management at posibleng mapaaga pa ang paglalabas ng pondo. Layon ng pagbibigay ng pondo na kilalanin ang dedikasyon at sakripisyo ng mga naglilingkod para sa bayan.
8: Ang fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ay ipoproseso at inaasahang maipagkakaloob ngayong taon.
1: Ipinaliwanag ng Malacañang ang posisyong gagampanan ni Cabinet Secretary Denher Avalos Jr. Kabilang dito, ang pag-iikot niya bilang kinatawan ng Pangulo para alamin at tugunan ang mga kailangan ng publiko. Samantala, nanindigan ang Malacañang na hindi na kailangan maglabas ng bagong executive order ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para muling itatag ang posisyong cabinet secretary. Ayon sa Malacañang, ginamit ng Pangulo ang kanyang plenary powers para magtalaga ng isang opisyal.
8: CabSec Benher's appointment is the President's way of redefining the CabSec position, pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the office of the president. And second, plenary power to appoint. The president has the plenary power to appoint. ang utos ni Presidente kay Kabsek Benhar ay siguruduhin nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno.
1: Nagsubite na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ng Ad Interim Appointments para sa kumpirmasyon sa Generals at Flag Officer ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay para kay Francis Anthony Coronel para sa ranggong Lieutenant General. Wala naman ang para sa ranggong Brigadier General at isa naman para sa ranggong Commodore na kinabibilangan ni Jim Razo. Samantala, isinumite na rin ng Pangulo ang ad interim appointment para sa kumpirmasyon ni Nezauro Hernandez Firme bilang miyembro na kinatawan ng Academe, Judicial and Bar Council ng Supreme Court para sa terminong hanggang July 9, 2030. Kung may nais tumutol, maaari makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
6: Mas pinalawak pang aksa sa serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na lugar sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, nakapag-deploy na kasi ang Department of Health ng halos 500 doktor ngayong taon sa ilalim ng Doctors to the Barrios Program. Itinalaga mga ito sa 4th, 5th, and 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas. Layon itong matiyak na may sapat na serbisyong medikal ang mga komunidad na higit na nangangailangan. Mas pinadali na rin ng DOH ang pagkuha ng medical assistance sa pamagitan ng electronic medical assistance to indigent and financially incapacitated patients para mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa mga kwalipikadong pasyente.
8: Kalusugan inaalagaan, buhay iniingatan. Yan ang nais ng Pangulo.
6: Samantala, nakatanggap ng parangal at pagkilala ang ilang mga Filipino scientists dahil sa kanilang ambag sa agham at teknolohiya sa idinao sa National Academy of Science and Technology Philippines Awarding Ceremony. Kung sino-sino sila at kanilang kontribusyon, silipin sa ulat ni Elijah Canlas.
0: Binigyang pagkilala ngayong araw ng National Academy of Science and Technology Philippines o NASPH ang ilang Filipino scientist bilang bahagi ng 48th Annual Scientific Meeting o ASM. Layo ng taunang pagtitipon na ito na kilalanin ang mga natatanging Filipino scientist na nag-ambag ng makabulhang pananaliksik para sa pagpapaunlad ng agham at teknolohiya sa bansa. Kabilang sa mga pinarangalan bilang Outstanding Young Scientist Award ay si Dr. Rohani Sina Navarro mula sa University of the Philippines, Manila dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng veterinary medicine at neuroscience. Ayon kay Dr. Navarro, ang addiction ay isang sakit na kayang mabigyan lunas sa pamamagitan ng tamang gamot at wastong siyentipikong pag-aaral, taliwas sa tingin ng marami na isa itong kahinaan ng pagkatao.
21: Napaka-importante, no? Kasi ang addiction po ay nakikita more often as a moral failure or as a sign of weakness. But ang addiction po is a brain disorder at kaya po itong malunasan. Kaya po kapag naalam na natin ang mga gamot, pwede na nating malunasan at makakontribute po tayo sa napakalaking societal problem sa Philippines.
0: Kasabay nito, kinilala rin bilang OYS awardee si Dr. Ryan Michael Oducado mula naman sa West Visayas State University para naman sa kanyang advokasya patungkol sa pananaliksik ng nursing education.
22: Para sa akin, when we invest sa mga estudyante natin, among our nursing students, we are also investing in the patient of, in the future of patient care. So halos doon, tinitignan natin paano sila makakapasa ng sa board exam, paano sila mag-aaral ng mabuti, paano natin ma-ensure na ready sila mag-practice at magbigay ng care sa hospital pag nakagraduate na sila.
0: Lahat ng mga pinarangalan ngayong taon ay tumanggap ng tropeyong mula sa NAST Philippines. Cash prize na nagkakahalaga ng 150,000 pesos at research grant na nagkakahalaga ng 1 milyong piso mula sa Department of Science and Technology o DOST. Samantala, ipinaliwanag naman ni NAST Director for Luningning sa Marita Domingo na ang DOST ay may mga aktibong regional offices na nagmo-monitor kung nagagamit ng maayos ang mga pondong inilaan para sa scientific researches.
23: Ang DOST, meron siyang mga agencies na nagde-deal about sa, di ba may mga regional offices ang DOST. So, namomonitor naman kung nagagamit. At saka may awards na binibigay ang ibang agencies ng DOST kung saan tinitingnan kung na-adapt yung mga researchers na napafund ng DOST.
0: Bukod sa Outstanding Young Scientist Award, iginawa din sa seremonya ang iba pang prestigyosong parangal tulad ng NAS Talent Search for Young Scientists, Outstanding Book/Monograph Award, at Outstanding Scientific Paper Award para sa mga dekalidad na publikasyon sa bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
1: Nagpabot ng pagbati at suporta hindi lang ang netizens na maging ilang sikat na personalidad sa makasaysayang kampanya ni Knight Tennis Star na si Alex Ayala sa Wimbledon. Narito ang ulat.
2: A well-earned round of applause. Of course, a huge victory. She took out the defending champion in the
3: Ang mga Pilipino sa buong mundo ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang suporta para sa 21-year-old tennis star player Alex Ayala. Kabilang sa libo-libong netizens na bumati at nagpasalamat kay Alex online ay ilan din sa ating mga celebrities. Una na riyan ay si Namond Gutierrez at Georgina Wilson sa ilalim ng post ng Wimbledon na may mga emoji na nagpapahayag ng kanilang pagmamahal kay Alex. Nagbahagi rin ng pasasalamat si Alex Ayala sa kanyang Instagram para ipagdiwang ang kanyang oras sa Wimbledon. Anya, everything, salamat Wimbledon. Mabilis rin ang pagbigay ng suporta ng mga netizens at ilang celebrities tulad nila Eugene Domingo, Anya, love your spirit, what a superhuman being you are. Sila Bianca Gonzalez, Alex Gonzaga at Rojan Cruz din ay nagbigay ng suporta sa comment section. Ang actress naman na si Gabby Garcia na nag-repost ng video ng crowd sa Wimbledon na kumaway ng paalam si Alex sa court pagkatapos ng kanyang huling laban. Nilagyan niya ito ng caption na Our Best Girl. Habang isinasara ni Alex ang kanyang kabanata sa Wimbledon ngayong taon, sinabi niya na iniiwan niya ito ng may positibong pag-iisip. Sa isang panayang pagkatapos ng kanyang laban, sinabi niya na everyone has days where they don't play their best tennis. Hindi rin siya umaasa na kada araw ay makapaglalaro siya ng 100%. Anya, I just have to move forward and continue with my progress. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yan po ang may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan. At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
24: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
26: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
28: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
29: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
30: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
7: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
31: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
7: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang, magandang gabi sa ating lahat. It's a Thursday, 9th of July, 2026. At ito po muli yung programang Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay napapakinggan, 104.3 sa kasalukuyan at napapanood din sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan niyo po ako hanggang alas 8 ng gabi. Muli po, ako po yung lingkod Nords Maguindanao sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Samahan niyo ako hanggang alas 8 ng gabi. Sa kabukuan ng ating programa, ihahatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, talakayan, issues. At syempre, may mga kasama tayo for tonight. Oh, na-miss niyo ba yung ano? Na-miss niyo ba yung... Senate hearing, di ba? Next week meron pa rin, oo, nakatutok pa rin ang Radyo Pilipinas ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Yan, tuwing ano yan. At syempre, pakaabangan natin ha, yung SONA. Malapit na din. July 27, SONA po yan. Anyways, sa kabuuan, syempre, nandun pa rin tayo. Tayo pa rin ay ibinabahagi pa rin natin. Ika nga, yung papalapit na Bangsamoro Parliamentary Election. This will be on September 14, 2026. At boboto po yung ating mga kababayan dyan sa Bangsamoro area. Kung hindi mo pa alam kung saan ang Bangsamoro area, ito po yung mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, at Tawi-Tawi. Five provinces po yan na kung saan ay boboto sila ng kani-kanilang mga tatakbo o kaya yung mga tatakbo for the parliamentary government. Kaya nga po tinawag na Bangsamoro Parliamentary Election. So, yung party, to give you an update, ay nai-announce na po ng COMELEC yung mga parties or dominant parties. No? Isa na rito is yung UBJP at yung, if I'm not mistaken, BFP. No? So, susubukan natin dito sa ating programa kung makuha natin itong mga ilang mga tumatakbo. Ayan, tumatakbo for the candidacy on the Bangsamoro Parliamentary Election. Yung party, yung district representative, and yung mga sectoral. Pero alam mo, I had a conversation with some friends. Ang sabi nga nila, etong position na sectoral, kung titingnan mo yan, kasi diba, iba kasi yung ano eh, iba kasi yung pagbabotohan ngayon eh, no? Yung party, yung district representative, and so as yung sectoral. Pero kung titingnan mo, if you would see it on a how the government runs right now, meron tayong presidential, di ba? Presidential, vice president, congression, the congress, rather, both Senate and lower and upper house, and the Senate and the Congress, and the local government units, di ba? So on a national scope, if you would compare it to the Bangsamoro elections, parliamentary elections, eh parang yung mga sectoral representatives daw are like senator. Oh, di ba? Kasi yung sectoral representative, kahit sino pwedeng bumoto sa kanya, no? Kahit sino pwedeng bumoto on a scope ng region, eh pwedeng bumoto. No, pwedeng bumoto ng traditional leader, pwedeng bumoto ng what you call this? Traditional leader, yung ulama, yung woman, yung youth, and basta, if I'm not mistaken, anim yun eh, no? Anim, woman, yan, woman, and traditional leader, ayan, yan po yung anim, no? And wide yung votation nito, minsan nga lang, isip ko, paano kaya kukunin o bibilangin? O yun nga pala, nagsimula na yung COMELEC, no? Nagsimula na yung COMELEC in printing the ballots for the September 16 or September 14 rather na elections, no? So anyways, yan ang pakaabangan natin mamaya dito sa ating programa. Marami tayong pag-uusapan. Siyempre, dagdagan lang natin maya-maya. Marami tayong makakasama. Dalawa makakasama natin for an interview mamaya. So again, yun na nga, no? Nagkaroon na nga ng or lumarga na ang printing ng mga balota. Baka siguro by next week baka makuha natin si ano, si from COMELEC, siyempre yung suki natin na si Attorney John Rex Dao Janco to walk us through ano na nga ba yung bagong mukha, no, ng balota. Kasi dati ang sabi ni Attorney John Rex, yung spokes, yung ating spokesperson ng COMELEC, eh ang haba daw. Oo. Ang haba ng balota. So napag-isip-isip niya, it's very delicate, no? Kumbaga, it's very maano siya na masira, matupi, madumihan sa haba niya. So gumawa sila ng ibang ilang revision, bumaba na daw. But still nandun pa rin yung ito yung mga ano, yung mga features lang, no, yung mga features nung balota. Una, colored. Colored yung balota. Pangalawa, nandun yung mga logo. No, logo ng bawat party. Kung hindi ako nagkakamali ay 16 party. If na bawasan pa ito kasi tinitin na nga ng Comelec ngayon eh, who's the dominant party. Pangatlo eh may picture. O, di ba? May picture yung district representative. May certain number, may numbers per provinces. May number siya per provinces. So ito yung bubutuhan, no? Kumbaga, sa Marawi, dalawa, diba? Sa Llano del Sur, dalawa, isa sa city, isa naman sa ano. So, sa Maguindanao del Sur, ganun din, and the island provinces. But, yung magbuboto sa kanila ay yung mga nakatiradan lang dun sa district representation. Kaya nga sabi natin, parang senador itong mga sectoral kasi they will be voted at large. Ah, so yan yung mga kumbaga ilang ano lang. Anyways, ito na po ang mga headlines na ating mga balita ngayong gabi.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: OCD Region 10 at RDRRMC 10 member agencies na antabay sa pananalasa ng Bagyong Inday sa rehiyong Northern Mindanao. Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, pinaigting ang kanilang disaster response sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Inday sa ilang bahagi ng Maguindanao at mga karatig bayan ng probinsya na apektado ng pamilyang pinalikas. Ilang mall owners tumugon sa hiling ng MMDA na payagan muli ang overnight parking para sa mga maapektuhan ng Super Typhoon Inday. Dividend collection ng GOCC sa loob ng 4 na taon ng Marcos administration inaasahang aabot sa 501.43 bilyon. Dole at Zamboanga City Federation of Family Welfare Committees naghatid ng serbisyong edukasyon at pangkalusugan sa mga mag-aaral ng Lugakit Elementary School sa Barangay Salaan. DPWH Region 9 nagpaalala sa mga motoristang dumadaan sa Jose Dalman, Zamboanga del Norte na mag-ingat dahil sa nangyaring pagguho ng lupa sa lugar. Dole Kula 1 Film Festival ng sa Region 1 isinulong bilang advokasya laban sa child labor. Mahigit 14 bilyong bangus fingerlings muling ipinamahagi sa mga kasapi ng sa mapa sa Pangasinan. Dating DPWH Sec Manuel Bonoan patuloy sa naginagamot sa PNP General Hospital. Petisyon na kumikwestiyon sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy sa Metro Manila ibinasura ng Korte Suprema. At yan ang mga balita ang pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:17 in the evening. Magbabalik po Salam Radio pagkaranin ng paalala.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
0: Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kaparis yung tsinelas mo? Ang dungis mo.
12: Ma, tama na.
14: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
15: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan.
14: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
16: O ano, game na?
17: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
18: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
32: Public service announcement
5: from PBS,
20: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
35: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
18: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
36: Norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Magindan.
37: Pabungso-bungso naman siya, pero pag ano talaga, talagang tuloy-tuloy yung pagulan. So yung mga low-lying areas natin na along the rivers, yung mga tributaries na parati naman natin binabantayan yan.

0: ano ta tayo together with the MILG na preemptive evacuations, no, yung kumbaga yung comprehensive approach, no, ginagawa na po ng ating kasalukuyang government dito sa BARM. And then yun na nga po, what is good, sabi ko nga kanina, so far as of tonight, wala namang report yun.
1: Pero ma'am, eto pinapakita natin na pictures in Bubugiran, Bubugiron ba yan? Ano po ang nangyari dyan, if you can explain to us? Nagka-landslide ba yan? Ilan yung apektado? At bago ba ito na nagresulta dahil sa walang tigil na pag-ulan?
0: Yes, eto kasi ano to, ito yung mga areas talaga na talagang dinadaluyan ng tubig.
1: Yun na nga.
0: Talagang tuloy-tuloy. Talagang tuloy-tuloy yung pag-ulan, kaya nagkaganito. And then sa baba, ng mga low-lying areas, syempre bahay-bahay na.
1: Oo.
0: So, kaya nagkaganon siya.
1: So, may bahay? May bahay dun sa mga areas na yan na dinaluyan? Yun,
0: medyo malayo-layo pa dyan.
1: Medyo malayo naman. Ayun, ayun.
0: Yes,
1: ayun,
0: malayo dyan yung mga bahay na affected. But it's good nga na bumaba yung, yung lupa galing sa taas, no, medyo wala pa siyang affected dyan ng mga bahay kasi wala mismo dyan, so, medyo malayo pa.
1: Ayan. So, are we advising itong area na to, particularly in Bubugiron, na pabalikin yung mga...
0: Bubugiron
1: ba yun? Parang Bubugiron kasi yung nakalagay doon. But anyway, are we advising yung mga kababayan natin na bumalik doon sa area na yon, kung saan man siya?
0: Yun nga, kung alam mo naman tayo, di ba, pag sa sinasabi nating dapat, hindi na talaga sila bumalik doon. Sa na-identify natin na these are mga hazards na mga areas kailangan i-relocate natin. But of course, tayo mapuprovide ng kanilang relocation site. So yun yun. But meantime, may mga temporary shelter naman tayo na ginagawa pa muna para doon lang muna sila tumira. So hindi naman natin maisapilit talaga, no, yung kanilang pangkabuhayan nandun lahat.
1: Mm-mm.
0: So yun yung usapin talaga na sinasabi natin, yung planning dyan is hindi pang short term, no?
1: Pang long term
0: na mga planning natin, tama, na investment pag pinapag-usapan natin.
1: Kumusta naman po yung pagtugon ng ating MSSD sa ating mga kababayan inilikas?
0: Yes, tayo naman kasi sa MSSD, partner natin dyan pagdating sa disaster response, may mga workers naman sila, may mga social workers na at the ground. So kaya kung kinakailangan ng local government units na talagang immediate assistance, nandiyan kaagad yung ating MSSD sa BARM. And of course, we do have the MILG, and then All Out, talagang hands-on sila sa dissemination information patungkol dun sa mga local government units na paghandaan. And then meron din tayong BARM Ready na ating partner in the same, no? Meron din silang Emergency Operations Center na ongoing din yung monitoring nila, yung mga responders nila. Kagabi pa po, halos lahat ng mga responders natin sa BARM on the go na kagabi pa po. And then yes, opo. And then,
1: so far po, sa ngayon, under control pa ng regional government. Hindi pa natin kailangan so far yung tulong ng national government.
0: Hindi pa sa ngayon, yung regional government po, sa pangunguna, of course, ng mga local government units at the ground of affected areas, nandun na po sila kanina, ha?
2: Misconception. Kasi usually, it's not because na ayaw ng mga magulang, but they cannot afford. They cannot afford, di ba? Lalong second, ano pa, usually mga magagandang universities or mga colleges, kahit yung sa local, malalayo sa mga places of residence nila. So yung cost, transportation cost of a young girl to go to higher education, malaki. Eh kung minimum levels of income lang ang mga parents, so bihira na nakakapagtapos ang mga kababaihan sa Muslim communities.
1: Ayaw.
2: So parang we want to also widen yung access to quality education, especially for yung young women.
1: Ayan. Okay. When will be the start na pwedeng mag-apply yung ating mga kababaihan? Given it, so we have already established na kababaihan or either IP, ito po ba ay Muslim at dapat manggaling sa BARMM?
2: Not necessarily. Mm-hmm. Pero syempre, kasi hindi ba may Bangsamoro community naman outside?
1: Yes, outside. Yes, yes.
2: For instance, Sulu, nag-sulexit na, di ba?
1: Pero pwede pa rin.
2: Sila mag-up.
1: Oh.
2: And then,

0: IP communities.
1: Ayan.
0: So yung mga sa
1: pwede
0: din mag-apply.
1: Regardless din kung revert Muslim, born Muslim, or expat Muslim. Kasi for us, yun always yung categorization ko eh. When it comes to Muslims eh. Kasi if you talk about Filipino Muslim, it's only Filipino Muslims. If you talk about ano, pero basta Muslim community.
0: Muslim community pa siyempre, preference natin. Pinoy, di ba?
1: Ayan, okay. Sige. Anyways, kailan po nga po yung date? Kailan magsisimula?
0: Siyempre, incoming academic year sa UP is August, di ba?
1: Oo.
0: Dapat mag-apply na sila as soon as they get yung
1: notification. Saan po sila mag-apply?
0: May website yan, ha? So, they can, yung website.
1: I-search yung website. Okay.
0: So, either sa PCID na website.
1: And meron din Facebook ng PCID.
0: Or sa Star Scholarship, mag-search nila, i-Google search nila.
1: Okay. So, go ahead, ma'am.
0: Yes, go. Yung nag-support sa yung establishment ng fund for the scholarship, tinulungan ho kami, siyempre yung UPAA, UP Alumni Association, sila yung magmamanage ng scholarship. Mm. Tapos, dinagdagan nila yung initial fund na binigay namin.
1: Ay, wow.
0: And then si Metrobank Foundation nag-donate din.
1: Wow.
0: So yan yung dalawang partners namin for this yung for the first 2 years ng scholarship.
1: Wow. Matunok ko lang mabilisan, what are included in this scholarship? Ang alam ko stipend. Pero kayo na po.
0: May stipend at least na 6,000 monthly for 10 months, di ba, in a academic school year.
1: Mm-mm.
0: And then may book allowance na 10,000 din.
1: Wow.
0: And then transportation allowance meron para makauwi sila after.
1: Once a year? What, per sem?
0: Academic yung for the year.
1: Ah, academic for year. Every, okay, okay.
0: For every year, ganito yung allowances nila. So, may yearly, may transportation allowance sila para makauwi sila at the end of the academic year.
1: Sino pa namimili?
0: Merong team.
1: Selection.
0: So, yung UPAA, then may representative ang Metrobank Foundation, tapos yung sa
2: million pesos. Ayon naman kay MIAA General Manager Eric Jose Ines, ang malaking remittance ay nagpapakita ng pagtupad sa kanilang mandato sa ilalim ng NAIA Public-Private Partnership o PPP. Dati nang kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malaking remittance ng lahat ng GOCC sa bansa na umabot sa 147.15 billion pesos. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang suporta ng GOCC sa gobyerno para sa financial management ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, tuloy-tuloy tayo. 8:07 in the evening, Dole Kula Uno Film Festival sa Region 1 isinulong bilang advokasya laban sa child labor. Para sa detalye, alamin natin mula Tayug, Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas Report.
1: Mildred.
4: Isinulong ng Dole Region 1 ang ikalawang Dole Kula Uno Film Festival bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya laban sa child labor sa Ilocos Region. Isinagawa ang paghusga sa mga kalahok noong June 25 sa isinagawang Regional Council Against Child Labor Meeting sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ayon sa Dole, ang aktibidad ay bahagi ng social and behavioral change campaign against child labor sa ilalim ng Philippine Program Against Child Labor Strategic Framework at alinsunod sa direktiba ni Labor Secretary Francis Tolentino na paigtingin ng mga makabagong paraan ng advokasya para sa pagprotekta sa karapatan ng mga bata. Tampok sa festival ang mga maikling pelikulang inihanda ng iba't ibang Dole Field Offices sa Region 1 na naglalaman ng mga kwento ng pakikibaka, pag-asa at tagumpay ng mga batang manggagawa at dating child laborers. Inaasahang kikilalanin ang mga mananalo sa Awards Night sa Agosto habang gagamitin din ang mga pelikula bilang educational at advocacy materials sa mga information at service caravan at iba pang programa ng Dole Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.

0: Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, balikan natin sa Zamboanga City. Dole at Zamboanga City Federation of Family Welfare Committees naghatid ng serbisyong edukasyon at pangkalusugan sa mga mag-aaral ng Lugakit Elementary School sa Barangay Salan. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bulanon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Justin.
3: Is nagawa ng Department of Labor and Employment o Dole sa Zamboanga City Field Office at ang Zamboanga City Federation of Family Welfare Committees ang ikalawang quarter meeting ng School Supplies Outreach Program sa Lugakit Elementary School sa Barangay Salaan. Inilapit ang mga serbisyong pangkalusugan, edukasyon at welfare services sa mga mag-aaral na nasabing paaralan at maging sa kanikinilang pamilya. Natanggap ng mga beneficiaryong estudyante ang mga school supply na naglalaman ng mga kwaderno, writing materials, art supplies, mga tumbler at iba pang mga mahalagang kagamitan na magsisilbing suporta para sa kanilang edukasyon. Naghahatid din ng libreng medikal na konsultasyon, medisina at multivitamins ang mga miyembrong kumpanya na nasabing komite sa pamagitan ng inilunsad na medical mission. Binigyang diin ni Engineer Wesley Tan, Chief Labor Employment Officer ng Dole Zamboanga City Field Office, ang kahalagahan ng pag-invest sa edukasyon at kapakanan ng mga mag-aaral upang magkaroon ng batang kinabukasan ng kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa atin ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa sa 104.3. Siyempre, maraming salamat din sa mga nakasama natin from OCD and from PCID. Maraming salamat. At maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers dito sa home studio, Engineers Marvin Toledana, Engineer Matet Sigovia, Engineer Rose Ann Erno. Samantala, ang ating mga sa production naman, maraming salamat kay Ice Adan at ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Salip Paudang, ako po yung lingkod Nords Maguindanao na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. 8:11, kita-kita po ulit tayo bukas, Jama Mubarak, dito lamang sa ating programa Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:11, magandang gabi.
2: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
5: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
5: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
2: Servicio Publiko.
5: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom.
9: Magante sa mga nangbabas sa ating mahal na Pangulo. Kami na gumagawa. Kasi napabay talaga ng ating Pangulo eh. Pero siyempre kailangan din nating ipaglaban siya. Kasi the more na tumatahimik tayo, itong mga bashers na to, hindi to tumatahimik eh. Hindi sila natututo. So kailangan din, gumawa kami na, gumawa

0: ng pagkakataon sa ating mga kababayan na magkaroon ng negosyo o upaguin pa yung kanilang existing business. Kung wala pa yung negosyo, pwede rin naman po no, na magkaroon kayo ng naging beneficiary kayo ng SLP. Pumunta lamang po sa DSWD sa malapit sa inyong mga distrito o LGUs nang sa gayon po ay kayo ay ma-assess. No? At if qualified po kayo, ayun, no? Magiging beneficiary na talaga kayo at mabibigyan kayo ng pagkakataon na magkaroon ng puhunan. At libre po itong puhunan, no? Wala po kayong babayaran, wala po kayong babayarang utang, no? Ito po ay binibigay na pagkakataon ng ating gobyerno para po makatulong sa ating kababayan, no? Na may iangat ng kanilang pamumuhay, no? So, dapat, no? At sa magandang pagkakataon, dapat sinasamantala po natin yung mga gayto na magkaroon po tayo ng pagkakataon na yun nga po, magkaroon ng business o ng negosyo kahit sa maliit na halaga lamang po. Kaya kabayan, no, punta na po kayo sa mga nearest na DSWD sa inyong LGUs o kaya sa barangay, magtanong kayo, no, kung paano po yung sistema rito, no, o para makasama kayo sa mga beneficiaries. And good news din po, no, regarding sa SLP dahil yung sa Butuan City nga, no, sa mga Visayas at Mindanao ay inuuna yan, no, inuuna mabigyan o mababaan ng mga tulong na ayuda tulad nga po ng SLP, yung AKAP at kung ano-ano pa pong IX, ayun po yung mga pinamimigay na, no, na ayuda para sa ating mga abayan, no, sa magsasaka, sa mga fisher folks at sa ating mga abayan na nasalanta ng ano ng mga bagyo o disasters. Even sa mga estudyante, no, kaya nga isang ating mga estudyante diyan na nabigyan po ng presidential scholarship, no, which is 20,000, no, 20,000 ang nakuha lang ayuda regarding para sa kanilang pag-aaral. Napakalaki pong tulong, sobrang tulong ang binababa ng ating ng gobyerno. Pero dapat po ng ating mga abayan maging aware po kayo at alamin po ninyo sa ating mga barangay kung ano po ba yung mga pwede niyong i-avail at para naman makaangat-angat tayo sa pamumuhay ninyo, no. Kung gusto niyo magnegosyo, ayan po ang SLP, ang Sustainable Livelihood Program, para po sa atin po 'yan. It ranges from 15 to 30,000 kasi pag 15 pag individual eh. Pero kung magiging group yung ano niyo, yung magiging samahan niyo, let's say sa isang lugar niyo, grouping kayo na para magkaroon ng ano, it's 30,000 po ang binibigay ng ating gobyerno ng DSWD. So take this chance, no, huwag na kayo magpatumpik-tumpik, mag-apply na po kayo ng SLP para po kung gusto niyo makapag-negosyo, ito po yung pagkakataon ninyo. Wala po kayong babayaran utang dito. Pero pwede lang po mapag-SLP kapag nagkaroon na po kayo ng SLP po, no, after 5 years bago kayo makaulit. So kung naka-SLP na kayo tapos next year kukuha kayo, hindi na kayo qualified. After 5 years pa po kayo, pwedeng ulit makakuha ng SLP, no? Kaya maliwanag po 'yan, no? Sa ating mga abayan, no? Naatuwa lang kasi ang ating gobyerno, talaga namang masigasig. Kaya naman ang DSWD, good job din sa mga DSWD workers, no? At ang sisipag nila, no? Dahil tagang buong halos buong Mindanao tapos na yata sila sa buong Visayas, no? So hindi ko alam kung bababa na rin sa may Luzon, no? Pero at I think meron na rin sa Luzon, no, unti-unti na, no, dire-diretso na 'yan. Sa ating mga abayan, antayan na lang po natin yung mga kalatas o yung paalala sa inyong mga lugar, sa mga inyong mga coordinators kung kailan po magkakaroon ng payout sa SLP at sa anumang mga ayudang ibinababa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan. So yun po, no, mga kaibigan, no, at dapat talaga nating samantalin po yung mga ganitong pagkakataon. So bago tayo tumutok sa next ano natin sa topic, mag-commercial muna tayo, no. Babalik ang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Makain lang saglit.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan.

0: Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
3: Kaalamang ASEAN.
2: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
4: Navigating our future together.
5: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre po sa ating mga abayan, no, sa ating kaibigan sa US of A, no, sa Miss, na si Miss Wilma. Miss Wilma, magandang umaga sa iyo dyan, no? Alam po, wala ayatang work ngayon, di ba? So, tutok na Miss Wilma sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, para marinig mo yung mga bagong balita dito sa Pilipinas. So, ganun din sa ating mga kababayan sa UAE, no, sa Middle East, sa ating mga naasama dyan, mga katrabaho, kaibigan, kapwa, atleta. So, sa mga 3F, sa FRU, no? Filipino Runners United, sa 3F, so sa 3F Striders, at sa Filipino International Triathlete, so FIT, no? Na meron din na grupo rito sa FIT sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng Middle East, no? At sa US, no? Meron ding FIT, no? Sa magandang hapon sa inyo lahat dyan. No? Sa ato mo bilang Senate Judge, dapat yun ang doon ka nakatutok. Dapat yun ang gawin mo. Hindi yung pagkampik agad. Hindi ka defense lawyer ng ni Sara. Senate judge ka dyan. So dapat yung mga narinig mo at yung itatanong mo, dapat walang biases, no? Dapat meron neutrality sa iyo. Hindi yung una palang sultada mo, bias na agad eh. Hindi ka na agad neutral eh. Tapos mali-mali pa yung sinasabi mong logic, no? Mali yung logic mo. Saan ka ba nag-philosophy? Meron ka bang philosophy yung tinapos? O yung napag-aralan? Parang wala ang napag-aralan philosophy. Kasi ang hirap sa ganyang mga politiko, no? Parang nawawalan sa sarili. Ganun na lang sila kung maka-ano kagad, no? Parang pagkampi, no? Dapat hindi na ganun. Walang kampihan muna. At para nang sa gayon ay maging maayos, no, yung magiging final ng ating impeachment trial na sinasagwa laban kay dito kay Sara Duterte. So sa ganung pagkakataon, iginigit ni Alan na kung paano niya i-categorize itong si John Mark, itong sinabi ni Sara na sinasabi niyang ito ba conditional threat o ano. Sabi ni ni John Mark na conditional sa kanyang affidavit. Pero yun, ginigit pa rin ni Alan na kung sa tingin niya para bilang individual, no, hindi bilang isang NBA agent, kundi bilang isang tao na o individual. So diretso ang sinabi ni John Mark na absolute, no, absolute yung kanyang threat. So sa Asia na nagpa-thank you na lang kasi wala siyang nagawa. Kasi totoo naman kasi wag na lang niyang baliin yung katotohanan ni Alan. Mali yung kanyang analogy, mali kanyang comparison or something. Mali po, no? Parang hindi kayo lawyer, no? Sorry ka na lang, no? Mr. Alan Cayetano. So sa ating pong naging topic ngayong araw, no? Taga namang sa totoo lang po mga abayan, no? importante po sa atin na maging mapanuri po tayo. At yung mga narinig natin, tapabasa, dapat maging ano rin tayo, no? Maging analyst din tayo. Huwag tayong basta nanood lang. Tapos, literal nating inuunawa yung mga sinasabi ng mga politiko o ng mga witnesses, no? Dapat maging ano rin tayo, no? Kumbaga, critical din tayo, no? Maging critical tayo sa mga sinasabi nila. Hindi basta-basta lang tayo naniwala sa sinasabi nila. So, ganyan nga po, no? Recap na lang tayo, no? Sa ating mga naging topic. Ito nga po naging pagbisita ng ating mahal na Pangulo sa Butuan City para sa para maibaba at

0: maibigay yung matulong pinansyal at syempre yung love for all ng ating mahal na First Lady sa mga taga-Butuan, no, City. So at ganun po yung naging pahayag ni statement ni dating lead counsel, no, ng prosecutor na si Congressman Gerbil Luistro na regarding sa ngayon lang tayo nagkaroon ng vice presidente na handang pumatay, makaupo lamang, no. Handang pumatay ng presidente, makaupo lamang siya. So yun nga po, at sa panghuli nating naging topic ay ito nga pong si Alan Peter Catano na iginigiit na gusto niyang palabasin na yung threat, yung death threat ni Sara na napanood natin online, no, last 24 na papatayin si PBBM kapag siya raw ay pinatay. Ginigilit ni Alan na ito ay conditional, pero ang sabi nga ng isang NBI talaga bilang individual not being an agent ay ito ay tagang absolute threat, no, na tagang papatay, mayroong kakayahan talaga si Sara, which is alam naman natin ng pamilya naman niya kung ano nangyari sa EJK at ano pa. So yun lamang po mga kaibigan, no, at sa next week po, no, kita tayo next week para sa isa na namang oras ng huntahan, balitaan at mga isyung kasasabihan natin yung mga viral videos, viral news. So yun po nating magiging topic, no. At syempre po, no, muli ay nagpapasalamat po ang inyong lingkod si AJ Tatim Vlog dito po sa ating programang Vlogas ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Huwag kayong mabalisa. Mapayapang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Amalburga. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 10, Talata 16 hanggang 23.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Isinusugo ko kayo ngayon na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino nawa kayo gaya ng mga ahas at walang malay na parang mga kalapati. Mag-ingat sa mga tao. Ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian at hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin. At dapat kayong magbigay patotoo sa kanila at sa mga pagano. Pag iniharap naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin. Sa oras na iyo'y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapapatay ng kapatid ang sariling kapatid, nang Ama ang kanyang anak, at isasakdal ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay sila. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit sa pananatili lamang ninyong matatag hanggang wakas, doon kayo maliligtas. Kung uusigin kayo sa isang bayan, tumakas kayo at pumunta sa kabilang bayan. Sinasabi ko sa inyo, bago ninyo matapos daanan ang lahat ng bayan sa Israel, darating na ang Anak ng Tao."
1: Ibinahagi po ni Pauline Cooperator Lulu Pechuela ang pagninilay. Ang salita ng Panginoon ay totoo, noon, ngayon at hanggang sa katapusan ng panahon. Ang paalala niya sa kanyang mga alagad ay parabagang sa atin niya ngayon ibinubulong. Magpakatalino at maging matapat. Nahaharap tayo ngayon sa ibang uri ng suliranin na susubok sa tatag ng ating pananampalataya. Tulad ng nakaririmarim na korupsyon sa ating pamahalaan, ang lumalaganap na fake news at poison posts sa social media, ang kaguluhan at kahihiyang nagaganap sa Kongreso at Senado, ang talamak na pagbibigay halaga ng mga namumuno sa atin sa kanilang pansariling agenda, ang sugat na gawa ng kalaban ngayon ay di nakikita sa katawan. Sumusugat ito sa ating isip at kaluluwa at nagbubunga ng pagkakagulo, pagkakahiwa-hiwalay at hidwaan. Paano natin haharapin ang lahat ng ito? May formula na iniwan ng Panginoon. Maging matalino. Huwag agad padadala sa magagandang pangako, sa mga maluhaluhang pagtawag sa Panginoon, samantalang taliwas sa utos ng Diyos ang ginagawa. Maging mapanuri. Matutong manaliksik. Alamin ang katotohanan. Mag-fact check. Timbangin ang mga bagay-bagay. Huwag agad maniwala sa mga taong mukhang banal at madasalin. Tandaan natin na ang Diablo na tumukso sa Panginoong Jesus sa disyerto ay maalam sa banal na kasulatan. At higit sa lahat, maging matapat. Matapat sa pagtupad sa mga utos ng Panginoon. Matapat sa ating konsensya, sa ating pamilya, sa ating bayan. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
3: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, of course! Mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan niyo po kaming Rumonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada, ha? Nang Biyernes! Yes sir, thank God it's Friday! Biyernes na naman! Siyempre, ibig po sabihin yan, aba, last day of the week, last day of the working week! Ayun para po sa mga may day off po ng Saturday or Sunday, ha? Yung nakapahinga po ng weekend, talaga namang happy ngayon. Pero, aba mga brad, ha? Dapat niyo pong tandaan na may nagbabantang sama ng panahon dito po sa ating bansa. Well, not exactly direktang tatama, but then again, ito po yung nagahatak mga brad, Naghahatak po ng habagat na siya naman magpapaulan dito po sa iba't ibang bahagi ng bansa, mga brad. In fact, marami na po ang kasalukuyang binabaha ngayon, particular dyan po sa katimugang bahagi ng bansa, mga brad. Dyan po sa Luzon, o dyan po sa Visayas, and also dyan po sa Mindanao. Yan naman na maya-maya, sama-sama nating sama-sama nating aalamin, syempre, yung mga nangyayaring ganyan. Oh well, huwag natin ipagpamamaya. Ngayon na natin, ha? Sama-sama nating alamin mga brad, ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headline.

0: Pilipinas. Una, mga brad, sa mga nangyari sa ating bayan ngayon. Bagyong Inday at Habagat patuloy na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng bansa. Headlines. Klase naman sa lahat ng anta sa ilang bahagi ng Pilipinas. Suspendido na. 75 barangay, mga brad, sa Region 2 binabantayan naman mula sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng Typhoon Inday. 86 na pamilya inilikas na sa Canlaon City, Negros Oriental, kasunod ng pagputok naman ng Bulkan Canlaon at masamang panahon dulot ng bagyong Inday. DSWD, mga brad, agarang tumugon sa pangailangan ng mga naapektuhan. Energy Regulatory Commission o ERC naghahanda naman ng mga bagong patakaran na layuning mapababa ang presyo ng kuryente at mapalawak ang paggamit ng renewable energy sa mga lugar na nawala o na wala sa pangunahing power grid. Headlines. Pagsisimula po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo, naging maayos at mapayapa. At alam nyo ba, mga brada, na ang China o ang ilang scholar po dyan sa China kiniklaim na yung Batanes daw ay natural part ng Taiwan. Mama. Ay, nako, Diyos mio. Alas 4:20, mga brad.
1: Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ronda.

0: Alas 4:20 ng umaga, mga brad. Oy, kukuha po tayo ng update sa Pag-asa maya-maya laang, ha, pag nagkaroon po ng available na makakausap po dyan sa kanila. Pero sa ngayon, mga brad, ayon sa pinakahuling weather advisory po ng nasabing ahensya, inaasahang magdadala pa rin ang pambagyong Inday ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Batanes hanggang ngayong gabi, July 10, mga brad. Samantala, patuloy namang pinalalakas ng habagat ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Hanggang ngayon naman, inaasahan ang malakas hanggang matinding pag-ulan o yung 100 to 200, mga brad, 200 na millimeters na ulan sa Occidental Mindoro at dyan naman po, mga brad, sa Antique. Posible rin makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur, mga brad. Mula ngayon namang gabi hanggang Sabado ng gabi, mga brad, July 11, inaasahang makatatanggap ng hanggang 200 millimeters na ulan ang Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Samantala, inaasahan naman sa La Union ang matindi rin pag-ulan, partikular dyan sa bahagi rin ng Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila. Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Sa pagitan naman ng Sabado ng gabi at Linggo ng gabi, July 12, mananatili pong inaasahan ang malakas pa rin pag-ulan. Babala, mga brad, ng pag-asa, maaaring mas mataas pa sa forecast ang dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Maaaring ring lumala ang pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar dahil po sa mga naunang pag-ulan. Dahil dito, pinapayuhan ng mga lokal na tanggapan ng Disaster Risk Reduction and Management na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang mapangalagaan ang buhay at ari-arian po ng mga publiko habang patuloy namang naglalabas o maglalabas ang pag-asa ng mga babala at abiso kung kinakailangan. Alas 4:23 ng umaga, mga brad. Ito naman, ha, marami po ang kansilado ang pasok ngayong araw. Bunsod po nitong nangyayaring inaasahan nating malakas na pag-ulan. Dito sa Metro Manila, wala pa masyado eh. Bagamat meron na pong mga pabugso-bugso. Ano ho, kumbaga medyo-medyo. Pero hindi pa tuloy-tuloy po yung pag-ulan. Pero ganyan pa man, marami-rami na po ang nagsuspindi ng klase, ha? Suspindido, mga brad, ang klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi po ng bansa ngayong araw. Dahil pa rin po yan sa inaasahang epekto ng bagyong Inday at ng habagat. Ang mga lalawigan po ng Aurora, Antique, Negros Oriental, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Lingayen, Bayambang at San Carlos City sa lalawigan po ng Pangasinan, Noveleta, Naik, Ternate, Amadeo at Mendez Nunez, Silang, Tagaytay at Tres y Martres sa lalawigan po ng Cavite, yung Laurel, San Juan, San Pascual, Batangas City, Bawan at Kalatagan sa lalawigan ng Batangas, San Pablo City at lalawigan sa Laguna. Ano? Lubang sa lalawigan po ng Occidental Mindoro, San Vicente, Cuyo at Rojas sa lalawigan po ng Palawan, Toledo City, Talisay City, Carcar City, mga brad, Carmen at Mandawi sa lalawigan po ng Cebu ay pawang mga wala pong pasok po ngayon yan, ha, para po sa mga nagtatanong. Sa Talisay sa lalawigan po ng Negros Occidental, Iligan City sa lalawigan ng Lanao del Sorte, wala rin pong pasok. Gayun din po ang Dato Piang, Dato Salibo, Sharif, Saidona, Mustafa, Gindulungan, Dato Saudi Ampatuan, Dato Abdullah Sangki Ampatuan, Sultan at Baronggis at Sharif Aguak sa lalawigan po ng Maguindanao. Wala pong mga pasok. Lahat daw po ito ng antas, private and public, tama? Private and public, all levels, mga brad. Walang pasok po doon sa mga nabanggit na lugar, ha? So yung kung kayo po wala po doon, gaya po ng Metro Manila, hindi po nabanggit dyan. So may pasok po tayo dito sa Metro Manila. Ano ho? Hindi pa po yan, kasama sa anunsyo, mga brad, ha? Yung mga wala pong pasok. Alas 4:25 ng umaga, Kaugnay na balita mga Brad, 75 barangay naman sa Region 2 binabantayan mula po sa posibleng pagbaha at pagguhulan lupa dulot naman ng Typhoon Inday. Romonda sa balitang yan, April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa paglapit pa ng Bagyong Inday, pinag-iingat ngayon ang 75 barangay sa Lambak, Cagayan mula sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ginanap na Pre-Disaster Risk Assessment Meeting, inilahad ni Engineer Ina Claraval ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 2 na natukoy bilang landslide at flood-prone areas ang 29 na barangay sa lahat ng 6 na munisipalidad ng Batanes, 12 barangay sa isang bayan sa Cagayan, partikular yan, sa Islang Bayan ng Kalayan at 34 na barangay sa 5 bayan sa Nueva Vizcaya. Ayon kay Claraval, dapat pa rin mag-ingat at maging alerto yaong mga lugar na hindi nakasama sa listahan, lalo na kung ang mga ito ay nasa paanan ng bundok na dating mayroong ground cracks, mga dating nakaranas ng pagbaha at mga komunidad na malapit sa bunganga ng ilog. Inirerekomenda rin ng MGB sa mga lokal na pamahalaan na bantayan ang mga lugar na malapit sa ilog, slopes at drainage canal, iulat ang anumang senyales ng soil movement at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lokon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
0: Alas 4.27 na nagmamadaling umaga mga Brad, Philippine Red Cross nagpala naman sa publiko hinggil sa kahalagahan ng pagiging handa sa kasunod na o kasunod ng inaasang epekto ng habagat dulot ng super bagyong Inday. Para mo sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas.
3: Report. Hinikayat ng Philippine Red Cross ang publiko na maging lagi nakalerto, handa at makinig sa abiso ng mga otoridad. Ito ay para masiguro ang kaligtasan ng lahat sa inaasahang epekto ng habagat na pinagtimpan ng superbagyong Inday sa bansa. Ayon kay PRC Chairman Richard Gordon, mahalaga ang paghahanda gaya na lamang ng pagkakaroon ng go bags na madaling dalhin sakaling kailanganin lumikas. Paalala pa ng Red Cross, dapat patatagin at tiyakin ang seguridad ng mga kabahayan, gayon din ang iba pang istruktura. Anihin na ang mga aga, ang mga pananim upang maiwasan nito mapinsala at ilikas rin ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Siguruhin ding maililipat na ang mga kagamitan sa bahay at maganda ng mga bangka gamit sa pangisda, gayon din ang iba pang mga makasasagip ng buhay. Tiyakin ding nasa waterproof na sisidlan ang mga mahalagang dokumento at bitbitin sa paglikas, gayon din ang mga gamit sa eskwela. Sa uli, sinabi ni Gordon na planuhin maigi ang gagawing paglikas at sundin ang payo ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda,
0: Alas 4:29 na po na nagmamadaling umaga mga Brad, ang NDRRMC mga Brad, 12. Nagbabala sa patuloy na pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi po ng Soksarjen dahil po sa habagat. Ramonda sa balitang yan, Marcel Mamonda Salia. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang banta ng baha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Soksarjen matapos magbabala ang RDRRMC 12 na makakaranas ng katamtaman hanggang paminsang malakas na pag-ulan dulot ng habagat ang nasabing rehiyon. Sakop ng babala ang buong Sarangani, South Cotabato at ilang bayan at lungsod sa Sultan Kudarat, kabilang ang Calamansig, Palimbang, San Antonio Ninoy Aquino, Isulan, Tacorong City, President Quirino, Bagumbayan, Lutayan at Colombo. Pinapayuhan ang mga residente sa mababang lugar at landslide prone areas na maging mapagmatsyag, subaybayan ang mga abiso ng pag-asa at lokal na DRRM offices at lumikas kung kinakailangan, habang nananatili pa rin ang ibang mga evacuees mula sa mga barangay ng Calamansig, Libak at Palimbang sa Sultan Kudarat matapos bahain ang kanilang lugar dulot ng malakas na pag-ulan simula pa kahapon. Kinumpirma naman ang lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Sultan Kudarat na madadaanan na ang lahat ng kalsada at tulay sa buong probinsya matapos humina ang ulan ngayong araw. Patuloy naman ang mga LGU at DSWD sa mga apektadong lugar sa pagbibigay ng relief assistance sa mga evacuees. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Pilipinas.
0: Alas 4.31 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Yung mga kababayan po natin, ha, na meron pong makikitang pagbaha, lalo na po dito sa Metro Manila, aba, i-report nyo po agad sa DPWH, ano ho, nang malaan po kung ano nga pong ginagawang kabaktutan ng mga yan dyan po sa area nila, ha. Dahil po si DPWH Secretary Vince Dizon, mga brada, ay patuloy po ang pag-iikot at pag-check po doon sa mga flood control projects na uwi na lang niya ng iba. At patuloy niya pong hinahabol at ginagawa, ano ho. Kaya naman na make sure po na kung sa inyo pong area alam nyo merong proyektong ginawa, naghukay, nagbungkal, at patuloy pa rin po kayo nakararanas ng pagbaha, aba i-make sure nyo. Itag nyo lang, wala na po kayong kailangang ano, wala na po kayong kailangang form na kailangang fill outan. Ano ho? Yun yung something na talaga namang malaking tulong po dun. Isa po sa mahirap na dahilan kung bakit ang hirap nyo makakuha ng kooperasyon sa taong bayan. Dahil yung red tape, mga brada, yung bureaucracy mismo, kinakailangan mo mag-fill out ng kung ano-ano. Well, naiintindihan naman natin yan in some sense. But then again, yung mga kababayan po natin na wala naman sanang pakialam, ayaw maabala dahil sa pagod at kung ano-ano pang dahilan, naleleche dahil po dyan sa mga bureaucracy na yan. Kaya malaking bagay, mga brada, yung mga gantong kadali magsumbong, ha? O, ito, nasa linya na po natin si Mia Loreto ng Pag-asa patungkol naman sa update po dito. Nasa na ba itong si Typhoon Inday, Madam Mia?
6: Sa lahat ng ating mga tikasway-by, kanina nga po alas 3 ng umaga, yung sentro nitong bagyong Inday ay nasa layong 640 kilometers silangan ng Basco, Batanes. May taglay pong hangin na abot sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na abot sa 185 kilometers per hour. So sa kasalukuyan nga po, ito po'y nasa Philippine Sea at mas bahagya pa pong humina, no? Ngunit typhoon category pa rin po ito sa ngayon. Ito po'y kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour at inaasahan po natin makakalabas ng ating area of responsibility sa Sabado at hindi na nga po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit may nakataas pa rin po tayo na wind signal number 2 sa may Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, at maging sa may northeastern portion ng mainland Cagayan. Wind signal number 1 naman po nakataas sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi din ng mainland Cagayan, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, pati po sa may Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at Ifugao, northern portion ng Aurora, maging sa Ilocos Norte at dito rin po sa may northern portion ng Aurora and sa may northern and central portions ng Catanduanes. So saan po dyan yung mga malalakas na hangin, sinamahan din po ng mga minsan-minsang mga pag-ulan. Aside naman po dyan ay patuloy pong hinihila nitong bagyong Inday yung habagat patungo sa may Palawan, Visayas at Mindanao. So inaasahan po natin

0: taas na po tayong weather advisory dyan, kung saan naka-indicate po doon na possible po yung mga localized floodings dahil po sa 50 to 100 millimeters of rainfall. Yun naman po ang latest mula
1: Madam,
0: dito sa Pag-asa.
1: Yes, para lang po mabigyan ng description o ng view yung ating mga kababayan. Pag sinabi nating 50 to 100 millimeters of rainfall, paano ba susukatin? Kasi si Mamang Magsasaka at si Manang Labandera hindi po alam ang ibig sabihin ng 50 millimeters rainfall eh.
0: Opo, kung atin kung i-visualize, no, yung 50 to 100 millimeters na rainfall in one square meter area, no, parehas lang po ng siguro yung standard bathroom po natin, kung magbubuhos po tayo dyan ng 4 hanggang 8 timba ng tubig within 24 hours, ganun po yung 50 to 100 millimeters na rainfall. At kung imagine po natin yan, kung nasa urbanized areas tayo na wala pong mga puno na sumisip-sip dun sa tubig na yon, ay tataas din po talaga yung level ng tubig natin. And even po kung nandun po tayo sa malapit sa mga ilog, expected talaga na tumaas ang ating level ng tubig. And aside po dyan, no, actually meron din pong mga lugar na maaari pong makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall ngayong araw. And
1: doble,
0: yun
1: doble.
0: Po ay... Opo, doble po dun sa na-describe ko po kanina. So, 8 hanggang 16 na timba ng tubig within 1 square meter area, possible po yan sa Occidental Mindoro at sa May Antique ngayong araw. And yun nga po, mas lalawak pa po, no, yung mga areas na maaaring makaranas po ng ganitong level na mga pag-ulan.
1: At kailan po natin inaasahan, at least sa Maynila po, dito sa Metro Manila, kailan natin mararamdaman yung kumbaga bangis nito ni Inday or nung habagat na haatak-hatak po nito?
0: Ang atin pong nakikita na pinaka... critical na points talaga, yung kung malapit na po sa extreme northern or yung pinaka-closest na point nung bagyo dun sa extreme northern Luzon, which is ngayong gabi po simula nun.
1: Nako.
0: At nakikita nga natin simula po ngayong gabi hanggang Sunday or Monday ay tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila.
1: Nako, so kumbaga as much as we can, siguro cancel muna yung mga lakad-lakad dito sa Metro Manila.
0: Opo, tsaka as much as possible din po ay maghanda po yung mga kababayan natin, especially dun po sa mga palagi pong nababahaan.
1: Mm-hmm. And also, madam, sa mga gantong may signal warnings tayo, bawal pumalao, tama ho, di ba?
0: Tama po, at may gale warning din po tayo, no, para sa kaalaman ng ating mga kababayan na sa may northern and eastern seaboards po yan ng Luzon and eastern seaboards din po ng Visayas.
1: Ayan, sige. Thank you so much, Madam Lian, ha?
0: Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
1: Lian Loreto, mga brad, mula po sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Alas 4:37 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Wala mo na bibitiw. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
2: Gandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kung binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, Isipin muna ang

0: kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ronda.

0: Alas 4.40 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Magbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan mga brad. Ito muna, paalala ha. Doon sa mga madalas pong nag-online, ayan. Marami pong scam po ngayon, alam naman po natin yan. Pero isang mga panibagong scam mga brad ay yung mga third party scams kung tawagin. Ito po eh, yung tinatawag na ano ha, ibinabala po ito ng financing wallet, na e-wallet. Ito po yung tinatawag po nilang third party, kung saan ikaw at yung seller, ikaw yung seller at yung buyer, ay pag-uusapin sa pamamagitan ng third party. Yung third party, yung scammer. Ano ho? At ang system, mga brad, yung mga padadala mong picture bilang seller ay ipadadala ni third party doon sa seller, doon sa buyer. Ano ho? At ang ibibigay ni buyer na... ang ibibigay kay buyer na payment mode, which is electronic wallet usually, ay... number nung third party mga brad ha. Tapos ipapadala ngayon ito ni i-deliver ngayon ni seller kay buyer. Pagdating kay buyer, sasabihin, sige, bayaran mo na. Si buyer, akala niya ang kausap niya talaga yung original seller, ipapadala naman niya ngayon. Which is pinadala niya sa GCash o Maya o bank account nung third party, ha. Ngayon, mag-uusap yung dalawa, wala pa ako natatanggap, sabi ni buyer, sabi ni seller. Ayan na, yan na po yung scam po na yan, ha? So, ingat-ingat po tayo sa ganyan. Usually, ang best option sa ganyan po is, para malabanan po natin, ay yung tinatawag po nating video call, mga brad, ha? Mag-video call po tayo para... hindi ho tayo, kumbaga ma-check po natin kung talaga yung katransaksyon ba natin ay hawak yung mismong produktong binibili po natin. Alas 4.42, ito pa mga brad ha. Mahigit naman po 6,700 Scamlink merchant accounts na gumagamit po ng QRPH ang tinanggal at na-block ng GCash bilang bahagi ng pinaigting nitong kampanya laban po sa mapanlinlang na digital transactions. Ayon sa GCash, natukoy ng kanilang fraud monitoring teams ang pagdami ng mga peking website at payment pages na ginagaya ang lehitimong GCash platforms upang makakuha ng bayad mula po sa mga biktima. Ito pa yung isa. Kabilang po sa binabantayan ng kumpanya ang quishing o yung QR phishing, kung saan ginagamit ng mga scammer ang QRPH codes upang ilihis ang mga user sa peking payment pages, makuha ang sensitibong impormasyon at maipasok ang mapaminsalang software sa kanilang mga devices. Agad umanong binablock ng GCash ang mga kahinahinalang wallet na konektado sa QRPH cams habang tinutukoy at ipinapababa o ipinagbabala rin ang mga peking website na nagpapanggap bilang opisyal na GCash payment pages. Isinumite rin ng kumpanya ang mga ulat sa PH Payments Management Incorporated o yung PPMI at iba pang kaukulang ahensya para imbestigahan at sa pagpapatupad ng batas. Nakipagtulungan din ng GCash sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, yung CICC, at Bangko Sentral ng Pilipinas upang masugpo ang scam networks at mapalakas ang proteksyon ng consumer sa digital payments. Ayon kay GCash Information Chief Security Officer Miguel Heronilla, patuloy na pinauunlad ng kumpanya ang mga hakbang nito upang maunahan ang nagbabagong taktika ng mga scammers. Pinaalalahan ng GCash ng publiko na tiyaking lihiti mo ang website URL, suriin ang mga pangalan ng merchant bago magbayad, iwasan ang kahinahinalang payment links at agad iulat sa GCash Help Center ang anumang posibleng mga scams. Ingat kayo mga brad, dahil po marami talaga ang patuloy na pilit na nagnanakaw at nang scam. Parang mas madali talaga sa kanila eh. No? Mas kumbaga natural sa loob nila yung may mga scam na ganyan. Alas 4.44 po na nagmamadaling umaga mga brad. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng dredging at pagpapalawak ng Pinakanawan, Cagayan River, sa Tuguegarao City bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan laban sa pagbaha. Ayon sa Department of Public Works and Highways sa DPWH, tuloy-tuloy ang sinasagawan dredging operations at pagpapalawak naman sa nasabing ilog. Ito ay upang mabawasan ang panganib ng pagbaha, lalo na po sa Barangay Sentro 9 ngayong panahon ng tag-ulan. Bahagi ng proyekto ng pinalawak na Opland Kontrabaha na naglalayong mapanatili ang malinis at maayos na daloy ng tubig sa mga pangunahing daluyan tulad ng mga estero, kanal at ilog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ipinatutupad ng DPWH ang direktiba ng Pangulo at hinggil at hindi titigil ang ahensya sa dredging at paglilinis ng mga daluyan ng tubig upang mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad. Alas 4:45 na po ng umaga, pinagana na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Disaster Preparedness and Response Protocols sa lahat po ng tanggapan nito bilang paghahanda sa posibleng epekto naman ng Super Typhoon Inday. Inatasan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang mga opisina, regional offices at attached agencies na agad magpatupad ng proactive safety measures. Nakikipag-ugnayan din ang DNR sa PAGASA, NDRRMC, local DRRMCs, Mines and Geosciences Bureau, Office of Civil Defense at mga local government units para sa monitoring ng lagay ng panahon at geohazard advisories lalo na sa mga lugar na madaling bahain at posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa. Nagpalabas rin ang DNR ng mga weather bulletin at paalala sa evacuation procedures. Hinikayat naman ni Cuna ang publiko na sumunod sa mga opisyal na abiso at umiwas sa mga high-risk areas gaya ng mga ilog at coastal zones o yung baybaying dagat. Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority, mga brad, ang kaligtasan ng mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan na sa bansa dulot ng bagyong Inday. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, nananatili muna sa mga port terminal sa mga stranded passengers habang inaantabayan ang pagbabalik ng normal na biyahe ng mga barko. Anya may nakahanda rin mga hot meals sa mga pantalan. Tiniyak ni Samonte na sapat ang mga nakahandang ready-to-eat food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. May nakahanda rin 24-hour clinic sa mga pantalan para sa mga pasaherong nangangailangan ng atensyong medikal. Sa oras naman na kailangan lumikas dahil sa banta ng storm surge o malalakas na alon, nakahanda ang evacuation plan ng PPA kaagapay ang mga lokal na pamahalaan. Ililipat ang mga pasahero sa mga ligtas na evacuation centers tulad ng mga paaralan at malapit na mga pantalan. Pinapayuhan din ng PPA mga pasahero na tutukan ng opisyal nitong social media pages at mga abiso sa kanilang shipping lines para sa mga kanselado, suspendido at nakareschedule na mga biyahe. Alas 4:48 na po ng umaga. Dako naman tayo mga brad sa usapin diyan po sa Canlaon. Tiniyak mga brad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakahanda itong tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, may sapat na nakapreposition na family food pack sa Visayas Region para agad na maipamahagi kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, may mahigit 192,000 family food packs na nakahanda sa Negros Island Region, habang may karagdagang 100,000 family food packs naman na nakapreposition sa Region 7. Sinabi rin ni Disaster Response and Management Bureau Director Maria Isabella Lanada na tuloy-tuloy ang produksyon ng family food packs sa Visayas Disaster Risk Disaster Resource Center na pinakamalapit sa naturang rehiyon. Kasabay nito mga brad, binigyang diin din ng kalihim ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lamang tiyakin ang sapat na pagkain para sa mga apektadong pamilya, kundi maging mas maayos at komportable rin ang kanilang pananatili sa mga evacuation centers. Ito anya ang dahilan kung bakit naglalagay na ang DSWD ng modular flooring sa mga family tent na dinideploy sa evacuation centers para maiwasan ang pagpasok ng putik at tubig sa loob ng mga tents para sa mas maayos na pananatili ng mga internally displaced families. Alas 4:49 ng umaga mga brada. 86 families naman ang inilikas sa Canlaon City's Negros Occident Oriental kasunod ng pagputok ng Bulkang Canlaon at masamang panahon dulot naman ng Bagyong Inday. Ramonda sa balitang yan, Jessa Agua Ilanan. Radyo Pilipinas,
1: Sa pamamagitan ng isang video post sa kanyang Facebook page, nagbigay ng update si Canlaon City Negros Oriental Mayor Chubasco Bacho Cardenas kaugnay ng kinakaharap ng kanilang lungsod matapos na pumutok ang Mount Canlaon kasabay ng masamang panahon. Ayon kay Mayor Cardenas, mula sa paunang 8 ay umakyat na sa 10 barangay ang apektado ng ashfall matapos ang naganap na moderately explosive eruption ng Bulkang Canlaon sa Negros Island Region. Dahil dito, nasa 7 pamilya o 16 na individual ang inilikas dahil sa ashfall, habang nasa 79 na pamilya o 229 na tao ang nasa evacuation center dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Inday. Namigay na rin ng family food packs, face mask at goggles para sa mga apektado ng ashfall. Tumulong din aniya ang Bureau of Fire Protection sa isinagawang flushing upang malinis ang kalsada maging ang mga government structures lalo na ang pampublikong ospital. Nagpapatuloy pa rin ayon sa alkalde ang assessment sa pinsala ng pagputok ng bulkan at ng malakas na ulan dala ng bagyo upang mapag-aralan ang nararapat na pangmatagalang tulong mula sa pamahalaan lalo na sa sektor ng agrikultura. Payo ng lokal na pamahalaan sa mga residente, magsuot ng face mask at huwag nang lumabas ng bahay kung walang importanteng lakad, manatiling handa ngunit kalmado upang malampasan ng Canlaon City ang dalawang dagok na kanilang kinakaharap sa kasalukuyan. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Alas 4:51 na po ng umaga mga brad, nakahanda naman o naghahanda naman ang Energy Regulatory Commission o yung ERC ng mga bagong patakaran na layuning mapababa ang presyo ng kuryente at mapalawak ang paggamit ng renewable energy sa mga lugar na walang pangunahing power grid mga brad. Napakataas po ng kuryente ngayon. Naramdaman niyo po ba? Oo. Kulang na lang magdildil tayo ng asin . Ayon po kay ERC Chairperson at Chief Executive Officer Francis Saturnino Juan, makatutulong ang mga panukalang ito upang mabawasan ang Universal Charge for Missionary Electrification o yung UCME na binabayaran ng mga consumers sa kanilang electric bills. Sa lalim ng draft rules, bibigyan prioridad ang paggamit ng renewable energy sources kaysa sa diesel-powered regeneration sa mga off-grid areas. Layo nitong mapababa ang gasto sa produksyon ng kuryente at mabawasan ang pagdidependeng inaangkat na diesel fuel. Nakasaad din sa panukala na tatanggap ang mga renewable energy developers ng bahagi ng aprobadong generation rate at iba pang insentibo habang bibigyan ng kaukulang pondo ang mga distribution utilities para sa pagpapanatili at pagpapahusay ng kanilang mga pasilidad. Dahil isa sa mga problema dyan mga brada. Kapag bumaba na po yung generation charge, hindi naman na ipapasa ng mga distributor yung kabuuan ng savings nila. Pag yung perwisyo, madaling lang ipasa yan. Pero kapag yung tipid o yung kanilang savings, hindi ho na ipapasa ng buo. May bukol ba? Anyway, alas 4:53 mga brad, ito bukol na naman. Nanindigan mga brad ang pamahalaan ng Pilipinas na hindi pinagdidebatihan ang soberanya ng bansa sa Batanes matapos palutangin ng ilang Chinese scholars ang claim na ang lalawigan ay bahagi po umano ng Taiwan at dahil dito ay sakop ng China. Gusto niyo? Lahat na lang, kinanya nyo. Ayon sa DFA mga brad, settled na ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes at hindi papatulan ng bansa ang mga revisionist claim laban dito. Ang problema, pag hindi mo naman pinatulan yan, ang discarding yan, di ba? Lahat ng kasinungalingan, kapag paulit-ulit mong sinabi, nagiging totoo. Totoo yan. Yan ang teorya ni Goebbels noong World War II, mga brad, ha? Tinawag naman ni Department of National Defense Secretary Gilberto Isidoro na walang basehan, katawa-tawa at dapat tutulan ang nasabing pahayag. Dahil pag hindi mga brad, naku Diyos mio, baka bukas makalawa, Chinese na talaga yan, ha? May magnanakaw ng pera, may magnanakaw ng teritoryo. Nilinaw din naman sa ulat na wala pang opisyal na pag-endorso ang Beijing sa posisyon ng natura mga Chinese scholars. Matatagpuan mga brad ang Batanes sa Luzon Strait, humigit kumulang 160 kilometers sa timog ng Taiwan at nanatiling bahagi po ng teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Alas 4:54 na po na nagmamadaling umaga, mga Brad.
2: Papa Lawrence, ingat ka
3: na. Finish na.
0: Uy, maraming salamat po sa lahat nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko, mga Brad, magkanigan po tayo bukas. Press Start Pilipinas, 12 to 1 in the afternoon dyan po sa Sports Radio. Pag-usapan natin yung PlayStation 6 daw, mga Brad. Abay, mukhang malulugi. Bukas yan, ha? Anyway, again, Lawrence Tanho ko, mga Brad. Adios!
4: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: Kung ang araw ay nagbibigay buhay sa mga pananim, ngayon ay nagbibigay buhay na rin ito sa irigasyon, isang makabagong solusyon para sa masaganang ani at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Kabilang sa adhikaing isinusulong na Climate Smart Irrigators Association Farming System ng National Irrigation Administration sa pamumuno ni Administrator Engineer Eduardo Eddie Jiglien, buong pagmamalaking ipinapakilala sa publiko ang isang proyektong pangarap na naisakatuparan para sa mga magsasaka sa bayan ng Pamplona, Cagayan. Ito ang kauna-unahang hybrid irrigation facility na itinataad ng NIA Region 2. Bagamat matagal nang nagsisilbi ang pumping facility ng Pamplona Pump Irrigation System sa ilalim ng pangangasiwa ng NIA East Apayao Abulug Irrigation System, ang pagdaragdag ng solar-powered pumps ngayong taong 2026 ay isang mahalagang hakbang upang mapahusay pa ang serbisyo ng patubig, mapalawak ang saklaw ng mapapatubigan, at matiyak ang mas maaasahang irigasyon para sa mga magsasaka. Matatagpuan sa Barangay Gatto, Pamplona, Cagayan ang proyektong ito na nagsisilbi sa 5 barangay at sumasaklaw sa humigit kumulang 573 hektaryang sakahan. Makikinabang dito ang dalawang Irrigators Association na may kabuuang 307 na magsasaka na siyang pangunahing katuwang ng NIA sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lugar.
1: I'm Daily Jared D. De La Cruz from East Apayao Abulug Irrigation System. Itong project po nito is dati kasi is diesel pump. Pero ito kasi kailangan ng pahinga. Pinapatay ito ng gabi. Tapos ngayon, ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, itong solar para magamit dun sa araw. Tapos yung sa karet natin, magagamit sa gabi. Yung sa field is nagsasubmerge yung water sa gabi. Tapos another travel na naman yung water papunta dun sa site. Nahihirapan naman tayong magpatubig. Ang nagiging solusyon ng National Irrigation Administration, kinonvert natin sa tatlong 50 HP solar power na total panel po is 384 pieces na 700 watts para mag-support ng 24 hours yung water delivery natin papunta dun sa farm. Mas efficient and nakakatipid po tayo in terms dun sa expenses ng diesel compared po dati. Na kailangan natin ng diesel and maintenance. Dati yung area po natin dito is 360 hectares. May additional area po tayo na 100 hectares. Nagtutulungan naman yung IA in terms to sa maintenance, lalo sa clearing. Tapos yung sa operation po nito is meron tayong na-hired na empleyado in terms to sa operation. Tapos mag-training tayo in terms dun sa IA po natin na tumutulong in terms dun sa operation maintenance po nito.
0: Ang hybrid irrigation facility na ito ay nakakapagpababa ng gastos sa operasyon. Nasisigurong tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa panahon ng mataas na pangangailangan sa irigasyon. Maaaring makatulong ang solar pump bilang karagdagang kapasidad upang mas maraming sakahan ang mapagsilbihan. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan ng 100 hektarya ang dating napapatubigan ng Pamplona Pump Irrigation System. Mas nagiging matatag laban sa pagtaas ng presyo ng enerhiya na isusulong ang Climate Smart Agriculture na kung saan nakatutulong ang solar pump sa pagbawas ng carbon emissions habang pinapalakas ang produksyon ng agrikultura, pagpapahusay ng serbisyo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng maaasahang tubig para sa kanilang mga taniman, lalo na sa panahon ng tag-init at sa mga lugar na nangangailangan ng mas malaking volume ng tubig.
2: Ako po si Lawrence Daguna, taga Sentro, Pamplona, Cagayan. Ako po ay presidente ng Nagtipunan Kakampi Farmers Association. Dati po ay may irrigation pump kami na binigay ng NIA office. Ngayon po is nag-request kami ng solar pump sa office ng NIA. At sa awa ng Diyos, napagbigyan po i-request namin. At andito na po kami ngayon na tinetesting namin, umaandar na po yung solar pump natin. Ang aking mga kasamahan na farmers ay tuwang-tuwa po nang dahil sa binigay ninyong project. Makakatulong po sa aming pamumuhay itong project ito.
0: Ang napakahalagang hakbang na ito ng ahensya ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mga magsasaka tungo sa isang mas produktibo, moderno at sustenableng sektor ng agrikultura.
2: Kami po ay nagpapasalamat kay President Ferdinand Bongbong Marcos at NIA Administrator Eddie Gillian. Maraming salamat po.
0: Patubig para sa masaganang ani, mas mataas na kita at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Ito ang pangakong patuloy na isinusulong ng NIA para sa bawat Pilipinong magsasaka.

0: ako po si Lea Godoy Ferrer, taga Barangay Market View, Lucena City, Province of Quezon, at isa po akong magtatapa.
1: Para kay Lea, ang pangarap na proteksyon sa negosyo naging katotohanan. Dito sa loob ng modernong cold storage, malayo sa nakasanayang takot na matunaw ang yelo, mabulok ang isda, at masunog ang puhunan dahil sa grabe na init at pabago-bagong supply sa merkado.
0: Malaki po yung benefit namin sa pagkakaroon ng cold storage kasi po nakakapag-store kami ng mas matagal na panahon ng aming mga kalakal na hindi kami mag-aalala na masisira siya. Kung wala po kasing cold storage, hindi po kami pwedeng mag-produce ng madami. Kailangan ma-dispose po agad namin siya sa market para hindi siya masira.

0: mula sa isang maliit na tinapa business patungo sa isang matatag na sistema ng food security. Walang dugi, may asenso.
1: Projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro, yung mahahaba ho to. With bridges pa, yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
2: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na to sa farm-to-market road. Namin ng malaking sapa nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasap-asap ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapaabot ko sa kanila.
3: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products sa atin.
4: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasap-asap ng LGU Masinloc at mga bayan po namin.
5: So, muna-muna, nagpapasalamat tayo. Pinagkalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by na 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pagpunta.
1: Why are we putting so much funds for farmers? Only last November namigay tayo, ngayon namimigay na naman tayo. At pagkatapos nito, mamimigay na naman tayo. Kuna kadagiti kakadwa, ijay da. Haan tayo nga agtugtugaw laan, haan tayo nga kuy-kuyakoy, iti air condition, nga opisina, masapol. Iasidag tayo ti gobyerno, kadagiti manalo, tapno ammo tayo, iti agpaypayso nga kasasaan, dagiti pada tayo nga mandalo. Ang pinaka-importanteng programa dito sa atin ay ang food security program. Sapagkat kung walang laman ang tiyan, hindi na nakikinig sa tamang rason. Kaya kailangan buhusan natin ng suporta ang magsasaka para tuloy-tuloy na may nakakain ang mga katulad nating mga Pilipino. Charity begins at home. Pagpatuloy natin itong pagkakaisa natin. Walang ibang tutulong sa atin kung hindi ang mga kapwa din natin, mga magsasaka.
6: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 10 minuto na kapitbahay. Makalipas yun naman ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ito na po tayo ngayon ng Biyernes. Ika-10 sa buwan ho ng Hulyo pa rin. Friday the 10th. Ano ho? Alam nyo, 13, no? Araw ho ng Biyernes, TGIF. Thanks God it's Friday. Ay walang pasok. Yung mga nasa gobyerno, siyempre Biyernes ngayon. Ano ho? Marami pong walang pasok ngayon sa mga paaralan, sa mga eskwelahan. Pinadagdag ba yung sa may party ho sa may Negros Oriental, sa may Negros, ano? Yung pinakikita pong aktividad ng Mount Caloon. Naging kadahilan na ng pagsuspindiri po ng mga klase doon. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw. Bila po naman ng bagyong si Inday, no, bagaman ito'y humina na. Pero si Inday po ngayong araw ay sinasabi yung paparamdam pa rin ng todo-todo din sa atin. Ano ho? Paigtingin pa rin po ng bagyong Inday, itong habagat na siyang magdudulo to ng mga malalakas na buhos po naman ng ulan. Sahan ang sinasabing maulap na kalangitan, kalat-kalat na mag-ulan o thunderstorms. Ito po naman sa Metro Manila. Malaking bahagi po ng Luzon at lampati po ng Visayas at Mindanao. Dito sa Luzon, kataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes kung saan inasa na masungit na panahon. ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region or CAR. At Cagayan Valley po naman ay makararanas ng ulan, may malalakas ng hangin. Samantala ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, naranas ng katamtaman hanggang sa matinding pag-ulan, dulot pa rin po naman ang habagat. Po sa Visayas, mapanganib ang pag-ulan lalo na sa Western Visayas at Negros Island. At dahil po sa binaigting na habagat, ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot po ng pagbaha at landslide din po naman. Diyan sa may parte naman ng Mindanao, ang mga rayon ng Zamboanga Peninsula, ang pamang bahagi ng Mindanao tulad po ng Soxarchin, maging ang Lanao del Norte po naman, ay makararanas din po ng kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm pa rin. Ingat pa rin po, ano ho? Okay, marami lang dito, maging dito sa Metro Manila, may mga ilang suspended na klase na rin eh. Kanina, mga inaanos na rin ho yan. At mamaya sisilipin nyo natin muli. Doon sa mga may pasok at hindi naman apektado, siguraduhin lang ng mga magulang na payong, pananggalang sa ulan, kapote, bota, bit-bit ho ng inyong mga anak, mga estudyante natin. Hindi ho baril, hindi ho patalim. Mga bladed weapon, deadly weapon, pipinsala po naman sa kapwa estudyante, bantayang mabuti yan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga nakatutok sa atin. Ano na yung mga bihero ng karne na baboy na baka na manok, long drive ho yan. Pagka hindi kaya, idlip muna tayo, power nap, importante ho yan, tsaka natin balikan yung Maribela. Yan. Si Mamang Chuper, baka tutulog-tulog ho yan, baka bubungas-bungas at medyo aantok-antok pa. Ikalabit lang, paigising lang, pagbalasakitan ho natin. Alam, makabawas po tayo ng mga disgrasya sa kali po naman. Badulas, basa ang kali eh. Karaniwan ho ganyan eh, nagdumudulas eh, di ba? Kahalo po yung, lalo na pag hindi ka sa kalakasin yung ulan, kahalo po yung langis, yung buhangin at tubig. Plus ho yan. Ingat pa rin po tayo. Ano ho? Huling namataan po yung sentro ng Typhoon Inday sa silangan po ng Northern Luzon. Abit po sa Batanes. Ano? Sinasabing tuluyan po itong lalabas po naman sa PAR. Bukas, 11, araw po ng Sabado. Sabi po ng PAGASA, maranasan na pinamatinding buhos ng ulan sa Metro Manila. Radik probinsya ngayong Biyernes hanggang sa araw po ng Sabado. Mapanganib ang alon, ho. Alikadong paglalayag sa mga seaboard ng Luzon at sa Visayas. Kaya sabing mali pong umabot po naman sa 2.5 na metro ang alon sa kanlurang baybayin po ng Pangasinan. Ambales, Bataan, Cavite, Batangas, Negros Occidental. Bayan pa ng lindol kahapon, ano? Sa Baguio, tin ko na sa Baguio, kalalapag lang nila sa isang building doon. Park siya doon sa basement. Ngayon, tinutulak siya kasi nag-aagawan sa parking eh. Niyayanig na siya ng lindol. Nangyari, labasan ho yung magsasakyan sa mga gusali. Traffic sa Baguio. Iyan na kahapon. Kaya, ayun ha. Dahil po sa banda ng landslide, mga pagbahang yan, mga lokal na pambalang po sa Metro Manila, Visayas, at Western Visayas, patupad na po ang pagsuspindi ng klase sa Latunang Antas. Pwede pong tutukan ang anunsyo ng mga inyong mga lokal na pambahalan, yung LGU ho. Para man po, malaman po ninyo kung apektado yung inyong mga lugar po riyan. At dyan sa may party naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat hanggang sa malakas sa ulan ho. The storm sa may car. Okay? Ang Baguio, malamig pero maulan, turo na sa 20 hanggang 22. At din po yung mga pagbugso na matitinding ulan ho riyan, lalo na sa tanghalit hapon. Kaya mataas po ang banta ng zero visibility at baha sa mga mabababang lugar. Ang atok na ubod ho ng lamig. Talagang malamig ang temperatura doon, lalaro po sa 17 hanggang 28 degrees Celsius. Makararanas din ho ng makapal na ulap, mga patuloy na pag-ulan. Mag-ingat po sa posibleng landslide sa mga dampo tulad po ng Halsema Highway na yan sa Abasang Lupa. Okay, alamin limang minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Sabay-sabay na napapahinggan sa lito ng ipinan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Radyo Television sa 104.3 The Capital FM. Dala na dun ho tayo ho. Inaayos po ang aming 738 kHz. Ano ho? Magbabalik mas klaro, mas minaigting pa. Mas tuloy-tuloy na balitan at klaro mga balitan sa inyo po naman. Kumunod tayo sa mga report. TNR, inactivate na ang Disaster Preparedness and Response Protocols. Dahil po naman sa bagyong si Inday pa rin. Amin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok dyan si Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inilagay na ng Department of Environment and Natural Resources sa full emergency readiness ang lahat ng tanggapan Regional Office at attached agencies ito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Pinakilos na ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang mga Disaster Response Team, Emergency Response Team at Incident Management Team para magsagawa ng 24 oras na monitoring at koordinasyon sa buong bansa. Pinaigting na rin ng DNR ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa mahigpit na pagbantay sa galaw ng bagyo at agarang paglalabas ng geohazard advisories. Inatasan din ng mga LGU, lalo sa mga lugar na madaling bahiin, na magkaroon ng preemptive evacuation kung kinakailangan at tiyaking ligtas ang mahalagang dokumento at kagamitan ng pamahalaan. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nakabantay pa rin ang lahat dito po sa sinasabing epekto ng bagyong si Inday, bagamat huminanhoy. Hindi na super typhoon, no? Tinarong bagyo na lamang siya, pero malakas pa rin kasi nga merong habagat eh. Sa San Juan City po naman, patupad na ng libreng overnight parking. Ayun yung request ni MMDA Chair, di ba? Malang yan, dapat ganun yung automatic. Eh, napakarami mga mall sa mga nasasakupan bawat LGU eh. Pagka ganyan may sama ng panahon, eh, libre na yung parking sa mga mall. Okay. Kasi po nang inaasang pagkagupit pa rin ng habagat, pinagding po ng bagyong si Inday. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman dyan si J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Din ang pakigisa sa panawagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagpatupad na ng libreng overnight parking ang San Juan City LGU mula pagkagabi Hulyo 9. Ito yung binabahagi na rin ang paghahanda sa pinsaan ng posibleng itulot ng mga pag-ulan dala ng hanging habagat na pinahigting pa ng bagyong Inday. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, ipatutupad ang libreng parking sa mga sasakyan mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Dito libre makapaparada ang mga sasakyan ng mga San Juaninyo na nakatira sa mga lugar na madalas binabaha o sa mga lugar na mapagmamayari na kontrolado ng lokal na pamahalaan. Bukas sa publiko ang mga sumusunod na pay parking areas para sa overnight parking: City Hall Open Parking sa pinaglabanan Shrine, Makabagong San Juan Plaza Open Parking sa May Agora, Phil Oil Center Open Parking, Makabagong San Juan National Government Center Ground Floor Pay Parking. Pagkalipas na nasabing oras, sinabi ni Zamora na ipagpapatuloy na ang regular na singil sa paradahan, batay na rin sa umiiral parking rates para sa mga sasakyang mananatiling nakapark. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Ingat daw sa mga nasa biyahe, sa mga naglalakbay, kagaya nangyari ho dyan sa may Quezon, ano ho. Inyo, isang truck ho, sumalpok sa lamayan. Truck, sumalpok sa lamayan. Ayun mo, hindi na dagdagan ng patay. Inako. Tutok tayo sa ating mga headliners. Ulang dala po ng super typhoon. Hindi na super typhoon ito, typhoon na lang. Inday at habagat, posibleng makatulong sa ilang panamim at irigasyon. Ayon po naman sa DA, totoo naman yan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Malaking o milk feeding program ating gobyerno, magiging malaking tulong sa mga kabataan, mga local dairy farmers at producers po naman.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Department of Agriculture, patuloy na tinutulak ang pagkapatupad ng price cap sa imported na bigas.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Tambayo sa mga bumper-to-bumper report galing sa mga laluiga. Sa mga detalye muna ng balita habang pinaghahandaan po ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng Typhoon Inday. Sektor ng agrikultura, sinabi rin na kaya sila maaaring maging kapakipakinabang. Ilang sakahan po naman ang pagwalang dala ng bagyo at pinalakas na habagat. Ayon po kay DA spokesperson Asik Arnaldo de Mesa. Kamusta ka na, Asik? Time no here. Ay makatutulong inaasang pag-ulan sa mga palayan na nasa early vegetative at maturing stage. Dagpahon ng opisyal, kung aabot ang ulan sa mga watershed area, maaaring itong mapataas ang level ng tubig. Mga pangunahing dam tulad po ng Angat at Magat na mahalaga para po naman sa irigasyon. Iba man, sinabi ho ng DA na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon. Pinapayuhan po mga magsaka sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Anihin na ang mga pananim na maaaring nang i-harvest. Kung mayroong mga harvestable at na mga commodity tulad po ng palay at mais bago dumating ang bagyo, inabasyon sila na mag-harvest na. Sige lang, harvest na.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Tanggap tayo ng report. Simulan natin na pagtanggap ng report. Nanahin natin ang Bicolan dyan sa Albay. Ano ho? Isa mga nakatutok dyan sa mga Oragon. At si Clawat Binhi Beneficiaries, nagsimula ng mag-ani po ng mga pananim bilang paghanda sa bagyong Inday. Natin ng detalye ng mga balitang yan si Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Nagsimula ng mag-ani ng mga pananim ang mga partner beneficiaries ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Bagyong Inday. Layunin ng maagang pag-aani na matiyak ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan ang posibleng pagkalugi sa mga pananim sakaling lumala ang kondisyon ng panahon. Sa kabuuan, umabot sa 400 kilo ng iba't ibang gulay ang naani mula sa mga communal garden sa 6 na lalawigan sa rehiyon. Pinakamalaki ang naitala sa Masbate na may 175 kilo ng ani na nagkakahalaga ng 9,585 pesos. Ayon sa DSWD Bicol, bahagi ito ng layunin ng Project Lawat Binhi na palakasin ang food security at disaster preparedness ng mga vulnerableng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Samantala mula sa Albay, apunta naman tayo ng Tayug, Pangasinan. Kompetisyon ng mga agricultural extension workers sa Ilocos Region, sinanay sa Farm Business School para po naman sa urban agriculture. May natin ang mga detalye na balitang yan. Nakatutok po si Mildred Cookia, Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Lumuhok ang 29 na agricultural extension workers mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Region 1 sa 5 araw na pagsasanay ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, para palakasin ang pagpapatupad ng Farm Business School sa Urban Agriculture. Isinagawa ang programang Cultivating Profits, Training on Farm Business School for Urban Agriculture sa ATIRTC 1, Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Layunin ng pagsasanay na ihanda ang AEW sa pagtuturo sa mga magsasaka na tingnan ang pagsasaka bilang isang negosyo at gabayan ng mga ito sa pagpaplano, pamamahala at pagpapalago ng farm enterprise. Tinulakay sa programa ang financial literacy, entrepreneurship, market analysis, farm record keeping at paggawa ng farm business plan. Isinagawa rin ang entry farm game bilang simulation activity para sa aktual na pagdedesisyon sa pamamahala ng farm business. Nagsagawa rin ng market survey ang mga kalahok sa Urdaneta City upang alamin ang demand, kalidad, presyo at supply ng mga produkto. Sa pagtatapos ng programa, inaasahang magsisilbing multiplier ang mga sinanay na AEWs upang mas mapalawak ang Farm Business School sa kani-kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Medyo malungkot lang ano, apektado ang agrikultura naman natin din eh, yung guluho diyan sa Strait of Hormuz. Pagkuhupo ng ceasefire ng US at Iran. Sarado na ni US President Donald Trump na tapos na yung kasunduang pangkapayapaan eh. Tapos so silang magpalitan no ng sunod-sunod na matitinding airstrikes ng US at Iran sa Strait of Hormuz. Naku, patay na naman tayo riyan.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
7: Ipo naman sa dalawandaang benepisaryo pang agraryo sa unang distrito ng Pangasinan. Nakinabang po naman sa libreng theoretical driving course ng LDO at DAR. May detalye naman si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Nakinabang sa libreng theoretical driving course o TDC ang 216 na Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula sa unang distrito ng Pangasinan sa ilalim ng magkatuwang na programa ng Department of Agrarian Reform o DAR at Land Transportation Office o LTO Regional Office 1 na matapos maipasang pagsusulit sa ikalawang araw ng programa, iginawad sa mga kalahok ang kanilang TDC certificates na magsisilbing pangunahing rekisito sa pagkuha ng SUDET driver's permit. Sa isinagawang kurso, natuto ang mga kalahok ng ligtas at responsableng pagmamaneho. Kabilang sa mga tinalakay ang traffic rules and regulations, mga road signs at markings, defensive driving techniques, responsibilidad ng isang driver at ang kahalagahan ng disiplina at paggalang sa kapwa motorista sa kalsada. Bahagi ang libreng TDC sa mga programa ng LTO upang matiyak na ang mga bagong motorista ay may sapat na kaalaman at kamalayan sa road safety bago opisyal na payagang magmaneho. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
7: Hello po sa gulong yan, sa Strait of Hormuz na naman. Oh, sumirit yung presyo ng langis. Ano? Agad dong sumipa ang presyo ng crude oil. Merkado dahil po sa tensyon sa Strait of Hormuz. Nadaanan po ng halos 20% ng supply ng langis sa mundo. Dahil dyan, ito po ito ng pagbagsak ng mahigit sa 700 bilyong dolyaris na halaga ang mga stock market sa Asia. Tindi!
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Para po, nabalikan natin ang Bicol. Halos 50,000 mga sako naman ang palay. Nabili po ng NFA Bicol sa pagkatapos po ng summer cropping nitong Hunyo. Detalye ng balita, nakatutok naman si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Authority o NFA Camarines Sur na sa pagtatapos ng summer cropping nitong buwan ng Hunyo 2026, nakabili ang ahensya ng kabuuang 49,818 sako ng palay na naglalaman ng tig 50 kilo. Ang bilang na ito batay sa NFA Camarines Sur ay katumbas ng 286.78% ng naitakdang buwan ng target na 17,400 na sako. Noong June 22 to 30, 2026, nakapagtala ang NFA Camarines Sur ng 10,814 sako ng tig 50 kilo ng palay na nabili. Ang naitalang tagumpay na ito ng ahensya ay bunga umano ng sama-samang pagsisikap at matibay na pakikipagtulungan sa mga magsasaka at iba pang mga partner organization. Samantala, nakapagbigay ang NFA Camarines Sur ng serbisyo sa kabuuang 390 Farmers Cooperative Associations at individual farmers na nakaambag sa patuloy na pagpapalakas ng programa sa pagbili ng ani at suporta sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
7: Maraming salamat Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga. Good morning kay Mayor Lenny Robredo rin. Pakasipag, pinupuri ng palasyo ha? Oo, sige. Kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalan po ng lusod ng Gingoog, Misamis Oriental at sa ang asosasyon ng mga magsasaka. Gil po naman sa Rice Trading Project. Aprobado na ng sangguniang panglungsod. May detalye naman dyan si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Aprobado na ng sangguniang panglungsod sa lungsod ng Hingog ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Ilzu Hingog at Salawaan Farmers Association hinggil sa Rice Trading Project. Layunin sa turang MOA magtatakda ng terms at conditions kaugnay sa pagpatupad ng financial assistance para sa rice trading project at ang ayudang pinansyal ay babayaran ito sa livelihood project fund mula sa trust fund base sa City Ordinance number 2021-370. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Samantala, agad na arangkada naman ngayong buwan ang milk feeding program sa mga estudyante bilang bahagi po ng school-based feeding program ng Department of Education. Papanayam kay National Dairy Authority Administrator Attorney Marcos Antonius Andaya. Kumusta ka na Director at Administrator? Time no here. Sabi nitong matagumpay na nasa Liuhan, ang Joint Administrative Order na nilagdaan po mismo ng Department of Education at ang Department of Agriculture upang maikasa na ang milk feeding program. Bukod sa pagtupad sa mga unahing target ni Pangulong Marcos, labanan ng malnutrisyon sa mga kabataan ay saring napakalaking tulong sa mga local dairy farmers at producers ng bansa at sa kanila mismo kukunin ang gatas ay papainom po sa mga kabataan sa ilalim po naman ng milk feeding program na yan. Mantala, Felpida, magtatatag naman ang mga baka nursery para suportahan ang mga magsaka dyan po naman sa Agusan del Sur. Kaya sa mga balita, nandiyan po naman si Denara sumapadhakin ng Radyo Pilipinas Butuan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sa gawa ng pagpupulong, ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA kasama ang mga kinatawan ng mga samahan ng magsasaka, kooperatiba at Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Prosperidad Agusan del Sur kamakailan upang talakayin ang kalagayan ng produksyon ng abaka at mga pangangailangan ng mga benepisyaryong magsasaka. Sa naturang pagpupulong, nangako ang PhilFIDA na magbibigay ng suporta para sa pagtatatag ng mga abaka nursery at maglalaan ng dekalidad na planting materials. Layunin nitong mapataas ang produktibidad ng mga sakahan at mapanatili ang paglago ng lokal na industriya ng abaka sa lalawigan. Matapos ang pagpupulong, nagsagawa rin ng pagbisita sa lugar ang mga opisyal upang suriin ang mga posibleng lokasyon at makipag-ugnayan sa mga magsasaka. Ayon sa PhilFIDA, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap sa napalakasin ang kabuhayan ng abaka farmers at mapaunlad ang fiber industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas, Butuan. Nakikiramay muna kami, ano? Ay nakikiramay, nakikisimpatya sa mga world fans ng isang pop legend, ano ho? At the 75, umanaw na ho si Bonnie Tyler. Kalala, pinapanood ko to, senior citizen na, pero maganda pa rin ho. Yung male version ni Rod Stewart, ano ho? Kasabay yan eh. 75 na pala siya. Siya yung umabit ng awiting Total Eclipse of the Heart. Tsaka yung It's a Heartache. It's a Heartache. Kiramay tayo. Kiramay. Bonnie Tyler, paalam na. Babalik mo kami. Sandali lang.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami. Meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: I-shoutout lang tayo sa mga nakatutok dyan sa National Meat Inspection Service. Mangunguna po ni kanilang direktor. Si Director Londok, ayun. And kay Dr. Duque, Dr. Bob O'Malley, ay good morning sa inyo dyan. Ngayon pa, nasa kanya-kanyang bahay na ngayon yan.

0: Ang maaprobahan ay ang 60 days price cap na inirekomenda ng kagawaran at National Price Coordinating Council at ayos na rin sa kanila kung ibibigay po naman ang 30 days rice price cap sa imported na bigas. Titiyak po ni Rauner, magsabit po ng September ay kusa na talagang ititigil ang pagkapatapad ng price cap sa imported na bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Yung ilan nakakausap natin, sir, bakit ba gano'n? Pagka nagkakaproblema tayo sa kulangan ng bigas, puro tayo import ng import eh. O pwede yung panggasos sa pang-import, ibuhos ng tulong sa mga magsasaka? Ano? Bakit hindi pa pwede yun? Mas na-import mo, itong nanambuhos sa magsasaka. Kailangan nila, the line, A to C. At hindi kaya subukan yung gano'n? Hindi pa pwede yun?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Isa pa rin. Na bakit ang laki-laki ng budget ng Department of Agriculture? Siyempre, kailangan. Pero dapat daw, hindi na iiwanan yung mga touch agencies. Naman may mga touch agencies dyan na inasahan nyo magtrabaho, kulang naman sa budget at hindi sapat, pero marami kayo pinatatrabaho, hindi tayo data dito sa kasapatan ng tinatawag na food security. Eh, galaw-galaw para hindi pumanaw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mandala, Kadiwas, dyan sa Kapitolyo ng Pangasinan. Ito naman, higit sa 4.5 milyong pisong mula po naman Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Detalye ng balita sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, sa iyong Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot na sa 4,105,307 pesos ang kabuang benta ng programang Kadiwa na Kapitolyo. Mula January to June 2026 kung saan matagumpay nitong nasilbihan ang 10,263 na kabayan sa buong probinsya. Ang naturang programa ay patuloy na tinataguyod ng provincial government upang bigyang suporta ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka, mangisda at micro, small and medium enterprises. Layon ng Kadiwa na Kapitolyo na palakasin ang sektor ng agrikultura at negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng direktang farm-to-consumer food supply chain. Sa panang ito, direktang nakikinabang ang mga mamimili sa mga sariwat ni kalidad na produkto sa mas mababang presyo. Ginaganap ang aktibidad 2 beses sa isang buwan tuwing 10-25 ng buwan sa Capitol Complex. Bukod dito, naglulunsad din ang Provincial Agriculture Office ng Kadiwa on Wheels na isang mobile version ng merkado na umiikot sa iba't ibang lugar sa lalawigan upang mas mapalawak pa ang mararating ng programa. Ayon sa opisyal na ulat ng exhibitor sales mula January to June 10, 2026, nakapagsagawa na ang programa ng 27 na Kadiwa sessions na nilahukan ng 495 na mga exhibitor. Ang tagumpay ng programa ay naisasakatuparan sa tulong at pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, DTI, NFA, BFAR, DILG, DOLE at DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Good morning sa mga nakatutok din dyan sa Bureau of Soil and Water Management. Ano ho? Yung bagong OIC ngayon. Morning din kay Director Gina Pinilo, Kasop Dagang Horian. Okay, maging sa Bureau of Plant Industry na nag-celebrate na kanya karawan na karahan, nahuli ako, hindi ako nabalitaan eh. Happy birthday pa rin doon sa ng BPA ng Bureau of Animal Industry. 52nd Nutrition Month Celebration na barangkada na sa Calabarzon. May detalye naman si Joshua Miguel Suarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulong ng National Nutrition Council at Regional Nutrition Committee Calabarzon ang pangangalaga sa kalikasan bilang mahalagang hakbang sa pagtiyak ng sapat at masustansyang pagkain para sa bawat pamilya sa paglulunsad na 52nd Nutrition Month Celebration sa rehiyon noong Lunes, Hulyo 6 sa Tanza, Cavite. Sa temang Sapipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat at sub-theme na nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan, binigyang pansin ng kampanya ang paggamit ng climate smart practices at ang pagbuo ng mas matatag na food systems. Ayon sa opisyal na pahayag ng NNC Calabarzon, layunin itong mapanatili ang pinagkukunan ng pagkain sa gitna ng mga hamon ng climate change at masuportahan ang mga target ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028. Samantala, nagsagawa naman ng mga organizer ng ceremonial tree planting, technical sessions at marketplace na nagtampok ng mga lokal na produkto ng rehiyon. Nagsama-sama rin sa aktibidad ang nutrition workers, lokal na pamahalaan at iba pang sektor para palakasin ang sama-samang paghilos para sa nutrisyon, food security at pangangalaga sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Joshua Miguel Suarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Samantala, katuwa ng iba't ibang regional offices, patuloy po ang pagpapalabas po ng Department of Agriculture ng Daily Price Index sa mga palengke upang masubaybayan

0: ang galahon ng presyo ng nasa 220 agri commodities. Ang hakbang na yan ay lisod po sa provision ng Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Tulong po niyan, mas madali nang matutukoy at mapaparusahan ang mga nagtatago ng supply, ang hoarding na tinatawag, mga nagpupusil smuggling, mga nagmamanipula ng presyo ng mga produktong agrikultural. Saan na yung mga huli nyo sa custom? Nakulong na ba? Tampol naman kayo, naiinip yung marami.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo
0: Pilipinas. Usapan natin ngayon yung low glycemic rice. Gano'n ba kaimportante ho yan? At bakit napapanahon ho yan? At sino ba may kailangan yan? Panahon ho natin ngayon lahat tayo nakatutok sa mabuting kalusugan. Dapat alam ho natin yung mga bagay-bagay na makatutulong sa magandang kalusugan ng bawat individual. Ang kasama at makakapiling po natin sa usapan ngayon this morning, Dr. Henry Corpus, ano ho, TR Rice Program, Lead ng Rice Chemistry and Food Science Division, Philippine Rice Research Institute, under pa rin po ng Department of Agriculture. So ito yung field rice, ano ho. Yan po yung pag-uusapan natin, yung low glycemic rice na yan. Ano ba yan? Para saan ba yan? Bakit natin kinakailangan yan? Ano ba pwede natin matutunan dyan? At ano ba yung mga bagay-bagay na pwede pang magdagdag, maidagdag sa ating kaalaman? Ano ho? Tingnan natin si Dr. Henry Corpus. Dr. Henry Corpus, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, si Kahir po. Good morning, Dr. Henry.
2: Good morning, Sir Hero, at sa inyo pong tagapakinig.
0: Ay, Dr. Henry, Kahiro na lang po. Parang nagkakapilang tayo dyan sa balkonahe mo. Ganun lang.
2: Yes, Papa.
0: Okay. Bakit ba napaka-importante ng low glycemic rice? Bagamat may mga medicinal value naman talaga at maraming benepisyo, sabi naman ng ilan, napakamahal naman kasi anya ng ganyan eh. Ano ba ang dapat itong unang matutunan natin? Pag sinabing low glycemic rice, ano ang dapat unang magting sa isipan ng bawat isa?
2: Opo, Kahiro. So yung low glycemic index or low GI rice po, ito po yung isang uri ng bigas na ang kanin ay hindi kaagad natutunaw sa tiyan natin. Kaya mas kontrolado ang pagtaas ng blood sugar level. Hindi tulad ng mga kilala nating malalambot na puting kanin na karaniwang may mataas na glycemic index, ang pagkain ng tamang dami nitong low GI rice ay tumutulong po sa pagpapanatili ng mas mababang glucose level natin sa katawan. Kaya mainam na kainin po ito ng mga taong may type 2 diabetes or mga pre-diabetic at pati na rin po dun sa mga overweight or obese na gustong magbawas ng kanilang timbang. Kahiro.
0: Oo. Paano nagagawa ho yung gano'n? Paano napapabagal matunaw sa tiyan yung bigas? Bagamat iisa lang naman ang mga pinagbulan niya, pare-parehong lupa din naman ang pinanggalingan. Paano napapabagal? May mga proseso mong ginagawa para mapabagal yung pagtunaw ng bigas niya sa tiyan natin?
2: Yung low GI rice po kasi, yung kanin nito, ang karakteristik talaga niya ay medyo matigas kumpara doon sa karaniwang white rice natin. Kaya po yung characteristics niya na matigas ay yun po yung dahilan kung bakit ganun siya hindi kaagad natutunaw. So gradual yung pagtaas po, unti-unti yung pagtunaw, dahan-dahan din po yung pagtaas ng ating blood sugar level. Kahiro.
0: Merong low glycemic rice, meron ding high GI, di ba? Meron din yun eh. Ano naman pag high GI?
2: Yung mga high GI naman, Sir Hero, ito po yung mga carbohydrates rich food na mayroon po kasi tayong kategorya ng glycemic index. So kung mas mababa po yung bilang na to, nasa 55 and below, ang epekto po ng pagkain sa pagtaas ng blood sugar natin ay hindi ganun kabilis yung reaction. Pero yung mga medium GI food po, kapag 56 to 69 yung score nila, at yung high GI foods po na sinabanggit nyo, ay ang GI value po nito ay nasa 75. So kaya po mabilis yung pagtaas ng ating blood sugar, madali silang madigest sa ating katawan. Itong mga carbohydrate rich food po na mga high GI, Sir Hero.
0: Pagka ganun madaling matunaw ka agad siya at madaling ibig sabihin yan, madaling makaramdam daw ng antok pagka ganun eh. Di ba? Pagkapagod o kaya nagugutom ka agad. Yung karamihang puting kanin, yung mga white trash, sila yung mga tinatawag na high GI.
2: Ayun po yung kahiro, lalo na yung mga malalambot po na varieties.
0: Oh, okay. Meron ba mga particular na variety ng palay? Para doon sa mga mababang GI?
2: May dalawang varieties po tayo ngayon na napatunayang low GI sa pamamagitan po ng in vivo test or yung dumaan sa clinical studies using human subjects. So pinakain sila nitong kanin na to at sinukat yung antas ng glucose sa kanilang katawan. So kabilang po dito yung PSBRC86 tsaka yung N6RC1A2. So hindi po sila na-develop ng pilrice pero may mga pilrice bred varieties din po tayo na kabilang sa mga high amylose class or yung medyo matitigas na varieties na isasalang na rin po natin sa in vivo test para ma-validate kung low glycemic index po sila. Kahiro.
0: Ito bang mga brown rice, yung mga pigmented rice na yan, maging yung red rice na yan, eh mas mababa ang GI niya kumpara po sa puting kanin, di ba? Kasi natanggal na yung bran, yung mayaman sa fiber, yung iba ba? At magnesium, ganun ba talaga? Pero pagka ganun, may kamahalan.
2: Tama po kayo, Kahiro, yung mga brown rice at pigmented rice. Usually, kinakain po kasi natin ito na unpolished. Ibig sabihin, nandun pa yung darak. So mataas sa dietary fiber at the same time protected din po kasi yung starch doon, yung white core na kinakain natin, kaya po hindi ganoon kataas din yung kanyang GI value, Kahiro.
0: Oh, tama ba, pagka talagang low GI, mas matagal doon yung enerhiya, nagbibigay doon ng tuloy-tuloy na lakas sa buong araw. Iniiwasan yung tinatawag na food coma, yung matinding antok pagkatapos kumain.
2: Yun nga po, yun yung property nung mga low GI natin na rice. So since yun nga, hindi po siya kaagad natutunaw. So gradual po yung pagtaas ng ating blood sugar level, Kahiro.
0: Oh, bakit yung iba sabi, dapat daw ho, lagyan ho ng kaunting mantika o asido naman. Yung pagdarag daw na isang kutsarita ng coconut oil o olive oil, habang nagsasaing, nagpapabagal daw sa pagtunaw yan ng carbohydrates at yung pagbiga naman ng kalamansi o kanting suka sa kanin, nakatutulong din na mapababa yung glycemic spike nito.
2: So, yung may mga pag-aaral po, Kahiro, na yun ang sinasabi na yung oil, kapag nag-react kasi po sa rice or sa starch niya, so nagkakaroon po kasi ng reaction, nagkakaroon ng nagiging mas insoluble yung starch po doon, kaya bumababa rin po yung GI value. Kahiro.
0: Pagka nagsasayang ako, Doc Henry, ginagawa ko, ano man yung klaseng bigas yun, isang kutsarang suka eh. Sabi nga, para maiwasan yung pagkapanis, parang totoo naman.
2: Tama po, Kahiro, kasi yung suka nga, may antibacterial property, so may preservative siyang property kasi kaya po yung ating mga famous na ulam, yung adobo, so yun yung natural na preservation, yung pag-a-add po ng suka, Kahiro.
0: Okay, meron bang puting kanin o white rice na low GI na rin po ngayon? Mukha yata may mga pag-aaral ang iri maging ang field rice, may mga na-discover kayong variety, may mga puting kanin ba na low GI?
2: Yes, Kahiro, yung nabanggit ko po kanina, yung napatunayan ng IRI, yung PSBRC86 at saka po yung N6RC1A2, Kahiro.
0: Oh, sabi dito, may nagtatanong na nakikinig sa atin, pwede daw bang kumain ng kahit gaano karaming low GI rice ang may diabetes? Kahit low GI rice na, ha?
2: Opo. So, yun yung kailangan nating ipaalala din po sa ating mga consumers. So dapat kahit ang mga diabetic sila, kumain lang din po nung rekomendadong amount ng kanin para sa kanila. So hindi po necessarily na kahit low GI ito, ay pwede nang kainin ng mas marami, Kahiro.
0: Okay, may follow-up question, ilang nakikinig sa atin. Totoo ba na ang malamig na kanin, kaning lamig? May mga tirador ng kaning lamig, di ba, Dok? O yung tirang kanin, nagiging low GI ba yan yung kaning lamig na yan?
2: May mga pag-aaral, Kahiro, na kapag ni-ref natin yung rice, nagkakaroon po kasi ng proseso ng retrogradation. So, ibig sabihin, yung starch doon, nagkakaroon ng rearrangement yung mga starch component doon. Kaya mas nagiging insoluble yung starch natin. Kaya po bumababa po yung kanyang GI value.
0: O yung starch, parang gumagana siya, parang nagiging fiber na rin siya.
2: Ganun po, parang mas nagiging resistant po yung starch ang term po doon.
0: Okay, panito, paano ko po malalaman sa grocery kung low GI ang binibili kong bigas?
2: Karaniwan po yung ibang product, food products, nakalagay po doon sa kanilang packaging materials or doon sa pakete yung GI value. Pero kung hindi nyo po mahahanap doon sa mga label, pwede nyo pong i-search sa internet. May mga listahan po ng mga pagkain na andun po yung GI value, Kahiro.
0: Meron daw po bang lasa o meron daw po bang amoy naman kaya nakaibahan yung low GI white rice sa ordinaryong puting kanin? Meron po ba?
2: So yung low GI rice po, so kapareho lang din po kasi yung pagluluto dito, kagaya doon sa ordinaryong meal rice. So halos walang pinagkaiba po yung lasa nito doon sa ordinary white rice po na kanin natin. Subalit, nabanggit ko rin po kanina, yung low GI rice po ay medyo matigas lang kapag bagong luto at mas tumitigas pa siya kapag naging bahaw. So ito po talaga kasi yung natural na property ng kanin na ito. Mas matigas po ang kanilang kanin kaya mas mabagal po yung pagtunaw nito sa ating katawan kumpara doon sa malalambot na kanin.
0: Siguro dapat nating maunawaan, lalo na doon talaga sa mahihilig po sa kanin. Ako, mahilig ako sa kanin kahit kukunti lang ang ulam eh. Anong pinagkaiba? Pareho ba yung low GI at yung low carb?
2: Yung halos ka pareho po kasi yung low carb, medyo kaunti na nga yung carbohydrates na pwedeng makonvert sa glucose na yun po kasi yung ating tinatawag na blood glucose level. So kapag mas mababa yung carbohydrates, so mas mababa rin yung makukonvert sa glucose po, Kahiro.
0: Paano daw ho nakaka-apekto naman yung paraan po ng pagluluto sa glycemic index ng kanin? Meron bang ganun? May epekto ba yun? May mga overcook o kaya katamtaman lambot lang? May epekto yun?
2: So sa pagluluto, Kahiro, dapat yung required na tubig lang din ang mailagay natin sa pagsasaing, ano. So kailangan po kasi ma-maintain natin yung texture niya na medyo matigas kasi habang mas lumalambot po kasi yung kanin, tumataas din po yung kanyang GI value, Kahiro.
0: Okay, dalawang tanong na magkasunod, pakisagot na lang, Doc. Ano, ligtas ba ang low GI rice para sa mga bata at buntis at bakit mas mahal ang low GI kumpara sa ordinaryong bigas? Ayan po.
2: So ito po ay ligtas naman po ito, Kahiro, kasi ordinaryong variety lang din po ito, katulad ng mga bigas or kanin na nabibili natin sa market. Pero meron po tayong mga iba pang healthier rice variety, kagaya ng high-sing rice, na pwede natin i-recommend sa mga malnourished na mga bata at saka doon sa mga buntis po, Kahiro.
0: Okay, hindi. Kami po, tayo po yung medyo kapos na sa oras. Pero ganun pa man, ako yung nagpapasalamat sa pagkakataon binigay niyo sa amin, sa mga paliwanag, sa mga inputs na yan. Kami, panawagan po tayo sa taong bayan. Sige po, Doc Henry.
2: Salamat po, Kahiro. Dahil Nutrition Month po ngayong July, na may sub-team na Nutrisyon at Kalikasan, ating pangalagaan. So, supportahan po natin yung ating local farmers, tangkalikin natin yung ating mga masusustansyang ani ng ating mga lokal na magsasaka, kagaya po ng healthier rice na nabanggit natin ngayon, yung low GI rice, high zinc, brown at pigmented rice po. Then, pumili din po tayo ng mga pagkain eco-friendly, kumain po tayo ng mas maraming gulay at prutas, mabuti po ito sa ating kalusugan at inang kalikasan. Iwasan po natin yung mga highly processed food na mababa ang dietary fiber at mataas yung mga added sugar, sodium at yung mga unhealthy fats po. Pamuli po, reduce yung food waste, magplano po tayo ng kakainin at iwasang magtira. Magsaing lang po tayo ng bigas na kasya lang sa pamilya, kumuha or umorder ng kanin na kaya lang po na
0: yun. Okay, Doc Henry Corpo, sir. Doc, marami pong salamat, ha. I mean, salamat sa pagkakataon. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc Henry Corpo. Hanggang sa muli, magkaugnayan tayo. Pwede mo nang balikan yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Good morning. Happy weekend.
2: Tama po. Magandang umaga po, Kahiro.
0: Maraming salamat, salamat, salamat, salamat.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mga mahihilig sa bahaw, mga tirador ng kaning lamig dyan. Maraming salamat, Doc Henry Corpus ng Phil Rice. And then kay Phil Mick Director Binja, Junicio Albinja. Kusa ka na, Director, namimiss na kitang makausap. Maraming salamat po sa ngalan nating mga nakasama natin sa himpilan sa umaga ito. Salamat sa buong isang linggo natin magkasama ho. Kada nila Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Lungab, Camilo Mali, Kasan Jesse Ron Esperanza. Siyempre, ating mga putusin nila Julius Gonzalez at Christopher Tirambolo. Manyong lingkod, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Oh, minsan pa, wag ko tayong basta-basta nagpapaniwala sa fake news. Wag ko tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mahigit sa 6,000 individual apektado na ng habagat at bagyong Inday ayon sa Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: DSWD handang tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-alboruto ng Bulkan Canlaon sa Negros Island.
4: Headlines.
3: Naging maayos at mapayapa ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian.
4: Headlines.
3: Operation Romanov, dapat si Vice President Duterte ang magpatunay ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Pahayag ng ilang Chinese scholars hinggil sa pagiging bahagi ng China ang Batanes, kinontra ng Department of National Defense.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 10, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas lalong kuminang bagyong Inday ayon sa PAGASA. Namata ng sentro ng bagyo, 620 kilometers east ng Pasco, Batanes. Ang bagyong Inday ay may pinakamalakas na hangin na 150 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 185 kilometers bawat oras. Ito'y tumatahak pahilaga kanluran sa 20 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, ang eastern portion ng Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan. Isabela, Apayao, ang northern portion ng Abra, Kalinga, ang eastern portion ng Mountain Province, ang eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 6,000 individual apektado na ng habagat at bagyong Inday. Ito'y ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: May naitala na ang Department of Social Welfare and Development na higit 2,000 pamilya o katumbas ng 6,200 individual na apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat at ng bagyong Inday. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga apektadong rehiyon sa ngayon ang Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ang Davao Region. Kaugnay nito ay meron na rin 600 pamilya o nasa higit 2,000 katao ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center habang may 34 residente ang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Una nang tiniyak ng DSWD na handa itong tumugon sa mga maapektuhan ng bagyong Inday at ang pinalakas na habagat. Ayon kay Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada, may sapat na nakapreposisyong family food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items at standby funds. Nakaantabay rin ang nasa higit 14,000 miyembro ng quick response team para sa agarang deployment sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian ng mas maigding na paghahanda at pagbabantay para sa bagyong Inday. Binigyan din ni Gatchalian ang kalagahan ng maagang paghahanda para sa bagyo. Hinimok niya mga lokal na pamahalaan na gawing aktibo ang mga contingency measures, mag-preposition ng mga relief goods at tiyakin ang kahandaan ng mga evacuation center. Binigyan din ng Senate President na dapat maging maagap ang pagkilos para maiwasan ang mas malaking pinsala. Dagdag pa ni Gatchalian, dapat ding pangmatagalan ang solusyon sa pamamagitan ng Ligtas Pinoy Act na nag-aatas sa pagtatayo ng mga evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ayon pa rin kay Gatchalian, tuwing may isa ko na paulit-ulit na problema ng mga apektadong pamilya ang paghanap ng ligtas na matutuluyan dahil nasisira ang kanilang mga tahanan. Dagdag pa ng Senador, may 3.745 billion pesos ng inilaan sa ilalim ng 2026 National Budget para sa pagpapatayo ng mga evacuation center na ito. Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Act, ang mga evacuation center ay dapat itayo ng may kakayanan kontra sa lakas ng hangin ng bagyo na abot sa 300 kilometers per hour.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority ang kaligtasan ng mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa dulot ng bagyong Inday. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Monte, napanatili muna sa mga port terminal ang mga stranded passengers habang inihintay ang pagbabalik ng sa normal na biyahe ng mga barko. Anya, may nakahanda rin mga hot meals ang mga pantalan. Tiniyak ni Samonte na sapat ang mga nakahandang ready-to-eat food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. May nakahanda rin 24 na oras na clinic sa mga pantalan para sa mga pasahirong mga kailangan ng atensyong medikal.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa oras naman ang kailangang lumikas dahil sa banta ng storm surge o malakas na alon, nakahandang evacuation plan ng PPA kagapay ang mga lokal na pamahalaan. Ililipat ang mga pasahero sa mas ligtas na evacuation center tulad ng mga paaralan na malapit sa mga pantalan. Pinapayuhan din ng PPA ang mga pasahero na tutukan ng opisyal nitong social media pages at mga biso ng kanilang shipping lines para sa mga kansilado, suspendido o naka-reschedule na biyahe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Apat na malalaking mall at establishmento sa bansa nagbigay ng go signal para magamit ang kanilang espasyo para sa overnight parking ayon sa Malacañang. Mula sa Malacañang, daritong balita ng atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Samantala rin, binuksan para sa overnight parking ng apat na malalaking mall at establishment ang kanilang parking space sa harap ng inaasahang epektong idulot ng Super Typhoon Inday. Itong binahagi ng Malacañang sa harap ng nagpapatuloy nitong monitoring sa galaw ng sama ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may ginawang hakbang si MMDA Chairman Don Artes para mapakiusapan ang mga shopping mall na sanay buksan ang kanilang espasyo para sa overnight parking habang may kalamidad. Hindi naman ano yan nakita mga ito ani Castro para ipagamit ang bahagi ng kanilang property na nagsimula na kahapon hanggang sa lumipas na ang bagyo. Ang malalaking mall companies ay ang SM, Robinsons, Ayala at Mega World. Pakinggan natin si PCO Jose Claire Castro.
9: Sang-ayon ng SM, Robinsons, Ayala at Mega World sa pakiusap ng MMDA at magsisimula ngayong araw ang pagbubukas ng parking spaces hanggang sa paglipas ng bagyo.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binagana na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Disaster Preparedness and Response Protocol sa lahat ng tanggapan nito bilang paghanda sa posibleng epekto ng Typhoon Inday. Inatasan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang mga opisina, regional offices at attached agencies na agad na magpatupad ng proactive safety measures. Nakikipag-ugnayan din ang DNR sa PAGASA, NDRRMC, local DRRMCs, Mines and Geosciences Bureau, Office of Civil Defense at ang local government unit para sa monitoring ng lagay ng panahon at geohazard advisories, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa. Nagpalabas na rin ang DNR ng mga weather bulletin at paalala sa evacuation procedures. Inikayat naman ni Kuna ang publiko na sumunod sa mga opisyal na biso at umiwas sa mga high-risk areas gaya ng mga ilog at coastal zones o bye-bye dagat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagdeklara ng suspension ng klase ang ilang opisyal o ilang lokal na pamahalaan sa bansa ngayong araw, Hulyo 10, dahil sa Typhoon Inday at sa pinalakas na epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa Luzon, kansilado ang klase sa lahat ng antas sa Aurora at mga bayan ng Basista at Lingayen sa Pangasinan, kabilang ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa Visayas, mula ring wala ring pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Barbansa, Belizon at Hamtik sa Antique. Samantala, mula preschool hanggang senior high school lamang ang suspendido sa Anini, Sibalom at San Jose de Bonavista. Sa Negros Occidental, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Bago City, Binalbagan, Isabela, La Castellana, Moises Padilla at Hinigaran.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Mindanao, wala ring pasok ang lahat ng antas sa Iligan City at sa buong Maguindanao del Norte. Sa Maguindanao del Sur, kansilado rin ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Dato Piang, Dato Salibo, Sharif Saidona Mustafa at Gindulungan, Dato Saudi Ampatuan, Dato Abdullah Sangki Ampatuan, Sultan sa Barugis at Sharif Aguac. Pinapayuhan naman ng publiko na bantayan ang mga sumusunod na abiso o susunod na abiso mula sa kanilang lokal na pamahalaan at sa mga otoridad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit maagang nagsuspende ng pasok sa lungsod bunsod ng inaasahang pag-ulan. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
10: Report. Sinuspende ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong araw, Biyernes, Hulyo 10. Ito ay kasunod ng rekomendasyon ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department dahil sinasa ang pagpatuloy ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa lungsod ngayong araw. Ayon sa MCDRRMD, posibleng umabot sa 50 hanggang 100 mm ang buhos ng ulan. Pinayuhan din naman ang mga paaralan na lumipat sa alternative delivery mode o yung ADM habang suspindido ang klase. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakalerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan ng panibagong pangalburuto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ang kay DSWD Secretary Rex Gajalian, inatasan ng mga field office na tiyakin ang agarang paghatid ng relief supplies sa mga apektadong komunidad kasunod ng pagputok ng bulkan. Sinabi pa ng kalihim na may sapat ng naka-prepossession na family food packs o FFPs sa Visayas, kabilang ang mahigit sa 192,000 food packs sa Negros Island region at karagdagang 100,000 sa Central Visayas. Dagdag pa ni Gatchalian, nakandang Central Office na magpadala ng karagdagang supply kung kinakailangan, lalo na kung magtatagal ang pag-alburuto ng mas marami pang residente ang maapektuhan. Bukod sa mga food packs, naganda rin ang DSWD ng mga family tent at iba pang non-food items upang matiyak ang maayos at komportableng pananatili ng mga evacuees sa evacuation center.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development upang maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapekto ng pag-alboruto ng Bulkan Canlaon. Nagtungo ang mga tauhan ng DSWD Field Office Negros Island Region sa Masulog Elementary School sa Uptown Campus na kasalukuyang nagsisilbing evacuation center na bahagi ang ahensya ng mga family food packs upang matiyak na may agarang pagkain ng mga residenteng pansamantalang lumikas mula sa mga apektadong lugar. Ayon sa DSWD, patuloy ang pakikipag-ugnayan ito sa mga lokal na pamahalaan at sa iba pang katuwang na ahensya upang mapabilis ang paghatid ng kinakailangang ayuda at suporta.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nianig ng magnitude 4.5 na lindol ang lalawigan ng La Union. Ayon sa Fibox, nangyaring lindol kahapon ng pasado alas 12:30 ng hapon. Ang episentro ng lindol ay 1 kilometro, hilaga ang kanluran ng bayan ng Pogo. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim itong 11 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Baguio City at 2 sa Benguet, Tubao at Pogo sa La Union. Intensity 4 sa San Fernando City, Rosario, Naguilian, Baguilin, Bawang, Santo Tomas, Sagoo at Caba sa La Union. Season sa Pangasinan, Itogon, La Trinidad, Tublay, Sablan at Kapangan sa Benguet. At Intensity 3 sa Dagupan City, Posorubio, Binalonan, Urdaneta, Villasis, Calasiao, Mangaldan, Marawag, Asingan, Tayug at San Manuel sa Pangasinan. At Aringay, San Juan, Balawan, Bangar at Baklotan sa La Union.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating kaalamang Asian.
12: Kaalamang Asian.
11: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pa mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naging maayos at mapayapang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Anya, sumasalamin ito sa pangako ng Senado na itaguyod ang rule of law. Sinabi ni Gatchalian na ang mga pagdinig ay nagbigay daan para magamparan ng Senado ang constitutional nitong tungkulin bilang impeachment court. At ganitong inaasahan nila sa buong impeachment trial. Dagdag pa ng Senate President, ang pinakitang disiplina at wastong asal sa mga unang araw ng paglilitis ay patunay ng pangako ng Senado. Nagampanan ang tungkulin ito ng naayon sa mga prinsipyo ng katarungan at pagiging patas.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpasalamat din si Senate President Gatchalian sa mga Pilipinong patuloy na sumusubaybay sa mga pagdinig. Anyang pagsubaybay ng publiko sa impeachment trial ay nagpapaalala sa kanila na hindi ito laro ng politika kundi usapin ang katotohanan at pananagutan. Inuri din ng Senate President ang kapwa niya, Senator Judges, dahil sa may dahon, disiplinado at pagiging bukas sa proseso ng paglilitis. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ng Senado sa maigpit na pagsunod sa due process sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pagkakataon sa parehong panig ng prosecution at depensa na may presenta ang kanilang mga ebidensya at argumento.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpahimating ang House Impeachment Prosecutors ng mas matinding ebidensya ang kanilang ilalatag sa susunod na linggo sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, tumanggi muna ang panel na maglabas sa mga partikular na detalye bilang pagrespeto sa sub judice rule o ang pagbabawal sa pagtalakay ng mga isyong hindi pa formal na naiharap sa Senado bilang impeachment court. Sa isang press conference sa Kamara, hiningan ng reaksyon si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. kung may aasahan bang pasabog ang publiko sa susunod na linggo. Sinabi ni Tolosa na malaya na nilang hihimayin ang mga detalye kapag formal lang nailatag ng kanilang mga saksi ang mga ito sa loob ng korte. Pinayuhon din ng prosecution ng publiko na abangan ang testimonya ng mga susunod na opisyal ng National Bureau of Investigation.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga testigong pinadalhan ng sabina ng impeachment court obligadong sumunod mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungkol na obligado ang mga individual na pinadalhan ng subpoena sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sumunod sa utos ng korte. Ayon kay Tungkol, maaaring maharap sa contempt of court ang sinumang tumangging dumalo ng walang sapat na dahilan. Pinaliwanag ng tagapagsalita na ang pagdalo ng mga testigo na pinadalhan ng subpoena ay bahagi ng tinatawag na compulsory process ng hukuman. Anya, ang ilang pagkakataon na maaaring kwestyonin o hindi sundin ang subpoena ay kung wala itong kaugnayan sa kaso, ginagamit lang para manggipit o mangabala, may depekto sa pagkaka-issue ng subpoena o kung kulang ang detalye o katiyakan. Una na nga na ipadala ng impeachment court ang subpoena para dumalo sa paglilitis sa susunod na linggo si Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Bukod kay Lopez, inaasahan rin haharap bilang testigo sa paglilitis sa susunod na linggo sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello. Mula sa para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Operation Romanov, dapat si Vice President Sara Duterte ang magpatunay ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kampo dapat Vice President Sara Duterte ang magpatunay sa kanilang binanggit na Operation Romanov o ang banta sa buhay ng ikalawang pangulo at ng pamilya nito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na hindi ang palasyo, kundi ang defense lawyer na si Attorney Mark Vinluan ang mayroong responsibilidad na patunayan ang binitiwang pahayag sa gitna ng impeachment trial. Kung matatandaan, sinabi ng abogado na ang pahayag noon ni VP Sara na mayroon siyang kinontrata na pumatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tugon bilang isang pribadong individual, bilang isang asawa, ina, anak at kapatid at hindi anya bilang isang vice-presidente na nananawagan ng proteksyon para sa kanyang pamilya. Binigyan din ni Castro na agad kumilos noon ang National Bureau of Investigation at sumulat kay VP Sara upang malaman at maimbestigahan ang sinasabing death threats, bagay na hindi umano sinagot ng ikalawang pangulo.
13: Ang vice-presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, ginajustify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo? Kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
12: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinanggi na Malacanang ang sinasabing may impluwensya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na matagal lang nasa ilalim ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation. Anya may sariling mandatong NBI na magsagawa ng imbestigasyon sa anumang banta laban sa Pangulo. Ayon kay Castro, seryosong tinugunan ng Pangulo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte at hindi ito binaliwala. Dagdag pa ng Palace Press Officer, mahalagang imbestigan ang usapin upang matiyak ang seguridad ng Pangulo, unang ginang at ng dating House Speaker, gayon din ang kapakanan ng bansa.
13: Una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay andun na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Resolution para ipagdiwang ang makasaysayan tagumpay sa West Philippine Sea Arbitral Victory, inihain sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Isang resolusyon ang inihain sa Kamara upang alalahanin ang 10th taong anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award. Layunin itong bigyang pugay ang tagumpay ng bansa sa batas at diplomasya habang muling pinagtitibay ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng House Resolution No. 1013 na isinulong ni Representative Antonin Oreta III, nakilalanin ang naging desisyon noong July 12, 2016 bilang isa sa pinakamahalagang legal na tagumpay sa kasaysayan ng bansa. Ang naturang desisyon ay nagpapatibay sa mga karapatang pandagat o maritime entitlements ng Pilipinas batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Noong May 25, inaprubahan na rin ang kaukulang committee report at kasalukuyan naghihintay ng aksyon sa sesyon sa plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pahayag naman ng ilang Chinese scholars hinggil sa pagiging bahagi ng China ang Batanes, kinontra ng Department of National Defense. Yan pong balitang hatid ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Ang Department of National Defense na dapat pasinungalingan at labanan agad ang mga pinalulutang na naratibo ng ilang Chinese scholar na bahagi umano ng China ang nilalabigan ng Batanes. Ito yung makaraang matanong ang mga Chinese scholar sa isang symposium sa China kaugnay na nagpapatuloy na pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Gayit ng mga naturang scholar, wala umanong legal na batayan ang kontrol ng Pilipinas sa mga isla ng Bataan na nasa ilalim nila ng jurisdiction ng Taiwan na itinuturing naman nilang breakaway province ito. Pero para kay Defense Secretary Gilberto Chodor Jr., bagamat nakababahala, dapat na kontrahin agad ang mga naratibong ito ng China na anya'y isang malaking kalokohan. Una nang sinabi ng Maritime Security Expert na si Ray Powell Armalag Pasumano, ang pagpapatuloy ng China sa 10-dash line claim nito na umaabot na sa pagitan ng Taiwan at Batanes.
16: Hindi nakapanipaniwala ngayon sa ating mga kababayan. Kung ito ay produkto ng sinasabi nilang mga scholars nila, nakita mo naman kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Ano pa kaya kung hayaan ng mundo na magkapoder sila sa mundo? I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan.
15: Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng Fiscal Year 2024 Performance-Based Bonus para sa mga kwalipikadong ahensya at empleyado ng pamahalaan. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ipoproseso at ibibigay ang PBB sa loob ng taong ito. Dagdag pa ni Castro, ang pondo para sa PBB ay sinama programa sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bagong passenger terminal building sa Osamis Airport, Samis-Samis Occidental, itatayo. Narito ang balitang atid ni Hazel Esguera.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Para matalaki ang kapasidad at makapagbigay ng mas maayos na travel experience, magtatayo ang Misamis Occidental Provincial Government ng bagong passenger terminal building sa Osamis Airport. Panayam ng Radyo Magazine kay Governor Henry Oaminat, sinabi nitong inaprubahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang 700 milyong pisong pondo para sa naturang proyekto.
18: So hopefully by next month, the procurement process the last part or our 700 million pesos passenger terminal building, the other support facilities also.
17: Dagdag pa ni Gov. Oaminal, mahalagang mapalakas ang infrastruktura ng paliparan upang masuportahan ang paglago ng turismo at ekonomiya ng lalawigan. Kasabay nito, isinusulong din ang 1 bilyong pisong airport modernization package na magiging daan sa pagtatayo ng bagong control tower, cargo facilities, pagpapalawak ng parking area at night rating capability ng paliparan. Inaasahang magiging operational ang bagong terminal sa unang quarter ng taong 2020. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, New Zealand, pinag-aralan ang pagsali sa kasunduang pangsekuridad ng Australia at Fiji. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinag-aaralan ng pamahalaan ng New Zealand ang posibilidad na maging kasapi ng bagong kasunduang pangdepensa ng Australia at Fiji bilang bahagi ng pagpapalakas ng kooperasyon sa Pacific Region. Ayon kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, magsisimula ang pag-uusap sa pagitan ng tatlong bansa bago magpasya ang gabinete nito kung sasali ang Wellington sa naturang alyansa. Anya, layunin ng kasunduan na mapalawak ang pagtutulungan sa depensa, pagtugon sa mga sakuna at iba pang banta sa seguridad na kinakaharap ng mga bansang Pasipiko. Sinabi rin ni Foreign Minister Winston Peters na mahalagang pangunahan ng mga bansang Pasipiko ang pagtugon sa mga banta sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan. Nauna nang nilagdaan ng Australia at Fiji ang kasunduang nagbibigay balangkas para sa mas malapit na kooperasyong militar at seguridad. Inaasahan namang magpapasya ang pamahalaan ng New Zealand sa pagsali sa alyansa kapag natapos na ang mga serye ng konsultasyon sa nasabing dalawang bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: PBA 50th Season Governors Cup arangkada na ngayong hapon sa Inyares Central o Center, Santipolo City. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Magsisimula na ngayong hapon ang panghuling conference ng 50th season ng Philippine Basketball Association, ang Governors Cup 2026. Mamayang 5:15 PM magtutuos ang Terra Firma Jeep kontra Titan Ultra Giant Risers at susundan ng nightcap na Macau Black Pandas kontra Electrode Warriors dakong 7 PM sa Inares Center sa Antipolo. Matapos ang doubleheader sa Antipolo, bukas naman ay sa Inares Montalban gaganapin ang Govs Cup PBA Basketball Games kung saan maghaharap ang Blackwater Bulls.

0: Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
4: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
11: King of the Road!
10: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
12: Maari bang umusog-usog ng konti?
10: Sakay na!
9: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bayanihan ng mga residente at otoridad sa Batanes, kasado na bago pa man ang paghagupit ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Bea.
16: Isang malawakan at maagang paghahanda ang isinagawa ngayon sa buong lalawigan ng Batanes dahil sa nagbabantang hagupit ng Super Typhoon Inday. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at makamit ang zero casualty, pinatupad na ang ilang mga hakbang sa iba't ibang munisipalidad ng lalawigan. Kanselado na ang lahat ng biyahe ng eroplano sa rutang Basco-Itbayat bilang preemptive measure Roger, ibinalik muna ng Flightline Airways ang kanilang eroplano sa main base sa Plaridel, Bulacan para sa seguridad. Sa bisa naman ng

0: Executive Order No. 28 ng Lokal na Pamahalaang Panlalawigan, bawal na ang paglalayag ng mga maliliit na bangka. Otomatikong iira lang total no sail, no fishing at no swimming policy kasabay ng paglalabas ng gale warning ng PAGASA. Nagbayanihan ng mga residente at uniformed personnel ang Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fire Protection BFP para sa kapangaraya o ang tradisyonal na pag-ahon ng mga bangka patungo sa ligtas na lugar. Pinangunahan din ng Sabtang Police, PCG at BFP ang paghahatid at pag-iimbak ng mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa mga bodega ng Barangay Chavayan at Savidug upang matiyak na may agarang makukuhang relief goods ang mga residente. Nagtulong-tulong naman ang Mahataw Police Station at mga guro ng Mahataw Central School upang isecure ang mga silid-aralan at pasilidad ng paaralan laban sa malalakas na hangin at ulan. Pinayuhan ng Pamahalaang Panlalawigan ng mga residente na magkabit ng tapangko o window shutters, kumpunihin ang mga sirang bahagi ng bahay, mag-imbak ng sapat na pagkain at tubig, at patuloy na makinig sa mga opisyal na ulat panahon. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Region 2, nananatili sa mataas na alerto sa harap ng banta ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Radyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
3: Nananatili sa mataas na alerto ang mga operations center ng Regional at Local Disaster Risk Reduction and Management Council o DREAMC sa buong Lambak, Cagayan. Muling nagpulong ang mga lokal na pamahalaan at mga miyembro ng Cagayan Valley DREAMC upang suriin ang sitwasyon at higit na maalertuhan ang mga ito ngayon at patuloy ang paglapit ng bagyo. Sa ginanap na pre-disaster risk assessment meeting mula sa Blue, na pagkasundo ang itaas sa pinakamataas na alerto ang Emergency Operations Center ng Batanes ngayong araw dahil na rin sa inaasahang epekto ng bagyo sa probinsya. Pananatilihin naman sa Blue Alert ang kahandaan ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya maging ng Regional Operations Center at handang itaas kung lalala ang sitwasyon. Ipinaalala naman ni Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogo sa mga LGU at mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-standby upang agad makatugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Samantala kahit paman sa pinakahilagang bahagi ng rehiyon ang inaasahang direktang maapektuhan, pinag-iingat pa rin niya ang mga nasa ibang lugar dahil na rin sa posibleng epekto ng habagat na palalakasin naman ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Lokal na pamahalaan ng Pagudbo de Ilocos Norte, nakanda sa Bagyong Inday, High Risk Barangay Residents posibleng mailikas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jude.
4: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa Pagudbud, Ilocos Norte na nakahanda na sila sa posibleng pananalasa ng Bagyong Inday dito sa Northern Luzon. Ang Pagudbud, Ilocos Norte ay ang pinakahuling bayan sa Hilaga, kasunod ang lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction na Management Officer Hendrik Pedronan, nakahanda na ang mga equipment at mga personnel nila para tumulong sakaling lumakas ang hangin at ulang dala ng bagyo. Kaugnay niya, nakiusap na rin ang lokal na pamahalaan sa mga barangay na tinuturing high risk area na makiisa sa preemptive evacuation sakaling maging banta ang sitwasyon ng bagyo.
5: Bigyan naman na po kami ng mga preparedness measure doon sa ating mga barangay at yung mga ibang barangay po actually nag-conduct na din po sila ng mga cleaning of waterways, nag-pruning na din po sila ng mga kahoy na delikado na pwedeng possible na matumba at makaapekto sa kanilang mga lugar. As of now din po, nakikipag-coordinate na din po tayo sa ating taga-DSWD when it comes to the relief goods and relief operations na pwedeng gawin dito sa amin. And with those areas na medyo high risk, pinaghahandaan naman na po natin when, pag medyo lumakas po yung bagyo, nagpapa-preemptive evacuation naman po tayo para sila ay maiwas sa possible na epekto ng bagyo.
4: Kabilang sa mga high-risk area ng nasabing bayan ay ang Barangay Pansan at Barangay Pasaleng na kung saan dito nagaganap ang mga malalang landslides na kung minsan ay na-isolate ang mga nasabing barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: La Union nananatiling nakalerto kahit hindi direktang tatamaan ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
6: Nananatiling alerto at handa ang provincial government of La Union kahit posibleng hindi direktang tatama sa kalupaan ang Bagyong Inday. Nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng isang pre-disaster risk assessment para pagtibayin ang contingency plan ng lalawigan. Tinalakay sa pagpupulong ang risk and vulnerability analysis para sa mga flood-prone at landslide-prone areas maging ang storm surge sa coastal areas. Nagpapatuloy ang paghahanda ng mga supplies gaya ng food packs, hygiene kits at iba pang emergency provisions. Tinitiyak naman ng La Union Police Provincial Office na handa ang kanilang mga personnel na kinabibilangan ng mga search, rescue, retrieval teams at maging ang incident command system. Nakantabay at nakalerto rin ang lahat ng component local government units sa lalawigan alinsunod sa direktiba ni Governor Mario Eduardo Ortega para sa Bagong Pilipinas. Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Office of Civil Defense Calabarzon nakantabay sa posibleng epekto ng Bagyong Inday sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May.
7: Patuloy na nakaantabay ang Office of the Civil Defense Calabarzon hinggil sa posibleng epekto ng Bagyong Inday sa rehiyon. Ayon kay spokesperson OCD Calabarzon Rayan Marquez, bagamat bahagyang humina na ang bagyo ay maaari pa rin magdulot ng southwest monsoon ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Cavite at ng Batangas. Anya pa aasahan hanggang sa Sabado ang 50 hanggang 100 mm na pag-ulan na sapat na anya upang magkaroon ng konting pagbaha at landslide sa mga bulubundukin. Binigyang din ni Marquez na binabantayan na rin nila ang mga flood-prone areas at landslide-prone area sa lalawigan ng Batangas at Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Catanduanes, PNP pinaigting ang kampanya sa mga paaralan laban sa bullying, krimen at ilegal na droga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Juris.
8: Pinaigting ng Catanduanes PNP ang kampanya nito sa mga paaralan laban sa bullying, kriminalidad at ilegal na droga sa pamamagitan ng pagsasagawa ng information and awareness lectures sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Isinasagawa ang programa kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa iba't ibang panig ng bansa bilang bahagi ng hakbang ng Philippine National Police upang higit pang mapalakas ang seguridad at kamalayan ng mga mag-aaral. Sa mga isinagawang talakayan, ibinibigyang diin ng kapulisan ang masamang epekto ng bullying at ilegal na droga, gayon din ang kahalagahan ng personal na kaligtasan, responsableng paggamit ng social media at maagap na pag-uulat sa mga otoridad ng anumang kahinahinalang pangyayari. Ayon sa Catanduanes PPO, target ng programa na mabisita ang lahat ng mga paaralan sa lalawigan upang maihatid ang information drive at mahikayat ang mga mag-aaral na maging katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Layunin din itong higit pang mapatatag ang ugnayan ng mga paaralan, komunidad at mga otoridad sa paghubog ng mga responsableng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 15 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
10: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. Pinoy ako. May OPM na rap.
11: What you know last night, yo, it was the best.
10: May OPM na mabagal.
12: Agad magaganda ang mga pinay.
10: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
12: Ang himig natin.
10: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
12: Ang ating musika.
13: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Apat na bayan at lungsod sa Negros Occidental apektado ng pagputok ng bulkan Canlaon. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
2: JP,
16: umabot sa apat na bayan at lungsod sa Negros Occidental ang apektado ng moderately explosive eruption ng bulkan Canlaon noong Huwebes, Hulyo 9. Batay sa monitoring ng Negros Occidental PGRMC, parehong apektado ng ashfall at sulfur smell ang barangay Bulwangan at Quezon sa San Carlos City at barangay Biak na Bato sa La Castellana. Samantala, may naiulat at na pangamoy ng asupre sa barangay Igmayaan sa Don Salvador Benedicto, barangay Kudkod 2 at 3 sa San Carlos City at Maaw sa Baguio City. Bukod dito, as of 4 PM ng Hulyo 9, may 200 pamilya o 800 katao mula sa La Castellana ang lumika sa evacuation center o sa iba pang mas ligtas na lugar. Tiniyak naman ang pamalang panlalawigan pati na ng DSWD-NIR na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at mag-alalay sa mga residente na maaaring maapektuhan ng muling pagputok ng nasabing bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Tandag City, Surigao del Sur, sinimulan ang National Disaster Resilience Month 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito ang report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Angel.
17: Pormal nang sinimulan ng pamalang lungsod ng Tandag ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 sa pangungunan ni Mayor Roxanne Pimentel. Bilang bahagi ng pagbubukas ng selebrasyon, isinagawa ang forum na may temang Kung May Kahibawo, Halayo sa Peligro, kung saan tinalakay ang kahalagahan ng kahandaan sa sakuna. Nagkaroon din ng briefing ng El Niño Task Force at inilabas ang performance report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Isa sa naging tampok ng programa ang pamamahagi ni Mayor Pimentel ng pinansyal na tulong sa mga residenteng apektuhan ng mga kalamidad bilang patunay ng patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa kanilang pagbangon at kapakanan. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Mayor Pimentel ang lahat ng sektor ng komunidad na gawing bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ang kahandaan sa sakuna upang maisulong ang isang mas matatag, ligtas at napapanatiling strong city. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tanda.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Niya sa Zamboanga del Sur, nagsagawa ng Operations Exit Conference at nagtakda naman ang mga prioridad na intervention sa patubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Lesti Cubol.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
2: Lesti.
18: Nagsagawa ang National Irrigation Administration, Zamboanga del Sur, Irrigation Management Office ng Operations Exit Conference at nagtagda na mga prioridad na intervention sa patubig para sa iba't ibang mga Irrigators Association YA sa Zamboanga del Sur. ginanap ang komperensya matapos ang serye na mga aktibidad ng pagpapatunay o field validations sa mga sakahan na mga irrigators association sa iba't ibang mga lugar sa lalawigan. Layan ang pagpupulong na pagsamasamahin ang mga resulta ng pagtatasa, talakayin ang mga pangunahing natuklasang pangangailangan at tukuin ang mga prioridad na intervensyon upang mapabuti ang paghatid ng serbisyo sa irrigasyon. Dumalo sa komperensya ang Assistant to the IMO Manager na si Engineer Marie Teresa Taladua, ang pinuno ng Regional Office Operations Section na si Ginang Roselyn Bayawa, ang mga operations focal person, mga Institutional Development Officer at iba pang mahalagang tauhan ng NIA. Nagwakas ang komperensya sa paglalahad ng mga action plan na gagabay sa pagpapatupad ng agaran at pangmatagalang mga intervensyon sa mga naberipikang service area. Sa sama-samang pagpaplano, masusing teknikal na pagdatasa, pinatatag na koordinasyon sa mga stakeholder at sa gabay ni NIA 9 Regional Manager Engineer Jonathaniel Plaza, na natiling matatag ang NIA Zamboanga del Sur sa pangako nitong pahusayin ang sistema ng irigasyon, tiyakin ang supply ng tubig at isulong ang napapanatiling agrikultura sa buong Zamboanga del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, July 10, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyo lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyo pong mga AM dial dito sa Baga, Manila, Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, ngayon ay July 10, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong magang ito ng Friday. Narito muna ang weather update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas Weather.
5: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning. Benny, babalikan natin maya-maya si... Yes, Benny.
6: 620.
5: Hello po. Benny, good morning. Go ahead, please.
6: Okay. As of 4 in the morning po, ay nasa 620 kilometers east of Basco, Batanes, ang sentro ng Typhoon Inday. Ito ay may taglay na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 185 kph at kumikilos pahilagang kanluran na 20 kilometers per hour. Simula po ngayon hanggang bukas ng madaling araw, tatawarin pa rin ng bagyo ang hilagang bahagi ng Philippine Sea, lalapit po sa may Okinawa, Japan at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility either bukas ng umaga or tanghali padungo dito sa may northern tip of Taiwan at sa may eastern China. Sa ngayon po, nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan, habang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, gayon din sa buong Isabela, Apayao, northern Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern Ifugao, at buong Ilocos Norte. So asahan pa rin po ang mga gusty winds or gusty conditions sa mga nabanggit na lugar. Pagdating naman sa mga pag-ulan, posible po ang pinakamalalakas na ulan sa may Occidental Mindoro at lalawigan po ng Antique. Yan po ay dahil sa enhanced southwest monsoon or habagat. At aasahan yung mga pag-ulan na posible magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mataasin ang chance ng mga pag-uulan na malalakas occasionally over here in Zambales, Bataan. In fact, meron po tayo dyan yellow rainfall warning. Meron din tayong yellow and orange warnings over Cavite and Batangas. Possible din yan sa Metro Manila. Simula po mamayang hapon, may mga paminsan-minsan malalakas sa ulan. Pababa ng natitirang bahagi ng Mimaropa, natitirang bahagi ng Western Visayas, Negros Island or Negros Provinces, Danao Provinces at Zamboanga del Sur. Kaya make sure po na coordinated din tayo sa ating mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Again, mag-ingat sa banta ng mga baha at landslides at laging tumutok sa ating mga updates at heavy rainfall warnings. Yung mga latest, mula dito sa Weather Forecasting Center po ng PAGASA. Balik po sa inyo.
5: Benny?
6: Yes po.
5: Okay, itong napanggit mo, of course, ang Batanes nasa ilalim ng wind signal number 2. Ito ba ay may posibilidad pang tumaas o base sa lakas at galaw ng bagyo ay hanggang signal number 2 na lamang ang itataas dito?
6: Dahil po dun sa magiging distansya niya na around 400 to 500 kilometers, yun yung nearest point. No? So hindi naman siya maglalandfall po. Hanggang signal number 2 lang talaga.
5: Ayun. And expected na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo by tomorrow morning.
6: Yes po.
5: Ayun. Okay, Benny, salamat na marami for the updates mula sa PAGASA. Thank you. Good morning, mga kaibigan. Si Benny Estareja, direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 11 minutes makalipas ang 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa MMDA Metro Base. Ang update naman sa sitwasyon ng mga pangunahing kalye sa Metro Manila. Traffic update. And then, later on, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Philippine Coast Guard. Yung ilang mga measures being undertaken by the Philippine Coast Guard kaugnay po ng mga naapekto o ng epekto ng bagyong Inday. Ito muna, traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Timog Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Ermine Garcia. Then masusundan naman po ng moderate traffic natin simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan naman po ulit ng moderate traffic simula po dyan sa may Australia hanggang dito na rin po yan sa may Vendia Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Evangelista sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may tramo dahil meron po tayong dalawang vehicular accident po dyan na kinabibilangan ng isang MC at saka isang kotse. Then, pero nagilid na rin po ito para at ina-assist na po natin ng ating mga enforcer. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranasang moderate traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Lanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate traffic simula po dito sa may Levi Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Mackenzie Hills. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po ngayon, Sir Alan, maluwag pa naman po from dyan sa may Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po natin sa mga ating mga motorista Meron pa rin po tayo pinapatupad ng number coding, yung may mga plakang 9 and 0. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Paliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rodgent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rodgent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ay po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Ha? Alamin natin ang pagbabantay nila, ha? Kaugnay doon sa epekto ng Bagyong Inday, lalo na dyan po sa gawi ng Northern Luzon. At syempre, ang mga rescue operations din na maaaring isagawa ng PCG o ng Philippine Coast Guard District Stations dyan po sa mga areas na matinding na apektuhan ng Bagyong Inday. Maya-maya, sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 17 minutes makalipas pong alas 7 na umaga. At gaya ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Baka kausap natin this morning ang PCG Acting Spokesperson, si Commander Michael John Encina. Sir, magandang umaga po.
9: Yes, hello sir. Magandang umaga at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning po.
5: Good morning sir. Ngilang kami ng update from your end sa Philippine Coast Guard kaugnay ng inyong mga areas na tinututukan ngayon, lalo na yung mga areas po na naapektuhan ng Bagyong Inday, sir.
9: Yes sir, no. As of the moment, the PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers, kasama na po dyan yung mga truck drivers and cargo helpers, no, na stranded, together with 205 rolling cargos, 9 vessels and 30 motor bangka, which is considered to be stranded nga po, no. Meron po tayong na-monitor din na 158 vessels and 138 naman na nagtitake shelter po due to the effect of the Typhoon Inday.
5: Okay, yun ang banggit mo sir na nagtitake shelter, ibig sabihin nito mga vessels na ito ay pansamantalang tumabi at nagtago muna dahil nga nandiyan ang epekto ng Bagyong Inday. So sila ay tumabi na sa mga coastal areas sila sa kasalukuyan, Commander, sir?
9: Yes sir, tama po kayo, and this is also in effect adjacent dun sa inisyu ng Philippine Coast Guard na sea travel advisory in which we hampered po muna for the meantime itong pagbabiyahe ng mga vessels and the mga bangka all over some parts of the region dito po sa area ng Luzon.
5: Okay, yan specifically bandaron sa gawi ng Northern Luzon, ano? So ibig sabihin, habang nakataas ang mga wind signals diyan, wala munang anumang sea vessel na maglalayag, sir.
9: Yes sir, tama po kayo, no? Ito po ay kaakibat ng issuance ng PAGASA ng kanilang weather bulletin, particularly this ano po, this 5 AM. So nag-issue na rin po sila ng weather bulletin at meron po tayong typhoon na tropical cyclone warning signal dito po sa mga sa may area po ng Luzon, particularly dyan po sa may Batanes, eastern portion of Babuyan Islands, no, and northern portion of main island of Cagayan. So yun na po yung naka-raise na signal number 2, and meron din po tayong na monitor na tropical cyclone warning signal number 1 in those areas din po sa more part of northern Luzon.
5: Ayun. Okay. At siyempre, pagka ganyang mataas ang alert status ng PCG, ang inyong mga assets ay preposition din kung kinakailangan, halimbawang magamit sa dagat, o kaya naman ay kailangan, halimbawa, sa pag-rescue sa ilang mga possible flooded areas, sir.
9: Yes sir, tama po kayo dyan, no? I've mentioned this before, 2 to 3 days prior pong pumasok ang bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Ang Philippine Coast Guard has already been conducting ito pong tinatawag nating na ICARE campaign plan, the Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement, kung saan napapaloob po dyan yung ating tinatawag na 3 P's, yung pong pag-responde ng Philippine Coast Guard dito sa mga ganitong senaryo at sitwasyon. 3P stands for preemptive, preventive, and proactive measures na ginagawa po natin, kung saan ang ating mga Coast Guard personnel ay nagpupunta sa mga coastal communities, coastal barangays, coastal municipalities upang magpahayag ng impormasyon ukol sa posibleng maging epekto nitong bagyong Inday na ito.
5: Ayun. So yung aspeto ng preemptive, ika nga eh, mas aktibong pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga naninirahan sa mga coastal areas at maging doon sa mga komunidad ng mga fishermen, ano, at fishing boat operators para maabisuan sila na, oy, huwag na kayong lalabas at may paparating na ganitong sama ng panahon, sir.
9: Yes sir, tama po kayo dyan. Kaakibat po sir ng ICARE campaign plan ay hindi lamang po yung pag-i-inform at pag-aware sa ating mga fisher folks. Ano? Nakikipag-ugnayan din po tayo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang po natin dyan ng DSWD. Sakasakaling hindi po natin payagang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda, matanong po natin at maihanda din po nila yung mga posibleng tulong na pwede po nilang maibigay sa ating mga kababayan. So again, this is not the Philippine Coast Guard approach and measures that we are currently conducting. This is a whole government approach na ginagawa po natin.
5: Iyon. At meron din palang isinagawang rescue operation ng inyong Coast Guard station sa Sultan Kudarat. Please tell us more about this, Commander Encina, sir.
9: Yes, sir. No, that operation, sir, held yesterday ng umaga po, kung saan ang ating mga Coast Guard station, Sultan Kudarat, in that area, has deployed yung ating mga tinatawag na DRGs, no? Yung ating Deployable Response Team. Ang kagandahan po kasi dito, sir, no? In coordination with our local DRRMs, or yung Disaster Risk Reduction Management office natin, we've been able to identify areas critical for this effect, no? Sultan Kudarat, kung mapapansin po natin, this is somewhere part of Mindanao, at magtatanong po kayo anong kinalaman ng layo, no? Ang epekto po kasi nitong bagyong Inday ay ang paghila or pagpapalakas ng tinatawag natin na southwest monsoon, o yung hangin na habagat. So yan po yung naging epekto, kaya po tuloy-tuloy yung pag-ulan. Ang naging actions taken po ng ating mga Coast Guard in Sultan Kudarat is that they've rescued 15 families, no? Stranded amid the flooding dito po sa may area ng barangay Burarao 1 sa may Sultan Kudarat nga po. And we've been able to successfully provide them with their necessary needs eventually after this operation.
5: Ayun, okay. Commander Encina, muli, salamat po na marami ha. Pero bago tayo tuloy ang magtapos sa panayam na ito, baka meron po kayong ilang pang mga paalala at mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Friday. Please go ahead, Commander Encina, sir.
9: Yes, sir. No, ang ating panawagan sa ating mga kababayan is manatiling ligtas, particularly iwasan nila ang hindi kinakailangan paglabas sa bahay o pagbiyahe, no, para po hindi rin sila maabala at ma-stranded dito sa mga pantalan. Makinig at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Napaka-importante po niyan. Kung kailangan lumikas na dun sa kanilang mga tahanan, ay sumunod na po tayo agad. Number 3 po is tanggalin nila yung mga unnecessaring plugging sa electrical appliances, no? Particularly, ito po ay napaka-importante para maiwasan po natin yung mga electric shock related incidents. Huwag lumusong sa mga baha upang maprotektahan ang inyong sarili laban sa sakit at maaaring makuhang dito sa maruming tubig. At higit sa lahat po, maging mapagmatyag at i-report kaagad ang anumang emergency na sitwasyon sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard stations or substations. Maraming salamat po, sir, at magandang umaga po sa ating lahat.
5: Thank you, Commander Michael John Encina. Thank you so much, ang acting spokesperson po ng Philippine Coast Guard.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 25 and a half minutes na makalipas po ang 7 AM. Siya nga pala, mga kaibigan, ha? Maya-maya sa ating pagbabalik, tayo po yung makikipag-ugnay naman sa FIVOX. Ang makakausap natin this morning ay ang chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, si Ma'am Antonia Bornas. Ayan, okay. Maya-maya ho yan, ha? Sa pagbabalik pa rin ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang!
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
12: Hi! Would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
13: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
14: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Flight PR1043, now boarding.
23: Hey, that's us!
24: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
25: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
26: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
25: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
24: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
26: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
25: Leave all your worries as we soar over the clouds.
24: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
25: They'll be shooting stars through time and space.
21: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 30 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa FIVOLX. Ang ating makakausap, ang chief ng monitoring o ng Volcano Monitoring and Eruption Protection Division. Update po ito tungkol doon sa pagputok ng Bulkan Canlaon. At of course, meron din silang mga ashfall advisory. Malawak-lawak ang naabot ng ashfall. Ha? May ilang bahagi ng Cebu na inabot po ng ashfall galing sa Mount Canlaon sa Negros Island. At ang ating makakausap mamaya, mga kaibigan, ay si Ma'am Maria Antonia Bornas na siyang FIVOLX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief. Maya-maya po yan. Kanina po ay nakausap natin ang Philippine Coast Guard at yung kanilang paalala pagka yung ating mga kababayan ay nandun po sa mga areas na apektado ng bagyo o anumang kalamidad, kinakailangan ay maging alerto, makinig sa tamang impormasyon. Yan ha, huwag magpapakalat ng fake news. Para hindi ho tayo nakakatulong sa kalituhan. Ayan, mahirap po yung nalilito ang ating mga kababayan. At syempre, sumunod sa mga paalala, sumunod sa mga abiso ng ating mga LGU. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, nasa linya na natin ang FIVOLX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, si Ma'am Antonia Bornas. Ma'am, magandang umaga po. Good morning, ma'am. Teka, mukhang hindi kami magkarinigan ni Ma'am Bornas. One more time. Ma'am Antonia Bornas, good morning, ma'am. Babalikan na lang natin maya-maya. Ah, hindi tayo magkarinigan eh. Oras natin sa buong Pilipinas, 33 minutes makalipas pong 7 a.m.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Tulay.
0: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
30: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life,

0: Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, si Ma'am Antonia Bornas. Ma'am, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa inyo po mga tagapakinig.
0: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng mga updates at follow-up dito po sa moderately explosive eruption diyan po sa Canlaon Volcano. Actually, ito'y nangyari kahapon, ano ho?
1: Opo.
0: Opo.
1: Opo, tama po yan. Kahapon po nagkaroon po tayo ng pagputok muli ng Canlaon Volcano bandang 7:33 ng umaga. At ito po ay tumagal ng 3 minuto batay sa ating seismic at infrasound record. Dahil sarado po yung bulkan, ano, maulap po kahapon sa Canlaon.
0: Opo.
1: At ito pong pagputok na ito ay lumikha ng mga hanggang 2 o hanggang 3 kilometrong taas na eruption column. At meron din po tayo na mataan na pyroclastic density current o PDC na bumaba po ng southeastern flank po ng bulkan. Ano. Ngayon, nagkaroon po tayo ng pag-abo. Dahil dito, nagkaroon po tayo ng ashfall. Dito po sa mga ilang bayan ng Negros Oriental, ang kasama na po dyan ang Canlaon City, ang Valle Hermoso. At meron din po tayo mga pag-abo sa San Carlos City ng Negros Occidental at ilang bayan po ng Cebu City, no? Umabot po yung pinong abo. Meron din pong mga reports na may mga nalaglag po na mga tinatawag ng mga ballistic projectiles. Ito po ay yung malalaking peraso ng bato, no? Medyo kasi laki po ng kamay o mas maliit, no? Na bumagsak po dito po sa Canlaon City. At sa kabutihang palad po ay wala naman pong na-injure, no? Kasi napakadelikado pong matamaan yung mga ganitong klaseng bato. Malakas po yan. In fact, meron pong tayo. Meron din po. So sa Canlaon Volcano po, ito po yung Yes po, sir.
0: Opo, sige po. Tuloy po muna natin yung sa ano, opo, yung dito sa tawag dito sa Canlaon, no, yung sinabi niyo kanina na yung pagbuga ng abo ay umabot as far as Cebu Province, ma'am.
1: Opo. So, umabot po ito ng Cebu Province. Meron din pong ilang bayan po dito sa may Cebu Province, no. At yung mataas po yung buga ng sulfur dioxide bago po pumutok ang bulkan, pero kahapon po ay medyo bumaba, after po ng pagputok ng bulkan ay bumawa na po yung sulfur dioxide emission na. So, marami pong naapektuhan itong ashfall.
0: Opo.
1: At dito po sa Cebu Province, medyo nagkaroon po ang mga tao din ng concern dahil mm-hmm. po nakaranas, marami pong bayan sa kanila ang nakaranas ng abo at hindi po nila inaasahan ito at yun nga po meron po itong epekto of course doon sa kanilang tubig inumin dito po sa kanilang transport.
0: Opo.
1: Dahil at doon po sa air quality, no, sa May Cebu Province, no.
0: Okay. So, opo. Yung volume, ma'am, nung abo na inilabas sa kahapon na dumating umabot hanggang sa ilang lalawigan ng Cebu. How would you describe yung volume? Ito po ay malaki compared to the usual emissions ng Bulkan Canlaon, ma'am.
1: Actually, hindi po natin masasabi ano. Kailangan, hindi po natin masabi sa ngayon. Although, batay po doon sa impacts ng ashfall.
0: Opo.
1: Ay meron lang pong makita, tinatawag mong hindi po masyadong laganap actually. Mahaba lang po ang dispersal ng abo.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi po siya ganung kalawak. Hindi po kasing lawak nung pinakaunang pagputok ng bulkan.
0: Opo.
1: Noong June 3, 2024, ang naapektuhan ng mga

0: lugar, no? Para po siyang isang mahabang area mula po sa Canlaon City, tatawid po ang ng dagat hanggang sa Cebu Province, no? So, kung i-kukumpara po natin sa June 3, 2024, na medyo mas malaki po yung distribution ng abo.
1: Noong June 3, 2024.
0: Opo. Mas maliit po ito, pero maaari pong pareho lang po sila ng volume ng eruption. So, baka nasa around 2 million, mga less than 5 million cubic meters po ang
1: Opo.
0: Ibinuga. Kailangan po pong mapahin ang actual thickness ng abo.
1: Opo.
0: Sa patigid po. At yan po ay meron po tayong team na pupunta po at maghahabol po ng mga thickness.
1: Okay.
0: Na abo sa paligid.
1: At para yung ma'am, yung pong may tuturing ba na isang factor din ang hangin kung bakit umabot sa Cebu Province itong mga abong ibinuga, ma'am?
0: Opo, tama po yan. Ang ashfall po talaga ay nakadepende kung saan po umiihip ang hangin at kung gaano po katayog ang eruption column dahil nag-iiba-iba po yung direksyon ng hangin sa himpapawid, no? Kaya po talaga pong maapektuhan po ang mga karatig bayan ng Negros Island Region kapag meron pong mga pagputok ng bulkan dahil po sa hangin. No?
1: Opo, ma'am. Okay. Ang Canlaon Volcano ay nananatili po sa ilalim ng alert level number 2.
0: Tama po yan. Sa kasalukuyan po ay tayo po ay naka... bantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang ganitong mga moderately explosive eruption,
1: opa,
0: ay kailangan na pong itaas ulit ang alerto sa alert level 3, no?
1: Ayun.
0: Pero sa lahat po, yung ganito pong mga pagputok ng bulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Canlaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption. No?
1: Okay.
0: Hindi pa po ito yun.
1: Mm-mm.
0: In other words.
1: Okay. At ang permanent danger zone sa Canlaon ay nananatili pa rin sa 4 na kilometrong radius, ma'am?
0: Apo, hindi po natin nire-recommendang ibaba ang prohibition sa 4-kilometer radius permanent danger zone dahil po sa mapanganib na mga volcanic hazards.
1: Opo.
0: Na maaari pong idulot ng biglang pagputok ng bulkan.
1: Ayan. Okay, now Ma'am Bornas, hingi rin kami ng update sa patuloy na monitoring ng PHIVOLCS sa iba pang mga active volcanoes natin, notably Mayon, Taal, Bulusan. Please go ahead po, ma'am.
0: Okay, sa 11 pong active volcanoes na ating binabantayan, meron po tayong 4 na nakataas po ang alerto. Maliban po sa alert level 2 sa Canlaon Volcano, tayo po ay naka-alert level 3 pa rin po sa Mayon Volcano. Dahil po sa kanyang pagputok, no, ngayon kahapon po, sa buong maghapon, medyo meron po tayong nakitang tigil ng paglabas ng lava mula po sa bunganga ng bulkan. Kailangan po nating bantayan kung ito po ay magiging sustained na pagtigil dahil ibig sabihin po nito maaaring tapos na ang pagputok, no? At ito po, kahapon po ay medyo sarado ang bulkan kaya hindi po natin masyadong makita ang nangyayari, ngunit meron pong pagbaba ng rockfall events, no, sa mga nakaraang araw at linggo ay lumalagpas po ng 100-200 events per day. Ito po ang sinyales na umuusad ang lava.
1: Bakit?
0: Pababa po.
1: Pababa.
0: Apo, pababa po ng crater kung marami pong rockfall. Pero kahapon po, buong araw ay bumagsak po ng 75 events wala po doon sa daan-daan, ano. So this is a significant decrease. Kailangan
1: Yun.
0: po nating bantayan kung ito po ay patuloy na bababa, ano. Ibig sabihin po ay wala na po tayong supply at baka po pwede na tayong magbaba ng alerto, no. Meron din po tayong alerto na nakataas. Matagal na dito po sa Taal Volcano
1: Yes,
0: dahil
1: ma'am.
0: meron po itong panakanakang mga pagputok, mga phreatic or phreatomagmatic eruption. At kahapon po ay meron din po tayong mga natala na mga volcano tectonic earthquakes sa paligid po ng vulkano. Bagamat mababa po ang sulfur dioxide emission nito, nasa 542 tons per day lang po kahapon. Ang Mayan volcano po medyo mataas po yung emission po niya kahapon kahit po may kahit may pagbaba po ng bilang ng rockfall. Umabot po sa 4,570 tons per day ang emission po nito. At ang Taal po ay nasa 542 tons per day. At aside from that, last po ay ang Bulusan Volcano ay nakataas
1: Opo.
0: ang alerto na alert level 1 dahil po mataas po ang bilang ng mga volcano tectonic earthquakes sa mga nakaraang linggo, no. Bagamat kahapon po medyo bumagsak po sa isa na lamang, no, ang ating na record na volcano tectonic earthquakes. So, malamang to ang mga pagdami po ng lindol ng sa edifice ng Bulusan ay dahil din po naaapektuhan po ito ng mga earthquakes dito po sa Philippine Fault Zone sa may Masbate segment nito, no. Mayroon po tayo mga ilang significant earthquakes dito sa Masbate na sa atin pong pagmamanman ng bulkan, napapansin po natin na meron po itong epekto sa Bulusan Volcano. Nagre-respond po ang Bulusan kapag meron pong mga tectonic earthquakes dito sa may Masbate segment. No? So,
1: Ayun. Aha.
0: dahil po pag ganito, tumataas po yung chance na magkaroon ng phreatic eruption sa Bulusan Volcano, ay tinataas po natin ang alerto. Dahil yun po, maaari po magkaroon ng bigla ang pagputok ng bulkan.
1: Okay. At siyempre, pagka ganyang may mga expected na mga pag-ulan na Ma'am Bornas, ano, eh siyempre, kung meron pang mga volcanic debris na naka-deposit sa mga dalisdis ng bulkan, eh nandyan ang posibilidad na magkaroon ng mga lahar flow o uson, kung tawagin sa Bicol, Ma'am Bornas?
0: Opo, tama po yan. Meron po tayong mga bulkan na maaari po tayong magkaroon ng lahar kapag medyo meron po tayong intense rainfall na kailangan po yung intenseness. So, ito po ay maaaring mangyari sa mga ilang bayan ng nakapaligid sa Canaan Volcano dahil meron po tayong mga panibagong deposito dyan. At ito pong mga areas na pwede pong daluyan ng lahar,
1: Opo.
0: Kadamihan po nito ay nandito sa timog na bahagi ng bulkan. Katulad at timog at timog kanlurang bahagi ng bulkan, sako po ng mga bayan ng La Castellana kung saan po madalas magkaroon tayo ng lahar, lalo na po dyan sa may barangay ng Biak na Bato, no, sa La Castellana. Dito po sa may La Carlota City, meron din po tayong mga lahar channels dyan na dinadaanan po ng lahar. At dito po sa may Bago City, no, meron din po tayong channels dyan na nagkakaroon po ng lahar, no. Ngayon po, ang pinaka-danger, of course, ay ang
1: Yes.
0: nasa dito po sa may La Castellana kung saan po may bagong latag na mga pyroclastic density current deposits diyan po sa taas kahapon, ano. Kaya po meron po tayong pag nagkaroon po tayo ng significant rainfall dito ay maaari po tayong magkaroon ng mga lahars, no. So tinitingnan po natin and we are in constant communication with the LGUs pag meron dahil po sa rainy season at meron pong dumadaan na bagyo right now. So, tinitingnan po natin ang taya ng rainfall, no? Hindi lang po ng
1: Okay.
0: weather, pero yung rainfall.
1: Opo.
0: At ang ating pong habilin sa kanila ay maaaring magkaroon ng mga small channel confined, no, na mga lahars dito po sa mga barangay na naapektuhan na before, no. At so far po hindi po kasi sufficient yung rainfall na na-forecast para po mag-issue tayo ng lahar advisory. Medyo mababa po yung mga rainfall forecast. Pero yun pong possibility na magkaroon po ng mga localized thunderstorms ay maaari din pong magdulot ng
1: Opo.
0: Bigat na pag-ulan sa bulkan.
1: Ayun.
0: Okay. Ganon din po sa Mayon Volcano kung saan meron po tayong, marami po tayong deposito ng mga pyroclastic density currents. Lalong-lalo na po dito sa may Miisi Binaan River sa may bayan po ng Daraga na nalatagan po ng makapal na deposito ng PDC o Uson nitong May 2, 2026 ay meron pong malaking panganib ng lahar kapag nagkaroon po tayo ng very intense rainfall po dyan sa Mayon Volcano. No?
1: Yes,
0: Mayroon din pong mga pwedeng daluyan ng lahar sa iba pa pong bahagi ng bulkan dito po sa timog na bahagi at sa mga bayan po ng Daraga at Legazpi City at dito rin po sa may silangang bahagi sa may bayan po ng Santo Domingo na ito po yung mga bayan na may mga ilog na nalagyan po ng maraming abo at basag-basag na bato sa
1: Opo.
0: Kanilang watershed areas.
1: Okay. Naku, ma'am, salamat po na marami ha, sa mga detalyadong impormasyon na ito na inyong pinagkaloob sa amin mula sa FIVOX. Ma'am.
0: Okay, maraming salamat din po. Ingat po tayo.
1: Thank you. Opo. Thank you. Ingat din po. Thank you. Good morning, ma'am. Si Ma'am Maria Antonia Bornas, ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng FIVOX.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Ay, teka, happy birthday nga pala sa nag-iisang anak ko na lalaki, si Joshua Alan Alyanige. Happy birthday, anak. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Bye-bye time na po kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Biyernes, July 10, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milio, Mark Bokiron. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas babae ng gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.